0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibes, the sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Kaya, sa kakapoy, makapalagsik sa imong lawas o mupabalik sa imong... Basta, kung loya ka, Bomberman ang tumara. Dung, maligo sa kwa.
5: Dito tas di pool day, ako'y bumba.
6: Bomberman, kusog mo arangkada. Bomberman, dili ka maluya. Bomberman, ang imong kasaligan. Busa, kung medyo luya na, ayaw paabuta nga maulawan ka. Pag Bomberman, aron siguradong tunay ikabuga. Bomberman, Bomberman!
4: Dung, bombahi pa kubi.
6: Bomberman!
7: Sige, sige, hawere, hawere.
8: Ni ano bitaw, dali ano diha.
7: Hapit talaga de, hindi ano, hindi ano.
8: Sima, sima, ay, tingog in town, sima.
7: Agoy, kasakit sa akong sampot, sima. Agoy.
8: Naun siya man ka, kamubuan ang kapayas nga imong gisaka. Ako pag yung kang gigunitan, nahagbong pag yun ka.
7: Agoy, kalit magbigol-ngol ko na nga kong tuhon o nawadaan o kusog. Sakit kaayo, Sima.
9: Ngol-ngol nga tuhon, sakit nga mga lutahan, kahubag ang mga kaugatan. Agoy nuy, pastilan, magsao na lang kung muarangkada si Manang. Nah, wa na tay ikasagang. Pero, no problema, mga lulo o mga lula. Arthritis o rayoma, taas nga uric acid, naatay pang alkuntra.
7: Talaga?
9: Kini ang tumara. Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
7: Kuya Dodge, anti-arthritis tablet?
9: Tinuot ka na higala. Way hunong si Kuya Dodge sa pagpangitang pamaagi. Aron mahatagan yun o kayuhan ang atong mga palatian. O kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
10: Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
11: Mahal, niya nga akong sweldo. Kumpleto na ha? Way iban.
9: Sigurado ka? Kumpleto ni?
11: Oo, lagi. Ipagani.
9: Bebe ko no, be. Kaya akong ipon.
11: Giiha pa. Murag magkaklaro.
9: Oy, do. Kadako man taon sa kuwang ini.
11: Isakto na, oy.
9: Ay, kung ilara, Cardo, ha? Laro ka ayo do, oh. Tinaw pa sa sabaw sa butong.
11: Laro na, day?
9: Di ko ni mo mailad. Kay sukar ko nagamit sa Kuya Don's Wonder Eye Solution, naulian na ang kahanap sa akong pananaw. Bibibi, ang kulang.
11: Di arbitra, day, oy. Nagpinta kong palitdaan, day. O Kuya Don's Wonder Eye Solution. Kay sukad karon, ako nasad patuluan ang akong mata aron maklaro na nako ang imong kagwapa.
6: Hanap nga pananaw, daot nga mata, tungod sa katarak o tungod sa glaucoma, pterygium, sore eyes, o guban pang kadaot sa pananaw, higala, kini ang gamita, Kuya Dodge Wonder Eye Solution. Napamatud-an na sa daghang ngigayon, daghang nakagamit, o daghang hanap nga pananaw ang mitinaw. Kuya Dodge Wonder Eye Solution. Kuya Dodge Wonder Eye Solution.
9: Unsa man ning imong interior dong, oy? Kuyos man kaayo, kuwang man sa hangin.
11: Pasensya na, day. Usaon nga, luya namang kut, hinay nang mabumba.
9: Ingnat yun, nga di nakakabumba.
11: Day, agwantahan na lang kut.
9: Hello, moy. Ikaw kuno'y padaganon, nga kulang og hangin. Tan-aon tag makasubay kabasdalan. Makalagot!
6: Luya, di makabumba o wanay ikabuga? Daghan na ta, sa una. Pero karon, dili na, tungod kay niya na, ang Bomberman. Ang gisaligan sa mga mister nga daw dili na mapuslan pag tumarlang sa Bomberman.
11: Day, sakto na sa hangin.
9: Duh.
8: imong paligsin ako, Pi.
1: Bomberman, sigurado makapabuto. Bomberman!
12: Day, unsay pong sa doktor?
8: Operahan ka.
12: Unsa? Dili ko musugot.
8: Kritikal na kayo, imong kahimtang. Dong, guba na ang imong kidney. Kinahang lang tangtango na kini.
12: Unsa? Kiduo ko.
13: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas nga creatinine? Prostate problem? Dili ka ihi o magsigig ihi-ihi. UTI, kung urinary tract infection. Kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula nga mo ayo ni Ana. Giba ila-ila ang pinakayunik, pinakabag-o, o pinakaepektibo. Kidney Repair Capsule.
14: Kidney Repair Capsule.
13: Adunay mga sangkap na direktang moayo sa nadaot ug naguba nimong kidney. Kidney Repair Capsule.
14: Kidney Repair Capsule.
15: Mga kaibigan, ngayong panahon na bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan o dunagay makatunan sa programang Health Steps with Kuya Dos.

sa nagkalain-laing matang sa tanom o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City Bindi. Ug ako, ang inyong pinalanggang Kuya Dudes sa Probinsyas Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasud Pilipinas sa dihang wala pa naimugso ang sinsya dinhi ning ibabaw sa kalibutan. Gamit ang mga gamot, panit, sagbot, mga dahon, gulay o prutas na dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Health Tips with Kuya Dudes. Health Tips with Kuya Dudes. Health Tips.

Hey Galaxon, kumusta? Mayong buntag, kanatong tanan. Welcome din ini nga tong tulumanon ang health tips ni Kuya Dodge. Kumusta mga suking tigpaminaw? Kutos maabot niya itong pagsibya. Karong buntag, karong adlaw. Good morning! Langarang na, kaysa gunso ng init, baliduak adlaw. Kumusta? Og mayong buntag, Bukidnon. Good morning! Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte, og Davao Oriental. Good morning! Cotabato, og Lanao. Good morning! Agusan, del Sur, del Norte. Good morning! Surigao, del Sur, del Norte. Good morning! Misamis, Occidental, Oriental, Zamboanga del Sur, og Zamboanga del Norte. Good morning! Good morning! Kumusta mo riya? Kumusta mga katikaran ug mga pagpanikay-sikay? Sa gihapon kini na usab ninyo pinalanggang Kuya Dodge manginaot nga kitang tanan, ha? Dinhi ning ibabaw sa kalibutan na naas ka piskay ug kabaskog sa panglawas, inubanan sa kadasig ug kakugi. Kay ang tao nga makugihon, permamenteng busog. Muna sa pinakanindot nga labanan dinhi ning ibabaw sa kalibutan alang sa ladlaw-adlaw natong pakigbisog sa atong panginabuhi, dasig ug kugilang. Nastar, pahimutang, pahiluna, magkuyog-kuyog na sabta. Hugoy-hugoy dinis kahanginan, labigar biyahe sa usa katak ng tulumanon. Mga panagisgutanan may kabahin sa panglawas og uban pa nato ng mga panagisgutanan ng atong pag-asawaan dinis kahanginan. Mga plastar niya, mga nanay, tatay, lulog, lula, ate, kuya, og bunso, good morning. Good morning! Okay, plastar, kanina pong bangka istorya na po si Kuya Dodge. Bisag-unsa rin atong isgutan din eh. Importante nga malipayon ta kanunay puno sa kadasig kakugi bisag usang nga membro sa atong banay walay gihambin nga balatian or walay masakiton dako na kay na nga regalo alang kanato mas matag adlaw na tong panginabuhi ha kay lisod og hasol kaayo gyud kung naay balatian nga mutakboy so plastar mo diha. Good morning. Lingaw na sad ta sa atong mga partner radio station sa tibok Mindanao mayong buntag. Good morning! Salamat kayo, gikas tagiag tagdumala. Station manager, hangtod na sa News Bureau Chief Gininyo. Good morning! Good morning! Aginas Technical Department, salamat kayo sa matag-adlaw nga pagkunikta. Thank you! Siyempre, sa itong mga igsuong mag-uma, mayong buntag. Good morning! Salamat na aming makaon, ha? Thank you! Nananom di asama sa maiso, may tubo balangoy, saging kamuti, pinya, kapiguban pa ang mga lagot mon. Munang kanunay ko kamong pasalamatan, dinining akong tulumanon. Kada adlaw o kada buntag na. Good morning! Basta na atay programa. Salamat kayo, bitaw, mag-uma. Thank you! Og siyempre, sa itong mga igsuong mananagat pod, salamat kayo, nami masudan. Thank you! At is dagat, yagbaybayon, or mga nanagat karon nga nakamonitor, good morning ninyo dia. Og siyempre, sa tanan magbalantay, sa kahapsay o kalinaw, labi na dias kabukiran nga bahin, kapatagan, kawanangan, kadagatan. Salamat sab na himong malinaw ng usa ka komunidad gumikan sa inyong kadasig kakugi kabilar sa pagsakripisyo sa pagbantay nini. Thank you kayo. Thank you. Sa pantalan taga terminal at mga laborer and porter driver and conductor. Good morning. Sa merkado publiko. Good morning. Interia, bakery, eatery, kumusta mo diya? Mayong buntag. Good morning. Mga siyempre is nakahulat-hulat, nakatangatang, nakabagat-bagat, nakaantabay, nakaroon nga mga rasag, karoon nga mga taknaa, way mga gipangbuhat, urnay gipangbuhat, nagkubi-kubi, o nagkure-kure, diyas nagsatagsa kapanimalay. Uban-uban ni ito ninyo. Sa mga driver diyas, bao-bao, habal-habal, taxi, tricycle, van, buses, multi-cabs, pampubliko man pampribado ng mga sakyanan, yan naglawig, naglabigar, karoon nga mga urasag, karoon nga mga taknaan, yan nagmonitor. Pahimang nun ni Kuya Dodge, ah, mga

0: Mamang driver, amping kanunay sa biyahe. Amping sa biyahe, ingat sa bae. Mata sa dalan, dilis naguyog-uyog nga dughan. Para tunay og tiunay ang atong padulngan kung asa man ugaling ang atong destinasyon, gumikan kay dunay mga minahal sa kinabuhi nga nagulat sa atong pagpauli nga sila ang pinakauna mamahimong malipayon nga safety ka. Labi na sa taas kayo nga biyahe. Munang kanunay pag-amping sa matag karunugunya niya, igmat gyud. Igmat ang mga mata. Muna sa inindot kayo. Uni akong muluya na gyud, kapoy na. Padaplin. Relax. Katulog. Walay mag-arang kay ikaw man ang nagunit sa manubila. Di ba? Ayaw kalimot, balon sa Kuya Dudes ay solusyon. Muna importante para nga tinaw o linaw ang pananaw sa matag karunugunya. Balon po mga driver o Kuya Dudes Herbal Oil para nga dili manakit maminhod ang mga batang hawak o mga pangiyuran o dili manakit po ang mga bukton o mga kagungkong sigig haso-haso sa kambiyada. O ayaw kalimte ang atong anting-anting sa mga kalalakinan, Kuya Dudes Bomberman. Ang kalalay sa mga lagay nga nilanay. Ay term na ni Kwan Ibya nga. Kuya Dudes Bomberman, ang kalalay sa mga lagay nga nilanay. Og siyempre Dennis, atong mga kapungango nga sayo, kayo nga nakakonekta sa atong live, salamat kayo ha. Katong gusto nga mag-apil-apil, magsamok-samok, wala kay lingaw diya, na kay cellphone, na kay internet, na kay data, i-search lang ang Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading na di atong live. O niya, dalikyati og like, share, og follow gamay para nga mapaabot sa nagkadaiyang mga lugar, tibok nasod, tibok kapupudan, tibok kalibutan, gawas na nga to sa nagkalain-lain ng mga planeta. Atong Facebook page, mga igalay, so on, Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading. Og ang E6FM 99.7 Davao na di atong live. Kapital nga A. Litra nga A, capital letter, numero nga size, capital letter, dash FM. Yeah. Litra nga A, numero nga size, dash FM, 99.7. Pulos capital letter na siya tanan. Nadi atong live. Dalikyati lang gamay. Like, share, follow. Gamay lang. Bisag mumuho lang kada ko. Okay na. Sayo ho na ito. Ganyan mga pagpanimbaya para mas mapadali kita. Daghan kita mahisgutan. Gumikan kay kagahapon. Naputol ang atong builo na unta nga topiko, may kabahin sa simpleng diabetes o niya mas nilala or ni grabe gumikan kinapasagdan or nakatutok lang ni ana nga klasis balatian. Ato pang palauman-lauman karon kinaputol man to kagapon, so karong adlawa atong sumpayon. Atong sumpayon diri sa tas mga pagpanimbaya para nga dili ni sila magmahay gumikan kigiusikan og oras or panahon. O sa katong wala din sa atong live nga nakamonitor gihapon kanunay, plaster pahimutang mo diya. Salamat gihapon kayo. Thank you! Dili nag-text o dili nakaparticipate din sa ato ang live, pero kanunay ang nakamonitor, kanunay ang nakaantabay, basta programa na ni Kuya Dudes. Daghan kayong salamat, plaster na mo diya ha? Thank you! Gikan kang Rufa Okon Saransa. May buntag ni mo diya Rufa. Morning Kuya Dudes, karon ragid ko nakabalik og paminaw ni mo kinabisi jud taon mi sa among araw ng wangki. Morning niya diya. Morning ni Uda Rupa. Good morning. Wangki, asa gani? Wangki Clubber no? Morning ni Uda. Good morning. Mary Joy Diaz. Morning. Shout out kay Ate Girly, Kirubin, kay Kulot og kang Kulot Junior Daplak og Miyang. Morning ni Uda. Gikan ni Mary Joy Caparoso Diaz. Good morning. Basilisa Pagubo. Morning. Good morning Kuya Dudes. Gikan sa Panataw, Clubber, Surigao del Norte. Good morning. Morning ninyo dia, taga Claver yan. Dias Panataw, Claver. Labi nas na ka-monitor nato sa to partner registration dia sa KFM Claver, mga Pagubo family, may buntag taga Panataw, taga Wangki, taga Tayaga. Morning ninyo dia, taga Orbistondo, Kaguait, ngadto na sa Kaguait, Higakit di ay. Higakit. May buntag ninyo dia. 96.7 FMR Radio Connected. Salamat kayo. Nabunturan Davao de Oro. Good morning! Sa mga nakamonitor, nakakonekta karon sa ato ang partner radio station Dias Nabunturan, 96.7 FMR Radio. Mayong buntag. Good morning! Ikan sa inyo hanga station manager padulong na sa News Bureau Chief ninyo. Good morning. Labi na sa technical niyo da. Risma Puhanis Bagundol. Good morning! Good morning, Risma. Kang Ginalin Arcio Amaro, gikan sa San Francisco, Agusan del Sur. Ang buntag ninyo niya. Uy, katuday yung kagahapon. Kinsa ganing ngala na ito, Biang? Kagahapong adlawa na iniabot dito sa Flash FM, kang IB. Kang Ibiang gikan sa Talakugon. Kinangita sa opisina sa kaniniang Unity Life. Pertingin tao niya, nagkapasmo-pasmo ni tao kung sila sakay, tricycle, pliti-pliti. Ito, logawa, lagi noon kayo. Niniabot pa sila ang munisipyo. Para nga sigurado daw dili sila malipat sa address, mga tanas la dito gasang opisina sa Unity Life. Duha taos la kabuok, mga nanay. Gikan og Talakugon. Abot-abot na lag-asa-asa. Sige lang, nakalimot ko balik na tawag kagapon ni Ibiang. Niya, pwede lang ninyo tawagan siguro. Tawag lang sa mo kay... Dagan kayo nag-interest, gano'n, bitaw. Sige lang, ato na isgotan ron. Nindot biya na kayo ilahang hospitalization karon. Takwatrumil na ang adlaw. Ilang ihatag. Dayo ng ilahang 10,000 sa kaniniang... 10,000 pesos sa kanini ang laboratory, gihin mo ng 15. Kuyawa, no? Ayaw, ihikaw. Basta yung kaingo ka nga, binuang or tinunto. 400 pesos, bali upat na ka, 1,600 pesos, bali upat na katao ng membro sa imong pamilya, tag 400 ra. Ayaw na ikasakit kung ang katumbas man lang o ang kadako sa iyang benepisyo nga ihatag. Ingon na kadako, sugal gani tatong kanini ang tag 30% ang buwan mga investment, di ba? Tunaw gani ako 800,000, di ba Kuya Boy Tumoy? Bisag tumoy na lang, wa gyud taon to tunaw gyud sa smaday. Tunaw kaya ko 800,000 sa Asmaday. Bisag tumoy na lang. Wagi na. Tuno li Kuya Boy tumoy. Kada ba 400 peso lifetime na. Ita wala. Tawagi lang na ninyo. Ita tawagi din yung kwan. Kato mga interesado. Kay diya San Francisco mananghit sa taog tarong kung okay ba ang tagiyag tagdumala sa radio station diya. Kang Sir David sa Flash FM Barangay 4 kung okay ra bang diha ta mo kuan kanini aron makatabang tas katauhan diha ta magpahigayon og rehistro. Diha ta magpahigayon og rehistro pohon kay magpadala kog mga form diha. Onya pwede man na ninyo i-search sa YouTube tapos sa Facebook na po na ilahang page diha, Unity Life Incorporated, para makita ninyo ang mga benepisyo. Pero tindakuha sa ilang grocery store eh. Nga naman, may libre grocery po, 10,000. Kaya wag budget na nila, no? Una siya diya. Agan kay source of income. Ang pinakanindot lamang gudana nga kanini ang Unity Life Incorporated. Kana siya nga grupo or hugpong. Aprobado sa DSWD. Grabe diyan. Lagak budget ba? Tanan nga mga resikwitos ilang gi-comply bago sila nag-operate. Niya karon pa Luzon, Visayas, paulahing Mindanao. Kamulo na ang uban. So tawagi lang ninyo, tawagi lang bitaw ninyo ha, para sa kumpleto nga impormasyon. Pero importante nga mas masabtan gininyo mayo. Na Sir Pulambero sa Unity Life Incorporated, tawagi or text ninyo daan. Sulat para nga akong hinayon kay sinanay kagapon taga Talakugon. Maglisod daw siya apas kay kusugra nga akong pag-announce sa cellphone number sa Unity Life. Dira, 0924 540 5933. Unity Live na. Inang text niyo daan or tawagi nga nakanungog mo baya programa ni Kuya Dudes. 09 baliko na ko 0924 540 5933. Katulo 0924 540 5933. Inisya lang ang pagpahibalo 1,600. Upat na ang mahimong membro sa imong pamilya. Isang membro, tulo ang beneficiary. Walay limit sa edad, dili pareha sa uban nga limitado unya kada tuig imong i-renew. Lifetime na. Walay limit sa edad, basta kay naanay pangalan. Bisan pag bag-o pa ni gawas diya sa bilahan. Munay na kanindot kay kung idara na ka sa uban insurance uban kuan, dili na na siya pwede. Kinahanglan habulon nimo dako kay kag kaning bayronon. Dire pareho lang. Ang membro o ang beneficiary pareho ra og claim. Patas tanan. Kaysa uban gihapon, wala man tay gikuano, mayon makabalo naman mo ana. Ang beneficiary katungod lang, naalang siya gitagaan lang siya og katungod nga mo claim kung ugaling mo panaw ang membro. Pero dire tanan sa imong 1,600 upat na mo makabenepisyo lifetime na na, walay renew. Di ba? Muna siya pinakanindot. Hospitalization, kung sa bag-o na kong update karon, kaniadto 3,000 kada adlaw. Karon 4,000 na kada adlaw. Kuha ko masayo pa. Sulod, good for 7 days. Pito man siguro to kadlaw. Kana, pa-admit yun. Bahala o kanini ang napaksi rin na imo koko. Di na kaya sa uban. Ang 10,000 gihimo ng 15,000 para sa imuhang laboratory. Di ka magka-problema kung wa kay igong budget. Sa muna labi ng MRI o kanini ang CT scan. Askang mahala. Gihimo ng 15,000 dayon sa kamatayon. Mabot man ta diya 50 sa una, 60 na karon, plus 10,000 grocery. Libre na. Tanan. Dayo na ay 30,000 nga para sa pamilya nga nabilin. Imagine na ang 400 nimo. Unsay giabtan? Ikasakit lugar ninyo nagdako. Di ba? Imagine na ang 400 nimo unsay giabtan. Kana landa ang pagpa-admit nimo. Bisag asa ma private man or provincial. Kung provincial, libre man na, 00 billing ka. O imo to, imo tong kuan, 7 ka 4,000. Pila, 7 times 4, 14, 28,000. O imo to. Maghuot mo dito sa provincial. Dito lang ko dalas provincial dong, kay libre, walay bayad. Para nga, makuha na ko ang kanini ang tag 4,000 ang adlaw sa Unity Life, sulod sa 7 ka adlaw. O, di 28,000 na plus na apay 15,000 sa laboratory na ko tanan. O kana magasto-gasto gina kinanglan man na request laboratory pag uli ni mo na kay kwarta. Pagkaog man napaka na sa kagiring pa-admit na pod. Ito, nanay mga proper o tama o ginsakto nga mga pamagi ha. Sige lang, ato lang na ikuan. Phone, ang unit nila. Tawagin lang ito ninyo para sa inquiry ninyo diya. 0924-540-5933. Balikon na ko, 0924-540-5933. Nakay, kapamilya diya nga tag isang tunga na lang mo ginhaway. Paristro na nagdali-dali. Ano man, may limit. Kaya mo ginawa bita tag isa na lagtunga. Dilis pagpanunguhan, ano man tana di tanan. Nabita ko ikaila nga kana war si upgraded sa dayong ba. Kaya dayong karon rag 200 man siguro kada patay, kada membro dako jud na kana sang tabang. Karon magpasakit-sakit ka karon wa kay igong ikasarang. Ultimo imong pamilya, imong mga anak di gani manumbaling. Luoy kay ka nga luod. Ayaw gyud padali dali. Oh. Unyak 200 ko na patay, ana. Sus kena sa gunsunan to ako uyuan lagi. Mm. Kung uyuan nga nasa gunsunan bitaw kamatay yang ilang mga kauban membro kaupat gyud. Nya motoy gikan siya nananggot pag naog niya gisugat pre. Nana po'y patay. Mapagay siya kaya boss iyang tuba ito sugong. Hmm. Sa ikapila na na pre. Napila ramayang taong galons tuba. Sa ikalima na na pre. Pati sukuan, nagbugot-bot ako iyoan. Mapoy indoy ni pangimatay ng jawa ang matay sape. Gunsun ang kalima si sa kabuan. Sunod-sunod. Duha pa kabuan patagay sa gunsun yun. Asukuhas ko yung anon. Mau pendoy pangimatay ni mga jawa ang watay sape. Ano yun? Ay! Pero pero nga, ay kumpiyansa pre. Basig ikaw sunod. Yan sa mingon na yun kung yun. Buyag! Ay! Tawagin ninyo na. Yaron nga, text ninyo, tawagin. Pag-inquire mo dito sa mayong ang pamagi. Ayun, na inyo na ikasakit eh. Kung maumala na ibinipisyo. Oh, di ba? Anak lang siya. Ginalin, Roger Bihid na. Morning ni mo na, Jer. Musta man ka, Jer? Nagunsa ka diya, Jer? Jer. Shout out, Kuya Dodge, sa GGR Grocery. Si Joshua, si Rulan, si JP, o mga cashier, nga mga guwapag, si Judian. Salamat kayo, ha? Grabe ka. Gika ni Roger Hidna. Tagiyag, tagdumala diha sa GGR Grocery, Dakbayas, Bayugan. Good morning! Good morning! Mabinas mga customer, may buntag ninyo diha. Ayay, panulod bulsa, ha? Ingatan, Kam Jot. May buntag ni mo diha, Jo. Nancy Aguirre, Bulayog. May buntag, Ate Ele Gonzales Pinida. Morning ni mo diha, Tinday. Yan sa Palos Verdes, may buntag. Wala pa ko kahatod at Tinday, oy. Wala pa ko kahatod kay out of stocks man di ay. Ako diri sa kuan, Kuya Dudes, hypertension herbs. Out of stocks pa ko at Tinday. Munang wala kay kumakakuan ni mo. Apo ko ka-reply gapon. May buntag ni mo diha, kang Kuya Tony. Good morning. Good morning. Kang Ate Ele Gonzales Pinida. Maso nga buntag ni mo di ate. Good morning. Kang dasig og kugilang Kuya Dudes sa kada adlaw paningkamutan ang pagpaningkamot ug pagpanginabuhi. Grabe say. Cyril May Morales. Mutana lang kung say pasabot. Kanang maghawoy ang mga bagtak tapos manginit ang lapalapa. Mangurog ang kaunuran. Kung mga bii panington dayon, salamat Kuya Dud sa pagbasa. Cyril May B. Morales. May buntag ni muda, Cyril. Pila may edad sa pasyente, gang? Pila edad sa pasyente. Dayon, mali ko na ko, ha? Manghawoy ang bagtak. Manginit ang lapalapa. Tapos mangurog ang kaunuran. Kung mga bii panington dayon, salamat. May buntag. Charlito. May buntag ni muda, Charlito. Shout out diay ko kang Nanay Berta nga naa karon sa San Isidro Marihatag, Surigao del Sur. Happy birthday sa iya gikan ni Charlito. Nanay Berta, happy birthday daw. Kasi may apelyido ani Charlito, wa man sa kay apelyido. Dias Marihatag, Surigao del Sur, may buntag ninyo dia. Good morning. Kang Alma Lalisan, morning nimo di Alma. Good morning. Mga kuandrio. Morning Kuya Dudes, naminaw si mong health tips diri sa Del Pilar, Balangyaw, Misamis Occidental. Magpamimber ko Kuya Dudes sa Unity Life Incorporated soon. Bato ng budgetan. Morning ni Mudia Elmar Kagaanan, taga Balangyaw din si Elmar. Morning ni Mudia Mar. Good morning. Morning ni Mudia taga Balangyaw. Good morning. Indot kayo niyong resort di ano katong sunrise. Alami kayo magluto di ang mga tagbalay basta pista. Ayaw! Morning ninyo di, taga-Balangyaw, Misamis Occidental. Good morning, naka-monitor sa 94.7 Gold FM Calamba, Misamis Occidental. O naka-monitor po nato karon sa 97.7 Gold FM Oroquita City. Good morning! Good morning! Salamat kayo ninyo di. Kuya Dodge, ang akong tatay, magsigi hapdos ang iyang tiyan. Bisan pa og nag-inom og alpine og itlog. Kusog-kusog gihapon siya mutabako, Kuya Dudes. og moinom pod panagsa. Iya kunong tatay maghapdos ang tiyan bisag gainom na gihapon og alpine daw og itlog. Wala ni mo pilig cornstarch. Ato gihapon na isgutan ron si ato na lang ning humanon. Good morning Kuya Don, unsa nga produkto nimo? Ati Delia Taniola, may buntag nga pwede inumon, mukalit lang og pitik sa tuo nga bahin ang ulo. Salamat. Mildred Grace Crubin, good morning ninyo dia. Naot ko nga namos may ECQ Kill, good morning. Christine Cabugnason Rilampagos, morning. Mayong buntag sir. Nag-share naman is Christine. Musta naman karyatin? Boss Rolly Abdullah Martinez, morning ni mo dia, boss. Good morning. Boss Lionel Danao, may buntag ni mo dia. Boss Rolly Abdullah Martinez, nag-birthday ni kagapon, birthday boy. Kang Boss Lionel Danao. Happy day. Bummerman is the key. Ah, grabe, Bummerman is the key. Good morning. Papamang kay Bummerman dia, boss. Kuya Dodge Bummerman ang kaalalay sa mga lagay nga nilanay. Kang Rune Lampayan dia, may buntag di mo. Inaot ko nga namos mayong pagpamina Jocelyn Hubay Sabrido. Naot ko nga James Marlon James, may buntag di mo dia dong. Musta man kaya dong? Naot ko nga kag Julito Castro di asa man sa mga Kuya Dodge, asa makakita og kwarta sa ipalit sa imong herbal. Kwanda man na siya Jol, kadasig og kakugir man na sumatag adlaw para nga naagitay magamit na to sumatag adlaw. Muramang gina siya ang ato ang gipakadakan din hining kalibutan na. Kay di man sad ta mabuhi ug di pod nato matigayon ang ato ang inadlaw-adlaw nga panginabuhi ug wa ditay kwarta ug ditay sapi. Para nga makita na siya ang atong dugang kadasig ug kakugi mga diskarte. Kay kung ang kaalaman lang ang ato ang pakadak-an nana sa ato, gihatag na tanan sa kahitasaan, gihatag na tanan sa amahan, kung unsa ka powerful ang ato ang panguna-huna nga pwede na itong magamit sa bisan unsa na ito nga mga pamaagi, ay lang nang dinautan. Moragid na siya. Kay ka na mingon way kwarta, wala na. Disod na. O na, tapulan. Nagiyon na ko nga, ang tao nga makugihon, permaminting busog. Kumpara sa tao nga tapulan, nahapdo si Antian. Nanda po yuban nga, mingon nga way kwarta, samot na hinoon, wa. Ay magtuong ingon nga way kwarta, kundi mabuhi ang tao way kwarta. Ana ramon ko na siya. Mura na siya pinaka kwandasik og kogi lang. Mura magin na siya diskarte. Sige og post-post nga way sapi, apiki, lisod. Na ang kakulangon sa inyong kaugalingon dili sa kwarta. Dasig lang Jol. Nangura sa pinakanindot niya katong mayingon pod nga kanini ang ay kabalaka kwarta ra mo na makita ra na nanagya po na siya. Ay kabalaka tuo magka kwarta ra na makita ra na to na testing daw pangita og kwarta lalimba. Pusa gyapon John. Pusa gyapon kay mayingon na kwarta ra mo na makita ra na dali ra na. Ay nagkabalaki, importante atong kinabuhi. Ay kabalaki ng kwarta, makita rin na. Sulay daw, pangita kwarta, lalimba. Dili lalimba, sayunan, tuo ka ha. Pero ano nang gingon ako? Diskarte, dasig og kakugis, matagadlaw, ato ginang ma. Matagang taman ginato na. Pero ato ragyapon, matay ni kabuntag, pulo sa gyapon, kaguol, kabalaka, unsa panang naadi, konsumisyon, kay way kwarta, niwa ka nilihok, wala gyapon. Wala nila, imunawong. Wala sa diya, ay Kuya Dodge, magandang umaga sa iyo, kumusta ka na? Ay atis, induta ni, minsaya. Magandang umaga sa iyo, kumusta ka na? Ngayon lang ako nakatik sa iyo ulit. Ese. Aw, abi na akong mangayog sustinto. ngayon lang ako nakikinig sa iyo ulit. Kuya Dodge, hello. Dito, Digidan, Tata Ahmad Peter. Roosevelt at Iking. Kay Kuya Regan po at kay Kuya GP. Salamat Kuya Rod. Si Shina po ito ng Pagalaran, Dulian, Aluran, Misamis Occidental. Good morning Nino Dia. Shina!
1: Good morning!
0: Nino Dia gang. Kuyaw-kuyawan sa tanay mong entrada sa TXO eh. Ngayon magsustento nga. Nagka-graduate, nagmasteral naman to. Man, naman to skwila. Wala namang ko-estudante. Good morning, Kuya Rods. Hypertension. Oh, kapila inumon. Og ang BG tablet, og super syrup, og spirulina. Usay paagi. Morning ni mo dia. Hypertension. Aduha. Kuya Rods, hypertension kada buntag. Dayon ang kanini ang BG tablet. Tulo din na siya, recommended na kadepende sa edad mo na ibutang ninyo inyong edad. Pero wala mo na siya overdose kay mga gulay mo na siya. Dahon mo siya sa gulay, gigaling, giform into tablet. Recommended na kuha na, tulo upat. Then ang super syrup, wala niya po na siya ay kuhan, overdose. Gani, mapanos mang gani na siya. Labi na o kuhan, dugay-dugay nga di magamit. So, pulos na siya mga duga sa gulay o prutas. Pwede tulo ka kutsara, pwede pod inumon diretso, pwede pod i-laklakon, kaduhaon, katuloon lang siya pag-inom, pwede siya sa init, pwede pod siya sa bugnaw. Depende na lang ha, sa kaniniang paggamit. Unya kato, kagahapong adlawa, atong naisgutan, may kabahin sa diabetes, munang giingon ako, kung nag-inom mo, or nagturok mo para sa diabetes, proteksyonin ninyo ang kanini ang uban nga mga vital organ. Proteksyonin ninyo na parang sa man siya 0938 sabutan eh. Proteksyonin ninyo na sama sa akong giingon ang atay, kidney, prostate, baga, kasing-kasing. Kaya ang problema manggod pag maguba ang ato, madamage ang ato ang pancreas. Pag maguba na siya, halos tanan ng mga importanteng organ o mga vital organ sa tuang lawas, maapil. Mabitaw nga pagsunod ninyo pa check up, so butang na to ha, diabetic lang, taas kag sugar, ang imuhang lawas, gitagaan ka o gipaturok ka o insulin or kanang turok or oral ang pag-inom. So asa ka pwede hiyang. Karon mga pila na katuig ang nakalabay, duha tulo, balik kag follow-up check-up, kinaana po kay mga gipangbati. Ang problema, doon na po yung mga uban nga organo ni mo na damay. Naguba, nagsugod, nagka-damage ba? Kaya ang resulta sa laboratory, kaniadto, okay pa imuhang creatinine. Kaniadto ha, ang nakitaan lang nila, taas ka og sugar, blood sugar. So okay lang, pag-abot 2-3 katuig, yan ni Mangod now, pag-abot 2-3 katuig, naglain ni mo ang lawas, mudawala nakakasabot. So balik kasi mo ang doktor, imo ang attending physician, pag-abot dito yung laboratory, madyugkana o truk, hindi mo na pwede nga tagna-tagnaon lang. Di ba? So karon pag laboratory o truk, karon dito na-discovery nga nitaas na imo ang creatinine, nitaas na po imo ang uric acid, taas na po kag-cholesterol. So sa may buhato na na, para nga manormalize na siya, muhatag na po ang imo ang attending physician o tambal para diha aron maprotektahan na. So kato pa lang daan, pero sa una pa lang nga na-discovery nga diabetic ka, normal ang imuhang krea o cholesterol or uric acid, bihira kayo ang advice. Wala advice, anay advice na, disiplina. Dili sa pagunsa kabalo ko daw nagya po yung mga eksperto nga naminaw karon sayo jugwana. Ang ilaha lang, disiplina lang gid sa kagalingon. Likay ani, likay ana, likay pulos lang likay, pulos sa juta likay likay. Pero bihira kayo kung naaman ha, kung naaman maayo. Pero bihira lang ang mo advice nga dapat proteksyonan na nimo ang imong kasing-kasing, proteksyonan na nimo ang imong atay, proteksyonan na nimo ang imong kidney, o proteksyonan na nimo ang imong baga. Kay maabot ang panahon nga sa pagdagan, pagligid, tuwad, tumbling, tuwali sa panahon, madamage na siya. Mabitaw nga na pag utro ninyo balik, utro ninyo pa check up, kinagkasakit na pud mo, ang may tabuana, complicated na. Meaning, ni-complicate na into another organ, nagkaguba-guba na ba, nagka-damage na. Muna siya problema. Samot na og ma-dialysis. Kana yun. Mugi na siya dako nga problema. So, giingon ako, pag na-diagnose mo, bisang nagsugod lang sa uric acid, di man inin yun eh. Ayaw ninyong kumpiyansahe ang uric acid, kana lang daan, indikasyon or timailhan na siya, nga doon na na'y pagkasugod o kaguba sa imuhang mga vital organ diya, sa imuhang internal, sa sulod ba? Nagka-damage na imuhang atay. Oh. Nya, kisa may musunod, ana, pag musugod si atay, imuhang pancreas. Kisa na dayo imusunod, imuhang kidney. Muna, ayaw mo kumpiyansa, nga nagtuola mo, simple nga uric acid, inyo halang giagwanta na magkiung-kiung mo, sakit na inyong lapalapa, o kanang kumagko ninyo sa tiil. Pero kung inyo na ang pasagdan, dako na siya og impact sa inyo ang lawas. Kaya nga naman, o sa inyong buhaton, inuminuman man na ninyo pain reliever, inuminuman man na ninyo pampawala sa sakit, nya dili man na siya mo isolusyon. So, dirita sa diabetes, sumpay ni, agi sumpay ni siya kagahapong adlawa para nga masabtan ninyo. Unang gingon ako, kung diabetic ka, high blood ka, ayaw kumpiyansa nga, diha na lang ka, mao na lang ginasay punto ni muha nga, imuha na lang gintutukan. Kung naakay para kolesterol o guban pa, apila na lang yun. Sa tumutumog sa dili, apila na lang imuhang kidney, apila imuhang atay, apila imuhang kasing-kasing, number one yun na siya. O ikaduha sa lalaki, imuhang prostate gland, prostata glandula. Kana mo'y siguruha yun, labi na sa mga lalaki, para dili ta magkaroon o renal failure. Kay delikado ang tao magkaroon og renal failure, magka-failure imo ang kidney, magkaguba imo ang prostate gland, magka-renal failure ka, ang maigo ana ang baga. Ulayo ara to no. Correct, mao gyud na say tinuod. Kay even sa mga nagdialysis nga naguba na ang nagdialysis sila kay dili na mugana ilahang kidney, apil ang tubig ana ginakuha na. Kay ngano man didto na mo paingon manggod sa baga sa tao? Oh, kabantay na nagdialysis. Na kanini ang diabetic pero nagkaroon og tubig iyang baga tungod kay maglisod na siya og ihi, mao na ang tao ikatiter. Una reklamo ana nila magsigig sakit, magsigig hapdos ang ilahang tiyan tungod kay limitado ilahang pagkaon, then limitado ang ilahang tubig nga ginapasulod sa ilahang lawas. Ni ang atong lawas nagkinahanglan og sapat nga tubig para mamahimong alkalinize ang ato ang dugo. Pero dili siya pwede nga manubra ang tubig, sinukod na manubra or managhan ang tubig kay delikado pod sa imuhang kidney organ. Kuha ninyo. So diha ang hassle ba, diha ang perwisyo kaayo. Pag kana lang simple lang pancreas ray nagdamage, pero ang iyang impact or kadaot nga ihatag sa ato ang lawas, grabe ka hassle. Sa una na nato ngango. Sa mga lalaki mo na pinakahasol pag maabot

0: Lagi ako daw.
1: Lagi. Wala sila kapait. Kuya Ace, asombrado. Kuya, good morning. Mayong buntag. Kauli na ka. Minga na ko niya ko igsoon. Morning, soon ako nga. Walay tiksanay, walay tawagay. Pero magkita, bisag asa mo abot. Ayaw! Kuya Ace, na, kinsa po hindi. Di ba? Morning, soon ako nga. Walay tiksanay yun. Balik sakay. Bahalag, pila katuig na sa dito sa laing kalibutan. Asa pa ng mga lugar niya maabtan. Laing planeta, hala. Way tiksanay, way kumustahay. Way tawagay. Pero magkita gani pag muli na diri bisag asa pud miabot amo pud tibok kalibutan. Morning ni Maria Kuya Ace, may muntag ni Maria. Naat ko nga nakas may imbab. So ingon na ang may tabo. Karon man ang gigon nako sa mga naminaw ha. Na diagnose gani mo kani tuogin mo. Musip mo nang gigon nako ako si Kuya Dodge, musipyat ni lugas lanotra. Ayaw ninyo kumpiyansa eh kung na pamatud-an mo nga ni na ang result ana na kung ang resulta sa laboratory nagsugod nagsaka inyong uric acid o cholesterol ayaw din mo kumpiyansa kayo ang igon ana ang atay kasing-kasing o ang kidney diha na dayon muna yung delikado ha. Bantayan ninyo na kay inuman lang na uric acid sakit ngol-ngol sige ginom og pain reliever di man na mo solusyon ngano man ang solusyon ana dapat inyong repairon ang inyong atay og kidney kay mo na hinungdan ngano ni taas ni uric ngano nagka cholesterol mo niya inuman ninyo og pain reliever mo na ang tao di taas yang uric na nanghubag yang tiil ang mga kumagko sa tiil sakit ilakaw sige ginom og pain reliever pero pag-abot unom ka bulan di na kaihi, magliso na gihi, sakit na ipangihi, putol-putol na ngihi, damage na ang kidney, na dialysis na noon, tungod sa sige ginong pain reliever, simpleng uric acid lang, niya, so may gubao na kasing-kasing atay kidney, prostate, guba. Daghan kikong ka na, hangtod, magkagout. Kaya nga naman, ang mga granules ana, ang imbis ipagawas, di naman kaya i-filter ni kidney, dito na ipasulod sa mga joints or mga lutahan, kung asa tong mga dugtong, mga lutahan sa atong lawas, dito to siya managhan. Manggahi. Diri na, paminaw, timan eh, ang pangalan, arundi mo malipat. Talita, tumara, para maulian ka. Sa diabetes, munanggingon ako, sipyat ni lugas lanotra. E nga naman, bisan pa man ang mga drugs ang sintetik. Asa naman ni si Kuan? Ano man to si? Nawa man si Ate Joy. Nawa man ka Ate Joy. Bisan pa mga drugs ang synthetic para cholesterol lahi nga tambal, para uric acid lahi nga tambal, para diabetes lahi nga tambal, para kasing-kasing lahi po na siya nga tambal. Para sa kidney lahi po ng tambal, and then para sa prostate lahi po ng tambal. Same lang. Asa man ka? Sa natural or medisina? Sa tama nga pamaagi o sa simpleng nga mga pamagi? Asa man ka? Sa daghan nga tama nga pamagi, daghan ka giinom pero tama nga mga pamagi nakatumbok, nakatutok sa imuhang gibati, o dito ka mo inom sa isa ka kapsula laras tanan sakit? Kana lang, balansihan ninyo, pinakasimple kayo. Pinakasimple kayo. Baranggan Elmar, may buntag ni Mudia Barang Elmar. Diha sa Rokita, pwede itanom o kwarta ko ya doon. Pwede palang itanom ha, pindakuan akong tamnanan. Kana na, balikan ako ha. Diri na, ang pinaka nindot kayo diya, nga pamagi. Para sa diabetes, para sa imuhang pancreas, inom o kuya doon serpentina. Para sa imuhang pancreas, tabangi na siya nga ma-restore, inom og Kuya Dodge Serpentina. Para sa imong atay, inom og Kuya Dodge Liver Care 40. Phospholipids na and vitamin E. 10 times stronger than silimarin. Kuya Dodge Liver Care 40 inom ana. Ayaw latang maningon, ayaw latas sa ma-diabetes mo. Labi nang kaliwat na ninyo, kon ninyo karon pa lang dan, wa pa mo igibati. Pasudli na sa dan. Kumbaga pugong-pugong

pugungi na ba na? Pugung-pugungi na. Ah. Para sa kidney, Kuya Dudes kidney repair. Kana na ay Kuya Dudes, gani mo malipat. Imo ginasang tama nga proseso. Imagine na lang gud ninyo gud. Kanang sa makasabot mo ay magpalipat gud. Ah, timan ini yung pangalan. Imagine na gud ninyo. Pareho lang labi nag may landing tagbalay tambalanan nganong maulian man ta naa sa tama ug insakto nga pag-inom niya naa sa tama nga tambal ang gihatag para sa imo. So ingon ana ang gibuhat ni Kuya Dudes nganong Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading ang pinakadaghang produktong herbal and natural nga para sa imo ang diin haom sa imo ang gibati. Ha? Haom sa imo ang gibati. Mao gina siya ang tama nga mga proper medication sa natural nga pamaagi. So karon kung naa Kuya kidney problem, Kuya Dudes kidney refer. Ah, di ba? Alingatong og banabana. Ah, ikaduha. Prostate problem, Kuya Dudes prostitab. Ah, para makaihi mog tarong, mayo inyong pagihi, sutoy inyong ihi. Para panindot na sa pagpaihi, kailangan to na sa imuhang pantog para nga di ka magka renal failure. Muna apil ang mga babae mo inom na anang Kuya Dudes prostitab labi na o maglisod nagihi. Labi na sa mga edaran. Maglisod gani kagihi, gamay ihi ni sakit ipangihi or nagka-UTI ka, inom anang Kuya Dudes prostitab or kanini ang Kuya Dudes kidney repair parisa lang nang duha. Inig kaugma after 24 hours to 72 hours. Di ba kay sidlit na yun, sutoy ni mo, sidlit na yun, ihi. So, ingon na pamagi. Then, para sa taas ni mga cholesterol, rheumatoid arthritis, apil na naatay Kuya Dudes anti-arthritis. Siyempre, ana man ka Kuya Dudes, nga maladaan ang kasing-kasing. Yes, natural. Kasing-kasing mo'y may piktahan og mayog, hugaw na kay imong dugo, kulang og, na, ang imuhang dugo, grabe na kayo gitawag nga blood cholesterol. Ang imuhang dugo kulang na og kaning proper blood oxygenation, kulang og oxygen. So kinsa may malumos, mao bitaw na ang mga tao nga diabetic, nagdialysis maghangos. Kay ngano man maapektahan pong baga, magka pneumonia. Iniginhawa ana nila ang ilahang abaga, sangkos dalunggan. Sabtan ninyo na. Pakadak-in ninyong kasing-kasing. Kay kana rin taon nga klase sa vital organ sa lawas sa tao. Nga di gyud mo undang og trabaho. Mo nay walay pahulay. Kay kung mo pahulay na, bisag mo relax lang na siya isa ka minuto. Kung maingon ang kasing-kasing, papahuaya po kunin niyo, bisag kadiyot lang ha, impas na tanan. Bisang pag nagpahuway kag natug ka, nga bisang pag nagpahuway og natug ka, di gyud na mo pahulay si kasing-kasing. Tagain na ninyong pagkaon para makasugakod na. Kaya importante kayo na siya nga makalihok si kasing-kasing o si baga. Tanawa ng tao nga gusto na mapahuway o naalanganin nagkasakit o delikado 50-50 na unsay buhaton ibumba ang kasing-kasing kaya para nga makarevive o balik. Wadyo ko kitag tao nga giatake o na giatake na stroke nga ang gibumba buko-buko. Kasing-kasing ngayon yung atakihon. Ah. Ipamgin na si PR Jun na siya. Asa mo kukitag tao nga giatake, gibugsok. Wah, oy. Oh, si PR Jun na siya. Muna siya pinakauna nga pamagi. So, kinsa may gitabang ana para nga ma-revive ang tao, mabuhi o balik si kasing-kasing o baga. Kung dito ka sa mga bukid-bukid, pag naiatakihon may stroke, ah, dili na naikuan, oy. Dili na na-CPR. Labinas, mga barangay-barangay. Asa na-CPR? Naiatakihon, dili na. Oy, CPR, CPR. Ulian ng tao. Mingon naman na sila, birangutin, birangutin. Labaw pa sa CPR, paribos Jong Buston. Sayonan kag atakihon ka, naglisyo nagkawa imong utin birabiraon, di ka ka mo bangon. Lidiate, may buntag ni mo dia.
Naot ko nga nakas mayong pupamin. Asa man karon, Valencia or Malaybalay? May buntag ni mo di ate. Naot ko nga okay. Zil Altisa, diha sa Trento, Agusan del Sur. Si Drake, may buntag ni mo da si Drake. Rickson, ulian na to si Christensen. Kay wana ni tahod na ko, wana na Kuya Dodge. Niana na siya. Good morning, sir. Masing nalipat rin po siguro to sa live. So yung una na, ang pinaka-importante, tagain ninyo. Para kasing-kasing. Aron dili mohuot, murag kumuton inyong dughan, murag panuslukon og dagom, na inyong paginhawa, naras inyong ubol-ubol. Inom o Kuya Dodge Kokyotin, bisag kaduha or katulo lang sa isa kasimana, di ka na, di na ka maghangos. Parisi o Kuya Dodge Bronco Aid, food for the lung. Ah. Kato mga tao nga hangoson, maglisod o ginhawa. Niya mo ginhawa man, hangoson. Niya kung hangoson, maglisod o ginhawa na ba? Apo. Niya ang ginhawa, murag putol. Gusto nga, gusto mo ginhawa ka nang manghupaw ba? Gusto mong hupaw, tasur o maglisod. Kaya murag naras, tutunlan o rubol-obol. Kuya Dodge Kokyotin. Kauna. Tumara. O Kuya Dodge Bronco Aid, food for the lung. Kay baliko na ko ang tao nga takihon o maglisod o kanang delikado na CPR na kinsama i-revive si kasing-kasing o baga para nga mupansyon siya o balik niya musulod sudlad hangin huipon gani ng baba na para musulod hangin binisaya rin niya to pero muna siya ang tama nga mga pamaagi di man ta mag-isgot direk terminolohiyang medisina maglangan-langan binisaya niya tong pamaagi pero maugi na siya nisakto. So para sa baga o kasing-kasing sa maglisod o ginawa, hangoson, maglisod o ginawa. Kuya Dodge Kokyotin, kada buntag lang, bisag kadua lang o katulo sa isa kasimana, depende sa sitwasyon sa kasing-kasing sa pasyente. Panalo na kayo na. So ayaw kalimot, timanigya po ng pangalan. Para sa diabetes, direct restore sa inyong pancreas nga naguba. Kuya Dodge Serpentina. Sinta or serpentina, marabilo sa Bisaya, banaba o insulin plant, maunay sangkap niya. Para sa atay o taas ng uric acid, Kuya Dodge Liver Care Forte or mga fatty liver, liver cirrhosis, mga hipa, di ka ka pasar di as laboratory, di ka katrabaho, nay problema imong atay, apil imong baga. Bisa kung sapay, nahuman imong kurso, di juga katrabaho, tinuod lang. Limpyohe mo hangatay pinagi sa pag-inom sa Kuya Dodge Liver Care Forte. Sa iyo na natiman ni na pangsuwat ninyo na may isa, duha, tulo, upat imna, walay problema. Sunod, para sa kidney, Kuya Dodge Kidney Repair. O para sa prostate, o ngadto na si imong pantog, ngadto na si imong binahian, para nga dali mo gawas imong ihi, mga tanggal, mga tunaw, mga hilis, tong mga balas-balas nga mahimong bato, Kuya Dodge Frosty Tab. Sutoy imong ihi, ana. Promise na siya. Pwede nga iuli, huwag di mo gahi. Sukol lang, inuli ay kwarta. Money back guarantee na. Basta naalang sa tama, huwag insakto nga pag-inom. Wa na ko igong oras, alang sa pagpadayon sa unahan, gustuhon ko man, apa nagdumili na kining tanan. Dagan-dagan kayong salamat sinong pagpaminaw. Hangtod og mapon sa susamang oras o susamang istasyon.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibes, sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Dugang kahibalo alang nimo nga ang turmeric o luyang dilaw taas ang kapasidad sa anti-inflammatory o antioxidant properties. Buot pasabot, paspas mo pahiyos sa tanang klasing paghubag-hubag sa kalawasan. Tungod sa antioxidant properties, kita mas maprotektahan kontra cancer, stroke, cardiovascular diseases. Ang turmeric mas gipakusgan tungod sa chemical nga curcumin o ang Nature's Natural Pain Reliever sa matag tumar sa Pito Pito Plus Herbal Capsule. Kaayuhan og mga balatian maalibyuhan mapalit sa mga butikag drugstore duol sa inyong lugar. Duna kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline.
5: Back to back partners sa kaayuhan.
4: Alang sa mga nagbantay sa ilang kidney health, ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule adunay herbal support para sa mga kidney wellness o UTI recovery. Suway sab ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang kapeng herbal o organic na makatabang sa abdik nga adlaw. Para sa lawas na mas ligon, Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule o Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Mapalit sa mga butikag drugstore duol sa inyong lugar. Duna kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline.
6: Good morning, ma'am. Taga-asa ka ni ka, ma'am?
7: Ganyo Clarin, DJ.
6: Sakop sa Bansalan?
7: Yes, DJ.
6: Okay. Pangalan ganin ni mo?
7: Ellen Gumapak, DJ.
6: Pila edad ni mo, ma'am?
7: 5'7", DJ.
6: Gano man, unsa man day pamati na mo kanian to, ma'am? Gano nga ingon alto man to pagka-text di mo nga? Murag, paminaw ni mo nga, murag di na ka mabuhi. Sige, isay-isay ko naman, be.
7: Anong, naamang gugoy ka na itong upos akong ilukan dito, DJ. Ako ni Luka niya, gabukol na na ni J. Kanang murag talag ka na ko ni J. Kapag niya na ko nga, murag hindi naman siguro ko ani. Hanap ito ni J. Murag nawala ni Dani ako ni J. Anak ko ba, wala ko ka ba lukong mana o mga anak ani. Nakahanap ko ni J. Hindi naman siguro ko mabuhi. Nahanap ko ni J. Anak ko ko ni Jeha, di naman siguro ko mabuhi, ani. Ako nga ako na lang ko dibiwa, tapos di anak ko, maanang nakuhan akong istasyonan din, namili kong istasyonan, murang naigat paglo sa kuwa ba nga yung anak din si, naman na yung nagkuhan, nag-testimony, yung anak ko nga, at ano, tulayan ka na po ni kuhan ano, na pito-pito kapsul, nakaanak yung po din si, pagkaumansin mong programa din si, yan po yung kong bansalan din si, kaya para mamalit aming pito-pito kapsul, nakaanak yung po din si, muna anak po sa Ginoo, Lord. Ayuha ko Ginoo, nag-anak yung ko, salamat sa inyong Lord. Kay pag uman akong inom, doon sila good ka-capsule, hindi akong di inom. Pag uman na ayaw ko din din. Doon sila ka-capsule, pero meron din din na malikog, lima kabuok. Pag uman ako sa imong programa, na malikog lima. Kaya, iinom ko, ana. Tingkat lang ako akong daring pilit. Kapit sa may putre, ganyan din din. Kapit sa may tutoy, ubo sa akong ilukan ba?
6: Mm-hmm.
7: Ana ko nga, ala, naulitan lagi ko, ana, padayo lang nga akong udili. Palit ko, pito kabuok na ko. Moto, na ana ko, ala, dami na di akong pag-inaw, na akong ihi-ihi. Kaya na, mura ko nag-ihi o asin, ganit-ihi. Tapos pagkaman, kaya nagbawas ko, bayo ko na kung pagbawas ko na, ganaan lagi ko ani. Salamat din sa inyo, Bince.
6: Salamat
7: po sa nag-timo ani. Sa pito-pito plan, patangin salamat.
6: Salamat.
7: Salamat po sa Lord. Salamat na sa kanan. Sa imo uni ayo.
8: Kanang pito-pito o kating eye drop, pwede rin sa mag-dialysis patient.
6: Nakapalit na mo, nakapalit na mo.
8: Oo, nakapalit na ko. Hapit akong makautrisa ka box niya. Ako ang tati, nakawalo na ko, nakaisa ang box ko.
6: So, kinsa may dialysis, ma'am?
8: Ako po.
6: Ah, ikaw?
8: Oo.
6: Pila na may edad mo, ma'am?
8: 51.
6: 51? Pila katuig na ka na dialysis?
8: Magdalawa na karong April.
6: Unsa may cause nga nung hinungdan nga nung dialysis mga ma'am? Unsa man na imong...
8: sa diabetic, siguro nakuha na akong kidney.
6: Ah, okay. Pila katuig na ma'am na dialysis ma'am?
8: Magduha na karong April.
6: Magduha katuig na?
8: O, magduha pa karong April.
6: So, sa dihang pag-inom ni mo o pito-pito capsule o pito-pito coffee, kumusta man yung pagbati ni mo ma'am sa may kausaban?
8: Nay ko, nay, kanang kausaban yung baktulog ko, tapos nakabawas na pud ko. Kaysa una, di ko magkuhan pong bawas ba, mga after 1 week. Nagkaroon nakabawas ako, everyday na pong magbawas. Pero ang akong mamata, medyo halap pa siya, isa halap pa, nag-blood pa.
6: Sige ma'am, patuloy mo mata na mo ma'am o pito-pito mineral eye drop ma'am ha?
8: Opo, opo, opo.
6: Okay, mag-raffle ko ugma, basin mapilian ka.
8: Opoan, kanang una-una inom ba, giduhan ako kakapsule twice a day, okay lang?
6: Yes ma'am, mas maayo ma'am, mas maayo twice a day, two capsule.
8: Oo, muna akong ginakon, may kumakap. Konsek pa ayon pa maagi. Opo, thank you po. Nya sa mineral eye drop, kapila na patuluan, twice a day rapod siya.
6: Yes, ma'am, twice a day, ma'am, buntag o gabi.
8: Opo, sige, salamat sige po.
6: Ma'am, kini mangayo kung advice, on sa may imong ma-advise sa atong mga igsuong katong wala pa nakainom o pito-pito products, ma'am, go ahead, ma'am.
8: Kato akong masilingan, nakadog sa akong karon. Mainon sa mo sa pito-pito prada kay naadyo mo'y alibyo. Adyo ikuan siya sa panalangin sa Ginoo nga malibyan dyan ang inyong ibati. Panapanan, salamatan nato sa Ginoo nga dunay pito-pito prada na makatabang nato sa pangipati.
6: Praise the Lord. Sige, ma'am, ngalan gani palihog og taga-asa, usbon ko?
8: Nini Rojas, taga Villarica, Midsayat, Cotabato.
6: Okay, thank you so much, ma'am. God bless.
8: Thank you po. God bless po.

0: Aniana, Aniana ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balat, ang programang muhatag og pagtagad yan ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balat, kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
2: Lock!

0: tuh boy. Intro.
1: Sabar aja. Murah ramah kak berai.
2: Si pilih. Salah dong. Si pilih mon.
0: Salah dong. Betaw halo sige mayong adlaw mga taga Mindanao. Mga taga Bohol, hello. Bohol, mayong adlaw. Mga gwapo na to nga mga igsoon nga mga taga Bohol. Uy, maadya ang adlaw ninyo. Kumusta mong tanan mga palangga ko? Labi na po mga higala sa mga taga Camiguin Island, Misamis Oriental, Zamboanga del Sur, Lalawigas, Bukidnon, Cotabato, Davao Region, Agusan del Sur og Samay, Surigao del Sur. Duna kabay mga kasanatian o problemas kinabuhi nga naghatag og kasakit o mao'y nagpabugto sa imong kagutan. Ipadala ang imong sugilanon mga kaigalaan. Ipadala kay aron atong Tiganog Juama og Bulawanong Chamba. Kay nakasintro ang inyong mga kagulaanan, gibiyaan kag asawa, gibiyaan kag bana. Unsa man gyoy kasagaran, hinungdan ngano magbuwag man gud ang magtiayon be. Kamu akong pangatanon mga sano. Og mga sana. Unsa man gyoy kasagaran nga nganong magbuwag manggod ang magtiayon o kasagaran awayan sa magtiayon hinungdan sa panagbuwag kana nga pagkutana unsa man be unsa man gyoy kasagaran o common nga away sa mga magtiayon
1: ikaw DJ mangutana minimo kay ikaw may muraga una nakahuna-huna ana ayoy.
0: Kung ako inyong pangutan-on, ang number one good nga away mga palangga sa kiniang kaminyoon is financial. Kanang kawad-on ba o kapubrihon? Diba? Mauna nga mag-away tungod mga palanggas kawad-on. Way kwarta, way bugas. Way kwarta pero daghag utang. Number one ginaaway sa magtiayon kanang way kwarta o niya daghan maningil sa utang. Naapa naapa yun mga palangga palahubog ang bana. Bisyoso ang bana. Or maritis ang asawa. Dayon na apa ang pagkasiloso o ang pagkasilosa. Na apa yun ang dili makontento. Mangita yun o gabit. Kana pero aun sa ganitong una kwarta o kawad-on mga higalas, pamilya. Number one, gina nga away. Muna, kamo diha mangigsoon. Ayugin mo pagbuwag, wa may kwarta, wa may bugas ha. Ang solusyon, ana, manarbaho mo eh. Pangita mong kwarta. Aron di na mo mag-away.
1: DJ, mag-away, good may sa kumbana, DJ. Kaya kini akong bana, tapulan man eh. Di man eh kahibaw, mangitag trabaho. Ayoy! Sigra man nagtikangkang diros balay. Naba ni asawa mo unong ana nga ang bana sigra kahubog. Ang baba ni namaho ng tuba. Mo ang baba niya gigaba-gaba. Ayoy! Mana manawagan ko sa mga bana. Ay, huna-hunaan ninyo. Nang asawa mo na mo, dili kay himuora mi ninyo og maid. Ayoy! Palangga sa ninyo, di porket nanganak na ko, anao na ko ninyo, e jara ninyo.
0: Ay! Ako, purbida. Marami good na. Laban lang good mga magdiayon ha. Bisag unsa ang away, importante mga palangga magtimbayay ngay, dili magnilabayay. Nalagda na nagtubag dire o DJ Onyok, tubag nako si imong tigmo kay mata. Eh ang mata DJ mag-ayto-ayta dili man mag-istoryahanay. Ako si Kling Kling taga Banisilan na ako karon sa Urmok. Always kuminaw. Uy, taga Banisilan na sa Urmok. Shout out na mo niha si pangalan ni mo. Magkikumpleto ko si inyong address o kini ang pangalan na ha. Ngayon kung magtubag mo, way pangalan, di gano'n mo kadaog. Kling Kling, ha? Kling Kling. Okay. Di maoy mong tubag. Direta. Ah, direta mga palangga. Maayong palis din si Unyok. Ako si Dandy Singa. At taga San Jose, Maasin City. Ah, Southern Leyte. Ah, ito na speak. Good PM, Minaw Midre, Lubok Buhol, Iyang Lapuro ni. May pagpaminaw naman na Iyang Lapuro. Okay. Good morning, Adi Junior. Akong tubag sa imong tigmo, amigas na. Asya kay magsunod-sunod mana sila. Kung magsinagubangay, pod na sila. Dili pod na sila magtingdanay. Salamat, DJ. From Tata Daini. Nang Patong San Miguel. Surga del Sur. Thanks DJ Onyok ng bayan. Ay salamat ha. Shout out sa mga taga San Miguel, Surga del Sur. Maayong pagpaminaw, sinong tanan din ha ha. Oh God, DJ Onyok, mayong adlaw. Akong tubag anak sa muntik mo kay Angel or Guardian. Ay palihog ko sa pangalan ha. Kaya kung magtubag mo ngaway pangalan, di good mo kadaog. Good PM din Junyok. Ako si Jima Lamuste ng San Roque Baclayan Bohol. Bago sa tigmo radyo kay ato man siyang daladala og asa ta paingon aron maminaw unya dili man ta kakita sa nagsulti kay tingog raman pero bisan na sa atubangan ang radyo dili man ta magsulti ay kay igo raman ta maminaw sa DJ og unsa gisulti mao ang tubag. Radyo ni na ay naminaw. Aton tanawon computer. Good morning DJ Onyok. Tubag sa tigmo kay Morsiko. Asinday sa rinto ni asaluok salay Misamis Oriental. Kuya ganahan kayo may maminas mong programa Dres Buhol. Ikaw good amo number one nga paminawan. Wow. Nini Lapura ni. Salamat Dani. Was out imaw. Dejo Onyo Pulinar de Aika. Pulinar pod ko oy. Shout out imaw na parente. Was out sa mga parente na ko Dres sa Buhol. Mga Pulinar o mga Karyo family. Katapog Dres Buhol. Was out sinong tanan. Dejo na pangutanan lang ko. Maayo ba ang inong pito-pito sa taong kakalipong? Yes. Kung kakalipong mo mga palangga matulog mong sayo. Kaon og puno sa nutrients, vitamins, calcium, fiber, guban pa mga palangga. Mga gulay-gulay lang sa dapat ninyong kaunon. Unya gamay lang nga rice ha. Kung kamo mga palangga high blood, kinahanglan mo kaon mo kanag ginagmay lang nga rice. Ha? Unya gulay-gulay lang sa ha. Pili a ka ng mga rice nga kana bang low sugar. Ha? Mga brown rice, black rice, mais. Kana mga palangga, gwapo na sa mga pagkaon ganto sa mga hiblan. Okra, dayon, sayote, Unsa pa? Daghan pa. Daghan-daghan. O, pito-pito herbal capsule dapat ninyo imnon. Aron mababa, aron manormalize ang inyong blood pressure, mga igsuon ko. Ha? Sulayin ninyo ang pito-pito herbal capsule kung kamo gakalipong or high blood, mga palangga. Painit mo sa adlaw, onya inhale, exhale, mga igsuon, aron dili mo magpalpitate. Kuya, kuya, kayo ka mo drama o mo kanta, nasa'yo na ang lahat. Kuya, sagulan magkanta. Oy! Bibo, mi maminaw, diri sa Davao, napunturan di Junyok. Ikaw, si di Junyok, di ba? Ang idol ng bayan. Yes, ako ni oy. Na nag-Mrs. Megala sa Facebook. Tungod sa mga tambag din si kanunay ko magporsige og trabaho. Salamat sa mga tips og advice. May problema na. Tinabangay ragot din hey, mga palangga. Ako dili man ko successful. Dili sa ko dato. Tao rasag ko mga palangga nga nilahutay sa trabahoon. Maramang gani atong labanan. Ayan na mo paningkamot mga palangga nga. Kanabang madato mo, maayahay gin mong tama. Ang usa nga makapastress sa tao mga palangga kana taghagi pangunahuna ang mga pangandoy. Diba? Kana bang imong utok nimo kapoy pero imong lawas nimo wa nilihok. Diba? Kung dili pa nimo kaya abuton imong mga pangandoy, wala sa nang imong mga sobrang pangunahuna. Focus lang ka sa karon unsa imong kaya nga buhaton. Ha? Focus lang sa kakaroon unsay kaya naman buhaton step by step ba. Dili kay kanabang panalitan, nangandoy ka mga palangga nga makasakyanan, nangandoy ka nga makabalay, nangandoy ka nga makamotor, nangandoy ka nga makaasawa kagapulo. Dapat mga palangga, imo yun na nga buhaton o paningkamutan o ni ayaw dungana tanan. Aron dili ka ma-stress mga palangga. Utang, ay no si pangutang hindi ka ma-stress diha. Muna nga number one good aron malahutay mo pangalagad mo sa Ginoo. Kaya aron madasig mo mga palangga. Kaya unsa man ang imong pagpaningkamot diha wa may mga pagdasig, unsa man imong pagpaningkamot diha kung wa kay Ginoo sa kinabuhi mga palangga, dili gihapon ka mo success. Kaya ang taong successful dunay Ginoo sa kinabuhi. Kaya ang Ginoo magdesisyon sa tanan nimong mga pangandoy sa kinabuhi. Wala ni abot nga mga pangandoy kundili pagtugos labaw nga magagahom. Muna kung mangandoy ta, itugot na to sa tanan, isurrender na to sa tanan, ngantos labaw nga magagahom sa tanan. Muna matingala ka, nga sigag paningkamot, waka makanapang mo, arang-arang ang kinabuhi. Sige ka paningkamot, mura gihapon ka, tungod ka na mga palangga, dili pa deserve ni mo karon. Basin kuwang pa ang imong pag-ampo, kuwang pa ang imong pagsalig sa Ginoo. Muna karon mga palangga, disiplinaha imong kaglingon, paningkamot, o niya, salig lang. Pero mga palangga, paboran ka po.

0: Basaan na sa akong mikropono. Ha? Nagkabasa ng mikropono. Ang puno akong ganahan. Basa-basa. Kuya, okay ba ang pito-pito herbal capsule sa diabetes? Oy, daghan ra ba tao karon mga palangga gipang diabetes kung mga palangga sa mga pagkaon nga tamis kaayo. Halusa sa mga tao karon naa nagay diabetes. Unya nagkabata ang mga bata karon. Ah, nagkabata mga bata. nagkabata ang diabetes karon mga binating tigpaminaw. Ang uban mga palangga sayo kaayo na dialysis tungod kay failure na ang kidney. Likay sa mo sa mga pagkaong karne. Likay sa mo sa mga soft drinks, mga coffee brand nga nas tindahan. Likay sa mo sa mga tamis yung mga pagkaon, cake, chocolate. Aron dili magkalala ang inyong diabetes. Unya likay gud mo nga masamad mo kay pag masamad gani mo na magkadako ang samad ninyo mga palangga. Nga way alim-alim. Gawa siguro kung simbako putlon. No, aron ka dili mo katay mga palangga mo dako inyong samad. So, inom og pito-pito capsule ha. Aron nga dili mo lapot kaadyo ang inyong dugo. Dili mo lapot inyong dugo, dili mo taas inyong sugar mga palangga. So, inom mong pito-pito herbal capsule kay dunay mga sangkap din yung mga ingredients mga palangga nga makahatag yun og nindot mga higalas, pamatex, kalawasan o pag normal sa iyong blood pressure o blood sugar. So, mapalit nis mga butika sa inyong mga lugar ha. Pito-pito herbal capsule. Dapat na mag-imnon buntag o tuog hapon. O kuwang sa budget, pwede po buntag, pwede po hapon. Naatay testimony, paminawa ganit ninyo mga palangga rumadasig mo. Good morning, ma'am. Taga-asa ganit ka, ma'am?
1: Taganyo Klarin, DJ.
0: Sakop sa Bansalan?
1: Yes, DJ.
0: Okay. Pangalan ganit ni mo?
1: Helen Gumapak, DJ.
0: Pilang edad ni mo, ma'am?
1: 5'7", DJ.
0: Gano man, unsa man day pamati na mo kani adto, ma'am? Gano nga ingon adto man to pagka-text? Di mo nga, murag, paminaw ni mo nga, murag, di na ka mabuhi. Sige, isay-isay ko naman, be.
1: Anang, naamang gugoy ka na, bitaw, upos akong ilukan, bitaw, DJ. Upos akong ilukan niya. Gabukol man na, DJ. Kanang, murag, alag ka na ko, DJ. Tapos niya na ko nga, murag, di naman siguro ko, ani, hanap, bitaw, DJ. Parang nawala ni Dani ako DJ. Anak ko ba? Wala kong kabalo akong manaw mga anak ani. Ako anak ko DJ, hindi naman siguro ko mabuhi. Naanak ko DJ. Anak ko DJ, hindi naman siguro ko mabuhi ani. Ako nga una lang ko DJ, wala ko si anak ko. Maanang naku, anak kong istasyonan din din. Namili kong istasyonan. Murang narin at paglo sa kuwa ba nga yung anak din si. Naman na yung nagkuwa, nag-testimony si anak ko nga. Aba, no, tulayan ka anak ko ni kuwa no. Na pito-pito capsule, naka-anak siya ko din si. Pagkaman sa imong programa din si. Yan po siya kong bansalan din si. Kaya para mamalik aming pito-pito capsule, naka-anak siya ko din si. Munang anak ko sa Ginoo, Lord. Ayoko ko Ginoo, nag-anak yung ko, salamat kay ninyo Lord. Kay pag uman akong inom, doon siya lagod ka kapsul, hindi ako hindi inom. Ako man na ayoko hindi. Doon siya ka kapsul, pero meron hindi na malikog, lima kabuok. Pag uman ako sa imong programa, na malikog lima. Kaya, inom ko anak, tingkat lang akong daring kilid. Kasi siya may putre ganyan, hindi na. Kasi sa may tutoy, ubos sa akong ilukan ba?
0: Mm-hmm.
1: Anak ko nga, ala, naunitan lagi ko, ala, padayo lang nga kong udili. Palit ko, pito kabuok na ko. Moto, na anak ko, ala, namin nagyakong pamimaw na akong pili, pili. Kaya na mura kung nag-ihi o asin gamit ni siya. Tapos pagkaman. Kaya nagbawas ko. Mayo po na kung pagbawas. Kasi sila, ganaan lagi ko ani. Salamat din sa inyo din siya.
0: Salamat.
1: Salamat po sa nag-chemo ani. Sa pito-pito plan. Patagay salamat.
0: Salamat. Salamat.
1: Salamat po na po. Oh Lord. Salamat na sa kanan. Kaya mo uli tayo.
2: Pangapon.
0: Kumpletong pangalan ganin mo, sir?
2: Romel Flores.
0: Romel Flores?
2: Romel Flores, Kapatagan Lanao.
0: Ah, Kapatagan Lanao del Norte. Kini nga, unsaman nga produkto ang imong ginamaintain ko ron?
2: Ang kapsul ninyo, sir, ang inyong kape, kay 45 ko na diagnose ng diabetic, sir. Dugay kayong... Lugay kayo na kung kuhani, nanto sa kung jambing sakit kay kinaliging diabetic, daghang kayo ang pwedeng bawal. Muna nga, mga 2 katuig na kape na kung gainom maning inyong produkto, sir. Pati ning sa akong mata, medyo ni kanina naglabo siya gamay karon kay nag-maintain ko aning inyong 7-7 eye drop.
0: Mm.
2: Akong baga, daot pag yun akong baga, nagluwa pag dugo. Gayon, sa ikuan lang tako, insulin lang tako, tapos aga mahal mo kayo, di man ako makaya yun mag-insulin ta. Muna nga, lindangop na lang yun ko sa inyo. Kuan, kay maulian ko ang akong kabuhi, sir. Nga-insulin lang insulin lang yun ta. O niya, kay malipong man ko, o ga, kapito-pito na lang ko, katong grabe pa kayo ko, luha sa buntag, luha sa hapon, tapos kakapli ko, buntag hapon. Muna, pasalamat yun ko sa Ginoo, kay nahimong kasangkapan nga, dagan ng mga natabangan sa naigyambing mga balatian sa manako. Pagsugod na ko take sa inyong tambal, wala na ko nabalik sa ospital.
0: Salamat so, sa Ginoo. Please the Lord.
2: Kasi ako nga tawa, mo na po siya igamit kay gain sumya siya. Ah, katong mga dunay giambing mga balatian, ako, testimony ko nga, naayog ko sa akong giambing mga balatian pagkakaroon. Ay, grabe, gira pong sakit na lang kay kugibati mo na nga. Kamong doon na giambing diya. So, layin ninyo, palit ang 7-7 kapsul o 7-7 ay kapatanan nga produkto sa 7-7. Maayog kayo alang ako. Una, salamat sa Ginoo nga nahimo sila ang kasangkapan sa mga produkto. Mara na akong ika-istorya, sir.
0: Ikaw, unsa man ang imong gihambin sa kalawasan nga naulian, naalibyohan ni Pito-Pito Herbal Capsule o Pito-Pito Herbal Cofermex. Hala, sige mga palangga, text na mo sa kuha, garon igsuon. Madunggan sa karaghanan og unsang imong kayuhan nga naangkon. Salig sa labaw nga magagahon before mo inom ang higala, salig mo sa Ginoo nga gumikan ani nga produkto, maalibyohan ka mo. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa Ginoo, Lord. Sa imong kaayo, salamat, Lord. Sa imong kaalam, salamat sa imong gugma ka na mo, Ginoo. No? Labi na usab ni Melvin nga siya gud ang nangunay sa pagbuhat ni ini o sa paggama o sa pagdistribute, paghatod, aron nga makapalit ang mga katauhan nga katungdunay mga gihambin sa kalawasan aron sila mamaayo o maalibyuhan. Salamat usab Ginoo ini nga programa aron ang katauhan madasig malipayon o aron usab ang mga tawo nga dunay magihambin sa kalawasan dili mawad-ad paglaom. Salamat God ni Ana Lord. So gihangyo na ko ang tanan katungdunay mga gihambin sa kalawasan, sulay ninyo kini ang atong produkto mga palangga. Basin mo unin ni ang produkto nga imong gipangandoy nga mo ay makapawagtang sa inyong mga balatian, mga igala. 1 to 12 years old, nga to sa mga bata, alapaliti po din nyo, og Mimo Pro Plus for Kids.
3: Ooh! La la la la!

0: Aniana, ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag ug lingaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balad, ang programang muhatag ug pagtagad yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
2: Yahoo! DJ Onyok, I love you.
3: Dear Kuya, bayog adlaw gribo, labi na usab sa ibang mga ginatos ulibo-libo ng mga naminaw aning imong tulumanon. Ako si Fred, 50 anyos. Osaka business owner sa Osaka babuyan, manukan, bakahan, guban pa nga mga produkto, DJ. Gani ang nagpuyo sa kalilangan bagid nun. Dili ko na langay-langayon pa. Doon ako'y legal nga asawa. Itago lang po sa pangalang Antonia. O mas na ila sa pangalan nga Tonia. Sa 61 anyos. Mas maguwang pa kaysa kanako. In love ko tungod kay gawas nga buutan, gawas nga mapinanggaon, kwartahan sab kuya. Ako ning customer dati sa baka, kapamalit ning baka o manok o gababoy nako. Antod nga nagka-developay kaming duha. Nahigugma ko, nahigugma sa siya. Sulod sa upat katuig na nahimon ako sa customer. Usuki sa kuang mga negosyo. Buwag po siya si hangbana. Wami anak. Apang subo lang kaayo, DJ Onyok. Tungod kay na-inlove sad ko sa batanong babae nga itago lampod sa pangalang Maricar. 20 years old, second year college siya, huwag na nag-eskwela sa CMU. Dito Onyok, nakaingon ko sa kuglingon nga ingon ana di ay kalami mahigugma og batan-on. Pero mao lagi DJ, grabe kayo kadimanding. Daghan kayo og mga mulo sa eskwela. Project dito, project diri, ako na nagpa-eskwela niya, DJ. Og labo sa tanan. Palitan ako sa cellphone, palitan ako siya og motor. Aron masabdan mo tanan, ania ang mga dugang nga mga pangitabo.

0: Ay, musta na magiging buhay na mo, bay?
1: Kira ba na, bay? Bayo. Musta, ito nakita ni mo. Ato-ato na gito, bay, ha?
0: Kabalata, bay. Kini imong amigo, kasaligan ganip, ganunay.
1: Ako lang pong hangin ni mo, bay. Ayaw i-sulti sa uban na mga barkada. Ikaw raman akong itagaan ng kwarta. Ikaw raman akong kasaligan. Nadali magkahibawang ako ang asawa. O kung saan mo nakita?
0: Makalaom lang yung kabay. Yeah, salamat din, bay, ha? Salamat, bay!
1: Ay, pulpita. Kitang ganito ang gusto kong barkada na. Ay, nako.
2: Love?
1: Love? Ganyan na ka?
2: Kinsa to?
1: Akong barkada? Kailan ako?
2: Nakita ko niya?
1: Oo. Pero ayaw ka bala ka. Dili to magsaba. Wala magkahibawa sa tong relasyon. Huwag dili to sa matugan. Kasaligan to na akong barkada. Gitagaan sa na ako tong kwarta.

0: Og mao man ugaling na dong. Wa namang gilaing uyab ning akong anak. Pior dalaga. Makasiguro jug ko nga di jug ka masakitan ning akong anak. Makalaom ba ko nga mahuman ning akong anak og pag-eskwela or imo lang ning biyaan?
1: Magkalaom mo tay.
0: Akong gusto mamalaye ka. Moro yan ang akong gusto mahitabo pamalayaan ni mong akong anak bisag eskwela or makasiguro yun mi. Nangyang mamanga. Siya na yun ang dapat ni mong pangasawon wanay lain pa.
1: Ako sang planohon tay.
0: Alila ko anang plano-plano. Gusto na ko nga. Wala mitagang pangunahunaon. Ako isip imong ugangunon. Respeto alang ang among gusto.
2: Love, ansa may desisyon ni mo?
1: Oo, sige. Mamalaya ko.
0: Kana! Muna akong gusto, mamalaya ka.
1: Pero ang ako lang iyaanog uyuan ang magkikatubang niya ni tay.
0: Imo na yung mama ni mo!
1: Wala nang akong mamagpapapatay na.
0: Oh, sige. Basta ang ako lang yun ha. Di ni mo binuangan ang akong anak. Kaya kung makatungog lang yun ko binuangan ang akong anak. Di ni ka kita sa akong anak na ko.

0: to niya.
1: Oh, kumusta ang imong trabaho din mo?
0: Okay raman. Ikaw din, kumusta?
1: Oy, imong mga manukan ba? Wala na ibahog. Ayoko paggastuhan ng imong negosyo ni mo, ha? Imo haraban ni negosyo tapos ako maggasto-gasto. Nakuaalag hinoo na ako mga tinigom niha.
0: Bayaran to rana.
1: Bayaran di man unta ka ingon ana. Active man unta ka ng imong bisyo.

0: Sige.
1: Wak na dyan ko kasabot ni mo, Fredo. Magsaba ka na lang nako o dili na ni mo kaya. Kay tabangan te ka. Kaya ra nako. Ayun na nagkabalagi pa. Nabalaka dyan ko ni mo. Hinday na kaayo yung imuhang kita ni mo.
0: Natingala na yun ang akong asawa ni Junyo. Nga si Tonya nga nagkahinay yun doon ang ako ang negosyo. Nagkawalang ako mga customer tungod kay dili na ko aktibo sa ko ang business tungod kay nakafocus ko sa ko ang ikaduha nga live-in partner si Marika.
2: Sa bawat tumat
0: biabot ang pilar ka mga katuigan ilampos good o giskwela
2: aking pagmula
0: si Maricar. Tungod kaya ako man nagpa-eskwelan, nakahuman gin sa DJ.
2: Ang dahilan ng aking paghinga.
3: Unsay ako naabot karon? Tungod ni nimo.
0: Salamat.
3: Salamat kayo, love. Nga wala yung kinimo, biyay o kipasakitan. Ay ino nga, naayod nga, naayod kay asawa. Pero, gipabati naman ako, princess ako sa inang kinabuhin niyo.

0: kauban ka. Dili na ko makayo og imo kumbiyahan, Fred. Thank you. Utang kabubuton yan ako ni mo. Ang akong kalampusan.
1: Ipabati na ko na ganyan mo ang tinuon nga kugma. Dili pa na mo. Buhatan ako ang tanan para ni mo.
0: Fred, may sulti ko sa imo.
1: Unsa?
0: Ayaw lang o katingala ha.
1: Unsa man?
0: Fred, buntis ko.
1: Unsa? Buntis ka?
0: Ikaw ang amahan ni ini.
1: Oo. Kino ko?
0: Malipayon ka ba?
1: Nganong dili? Salamat sa Ginoo.
2: Bakit ba?
1: Thank you, Lord!
2: Pag ikay nakikita,
1: malipayon kay ko, Didyo Unyog, nga
2: puso ko ay kumakaba.
1: Buntis si Maricar. Itago na ako. Huwag yapon nagkahibaw ang ako ang legal wife. Didyo Unyog, dili man katulik. Kasal mi sa
2: ang iyong ganda.
1: Ang relihiyon.
2: Suko ay nagbabalis.
1: Huwag tungon niya na usap di Junyo. Gaulian gihapon ko sa akong dati na kong asawa. Fredo, doon na unta ko'y isultin ni mo.
3: Unsa ka na, Antonia?
1: Ako naluoy na magkukupag-ayon ni mo sa imong negosyo ni mo. Imong manuka na wana. Imong babuyan, tulo na lagi ng tao na kaanay. O niyang imong baka ni mo na pulo na lang kabuog na habilin. Nasayod ko kanang imong negosyo dili gud nalim. Muna na ako'y na hunahunaan nga negosyo, Fred.
3: Unsa ka na?
1: Maskin man sakit sa kumbuot, gawa niyo mo na taro ang akong gihatag sa imo nga kapital sa imong negosyo ni mo. Doon ako'y suggest mo. Unsa na lang kahaog, magtukod na lang taog kining gasolinahan. Gasoline station. Para aron sa ingon di nakamaglakaw-lakaw para magpundo na kasbay. Gano man? De

0: baka gusto ni ana nga negosyo. Nga iabay nato ang gasolinahan di restong bahay. Aron di nakamagsige paglakaw-lakaw bisan asa wa gihapon kani success anang ibang negosyo, di ba?
1: Ayog kabalaka ni ana.
0: Sige na lang kag ayog kabalaka. Pila na katuig ang nilabay wa gihapon nilambo ni negosyo. Ayaw kong igna, friend. Gisagula na magbinuang imong negosyo ni mo. Kay ang tinood, doon na kay babae.
1: Babae? Dili ka na tinood. Ayaw kong sulti ang mga di maayo. Wa ko nagbuhat. Og daotan.
0: Wa ka naghibo og daotan? Hoy! Nagtuo ka, dili ko marites. Nagtuo ka, gadi ko makahibaw anak yung magitago-tago ni mo.
1: Kinsa nagsulti ni mo?
0: Dugar ako nakahibaw do. Nga naa ka gitago-tago nga babae, nga imong gipa-eskwela.
1: Unsa?
0: Fred, pasiluon tika. Basta pilion ni mo nga magpabilin ka nako. Basta pilion ni mo ang akong plano para nato. Tagaan pati ka og nindot pa ka negosyo. Fred, biyain na ang imong babae ni mo. Kaya og dili na mo nabiyaan. Mapugos jug ko kuha tanan ang akong gihatag negosyo di mo.
2: Didyo niyok. Niingon ang ako ang legal wife na oga dili ko mubiya atong babae. Bawiyo niya tanan. Kung nga negosyo, apil ang nga sakyanan. Iyaha magunita ng DJ nyo. Pero tungod si Hanggog Magi, pasaylo ko niya. Apan DJ para kanimo, kinsa may dapat akong piliyon. Si Maricar nga buntis na. Nabisa noog, wala na ko tanan. Wala na negosyo, wala na sakyanan. Or bagay na hinungdan nga nung na-inlove si Maricar nga rin ako. Or magpabilin ko ni Antonia. Bisan og idara na kwartahan gihapon. Minatagaan pagyugun niya bagong negosyo gasolinahan. Medyo on yung kung siya nga nung kumbuhato. Parehas na ko si lagi higugma o gimahal. Tigang salamat di Joon Yoke sa time o higayon nga mong babasa ang akong sigilano. Hina na lamang ang imong letter sender.

0: Hi sa ato mga pinanggang senior citizens, sa ato mga suking customers, labi na gyud sa ato mga halandong mga suking tigpaminaw ning maong estasyon sa radyo. Daghang salamat kaninyong tanan, mga higala, og pakusgian inyong radyo aron daghang tag makatunan ning atuang 5 ka minuto nga programa nga gihatod kanato sa Melvent Food Supplements Distributor. Kauban ang inyong higala sa radyo, ako ang inyong makabayan JJ. Paminawa kini mga senior citizens o sa ato mga suking customers, kay daghang kitag pwedeng i-share sa itong kapikas kinabuhi o share sa itong silingan o i-share sa tuang pamilya o mga kaparyentihan. Karon ato ang pagahisgutan ang usa sa mga super ingredients nga anaa sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, ang Moringa Oleifera, o mas nailha nato nga malunggay or kamunggay. Daghan kini sa mga tropical ang climate nga country, og sa Southeast Asia naasab ni mga igala, daghan gid kaayo ni sa Pilipinas. Dito sa ubang nasod, adis Japan, Korea, wa gina sila kining kamunggay. Mao na malunggay, daghan na diri sa Pilipinas og superfood kana, usa kana sa mga sagol sa tuang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang kamunggay puno kini sa nutrients og antioxidants. Matud pa sa mga scientific research, makatabang kini sa pagpamenos sa blood sugar og blood cholesterol, og adunay anti-inflammatory effects. Daghan sab nga mga research ang nagpakita nga ang Moringa Oleifera or kamunggay dunay compound nga niacinamycin nga makatabang mupugong sa pagtubo sa mga cancer cells. Gawas pa ni ana, makaprotektar ang malunggay sa tuang atay, makatabang sa mga fatty liver og natural nga laxative aron malikayan ang constipation. Mao na kung gusto ka magbawas timbang, dapat ang imo mga ginakaon or ginainom duna ginay sagol nga Moringa Oleifera or kamunggay. Good for weight loss di na siya. Ang dahon sa kamunggay makatabang usab sa pagpakunhod sa stomach acid, mao nga maayo para sa mga dunay ulcer. Ug kung masamad ka, kita nahibaw magid nga epektibo ang kamunggay isip natural antibiotic og antibacterial. Dali lang pud maulian ang imuhang saman. Tungod niini mga kaigsoonan sa ato mga pinanggang senior citizens, heart friendly gyud ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Super healthy na. Tungod kay ang usa sa mga sagol niini ang Moringa Oleifera, di ba? Ang malunggay. Mao nang lami gigayo nga tuang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Aside sa malunggay, dunay grapeseed extract, mangosteen, purple corn, ginseng, flaxseed, uban pa mga superfruits inubanan sa coconut sugar or cocoa sugar, usa ka anti-diabetic natural nga pangpatamis or sweetener. Mao bitaw nga kung mag Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix ka. Humot, creamy og healthy gid ang imong adlaw mga senior citizens og mga suking customers. Puno kini sa natural vitamins og mga minerals ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Mao ni imong paliton og pangitaon, i-rekomendar sa imong kaparintihan, kaigsuunan, kahigalaan og mga kabarangay diha mga higala, no? Ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Timplaha lang sa init nga tubig, kutawa og i-enjoy ang aroma kay makapawagtang kini sa kakapoy og sa stress. Ayaw na paglangan mga senior citizens, mga suking customers kay ma'am ug sir, adto na sa pinakadool nga butika, pangitaa, palita, i-rekomendar ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ayaw kalimot mga ate kuya ha sa ato mga senior citizens, i-like, i-follow ang Melvent Food Supplements Distributor Facebook page alang sa dugang mga health updates. Duna ka ba'y mga pangutana o duna kay testimonya? 0985-295-5863. Mao ka na ang Melvent Food Supplements Distributor Hotline. hangtod sa sunod nga higayon. Humana naman diya nga ito ang 5 ka minutos pagkapaspas na naging mga kaigsunan. Ako gihapon inyong higala sa radyo, higala sa kahimsog, makabayan JJ, amping og daghang salamat.
1: Egsoon, wala mati oras, mga palangga, aro magpadayong sunahan. Dagaro-dagaro-dagaro-dagan kang salamat sa kanunay ninyong pagsubaybay. O pagpaminaw, pero sa ito ang tulumanon. Nagsalamat sa 77 Plus 8-in-1 Herbal Capsule. 77 Plus 10-in-1 Herbal Coffermax. 77 Mineral Eye Drop. 77 Linamid Oil Hot Extract. 77 Herbal Oil. Pito-pito relaxing gel and Mimo Pro Plus for kids. Daghan og daghan kang salamat sa tanan mga taga-subaybay diro sa tuang dulumanon. Og manapod-tapuhon mag-uban-uban samang oras og susamang istasyon. Para sa tuang letter sender is dili raman ikaw siguro ingon ana nga mga problema sa kinabuhi daghan man. Apan tungod kay nagpada magkagsugilanon dira sa konti lumanon, akong ma-advise nimo. Pangitaa ang tinuon nga gugma. Ayaw ang kana bang tungod lang sa kwarta, tungod lang sa salapi. Kay useless ang relasyon kung walay gugma. Useless pod ang relasyon kung dili nagagikan si muhang tibuok mong kinabuhi nimo. Sa ako nakita, murag dili 100% ni mong gugma nga doon ni Antonia. Tungod kay siya ang imuhang source of income, siya ang imuhang kalabang kapital. Pero si Antonia, tinuod good nga babae nga nagmahal diyan ni mo. Tiyaw mo na, bisan og nakasala na ka, bisan og na nakahibaw na siya nga naa kay babae, naa kay ka-live-in. Tagaan gihapon ka og bagong negosyo, bisan og na-failure na ka, nawaay mong ubang mga negosyo, apat tagaan gihapon kag bagong negosyo. Talagsaon ra kayo ang babae, ngayon na nahigugma di animo. Ipakita gani Antonia nga, gimahal gyud kaniya. Apan, puntis man si Maricar, dapat gina nimong atubangon, dapat gina nimong barugan nga mahimo yung pugkang amahan. Pero ang pangutana, mamahimo ba kaniyang bana? Pwede ka mahimong amahan, pero ang pangutana, mamahimo pa ba kaniyang bana? Nakaroon, ipapili man ka si imuhang legal wife. Kinsa imong pilion, si Maricar o siya? Kung dito ka ni Maricar, magsugod yung kasuno. Pawion man tanan, negosyo ni Antonia, diha nimo, bilang sakyanan, so magsugod ka sa uno. Hain naman ka. Dito ni Antonia, nga ayahay ang kinabuhi ni mo, o niya, mas matudluan pa ni magkaglingon ng mga higugmaon siya. O dito ni Maricar, nga magsugod ka sa uno. Pero para nako, piliyon ni mo ang babae nga tinuod yun nga nagmahal ni mo. Piliyon ni mo ang babae nga naghatag o kalipay sa tibuok ni mong kinabuhi ni mo. Apan wala lang ni mo na-appreciate. Dito ka sa sinugdanan. Ako ni mo, dito ka mapili ni Antonia. Suportahan na lang ni mo si Maricar. Suportahan ni mo, di gihapon ni mo siya pasagdan. At least nakahibaw niya si Antonia sa imong binuhatan. Pero para nako, ako lang si Antonia, dili na ko mo dili na ko mahigugma ni mo.
2: Ay.
1: Ano man, palakiro man ka. Di man ka makontento. Kung ako si Antonia, sus, di na ko muhatag og chance ni mo. Ay, dili love, yung magipakita ni mo na ko, kwarta raw negosyo.
2: Ayoy!
1: Sayang, si Antonia ang tatuang na literal sender, dili unta ikaw.
2: Ayoy!
1: Ay, maging proud pa ko ni Antonia kaysa ni mo. Sorry ha. Pero naan naman, nahitabo naman na. Ang ako lang advice ni mo is pili ang sa kabutang makapalipay gud nimo. Kana lang sender, nagagang salamat. Nagagang salamat sa tanan. God bless us all. Bye-bye.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: The vibes, sound trip.
2: Ang lupet.
3: 10:07 96.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Daghan na ang nakasulay sa The Most Nutritious Food Supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminawon.
4: Ako di ay si Chiselin Daguhoy, usa ka housewife o businesswoman. Nag-edad o 28 anyos, nagpuyo diri sa Liangga, Surigao del Sur. Dako kayong tabang sa akoa, labi na sa akoa na naga-dysmenorrhea kada monthly period o dali ra sa gumas sakit. Sukad nga nakainom na ko aning Magnum C, dili na ko naga-dysmenorrhea kada monthly period o buyag na sab akong lawas. Dili na ko dali masakit. Kung mag-action lamang ang ako, ubo og sipon, mutik lamang ako ni ining Magnum C twice a day o buyag na dili na mapadayon ang ako, ubo og sipon. Daghan kayong salamat Magnum C sa imong dakong tabang sa ako.
3: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. In-ana ka-epektibo ang The Most Nutritious Food Supplement Magnum C. Mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug sodium ascorbate. Ang malunggay giila nga superfood, miracle tree o tree of life. Ginapakusog ang atong resistensya tungod sa taas nga vitamin C. Maayo sab kini sa adunay problema sa constipation tungod sa taas nga vitamin B. Dakong tabang sa atong metabolismo. Makatabang usab sa mga nanakit ang makabukugan, lipong-lipong, taas nga blood sugar, high blood pressure, makatabang sab kini sa mag-asawang gustong magkaanak, inahan nga gapasuso, pagkahalap sa mata tungod sa panghidaron, makatabang sab sa mga limtanon, adunay taas nga anti-inflammatory aron daling maayo ang hubag-hubag, usamad, makatabang sab kini sa mga dagapanglaga sa buhok. Sulayin ninyo ang Magnum C para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo ka mong mutext o mutawa sa 0933-812-58 18. Daghan na ang nakasulay sa The Most Nutritious Food Supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminawon.
4: Ako di ay si Chiselin Daguhoy, usa ka housewife o businesswoman. Nag-edad o 28 anyos, nagpuyo diri sa Liangga, Surigao del Sur. Dako kayong tabang sa akoa, labi na sa akoa na naga-dysmenorrhea kada monthly period o dali ra sa gumasakit. Sukad nga nakainom na ko aning Magnum C, dili na ko naga-dysmenorrhea kada monthly period o buyag na sab akong lawa. Dili na ko dali masakit. Kung mag-action lamang ang ako, ubo og sipon, mutik lamang ako ni ining Magnum C twice a day og buyag na dili na mapadayon ang ako, ubo og sipon. Daghan kayong salamat Magnum C sa imong dakong tabang sa akoa.
3: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. In-ana ka-epektibo ang The Most Nutritious Food Supplement Magnum C. Mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Bisan sab ang Department of Health ga-endorso niini sa katawhan nga himong dietary supplement ang malunggay. Among gipaila kaninyo ang Magnum C. Ang Magnum C adunay 7 kapilo sa vitamin C, taas kaysa orange, taas nga calcium kung ikumpara sa gatas, taas nga protina, taas nga vitamin A kung ikumpara sa carrots, taas nga potassium kung ikumpara sa saging. Maong walay dudang, pakusgo ng inyong immune system. Ug musukol kini batok sa unsamang common bacteria o viruses. Hinungdan nga bisan man ang Western countries, sama sa Estados Unidos o Europa, may believe sab sa minipisyo sa malunggay nga naa sa Magnum C. Maong isa sila karon sa pinakadakong konsumante para sa himsog nga panglawas. Mag-Magnum C na! Mapalit na sa mga suking butika o farmasya sa inyong mga lugar para sa inyong mga pangutana. Mahimo ka mong mutext o mutawag sa 0933-812-5818. Di na mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. Niya ang mga testimonya.
5: Ako po si Jubiloy ng Aldo Davao City. Labis na napapasalamat ang pamilya ko sa Diyos na nakilala si Magnum C Capsule sapagkat mabilis na nalunasan sa lagnat ng mister ko sa panahon na inatake ito sa UTI. Ganon din sa diabetes at rheuma. At sinabayan din namin sa pag-inom sa umaga ng Magnum Herbal Coffee with Mangosteen at Malunggay. Nakakatulong din pala ito na may lakas loob at tibay sa katawan. para sa mga gawain natin araw-araw. Ako po si Jubiloy, nagtitiwala sa Magnum Sea Herbal Capsule at Magnum Sea Herbal Coffee.
3: Inyong nadungog ang dingog sa katawhan para everyday healthy. Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, hay mo kang mumutex o mutawag sa 0933-812-5818.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Fishman Lakamura taga Tagum City. Nagainom ko og Magnum C herbal coffee na akong gibati nang namagutay kapuyon ko bagikan ko nagtrabaho na inom jud ko anang Magnum C herbal coffee kay kondisyon man akong lawas dili ko kapuyon wala lang labad ako ulo dako jud makatabang ang Magnum C herbal coffee. 50 bukod og barato.
4: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungco, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
7: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
8: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
9: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mga ka-Emcor, it's time to celebrate because Emcor is turning 68. Ngayong August 1 to 31, don't miss the Emcor 68 Anniversary Sale.
12: Anniversary Sale.
11: Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0 interest na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest Emcor branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.emcor.com.ph. For DTI-FE trade permit number R11-100009, series of 2026.
13: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: EXL Makabuhay Health Hour. Health Hour.
4: Isang masigla at makulay at makabuluhang araw sa inyong lahat. Welcome sa inyong pinakapaboritong health and wellness program, ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico, inyong kagapay sa kalusugan at kasiyahan. Handang maghatid ng makabuluhang impormasyon at inspirasyon para sa mas malusog na pamumuhay. Ang programa ito ay hatid po sa atin ng EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation na may layuning maghatid ng ginhawa ng natural na kalusugan sa bawat tahanan. Diretso muna tayo sa ating main topic, itong glutathione. Gaano ba ito kahalaga sa ating kalusugan? Saan ito nakukuha at ang EXL Makabuhay products ba ay may natural sources po ng glutathione? Kung noon nakaraan, tinalakay po natin ang mga natural remedies patungkol sa quercetin. Ngayon naman po ay pag-uusapan po natin ang sikat na salita sa mundo ng wellness, beauty at anti-aging. Ang pangalang glutathione, no? Sino ba ang ayaw ng glutathione? Yes po mga kapatid, kung naririnig niyo po ang salitang glutathione at iniisip niyo agad na pampaputi ito, well, hindi kayo nag-iisa, no? Pero ang katotohanan ng glutathione ay higit sa pagpapaputi po ng balat, no? In fact, ang glutathione ay isang napaka-importanteng molecule na natural na ginawa mismo sa ating katawan para tayo manatiling maging malusog, masigla at protektado laban sa mga iba't ibang uri po ng karamdaman. Ano nga ba ang glutathione po mga kapatid? No, magsimula po tayo dito. Scientifically speaking, ang glutathione ay isang tripeptide molecules na ibig sabihin ito ay binubuo po ng tatlong amino acid like glutamine, cysteine at glycine. Ang tatlong ito ay nakakatulong para buuhin ang glutathione molecules na may mahalagang papel sa ating katawan. Tinatawag itong master antioxidant dahil siya ang pinaka-epektibong natural antioxidant sa katawan po ng tao, unlike the other antioxidant na kailangan nating makuha sa pagkain like vitamin C, vitamin E, beta-carotene. Si glutathione po ay ginagawa mismo ng ating cells, especially sa ating atay. Pero teka, bakit nga ba napaka-importante ito sa ating kalusugan? Ang cells natin araw-araw ay na-expose po sa oxidative stress mula sa pagkain, ang prosesong pagkain, no? Exposure sa pollution, chemicals and heavy metals, stress po yan, sobrang paggamit po ng gadgets and even ang pagkakaroon po ng karamdaman. Ang oxidative stress ay sobrang dami po ng free radicals sa ating katawan. Ang free radicals na ito ay isang uri po ng molecules na walang stable na electrons, kaya nangaagaw sila ng electrons sa healthy cells. Dahil dito, nasisira po ang cells po natin or DNA at tissues na pwedeng magdulot po ng iba't ibang klaseng chronic diseases gaya po ng cancer, heart disease and neurodegenerative disorders. Dito ngayon naman po papasok ang glutathione. Siya yung tipong parang bodyguard na nagsasakripisyo sa kanyang sariling electrons para i-neutralize ang free radicals. According to the studies, ang glutathione ay maraming biological function. Number one is detoxification. Tinutulungan ito ang liver para ma-neutralize ang lahat ng toxins at alisin ito sa katawan. Ito ay lalong mahalaga sa taong exposed sa gamot, alcoholic drinks, paninigarilyo at pollutants, no? Pangalawa, redox balance. Tinutulungan ito ang katawan upang mapanatili maging balanse ang oxidization at reduction reactions sa cells. Pangatlo, immune function. Pinapalakas ito ang immune system, lalong-lalo na sa mga white blood cells. Pangapat naman ay protein at enzymes function. Tumutulong ito sa activation ng maraming enzymes at hormones. Panglima, cellular repair at DNA synthesis. Mahalaga ang glutathione sa pag-aayos po ng mga nasisirang cells at tissues. Isa ito sa pangunahing molecules na tumutulong sa cell regeneration. Energy production, tumutulong sa mitochondria ng cells na lumilikha ng ATP or cellular energy. Kaya kung ikaw ay walang sapat po na glutathione, para ka na rin sundalo sa digmaan na walang armor or walang shield at walang bala. Well, paano mo malalaman o ano ba ang mga sinyales ng mga mababang glutathione? Ang kakulangan sa glutathione ay hindi agad-agad nakikita pero unti-unting nararamdaman ng bawat tao. Madali po kayo napapagod kahit konting galaw lang, no? Paulit-ulit na pagkakasakit, mabagal na pagkagaling ng sugat, pagkakaroon po ng skin problems tulad po ng acne, dark spot and even dull skin. Mental fog o para laging lutang ang utak. Pananakit ng kasukasuan at kalamnan. Sign of premature aging tulad po ng wrinkles at memory loss. And according to the studies, ang chronic glutathione deficiency ay konektado rin sa pagkakaroon po ng cancer, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, diabetes, cardiovascular disease. Now let's talk about kung ano-anong mga pagkain na mga natural na tumutulong sa pagpapataas po ng glutathione sa ating katawan. Number one is the broccoli, cauliflower, kale, mga cruciferous vegetables na may sulforaphane na nagpapataas po ng glutathione levels, garlic na mayaman sa sulfur compounds na kailangan ng synthesis ng glutathione, itlog na may cysteine na isang pangunahing building block ng glutathione, avocado naman, isa sa pinakamayamang prutas na may glutathione precursors, spinach at asparagus na may natural glutathione content. Mga prutas na mayaman sa vitamin C katulad po ng bayabas, orange, calamansi at strawberries. Pinapalakas nito ang glutathione recycling sa cells. Nang ibig sabihin, kapag mataas po ang vitamin C level sa iyong katawan, nagkakaroon din po kayo ng epektong pagtaas ng glutathione. Turmeric na may curcumin na may kakayang pataasin ang cellular glutathione. Green tea naman na mayaman sa antioxidant at tumutulong sa liver function at detoxification. Mag-break lang muna tayo ng sandali para sa konting paalala ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc?
3: What's up, Doc? Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus. Bilang magulang, ang tanging hangarin mo ay siguraduhin na protektado ang pamilya. Minsan, hindi sapat ang pangkaraniwang mga paraan para labanan ang mikrobyo at protektahan ang mga mahal natin. Kaya nandito na ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, the first complete herbal supplement in the market. Ito ang katuwang mo para sa proteksyon laban sa anumang impeksyon. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim. Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar. EXL Makabuhay Health Hour.
4: Alright, muli tayo magbabalik sa ating programa. Now, paano mapapanatili o mapapataas ang glutathione sa ating kalusugan? Importante yung kumain po ng balanced meal na may green leafy vegetables, fruits at healthy proteins. Umiwas sa mga processed foods at soft drinks na nagpapababa po ng glutathione levels. Matulog po ng 7 to 8 hours kada gabi. Sleep deprivation equals oxidative stress. Mag-ehersisyo, moderate physical activity, it boosts the glutathione production. Umiwas sa stress o matutong mag-relax. Always remember, stress hormones equals to break down glutathione. Kung kailangan mong uminom ng food supplement na may N-acetylcysteine, for NAC, alpha-lipoic acid or ALA, vitamin C at vitamin E, selenium, at kapag may sapat na glutathione ka sa katawan, mas malusog ang atay mo, inutulungan ang liver detoxification ng lason at gamot, no? Mas malakas ang immune system mo, pangontra sa flu, infection, ubo, sipon, at iba pa. Mas maliwanag at makinis ang balat. May natural glow. Hindi lang po ito basta-basta na pampaputi, ha? Mas malinaw na kaisipan laban sa brain fog at memory loss. Mas mabagal ang pagtanda laban sa wrinkles, aging, at mga age spots. Mas mabilis ang pagaling sa sugat, injury, at sakit. Mas nilalaban ang mga chronic conditions. Tumutulong ito sa prevent na cancer, diabetes, and any degenerative diseases. Kailan nga kailangan ba natin ang glutathione supplementation? Gusto mo ng anti-aging, athlete, at laging physical active? Yes, makakatulong po ang glutathione supplementation sa iyong kalusugan. May tatlong klase po ng glutathione. Oral glutathione, liposomal glutathione, IV glutathione, ini-inject po sa ugat. Tandaan ang mga myth at facts about glutathione. Ito po mga kapatid, take note. Ang myth, ito daw ay pampaputi lang po ang glutathione. Pero alam niyo po, sa facts, ang whitening ay side effect lang. Ang tunay na role ng glutathione ay detoxification, cell repair at immunity, no? Meron pa isa, myth, nakakataba daw po ang glutathione. Ang fact naman is walang scientific basis ito. In fact, ito ay mas nakakatulong sa metabolism po ng fats, no? Another myth, no? Mas okay daw ang high dosage agad. Ang fact, hindi laging the higher dosage is the better. Dapat laging may guidance po sa mga health professionals or health practitioners. Kaya ka makabuhay, tandaan, glutathione is more than just a whitening agent. Ito ay isang powerful protective ng ating kalusugan sa loob. Kaya kung gusto mo nang humaba ang buhay mo, gumanda ang kutis, lumakas ang katawan, at makaiwas sa iba't ibang uri po ng karamdaman, alagaan po natin ang inyong glutathione. Alam niyo po mga kapatid, ang EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee ay hindi lang po basta-basta na herbal products. Sila po ay mga natural source po ng glutathione boosters. Dahil ang kombinasyon ng kanilang scientifically proven ingredients, tandaan po natin ang glutathione ay gawa sa tatlong amino acid. As I mentioned earlier, from glutamate, cysteine, at glycine. Bukod dito, kailangan din po ito ng vitamin C at B vitamins para sa phytonutrients para masustentuhan ang production at recycling po ng glutathione sa ating liver. So ano nga ba ang connection po ng EXL Makabuhay products para sa mga ganitong klaseng uri po ng kondisyon or Sa sources po ng glutathione, marami sa kanilang herbal ingredients na tumutulong sa paggawa po at pagpapalakas at pag-recycle ng glutathione sa ating katawan. Hindi mo kailangan bumili pa ng mga synthetic glutathione ng mahal at minsan hindi po epektibo. Ang Iaxal Makabuhay Capsule at Iaxal Makabuhay Black Coffee ay natural na herbal at may scientifically supported ingredients na tumutulong sa paggawa po ng protection ng glutathione sa ating katawan para mas maging malusog ang ating katawan at mas malinis ang ating atay at pati na rin na mas malakas ang ating immune system. Lagi po tatandaan ang combination po ng Iaxal Makabuhay products. Hanggang sa susunod natin na episode ng The Iaxal Makabuhay Happy Health Hour, What's Up Doc? Stay makabuhay, healthy, and God bless us all.
1: Balitang espesyal sa Iaxal Makabuhay Plus. Daghang salamat. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga Mulabi ko.
0: Sabi yung si pangalan ni mo, ma'am?
1: Rose.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapso, pagali ko uma, ang ato pong UTI na ko, na ang inom na po anang banaba.
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapso na nakauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naninaw sila sa akong istorya, banaang sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapso, kay kaulian sa sakit, kata na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, boss.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Wilfredo Galindo, Almeda, Barangay 39D, Lami, Wapo, Anya, Barato. Nalian ko sa akong sakit nga diabetic, 5.25 akong sugar karon. Sa una, 12, pag inom na ko Magnum C, 5.25 lang akong sugar. Anya, Barato, salamat ko sa Magnum C!
2: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
5: All right, muli po tayong magbabalik at dito naman po tayo sa ating segment ng ating mga kamakabuhay na ang tanong sa kalusugan. Sa mga gusto pang humabol, tumawag o mag-text sa ating makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. At handang-handa na tayong magpatuloy, kaya huwag po nating papatagalin na po ito po mga kamakabuhay, no? At sisimulan po natin ang inyong mga tanong sa kalusugan. Alright, we have our texter, Makabuhay Day, Doc Glenn. Magandang araw po sa inyo. Ilang linggo na po ako nakakaranas na may dugo tuwing dumudumi po ako. May kasamang sakit minsan at kabag. Medyo kinakabahan na po ako. Lovely from Turil, Davao City. You know what? Ang bleeding sa bowel movement ay pwedeng sanipo ng hemorrhoids o almoranas, pwede ring anal fissures, o mas seryosong kondisyon tulad po ng polyps at colon inflammation. Ang dahilan nito ay maaring mataas sa pressure sa bituka dahil po sa constipation, kakulangan sa fiber at chronic inflammation. Importanteng tandaan po nito, uminom po ng maraming tubig, at least 8 to 10 glasses of water every day. Kumain po ng mga high fiber food mula sa gulay, prutas para lumambot po ang dumi. Iwasan ang mga maanghang at oily food. Regular na ejercicio para gumanda ang bowel movement. Isabay nyo rin po ang EXL Makabuhay products from EXL Makabuhay Capsule. Ito ay may mga anti-inflammatory herbs gaya po ng turmeric, garlic at ashitaba na tumutulong na bawasan po ang pamamaga sa bituka at protektahan ang lining sa colon. May malunggay at vitamin C para palakasin po ang tissue healing at immune system. While the EXL Makabuhay Black Coffee naman na may purple kern, spirulina at psyllium has na mataas sa fiber at antioxidant na tumutulong itong i-regulate ang digestion, maiwasan ang constipation at proteksyonan ng colon cells laban po sa oxidative stress. I highly recommend for this kind of condition, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 Capsule 2 to 3 times a day bago po kumain, and EXL Makabuhay Black Coffee 1 sachet 2 times a day umaga at hapon. Alright, we have another texter, Doc Glenn, na diagnosed po ako na may kidney stones. Masakit po ang tagiliran ko lalong-lalo na kapag umihi. Minsan, parang may dugo rin. Ano po ba ang pwede kong gagawin? Sir Joe from Davao City. You know what? Ang kidney stones ay nabubuo kapag mataas po ang concentration ng minerals tulad po ng calcium, oxalate at uric acid sa ihi. Kapag hindi po sapat ang tubig na iniinom po, puro maalat at processed food ang kinakain, mas bumubuo po ang crystals sa kidney at nagiging bato po ito. Lagi natin tatandaan, uminom po kayo ng at least 8, 10 or 12 glasses of water every day. Iwasan po ang sobrang alat at soft drinks. Dagdagan po ng prutas at gulay, lalong-lalo na yung mga may potassium na nakakatulong sa pag-prevent po ng stone formation. Gumalaw at mag-exercise para gumanda po ang kidney circulation. Malaking tulong po ang EXL Makabuhay products po dito po mga kamakabuhay. From EXL Makabuhay Capsule na may sangkap po ng sambong, lagundi at makabuhay na kilalang kilala as natural diuretic at anti-inflammatory properties. Nakakatulong na i-flush out ang lahat ng toxins at crystals sa kidneys habang pinapababa po ang inflammation. May garlic at neem plant din na may antimicrobial effect din laban sa urinary tract infection na madalas kasama sa mga kidney stones. EXL Makabuhay Black Coffee naman na may mangustin, spirulina at guava na nagbibigay po ng antioxidant para protektahan ang kidney cells laban po sa oxidative damage. May ginseng at turmeric din na nagpapabuti sa circulation at bawasan po ang pamamaga. Para sa mga ganitong klaseng uri po ng karamdaman, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 Capsule 2 to 3 times a day bago po kumain, at EXL Makabuhay Black Coffee naman 1 sachet 2 times a day morning at hapon about 5 p.m. para sa kidney time. Sa tulong po ng EXL Makabuhay products, nais po namin ipaalala na ang kalusugan ay kayamanang dapat na alagaan at pagyamanin. Sama-sama nating gawin po ang mas masigla, mas makulay at mas maayos ang ating buhay. Healing is a matter of time, but it's sometimes also a matter of opportunity. Kaya naman, huwag nating ipagpaliban ang ating kalusugan. Simulan natin ang masiglang buhay ngayon. Muli, maraming salamat sa inyong pagsama sa araw-araw ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanicon na laging nagpapaalala na ang kalusugan ay hindi lamang para sa katawan, kundi para sa puso at isipan. Live well, laugh often, and love always. God bless us all.
6: What's up, Doc?
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Ernesto Boy Makasae Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minum din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus capsule at sa EXL Makabuhay Coffee.
3: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: kinasing-kasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 11 o'clock. 96.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibes, the sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Kamakabuhay, kumusta? Halos. And hinoto na nga nagmalipayon gihapon ka sa pagkakaroon ng bongga pakpakan, B. Welcome sa atong tulumanon sud lamang sa usa ka oras makat-on kita sa daghang mga butang kabayan sa atong panglawas and especially sa atong mga produkto ng bonggang-bongga and syempre sa atong programa diin mag-feature kitag istorya sa kinabuhi kay nana sa ta istorya ang gipadangat dini atong hatag kinabuhi atong gidrama. Manambag dayon ta sa tambagi ko, Lady Batud.

0: Eunice, nganong nang hasi ka man?
1: O kung sa kasta mo buhatan ko, o mamay mo reaksyon ni kinabuhi, nga gipuyan ko, bani mo? Magpanuven ako? Kining kapabrihon nga pamuyo? Kining paglamoy nato sa tudlo?
0: Pasaylo ako.
1: Dili pagpangayo pasaylo ang angin buhatan mo, kundi pagpaningkamot nga mahawas kita sa kalison. Kaya kung magpabiling ang uniini, magbuwag yun kita akan!
0: Wa ko gipadako ang akong anak, aron i-live in lang rakan. Gusto ko, imo siyang pagkasla. Dili pa karon pa, Ador. Pero muabot ra kami na namahina. Dobliha, tripliha ang imong lihok. Aron dili kalupigon sa ex-boyfriend ni Eunice nga mibalik og andam ihatag niya ang tanang kapritso. Mubiya ka na.
1: Mao kini ang angay ka ni adto pa, dili pa.
0: Dili na ba dai kun imo mahal, Eunice?
1: Kung pagmahal og pagigugma lang ang rason, mamatay ko o banimo. Busa mientras buhi pa ko og may kaikag pa kong makabot ang akong mga panganduy, kinahanglang biyaan na tikarakan.
2: Siya si Sender Rakan.
3: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni
2: Rakan.
3: Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi. Musika Nini Ricardo. Tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: my day, ka makabuhay. Kumusta? Uy, nakasmile ka. Uy, good for you. Padaplin sa mga problema. Kaya ka problema, di ginamawa. Nay, masulbad na sa'yo mo abot. Sa'yo ganyan, mag-abot. Pero at the end of the day, ang sarap pa rin namang mabuhay. Para kanino ka bumabangon? Mga ganyan. Para kanino ka lumalaban? Ganon. Ilang panglibak. Nakuhan sa man ang oras dahil sa imong nahimutangan, kamakabuhay karon, kahimsog sa gihapon o kabaskog sa panglawas ang atong iampo kanunay sa labaw makagagaw. Oh. Ako si Lady Batud ug magkuyog na usab kita karon. Sud sa usa ka oras uban sa tong tuyo ug tumong. Good health karon ug maapuhon ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Syempre daghang gihapon kita gisgutanan kabayen sa panglawas ug sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. And now, kamakabuhay na ng sumpay sa revelasyon sa itong sender nga si, bagong sender no, nga si Rakan. Today mong ikaduhang yugto kon chapter 2 sa iyang kaagi. Now na dayon, di nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

Nagpatod lagi at lagi na lamang na may maraming demand si Eunice noon. Tila nga sinasadya niya noon na mga bagay na hindi ko kaya ang nire-request niya at tila obligado pa akong gawin at ibigay sa kanya. Pero sa huli wala rin naman siyang magagawa noon dahil hindi ko naman talaga afford. Sa kabila ng lahat, Lady Batod, pinagtatakpan ko pa rin siya sa aking pamilya na nakukonsume na rin sa kanya.

0: Ngano bang mo demand man siya og mga butang nga wa gyud ninyo kinahanglana? Aron may ikakompetensya o ikapanghambog siya sa iyang mga higala?
1: Lulusin mo.
0: Dili sa makiangayon niya na si Eunice, oy. Wa sa katarungan.
1: Pasag din na lang, Lu. Ako masang saba.
0: O ganong nahimo man imong siya ang iyang kadimanding, ha? Apo, Rakan?
1: Kayo ako man mahatag niya kanang tanan. Maunawta ka na ang gisaad ko niya sa wa pa kami magtipon.
0: Kalipay ang imong gikasaad niya. O gang kalipay, wa ka na magbase sa mga butang lamang.
1: Daan na maguna tanan, Lu.
0: Dili, oy. Lahi ang pagbate, lahi ang material.
1: Lulusin mo.
0: Makahigayon gani o niya ko, makigsulti ko ni Eunice. Ako'y pasabot niya sa tinuod na kahulugan sa kinabuhi o sa kalipay sa tinuod sab na kahulugan ini.

hatod sumasang-ayon ako noon sa sinabi ng akin na kababatang kapatid para akong drained na drained nang maging kaming dalawa ni Eunice. Pero sa halip na negatibo ang hatid noon sa akin, inisip ko na lamang na hindi pa ako gaanong nakakapag-adjust kung kaya't nagkaganoon ako. Ako na po ang nagbigay ng dahilan kung bakit tila hindi kaaya-aya ang aking aura simula na magsama kaming dalawa.

0: nakiksultin ako kang papaadorakan.
1: Bahin sa unsa?
0: Bahin sa giinsistar niyang atong pagpakasal.
1: Gusto niya magpakasal na kita, Eunice.
0: Huwag maugin na tayo angay. Pero ka nagtigom ka pa man. Pero makapaabot ko. Bilang ininon forever ko nga magpaabot, Rakan.
1: Eunice.
0: Unsa ka akun? Muapil ka anang mga illegal nga kalihukan aron dali ang kwarta.
1: Unsa?
0: Suggestion ko lang nimo. Kay gilain ako nagpaabot nga mo asenso ta. Milagro gid ang gikinahanglan aron makabaton og katumanan kun naa wa ang imong trabaho.
1: Eunice, dili og dili ko gusto malambigit sa mga illegal nga negosyo. Dili ko gusto makasapi pinaagi sa mga ginadili nga drugas.
0: Ngano? Nahadlo ka masikop? Nahadlo ka mabaybast? Magpadakop ka sa biay.
1: Eunice,
0: una-una ara kini butang nga rakan. Kung makadesisyon ka, sultihi ko.
1: Oh.
2: May definite date na ba, Manoy, sa inyong pagpakasal ni Eunice?
1: Wa pa, Lilo.
2: Kung ako lang, okay naman lang ba ang live-in? Ayaw pakasal. Aron dili ka mabilanggo sa kaminyoon nga mahayan mo lang sa umaabot.
1: Ayaw pagsulti og sama ni Ana, Lilo.
2: Kamatuuran ang gisulti ko og dako nga posibilidad nga magbasol ka lang kung makasal ka mo si Eunice Manoy.
1: Unsa ka ba? Mabatian ka niya.
2: Wa ko'y L. As in, wa ko'y labot.
1: Igo na, Lilo.
2: Pero, may angay ka masayran, Manoy.
1: Ha?
2: Nga sa gugma, dili ka mahimong binilanggo sa imong gibati.
1: Dili ko binilanggo. Mahal ko yun sa tinuod nga kahulugan sa Eunice, Lilo. O kinigibati kong gugma para niya. Nagkinahanglan sa bug pag-adjust sa kumbahin o pagsabot para niya. Kana ang rason nga nung milahutay ko o mulahutay pa ko.
2: Manoy Rakan!
3: Inanagid na ipaglalaban mo yung tao na mahal mo bisag wanas katarungan, no? Mo yes, gyud bisag no. Mo tando, gyud bisag maglingo-lingo. Anyway, ka makabuhay unag ikadahog na pa lamang sa chapter 2 sa revelasyon sa itong bagong sender nga si Rakan ang atong nabati. Human sa pipila ka mga pahinom, dumamalik din taparati pa dahil na pagbasa. Kanabay kay tulog katapusang tipakaga parte sa chapter 2 sa iyang istorya. Kanang tanan, dinhi lamang sa atong dulumanon, sa imong dulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
5: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pop premyo sa EXL.
6: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12 kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Jessler Garcesa, 33 years old, Pikawayan, Cotabato. Bilang isang nurse, radio personality at family man, araw-araw nahaharap ako sa iba't ibang hamon ng buhay. At dahil dyan, kailangan malakas, maliksi at higit sa lahat, malusog ang pangangatawan. Kailangan may panlaban sa sakit at anumang karamdaman. Mabuti na lang, kasama ko ang EXL Makabuhay Plus Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1 sa hamon at laban ng aking kalusugan. I take 2 capsules of EXL Makabuhay Plus every day, 1 in the morning and 1 in the evening, kasabay ng EXL Coffee Mix 17-in-1 to maintain my healthy lifestyle. Ako si Jessler Garcesa, isang registered nurse at ama. Excel in health, excel in life.
9: Siyempre ka makabuhay, nindot gihapon o ikahatag. Dili nato kamahayan ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atong dietary supplement. When we say dietary supplement, apil na sa ito ang everyday nga pagkinabuhi. Pwede na gihapon sa buntag ni mong imnumon, pwede sang sa gabi, pwede sang sa udto, pwede pod twice, pwede pod thrice a day. Labinig na kay gipamati sa lawas. Pero kung healthy ka, okay ra gihapon. Pero dili ka ang imong kumpiyansa, kaya mga sakit nagpanguhit ra na sa daklin. Nindot ngayon mong partner na to everyday ka makabuhay ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya tungod kay daghang mga ingredients giusaan na everyday na to na balik-balik ko sa pagsulti, diba? Nga daghang kitag ma-benefit nga kaayuhan kabahin sa panglawas sa atong kapsula ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Sa kadagan sa mga ingredients diha, usa diha ang atuang ma-avail na diha ang turmeric. Unsa ba'y turmeric? Kanang turmeric ka makabuhay nindot kay na sa atoang panglawas. Kanang luyang dilaw. Kung naatay matake nga turmeric, makalikay na ta sa cancer. Ang turmeric ka makabuhay pwede nga makatabang sa paglikay sa prostate cancer. Mapugnan ang pagtubo sa cancer sa prostate. Yun. Mao na nga pati yun ang mga cancer cells pinaagi sa turmeric. Dagan sa mga eksperto usab ang nakadiskubre nga ang aktibo nga mga ingredients mismo sa turmeric ka makabuhay, epektibo ka na nga makalikay ka o mabatukan nimo ang mga tumor nga dala sa pagkaka katag sa radiation nga imuha sa nang gituyuan sa imong kaugalingon. Tabang usab ka na isip paglikay sa mga tumor cells sama sa T-cell leukemia, carcinoma, sa colon, ingon man sa suso sa mga kababayenan. Sa diabetes, makaayusab ang turmeric. Yun. Kaya ang turmeric ka makabuhay pwede usab nga gamiton isip nga kanang halamang gamot sa Tagalog pa. Sa mga diabetison, tungod kay dunay kapasidad ang turmeric nga balansihon ang insulin sa lawas sa tao or sa pasyente nga dunay sakit nga diabetes. Yun. Ginapabaskog usab sa turmeric ang epekto sa pag-inom ana batok sa diabetes. Kung muinom ka o turmeric ka makabuhay, ginatabangan ka sa turmeric, especially ang imong lawas, nga malikayan nimo ang insulin resistance nga pwede mamahimong rason sa type 2 diabetes. Pero kung kana, gamito nimo dungan sa mga baskog ug okay kay nga mga tambal, especially kanang gireseta sa doktor nimo, kanang turmeric pwede ra usab nga mamahimong rason sa hypoglycemia o pag-ubos sa blood sugar. Mas maigi, mas okay kung mangutana usab ka sa imong doktor sa dili pa sab ka mupatuyang pug gamit sa turmeric para sa imong diabetes, ha. Ang turmeric ka makabuhay, makapaubos usab ka na sa cholesterol. Sa gipahitabo nga pagtuon, natagag pruweba nga ang pagkonsumo og turmeric isip ingredient sa imong pagluto, makalikay ka sa cholesterol sa imong lawas. Nasayra na ito kamakabuhay nga ang sobra nga taas sa cholesterol sa itong lawas, pwede nga mamahimong rason na sa seryoso nga mga problema sa ito ang health. Ang pagmintina sa husto nga gidaghanon sa cholesterol sa itong lawas kamakabuhay, tabang na para malikayan ang nagkadaiya nga mga sakit, especially ang sakit sa kasing-kasing, labi na ang high blood. So nagkinahanglan na nga tong lawas sa turmeric. Ang turmeric makuha nato mismo, kay ang turmeric usa sa daghan nga mga ingredients nga giusa sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mutumar kita sa EXL Makabuhay Plus Capsule every day isip ato ang dietary supplement.
10: EXL Coffee Mix 17 in 1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17 in 1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
9: Dagang salamat syempre ng atong EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17 in 1 Nindot or lami kayong imunon everyday ka makabuhay, especially kung imuhang lifestyle ya kanabi tong imong gituhuan nga ang imong everyday is kanang tong coffee is life minana ka. Pero kay daghan magkagbalatian, acidic ka, utokar imong acid, magka acid reflux ka pa, kung magkapi ka, unya magpalpitate pagyud ka, musaka imong BP, magpanlipong, mura bagkabuhion, gadi masabtan, pero kapi ra gid gihapon, kay badlungon ba yan, no, ana magyud ang tao, no, magpatuyang sa gibati. Nyang uban diha, di na lang kung magkapi, okay, lana kung paminsan, ang magkapi gihapon ko, bahala na. Ana. Ano mag-antos man ka ani mong matang sa kape imong ginainom nga 3 in 1 pag yun na 5 in 1 baron ka na niya digan kay nag-sugar wapad yun kay mabinipisyo para sa imuhang health. Mag-switch ka na sa pag-inom, ari ka na sa EXL Coffee Mix 17 in 1. Kaya itong kape 17 ka ingredients giusa lamang diha ka makabuhay og ang matag ingredients sa ato ang kape makaayo sa atong lawas. Usa diha sa 17 ka mga ingredients ka na sa ato ang EXL Coffee Mix 17 in 1 mao ang ginseng root. Oh, gamot. Ganon. Sa ginseng. Unsaon man ang ginseng, Lady Batod? Para asa man ako sa may kaayuhan nga mahataga na sa itong lawas. Ang ginseng manggod, especially ka ng gamot sa makabuhay, pambatok na sa paghubag. Tungod sa mga characteristics nga antioxidant nga naasa ginseng nga gamot, aba grabe kaayo, bongga kayong epektibo, kaayo na ang paggamit sa itong lawas para kung na may paghubag sa itong lawas, matibhangan, mamaayo. Nausab ka na yung mga antioxidant compound, ganyan na tawag na ito, o gensenosides. Na yung mga pipila ka mga pagtuon na kamakabuhay, ang karamitang nag-build o anti-inflammatory properties sa gensenosides. Ginsenosides, sama sa usa ka Asian ginseng. Ang paghubag manggod kasagaran na ng simptomas sa pipila ka mga balatian or sakit ka makabuhay, apil na diha ang cancer. Ang ginseng, mamahimong epektibo nga kontrahon ang mga nagpagrabi sa cytokine o pag-aanon ang mga nag-connect-ana ng mga sintomas. Ganon. Ang ginseng, usab sa laing bahin, makapaligon, makapabaskog, makapaisog. Makapahealthy sa atong immune system. Usbon na sa data sa pagsulti nga ang atong immune system, mao na nga to ang sundalo sa atong lawas, mo ni mo batok sa mga nagkadaiya nga mga virus, bacteria yung inana. Kaya kung weak ang atong immune system, dali ra ta matakbuyan og sakit. Kung na gani sakit, dugay pa jud mamaayo. Kay weak man, walay mo batok ba, walay mo laban ana. Mura ka giaway nga ikaw ra usa. Ang immune system sa lawas, importante sa matag sakit ka makabuhay. Kanya ang nahimong mas importante kung makigbatok sa mga, especially sa simptomas sa cancer. Ang atong kaluwasan sa sakit sa tao, gikan ana, mismo nga sakit nga cancer, mapiktuhan gyud ana, dili lang kay ang pangadaadlaw ni mga kinabuhi, ang kinatibuk-an gyud nimo. Nya dili na kinahanglan nga magpaopira pata, di ba mga buta na mga bahina. Nganong karon pa lang daan, di man ato atimano ng atong kalawasan. Matod pa sa pagtuon ka makabuhay, ang paggamit na itong ginseng, pwede nga mamahimong importante o makaayo na o luwas pa gina. Gikan sa mga sakit. Oo. Pananglitan ang usa ka grupo sa mga Korean researcher, nagpahitabo sila o kining pag-study ka makabuhay sa mga pasyente nga may pailaw sa curative surgery para sa gastric cancer. Unya nasayran nila nga dako kay natabang ang ginseng sa ilahang pagkaayo human sa operasyon. Ang usa pa ka Korean nga pagtuon, nihatag og report nga ang red ginseng extract makatabang na sa pagpalig-on sa immune system sa panahon sa post-surgery chemotherapy sa kaso sa mga pasyente sa colon cancer. O diba? Nindot kay ikahatag ang ginatawag na itong ginseng sa atong kalawasan kamakabuhay. Niya, asa man ito manguhag ginseng? Di na kinala mong problema ka. Kaya ang ginseng kamakabuhay, usa lamang ka na sa 17 ka mga ingredients nga naasa diha sa ito ang EXL Coffee Mix 17-in-1. So, sa payangin ni mong buhaton, everyday ka nang muinom sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasubukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas, at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Dagan salamat sa pagpaminaw ka makabuhay. Siyempre alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako gihapon ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
11: Lady Batu.
3: O garang kamakabuhay niya ng sumpay, ang ikatulog at tapos ang tipakang aparte sa chapter 2 sa revelasyon sa atong bagong sender nga si Rakan. Now na, dinhi lamang gihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
11: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: Baby Battery, pinaglalaban ko talaga noon si Eunice sa kahit na sino, lalong-lalo na sa aking pamilya. Mahal na mahal ko po kasi siya at hindi ko nakikita noon ang aking sarili na mabuhay ng mag-isa dahil wala siya. Pakiramdam ko noon, Lady Batod, siya ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Kung kaya't lahat ng ginagawa ko noon, masasaway ko lang ang mga taong hindi pabor sa kanya.
1: Nakiksulti na ako sa Eunice. Bahin sa gusto ko nga magpakasal ka mo. May hangyo siya nga dili na lang una ako manginlabot. Unsa man to rakan, imo siyang gimanduan nga mao katoy pakigsultihan niya nako. Dili ko diktador nga pagka-partner pa, Ador. Kinsay na sayon. Dili ko ingon ni ana pa. Pero bisan na. Ang gusto ko gihapon nga makasal ka mo. Kay dili maayong ideya nga ikapuyo mo lang ang akong anak. Dili cheap si Eunice. Dili ko gusto magpadayon kini paragpuyo ninyo. Gusto ko makasal ka mong duha. Og dili simpleng kasal lamang, ha? Angay nga ing grande kay kausalang kaslon ang babae. Ha? Kay kunway kasal, mas maay magkabuwag na lang kamo ug mopauli sa bay ang akong anak. Unsan?

0: Nakailis ka, Eunice. May lakaw ka? Huwag ka man magsulti. Kadiyot, mag-ilis una ko.
1: No. Ayaw narakan.
0: Okay lang ning gisulob ko?
1: No. Okay lang nga dili ka makuyo.
0: Oh. Ha?
1: Ang tinuod, dili ka ginangi makuyo.
0: Ngano? Asa ka man di, Eunice?
1: Magkita kami magbarkada. Dili ka mahimong makuyog. Why partners nga ikuyog?
0: Mauba?
1: Pero ayaw kay ubos ha kung makakita ka sa pictures nga ma-post sa social media.
0: Ngano?
1: Kay kauban ba yan namo ang among sponsor? Si Galo.
0: Galo?
1: Ang akong ex-boyfriend good?
0: Oh, unsa?

Lady Batod, lagi po ako nasasaktan sa tuwing magkasama sina Eunice at ang kanyang mga barkada, at naroon pa ang last ex-boyfriend niyang si Galo. Nagsiselos talaga ako noon. Gusto ko sanang pagbawalan siyang makipagkita sa lalaking yun, pero hindi ko rin magawa dahil ayoko naman siyang magalit sa akin. Hirap na hirap po akong lumugar sa dapat kong lugaran, Lady Batod. Pero hindi ko rin naman kasi alam kung saan ang lugar ko, sa buhay at sa puso ni Eunice.

0: makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: And there you have it, kamakabuhay imong nabati, ang kinatibuk ang chapter 2 sa revelation sa tong sender nga si Rakan. Wa pa mi end dito, pero unya sa itong pagbalik atong lakbitan og isgutan ang atong nabati nga kinatibuk ang chapter 2 sa iyang kasaysayan. Abtik mamalik ta unya dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep of purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
0: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
4: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Buhay Plus, Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
1: Maraming salamat, kamakabuhay. Siyempre, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule at yun ang ipasigarbo tungod kay nindot kay ikahatag nga kaayuhan mismo nga atong mabinipisyo sa atong kalawasan. Inigtumar na ito, anak, kamakabuhay, everyday. Ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule.
5: ato nang imong partner everyday sa atong pagkinabuhi ka makabuhay, isip atong dietary supplement. Daghan kaayo as usual nga mga ingredients nga giusa lamang diha sa atoang kapsula. Usa na diha ang sambong. Usa may kaayuhan Lady Batod nga mahatag sa sambong sa atong kalawasan. Siyempre ang sambong, una sa tanan, dili tanan nga ginaingon nga sa Tagalog pa halamang gamot, ginaila na sa Department of Health or DOH. Dili tanan nga ginaila sa DOH ha. Kumbaga, naay mga pipila nga tinuod nga ginaila sa Department of Health or DOH nga halamang gamot. Kanay mga halamang gamot ya, pero dili gid actually gamot. Dili ingon tambal, dili medisina. Ganon. Pananglitan diha, ang sambong giila na sa DOH or Department of Health. Gina-endorse na sa DOH tungod kay daghan ka nag-health benefits para sa atong kalawasan ka makabuhay. Siyempre, ang usa sa sakit nga pwedeng tambalan sa sambong mao ang sakit sa kidney kasama sa bato sa kidney or kidney stone. Yon. Ang kidney stone ka makabuhay mao ang calcium oxalate crystals na kaya kaayong pagamayon, pahilison sa sambong, as in, mugamay gyud ang bato sa kidney tungod sa pag-inom nimo sa sambong. Dili po, kay kausar ako mainom man, ay kay maukira man, day-day. Dili po, everyday gyud. Unya, pananglit, kung pwermi kang mag-inom sa sambong, dili lang kay mahilis ang bato nimo sa kidney tungod kay kana, as in, wagtangon gyud sa imong sistema, as in, mawagtang gyud ang mismong bato o mawa po na imong balatian nga di maayo tungod anang bato sa imong kidney. Ang nindot nga pag-inom sa sambong kamakabuhay, kanang bato sa kidney nimo, dili na mamahimong agresibo. Kumbaga, dili na mamahimong rason para makabaton kapag komplikasyon. Sa bato sa kidney palang daan na ha, nanay nindot nga mahatag o mahimo o mahatag nga benepisyo ang sambong. Unsa pa sa uban pang mga balatian, di ba? Kung tested and proven na para sa paghilis sa bato sa imong kidney, unsa pa sa ubang mga balatian, sambong pa lang na ka makabuhay. Siyempre, ang sambong usa lamang sa daghan kay mga ingredients nga giusa pagbutang, gisagol diya sa tong kapsula ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kung ang everyday ka makabuhay, mutumar na tawag mainom na taniana para sa ato ang kabasko, kahapsay, kapiskay sa panglawas, gamita og imna ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip ato ang dietary supplement.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Adi ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1, nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus, health and wellness for God's glory.
6: May buhay! Sa makabuhay!
5: Tinood, may buhay sa makabuhay. Para mula hutay ta ka makabuhay, kinahanglan na yun yung basko katong panglawas o ating mga gipamati para dili bitaw ma-atrasado atong mga gimbuhaton. Especially kung kita nanarbaho para nata ika-provide sa atong pamilya, dili kinahanglan o dili gid-angay nga ka na itong ma-hustle pa ta. Nga ka nang mabalda ta sa itong pagtrabaho, sa itong pagkayod. Especially kita mga pobre, makayod gani mga dato, kita pa pang mga pobre, di ba? Nga, kita mga pobre kay bawal, gyud, dili nga masakit. Mga nang ampingan nato itong mga kaugalingon. Nga, bisan pagpila pa ka makabuhay ang atong tumaron o pag-aimnon ka makabuhay, kung di po tamo disiplina sa itong kaugalingon, wasagi mahitabong nindot. Unya, iampo po dato ang tanan. Anyway, sa imong kahiligon sa pag-inom og kape everyday ka makabuhay, mag-switch ka na kung unsa man ang kape imong ginainom diha nga gasto-gasto lang ka unya wa kay health benefits nga makuha. Ipadapli na kay gipangwartahan ra ka. Ari na kita sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. 17-in-1 tungod kay 17 ka mga ingredients giusa lamang sa atong kape sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Usa diha sa 17 ka ingredients ka makabuhay mao ang ginatawag nato og Ganoderma aplanatum. Na diha sa ato ang kape. Dunay mga benepisyo sa ato ang health nga mahatag ang Ganoderma aplanatum. Kabuti

0: Hey, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato, din kagini atong nabati ang kinatibok ang chapter 2 sa revelasyon sa atong bagong sender nga si Rakan. Again, wapang mi-end dito. Karon atong hisgotan o lakbitan atong nabati nga drama kaganiha. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom dito ang malimot, smile, smile, smile, smile ng bongga and God bless us. Avtik, now na, Rakan, maraming salamat. Oo, sa imong pagpadangat, sa imong kaagi diri sa atong tulumanon. Bueno, kon atong basihan ng chapter 2 sa imong kaagi, lisod gyud no nga kanamasud ta sa usa ka sitwasyon / relasyon nga gusto unta nato tungod kay atong mahal ang atong gikauban. Unya ready ta, andam kay ta nga musungasong, musugakod sa kalisod, magpadayon hangtod na sa unahan, hangtod pa gani siguro sa forever. Kaya lamang mapapaisip tayo kung ako gani ang asimong dapit no rakan kung basihan nato ang chapter 2. Pagunahon ako ba nga time pa, murag ako lang usa sa relasyon. Murag ako lang ang naigibating gugma. Murag ako lang ang nairespeto. Ako lang ang kabalo mga tagong konsiderasyon. Ako lang murag kabalo ang musabot. Pero siya wala. Murag inana ba? So kung questionable gani ang usa ka sitwasyon, usa ka relasyon, mag-isip-isip din tayo. Mag-evaluate din tayo kung naabata sa katarungan. Are we on a right track? Or toxic yun ni? Or kinahanglan ba kumulayas diri? Or kinahanglan i-address na ako ni nga problema para hapusay ba ang tanan? Kaysa mong part man, good, di ka, maikog ka mo, sulti kang Yunis ba? Kung basa na to on chapter 2, di ka ganahan nga, magsamok pa mo, masuko siya, mag-away mo, mo ng yes na lang, kabisag no, di ba? So sa karelasyon man yun, again, sa gisulti na ako sa labay nga episode, kikinahanglan na to ang open communication, ang open nga pagpakigsulti, ang pag-update na to sa itong mga partner, kung sa itong gibati, o sa itong giuna-una, para dili siya masyak pag abot sa panahon kumubuto lang tagkalit ninana bitaw. So dili may dili sayop, dili mali kung ato ipabuhagi atong gibati para aware siya sa ato ang estado, sa ato ang emosyon, sa gipitik sa atong kasing-kasing o sa atong giuna-una. Ganon ana dapat sulod sa usa ka relasyon ang communication, ang usa sa mga yawi para magpadayon sa unahan. Anyway, kamakabuhay, sa sunod nga episode sa itong tulumanon, sundan na itong paminaw ng sumpay sa revelasyon ni Rakan. Again, dinhi lamang sa
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.

Makabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruhang a kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ito na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.

0: EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab namong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. EXL Makabuhay Plus. Maraming salamat. Siyempre, eto na ang atong espesyal nga mensahe karong adlawa, kamakabuhay ng bonggang-bongga, inumdumi o isilsil sa alimpatakan. Kamakabuhay, matud pa. Kay alang sa Dios, walay dili mahimo. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Lucas 1, versikulo 37. Daghang salamat sa pagpaminaw and kamakabuhay. Ayog kalimot sa kanunay, health and wellness for God's glory. Salamat sa pagpaminaw kang Karen, hay din sa Marcos family and sa kanila mga kids, si Rwen, si Kyle, and si Lawrence. Maraming salamat sa pagpaminaw. And syempre, mga taga-Dumlan, Mako, Davao de Oro, and sa kanyang kapatid daw na sina Ate Amy, Linlin, si Kuya Nini, Romel, Robert, o kay Mama Carolina, o Caroline Carolina, o Carolina. Carolina lang pala yun. Sisi, Madam Jingle, halos, and si Kimiko, kay Kimiko, Yayui, and sa Villamore family. Maraming salamat sa pagpaminaw. Kamakabuhay, ako si Lady Baton para sa EXL Makabuhay Plus. Ug sa tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Baton. Tambagi ko, Lady Baton. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

kinasing-kasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Kantilan Bank ATM card pwede na pud magamit sa tanan BankNet ATM network tibuok Pilipinas. Oh, unsa pa imong gihulat? Adto na og pagkuha na og bag-ong Kantilan Bank ATM card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Kantilan Bank nga duol kanimo. Sa Kenbank, together we can.
7: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Ako si Dominador Bio Kay Senior sa San Jose Terrell, Davao City. Tukad na kayo ng Magnum C capsule o kape. Tapos iba tayo may nawala yun. Kalawin sa inyo, nawala yun. Munang dingting yun ako na inam. Kadadla yung frenom. Kaysa karlaw, kapag kami inam, kalima aning Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ko ninyo kung gusto nyo. Pero lamiyag yun.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
10: Mga ka-MCOR, it's time to celebrate because MCOR is turning 68! 68! Ngayong August 1 to 31, don't miss the MCOR 68 Anniversary Sale. Anniversary Sale! Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0 interest na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest MCOR branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.mcor.com.ph. For DTI-FE trade permit number R11-100009, series of 2026.
11: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
4: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon. Sa pagbawas everyday sir, normal kayo. Kailang yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday normal ang pagbawas.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibes, sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Hi, kalau may untay kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man jud akong apo. Asa naman jud to akong apo, oy? Kaino mo na rabadyo kog Magnum si Herbal Coffee.
5: Hi, Nay. Pasensya jud kay Nay, ha? Karon pag ikaw naabot ikag palingki ba?
4: Palitan ako ni mog Magnum si Herbal Coffee.
5: Hala, Nay, wala ra ba? Nakalimot jud ko.
4: Kung ho! Balik dito sa parwasya! Ingan talaga na magpalit o Magnum si Herbal Kopi! Muha doon ang ikalimutan! Kabalok ka ang maura na ipagulito na kong kapi!
6: Magnum si Herbal Capsule, Magnum si Herbal Coffee, Magnum si Herbal Juice, o Magnum si Herbal Massage Gel. Mapalit sa Miss League City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan, Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
7: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Hey, Abundalia, Miss Cam, maramag bukit nun. Tuko ang tabang sa ako ang Magnum C. Labi na yung kapsul o kape. Lami ka, sir. Ang tulog mo, di ka kapuyan sa trabaho. Barato pa.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukid noon. Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy.
7: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
9: Lia Casio, Rosario, Tandag City. Sa una, nanuwa pa ko magamit, 3 days, 4 days, dila ko pabawas. Pagka ako, ang kapatsik up ako, saga, may mga resita. Di ba gihapon, kundi katumaro niya. Pagka kuhaan ko sa Magnum C, pag-apil, kadadlaw na ako magbawas. Tungod pag tumar ko, pagsugod ng Magnum C, kapsul, asan ang kapi. Efektibo na, barato pa.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Morilla.
7: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
10: Ipinabisira, taga Matina, Pangit, Davao City. Akong natilawan na Magnum C, lami yun ay, lami akong pamati sa kong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya, barato na sa atin.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
11: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending nangasunog, nangitong balik o naguba ang noun. Tungod, dili tanang whitening kay safe o dili tanang half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghang magkatalumtong o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
6: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
1: Ang inahan, bisan kapoy, padayon gihapon. Bisan bughaton, wag yung reklamo. Pero karon dili na kinahanglan nga mag-antos. Magnum C Herbal Massage Gel. Natural nga kasalbarayin sa sakit sa imong lawas o bughat. Gikan sa mga herbal ingredients, kamuhatag o kalma, init o pahulay sa imong kalawasan. Dili lang ni para sa sakit sa lawas. Para ni sa mga inahan, nga walay undang sa pag-alaga sa tanan. Magnum C Herbal Massage Gel. Kalma sa lawas, gasa sa inahan.
12: Love, sex, marriage, and career. Love.
13: Anam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
14: Sigurado ka?
12: Sex.
14: Ayaw sa. Didili ko andam. Basin mabuntis ko.
12: Marriage and career.
13: Sus na, anasag ka ni Ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
14: Natural. Eh, sige kang pang babae.
12: Love, sex, marriage, and career by Captain Jake.
13: Yes, natawad na kito sa trabaho.
12: Love, sex, marriage, and career.

0: Marriage and Career.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Rodi ka inong kagaunidad kagawas surga del sol. Ay, maayogad kayo sa lawas ang Magnum C Prada. Maugil na kayo ayo sa akong lawas do mga waang mga sakit-sakit sa kalawasan. Barato, epektibo kayo. Kaloy sa Diyos, maayogad ang resulta sa akong lawas. Epektibo, barato kayo.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa hingoog, Seafarers Pharmacy, o Jomed Pharmacy, sa Ampayon Butuan, RN Pharmacy, World Pharmacy, Sakurato, Health Savers Pharmacy, Pharmacia Freeman, o WRV Generic Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Ako pangalan Virginia Mintel. Dali sa Diyos na ko na ako kuha na ako nung may high blood. Salamat dahil ako sa dako sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
4: Good morning, Mang.
5: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na ka, Pang. Dali pa, mga pinatangduha.
4: Kumunta ng...
5: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
4: Kumunta sa aroma ni, uy.
5: Ay, syempre.
4: Di, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malamig yung kayo.
5: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
4: Magnum C Herbal Coffee?
5: Oo. Mauna ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
4: Kung maumang, ako sabihan ni rekomenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
5: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
6: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
0: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
7: Kayo pa rin ba'y nakikinig sa programang Love,
8: Sex, Marriage, and Career ko? Man si Captain Jake, kung si Mommy Lucky, maayong pagpaminaw sa inyong tanan.
7: Di, Abby, maguna ko, kayo pa rin po. Kayo po ay nakikinig.
8: Oh, kayo po ay nakikinig.
7: Eto na naman po kami. Kami nasad ni.
8: Pero actually, Captain Jake, kung mayon ka nga, eto na naman, kayo pa rin po ay nakikinig. Siyempre, kapaminaw, gihapon sila.
7: Ah, okay.
8: Kanunay, continuous ba? Ibig sabihin, ka ng padayon, dili pwede maundang ang inyong pagpaminaw. Kaya kung maundang mo, saan na lang, aniwa na may maminaw na mo.
7: Oo, oh, gani po, no?
8: Muna, Tuesday, choose. Pili o ni mo kung kinsa imuhang paminawon. O, siyempre, ay hindi paminaw ka lang. Si Mami Lucky.
7: Samahan niyo po kami ha sa loob ng dalawang oras na naman po mga kaibigan. Napakaganda ng kwento kahapon. Ngayon, isang kwento na naman ang inyong maririnig. Isang kwento na naman po ng buhay na pwedeng kapulutan ng aral mga kaibigan. Napakarami po ng send ng message kahapon mga kaibigan. No? Thanking. Kapasalamat nga nindot kayo ang mga stories kay daghang pagtulo na yun. Last week daw na yung mga stories last week nga nagapahilak,
8: nagapahatag o kanang about sa mga ginikanan. Nindot po siguro kung inyong mga story na purang among madungog.
7: Daghang pa story.
8: Nindot po siguro kung kamo mismo, inyong mga story din ang mga tinaguan, inyohang i-message sa amo. Pangita ang Captain Jake and Mommy Lucky Captain Jake. Captain Jack and Mommy Lucky nga Facebook page para pag like sa ato ang Facebook, o syempre kung kisa man to maka-like o maka-follow o consistent sa pag-share sa ato ang mga values na nakakayaman sa ato mga content sa itong Facebook Captain Jack, pwede sila makadaog o pa-premium gigan sa amo ni Captain Jack o ni Mommy Lucky.
7: Ayun, oh. So halimbawa yung mga may Facebook dyan, hanapin lang ang Captain Jack, Mommy Lucky, values na nakakayaman. And speaking of values na nakakayaman, diretso na tayo mga kaibigan. Ano ba ang values na nakakayaman, Mommy Lucky?
8: Ayan, sabi ni Sarah Villar Captain nung nakaraang araw, meron na siyang 7 values na nakakayaman.
7: 7 values?
8: Yes!
7: Pero isa lang atong kinahanglan.
8: Oo, isa lang itong kinahanglan. Pero ako lang i-mention.
7: Sige daw, sige daw.
8: Una daw, disiplina. Value sa pagdisiplina. Ikaduha, value sa pagtrabaho o pagsipag or pagiging masipag. Ikatulo, pagkanon o pagmaayo sa kaugalingon. Ikaapat, ang pagkaginansya o pagpangita o opportunity. Pagpangita o opportunity, kumbaga mangita ka opportunity para sa imo kaugalingon. Kalima, pagtipig o pag-invest. Ang ikaino, ang ikaunom, Captain Jake, ang pagkakaroon ng integridad. Ikapito, paglahutay o dili pag-undang. Positivity. Muna itong na-mention itong mga nayaging adlaw, Captain Jake. Salamat sa imuhang 7 values na nakakayaman. Muna po niyog 7 doctors. Mr. Sun, Mr. Water, Mr. diba? Mr. Happiness, ingana. Salamat sa mga values na nakakayaman. Eto, Captain Jake, ang pinakanindot karon nga values na nakakayaman nga akong nakita. Gikan kang nan kang Marisa Polinar. Nanay na ba ni si Ma'am Nanay Marisa?
7: Marisa Polinar? I think bata pa ni.
8: Pero taga-bisling ni siya eh. Magandang sinabi niya Captain Jake ano at napapanahon na maging mapagmahal sa magulang.
7: Ayan, oo. Oh.
8: Values ng pagiging mapagmahal sa magulang.
7: Ayan, napakarami. Napag-usapan na natin yan mga nakaraan. Values ng mapagmahal sa magulang. Tama yan mga kaibigan. Ayan, pero i-connect natin doon sa una. Ako'y gusto istoryahan ka to isa. Ito na una, 7 values man to.
8: 7 values, ayan, oh.
7: Itong isa, itong kasipagan.
8: Kasipagan.
7: Ayan, oh, ayan, pag-usapan natin. Excellence, kasipagan. Kasi pagka masipag ka mga kabihan, ang aim mo kanunay is excellence. Ano bang gawin mo ang lahat ng iyong makakaya? Ayan, ayan, maganda ang pag-usapan. Ayan. So mga kaibigan, sa lahat ng ating gagawin, dapat excellence ang goal. Ayan, maging excelente. Excellent ka dapat. Excellence ang goal, mga kaibigan. Lahat ng gagawin natin, dili tungod kay gamay ra kita, gamay ra pud ang effort ngayon mong i-apply. Applicable ito sa lahat naman nagtatrabaho. Makinig po, kung ikaw ang nagtatrabaho ngayon sa burger-burgeran, department store man yan, tindahan man yan, o kahit...
8: Kahira ka man sa hardware.
7: Kahit anong trabaho po, makinig po mga kaibigan, kahit gaano man kaliit ang sweldo. Makinig po ha. Hindi porket ganyan lang ang sweldo mo, tinitipid mo ang kaya mong gawin. Ayan. Kasi minsan, marami po ang mga tao, mga kaibigan, na hindi naman o nagsimula naman sa maliit na antas. Pinakaubos nga matang. Maaaring nagsimula sa pagiging janitor, pero kapag ka-janitor sa binibigay niya lahat. Ang gusto niya, excellence. Excelente siya sa kanyang ginagawa. Siya ang pinakamagaling na janitor. Pagka sinabing janitor o kalinisa na pag-uusapan, top of mind, pangalan niya nababanggit.
8: Ay, kato, how to?
7: Hoy, how to? Hindi porket napakaliit ng antas na kanyang trabaho o di porket napakaliit ng tingin ng ibang tao sa trabaho mo, imo na pong yama-yaman o gamay na po ng imong pagtanaw. Maura man niya akong sweldo. Maurasad niya akong effort. Adi ko mag-effort, oy.
8: Maura man gihapon.
7: Maura man gihapon. Maura man sweldo, ha. Maling mindset, mga kaibigan. Klaruhin ko, ha? Maling mindset. Ang mga tao kadalasan na mga nagtatagumpay, kadalasan nagsimula sa pinakamababang antas. Subalit dahil iba ang kanilang pananaw sa kanilang ginagawa, yun ang nagbitbit sa kanila pataas. Dahil hindi nila pinagbabatayan ng ikli, liit ng sweldo para gawin nila yung kanilang full potential. Para ipakita nila ang kanilang full potential. Hindi nakabatay sa liit, ikli ng sweldo, mga kaibigan. Kundi, gamay akong sweldo, pero nindot mga kagitagaan ko opportunity. Akong ihatag akong best. Kung nagtatrabaho ka, kung halimbawa kahera ka, dapat ikaw ang pinaka magaling na kahera.
8: Pinaka-hound.
7: At hindi lang basta magaling, maaasahan ka rin.
8: Yes, trust ka ng trustworthy.
7: Yan, trustworthy. maaasahan ka rin kasi yung galing, mga kaibigan, napag-aaralan kasi yan. Mm-hmm. Ibig sabihin, hindi, maaari nagsimula ka, hindi ka magaling, pero kinalaunan gumaling. Kasi lahat ng skills, napag-aaralan. Gumagaling tayo kapag ka, ginagalingan natin, o nag-uukol ka ng panahon para galingan mo. But, dapat importante, mahalaga rin, mapagkakatiwalaan ka rin, maaasahan ka rin. Kaya pag sinabing kahera, top of mind, pangalan mo. Top of mind ka kaagad. Pag sinabing mekaniko, ah, ikaw kaagad ang top of mind.
8: Ay, dito ka kay Kuan mo magpaayo sa okay. Kailan kay
7: Maayo
8: Captain Jake.
7: Magaling to.
8: Magaling kay to. Nya, dili to ka ng...
7: Manigbas.
8: Dito mangliog.
7: Dito manigbas. Di ba? Yung mga tao na, tingnan mo yung mga tao mahilig man lamang, kadali, makinabang sila sa maikling panahon, nakikinabang
8: pero
7: sila.
8: Pero dili sila yung top of mind pag nanginahanggan ka sa noon.
7: Pero sinisira mo rin ang pangalan mo. Kaya, kinalaunan, magtataka ka, hindi lumalago. Pero yung mga, kahit paul, kamay lang, pero tinarong, minaayo, kanunay, lagi kang naisip ng tao kasi trusted ka, trustworthy ka. Isipin ng tao, ah, dito ko ganahan magpaayo sa akong gamit, kay, believe ko dito, kay, maayo kayo mo trabaho. Di ba? Top of mind ka. Ganahan ko ato kong empleyado, ano man, bisag gamay rin sweldo, pero grabe mo trabaho. Kaya pagka may bakanting posisyon, i-promote nyo yan. Di ba? Ano rin ang kinabuhi?
8: Ganahan ko dito mo kaon sa karinderiya, kay bisan gamay lang ilang karinderiya, maayo kayo ito mo entertain tong ilahang tig-serve sa ilang sudan.
7: Isipin nyo ha, kung ganun ang mindset natin, walang bansa, walang lugar na hindi magtatagumpay. Abunda kay mo ang negosyo, abunda mo reflect man na sa ekonomiya. Ang tanan natagaan oportunidad mo dako.
8: Yes,
7: pagka ang mentalidad sa mga tao nga naningkamot, ana lang kanunay dili kay magbilang.
8: Daghan og opportunities.
7: Yeah, of course mga kaibigan. So yan ang ibig sabihin, excelente. Pagkalimbawa, pinagkatiwalaan ka, gawin mo yan. O sa pinakamaliit na pagtitiwala, galingan mo, ibigay mo ang best mo. Kung nagtatrabaho ka ngayon, huwag ka magbilang ng oras, huwag ka magbilang ng effort, ibigay mo lahat. Bakit? Ito natutunan ko, Mami Lucky. Kung hindi man ma-appreciate yan ng mga taong inaasahan mo, boss mo, amo mo, hindi man nila makita yan. Pero hindi ka lugi. Bakit? Mm-hmm. Kasi merong Diyos na pumapalakpak.
8: Yes.
7: May Diyos na nakatingin sa'yo. Hindi ka niya pababayaan. Bibigyan ka niya ng maraming opportunity kasi maasahan ka, maayos ka, ginagampanan mo ang iyong trabaho ng maayos, may dignidad. Ganun dapat. Hindi yung nagbibilang ka ng oras, inutusan ka lang, sabihin mo kagad, di ko naman trabaho yan. Di man ako natrabaho, ako gisugo. Kaya hindi mo maabanti ang karir. Magaling ka lang pero hindi ka maasahan. Di ba? Magkaiba yun mga kaibigan ha? Magaling ka lang pero hindi ka naman maasahan, wala, gihapon na. So dapat maasahan ka rin. Yun. Sa ganong paraan mga kaibigan, dyan nabibigyan ng natutulay ka sa maraming oportunidad. Pagka hindi man nakita yan ng amo mo, hindi ka lugi. Lugi sila. Ano man, wa man nila na-appreciate ang uyaw ni mong abilidad. And lahi ang tao nga maka-appreciate ana sa unahan. O dito na sa unahan, mataga ang kagdaghang higayon, labi nagmatunong ka sa tama nga mga tao.
8: Tama!
7: Ana rin ang kinabuhi. Sugod sa pinakagamay, antas sa pagpanarabaho, pero matingala ka nga, daghang kay opportunity sa unahan. Di magkulang kay nga naman, excelente man ka. Ayan.
8: Excelente!
7: Excelente! Excellent ka! So ang atong goal is excellence. Gawin mo ang buo mong makakaya na parang sa Diyos ka naglilingkod. Yun ang dapat.
8: Ay, maganda yung sinabi mo, Kap.
7: Tinood na. Nasa Biblia, Mami Lucky. Gawin mo ang iyong buong makakaya na parang sa Diyos ka naglilingkod. Ihatak ang imong best. Kay kung nakita sa Ginoo nga tinarong na maayo ka magtrabaho, di yun kanya daluan. Ang Ginoo ba yung siya may gahatag anang tanan?
8: Correct.
7: Di kanya daluan. But anyway, padayon na mga kaibigan, ang values na nakakayaman ay hatid sa inyo ng Magnum C! The most trusted by seniors. Pinagkakatiwala ng mga nanay, tatay, ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Barley Coffee, Magnum C Herbal Capsule, and Magnum C Herbal Coffee, and Magnum C Diacare. Yan. So may mga diabetes, Magnum C Diacare. Problema, komplikasyon sa diabetes, Magnum C Diacare. Hanapin lamang po sa mga butika. 12 pesos lang yan. Pagkabugha at hingal, ubo, grabe kayo karon ang mga Lahi-lahi mga sakit.
8: Viral infection.
7: Usong-uso ngayon ang pneumonia. Mag-ingat po ang mga nanay tatay ha, kasi usong-uso yan.
8: Yung simpleng ubo nyo, baka hindi nyo alam. Papunta na dahil na siya sa dili maayong kaimtang.
7: Kaya ngayon pa lang po, naka-food supplement para atong lawas, dili-dali nga maigo o mga bugat nga balatian. Magnum C Herbal Capsule para sa inyo. Pangpaligoon sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule. Ang usa, Magnum C Dia Care para sa may mga diabetes, high blood, hypertension, Magnum C Dia Care. Kung doon na kayo ka ng taas nga uric, Magnum C Dia Care.
8: Mm-hmm.
7: Dakutong tabang sa imo ha. Oh. Uric acid, Magnum C Dia Care. High blood, Magnum C Dia Care. Diabetes, Magnum C Dia Care. Ubo, hilanat, problema sa baga, problema sa resistensya, magpadede, bata, bughat,
8: Magnum C Herbal Capsule.
7: Yan, Magnum C Herbal Capsule. Bughat, di makatulog, Magnum C Herbal Capsule. Anemia, Magnum C Herbal Capsule.
8: Babaog ng
7: Muglubin.
8: Muglubin, Magnum C Herbal Capsule.
7: Yan, napakainam po niyan mga kaibigan. Mabibili po sa lahat ng butihan, Rodion Pharmacy HB1, and Bufargo Pharmacy, tanan diya sa Bukidnon, Hinguog, Butuan, and Kabadbaran, available po. O sa tanang nga butika diya sa Agusan Desur area. And of course, available po sa Parenyas Drug Store.
8: Sa Midsayap.
7: Sa Midsayap. Sultan Kudarat, South Cotabato, Bukidnon area, North Cotabato. Available po, Davao City, Suyo Pharmacy, Tesco Drug.
8: Value Plus.
7: Amesco Drug.
8: Butika Karina.
7: Ayun. Tanan po, L300 Pharmacy. Napuli rin sa may
8: ADRR Apil.
7: Ayun, halos na lang po sa Davao City mga kaibigan. Puntahan naman po ang mga suki mo, di ka makakabili ka ng Magnum C products. Magpapatuloy po ang programang Love, Sex, Marriage and Career. Ako po si Captain Jake.
8: Si Mommy Lucky.
7: Mamaya po, konti, babasahin na natin ang kwento sa programang Love,
8: Sex, Marriage and Career.
0: Love, Sex, Marriage and Career.

0: and career. Kayo pa rin ba ay nakikinig sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career? Kawan si Captain Jake ug si Mommy Lucky. Dagang salamat di ay sa itong mga nani ug tatay nga nag-message Captain Jake na very excited para sa ito ang Magnum Sea Caravan Day. Ako lang, dalik kita na ako ni Gamay.
0: August 22 ba?
1: August 22, magkita-kita ta sa Poblacion, Santa Josefa Gymnasium, Santa Josefa, Agusan del Sur. Alas 8 sa buntag, August 22. Alauna sa hapon, sa Trento, Agusan del Sur. Ang ato ang lugar, ako pang i-announce, Captain Jake, sa mga musunod nga adlaw.
0: Asa Dapita.
1: Kung Asa Dapita ang ato ang lugar. Pero tuloy na tayo sa jackpot round.
0: Ayan, August 22 na po yan. Santa Josefa, magkita-kita na yun ninyo. Dugay na miwa kabisita sa Santa Josefa. Excited na kami dahil 50,000 pesos po ang jackpot prize sa Pera o Magnum Sea. Karon ang mga basiyo ninyo, mga taga Loreto, Asa Dapita ng doon sa Santa Josefa.
1: Actually, Captain Jake, isa na katuig. Kasi August 2 man taan to, naganto. August 2, 2025.
0: So, one year na po dahil may wala kabalik.
1: One year na po dahil may wala kabalik.
0: So, ang buhaton ninyo, mga taga duol-duol sa Santa Josefa, at doon lang mo, magkita ta ninyo kung taga Loreto ka, Asa Manapita na. Basta dul-dul ka Santa Josefa, appeal mo ani kita, lagsara kita nga magkita ninyo balik.
1: Yes.
0: Ang jackpot prize po ay 50,000 pesos. I just hope nga makuha ninyo ang premyo sa Santa Josefa. And syempre sa taga Trento, mga kaibigan, alauna ng hapon, kung saan ang jackpot prize sa Pera o Magnum Sea, 30,000
1: pesos. Agnes Ortega ha, magkita kita tadira sa Maya. Santa Josefa og sa may Trento, magkita ta din ha. Si Annalyn Panes po, ang mga taga Trento. Ako lang nings lang ipang greet Captain Jake para ma subaybayan nila ato ang Magnum Sea Caravan Day. Salamat sa pagpaminaw kay Kenchi Sumalinog, si Jose Ahero, maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. Ug salamat po sa pagpaminaw kay J-Ann Gomera. Na-assign ba ni sila Captain Jake sa kuan kay ng infantry. Gapaminaw ni sila permanently
0: sa ato.
1: Mga sundalo. Uy, salamat po sa inyo mga taga-tagom ni sila. Thank you very much po sa inyong pagpaminaw. Sa kuan ni sila nagapalit Captain Jake sa Kent Pharmacy.
0: Ayun.
1: Sa ato ang Magnum Sea.
0: Sa Tagum available po halos lahat ng butihan na sa Bonifacio Drug, sa anapo na sa Doreen's Pharmacy, naapo sa Perpetual Pharmacy, sa New Market Pharmacy. Halos tanan po diha sa Palengke, may mga butika diha na ay Magnum Sea diha nga produkto sa Palengke mismo sa Tagum City. And available sa Kapalong, Asunsyon, Sawata, Laak, New Corellia. Available po sa mga butika diha. Panabo, Carmen, Santo Tomas, available po mga kaibigan. Mako, Mabini, makapalit mo Magnum Sea diha.
1: Ayan. Carlina Gragasin, salamat sa inyong pagpaminaw. Sila na Johansson, thank you very much po sa inyong pagpaminaw. Katoonan kayo sa Nanay Johansson, ngayon siya. Happy day sa inyo, Mommy Lucky and Captain Jake. Gananda siya sa Magnum Sea kay natural na herba lunas para sa kalusugan. Kay barato na, epektibo pa.
0: The best good ang inyohang values na nakakayaman. Padayon, aron daghang makatunan. Aba, salamat po. Kami po, natututo rin kami sa mga values na nakakayaman na pinapadala niyo sa amin. Nag-post si Mommy Lucky kagabi, daghang kayong mga values o tuwing
1: isang adlaw.
0: Daghang kayong mga gisendering na dapat taas ang pasensya. Values na nakakayaman yan. Totoo yan. Isa pa dito, naminaw midri sa inyo, values sa pagkugi o pagtipid. Aba? Si Jean Gimalan, lagi po nakikinig diha sa San Francisco, Agusan del Sur. Salamat po Rachel Ango, si Lucky Mimi, si Nanay Flor Flores, Nanay Carmen Porras, kumusta naman? Nanay Lani Plaza, Nanay Elsa Narkit, and Nanay Lolita Go. Salamat po, Nanay.
1: Thank you po.
0: Valentina Alvarez, kumusta na po? Salamat
1: Nanay
0: po sa inyo.
1: Nanay Cafe, Dolores, salamat sa pagpaminaw. Si Christian Bolivar, thank you rin po sa inyo pagpaminaw.
0: Nanay Nelly, salamat po sa inyo. Hazel Rolida, nakaantabay sa programa natin. Salamat po.
1: Apple Molina, thank you very much po, Janaline Amaro. Thank you very much po sa inyo pagpaminaw. Si Ricky Sonny, salamat po sa inyo pagpaminaw. Si Mary Jean Estanda. O siyempre si Sweet Diacosta. Thank you very much po sa inyong lahat sa pagpaminaw. Si Clifford Pagtalunan. Thank you very much.
0: Ito na po ang kwento ngayong araw, mga kaibigan. Napakaganda. Ito na yung basahon dahil Mami Lucky. Ito na ang kwento ng isang lalaki sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage, and Career.

Captain Jay. Magandang araw po sa inyo, Kapitan, Mami Lucky, at sa lahat po ng inyong mga takapakinig. Gusto ko lamang pong ipaalam sa inyo, Kapitan, na ako rin po ay natutuwa. Ako rin po ay matatawag na suking sumusubaybay na inyong programa. Po ako sa pangalang Nolly. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo, Kapitan, ay tungkol sa aking pamilya, tungkol sa aking karanasan sa buhay. Gaya rin po ng karamihan, ako kay sa kahirapan. Ngunit ang kahirapang yung Kapitan ay ang nagbigay sa akin ng lakas. Ang karanasan sa kahirapan, Kapitan, ang nagbigay sa akin ng pagkakataong mas mangarap pa sa buhay. Lima kaming magkakapatid. Ako ang pangalawa mula sa panganay. Kinalakihan ko ang pag-uugali ng aking pamilya, Kapitan, na parabang tinanggap na ng aking mga magulang, mga kapatid, kung ano man ang meron sa amin noon. Mahirap na nga po kami, hindi par sila marunong mangarap. Yan ang nasasaksihan ko noong, Kapitan. Dahil kapag ka wala kaming ulam, kapag ka wala kaming bigas, parabang okay lang sa aking ama na parabang tanggap na niya na kailangan lang namin magtiis kahit wala kaming kakainin. Hindi masamang tao ang aking mga magulang, pero nakita ko rin talaga, Kapitan, ang kaibahan. Yung tipong parang kailangan lang namin tanggapin na hindi kami nakakakain o hindi kami pwedeng kumain o wala, parang wala kaming karapatang mangarap. Ganon ang tipon pagpapalaki sa amin ng aking mga magulang, lalong-lalo na ng aking ama. Hindi ko minsan naringgan o napakinggan ang aking ama, Kapitan, na nangarap siya para sa kanya. Ni minsan hindi ko narinig ang pangarap ng aking ama para sa aming magkakapatid, para sa kanyang pamilya. Ang lagi kong naririnig sa aking ama ay magtiis kayo, mahirap tayo. Huwag ka nang mangarap, napakambisyoso mo naman. Mga salitang tumatak sa aking isipan, Kapitan, na parabang kasalanan ng isang tao, ng isang anak na mangarap para sa kanyang sarili. Bata pa lamang ako, Kapitan, nasabi ko na sa aking sariling hindi maaari ito. Yung tipong magtiis na lamang ba kami na isang beses kaming kumain sa isang araw? Walang bigas. At lagi akong inuutusan noon ng aking ina na pumunta sa aking tsahin para maghiram ng bigas. Malayo pa lamang ako, Kapitan, ay rinig na rinig ko na ang boses ng aking tsahin na sinasabing, ano na naman? Mangihiram na naman kayo. Hindi naman kayo marunong magbayad. Ang problema ninyo ay dinadamay ninyo ako. Ano ba naman ang mga magulang mo? Bakit sa akin umaasa? Yun ang laging naririnig ko na mga salita mula sa aking tsahin ng kapatid ng aking ina. Sa tuwing inuutusan ako para lapitan sila at manghiram ng bigas at pera, lalong-lalo na kapag ka merong isa sa amin na nagkakasakit, wala akong ibang pwedeng gawin, Kapitan, kundi tanggapin ang mga masasakit na salita. Tanggapin na lamang kung ano man ang sasabihin ng mga taong hinihiraman namin. Masasakit na salita gaya ng hindi naman kayo marunong magbayad ng utang. Masakit yon para sa akin, Kapitan. Lalong-lalo na kapag ka pinag-uusapan ang patungkol sa aking mga magulang. Ano ba naman yan? Napakaraming anak, hindi naman nagpaplano. Hindi naman nagsisikap. Anong ipapakain nila sa kanilang mga anak? Yan ang mga panlilibak ng mga taong nakapaligid sa amin, Kapitan. Lalong-lalo na ng aming mga kamag-anak. Masasakit na mga salita ang tumatak sa aking isipan. Na sa tuwing sinasabi yon ng aking mga kakilala na mga taong nakapaligid sa amin, lalong-lalo na ng aming mga kamag-anak, ay nasasaktan ako para sa aking mga magulang. Pero ang mga salitang yon, Kapitan, ay may katotohanan naman talaga. Na minsan, naitanong ko na rin sa aking sarili, totoo naman,
Bakit ba nag-aanak ang aking mga magulang ng lima? Lima kaming magkakapatid pero minsan hindi ko narinig kung anong mga plano nila para sa amin, kung saan kami mag-aaral, anong magiging baon namin, anong mga gamit namin sa paaralan. Yung tipong magpapasok ka na, kapitan, wala pa rin akong notebook. Wala man lamang akong krayola o kahit na anumang gamit sa eskwela. Inggit na inggit ako noon, kapitan, sa mga kaklasikong may mga bagong bag. Bagong notebook. Ang mga notebook nila ay di cobre pa. May mga cover pa, kapitan. Inggit na inggit ako noon kapag may magandang lapis o ballpen ang aking kaklase. Habang ako ay pinagtitiisan ko ang napakaliit na lapis na ginamit ko na sa ilang panahon. Kailangan kong pagtiisan ang tsinelas na butas. Kailangan kong pagtiisan ang gamit ko, kapitan. Cellophane, hindi bag ang gamit ko. Bakit ba kayang tignan ng aking mga magulang ang ganitong kalagayan? Iyan ang tanong ko sa aking sarili noon. Bakit na kaya ng aking mga magulang na parabang okay lang sa kanilang umalis kami ng bahay na walang laman ang aming tiyan? Gutom, walang pagkain, pero kinakailangan kong pumasok sa paaralan. Bahala na. Kaya kadalasan, kapitan, ay nakikisalo na lamang ako sa aking mga kaklase. Kahit anuman ang kantsaw nila, kahit man anumang sabihin ng aking mga kaklase, basta ba't magkaroon lamang ng laman ang aking tiyan. Hindi ko kailanman makakalimutan ang mga karanasan na yun. Yun ang nagpatibay sa akin. Kapag katuwing tanghalian, amoy na amoy ko na ang piniritong isda na baon ng aking kaklase. Yung tipong gustong-gusto kong kumain, yung tipong ang sarap kainin, kapitan, pero wala naman akong baon. Kinakailangan ko lamang tignan sila. Kinakailangan ko lamang tumingin sa kanila at maghihintay na sasabihin ng aking kaklasing, busog na ako, may sobra pa, baka gusto mong kainin.

umuwing luhaan minsan. Luha ng gutom, luha ng awa sa sarili. Naawa ako sa aking sarili, Kapitan, dahil kinakailangan kong pagtiisan ang lahat sa murang edad. Bakit ko kailangan pagdaanan ng mga ganitong bagay? Bakit ako parang namamalimos sa aking kaklase? Di ba may mga magulang ako? Di ba may ama ako? Di ba may ina ako? Bakit kaya ng aking mga magulang na tignan na lamang ang aming kalagayan? Bakit hindi nila kayang gawa ng paraan? Yan ang tanong ko sa aking sarili noon. Sa murang edad, Kapitan, ay nagsilbi yung na inspirasyon at motivation sa akin. Kaya nagsikap, nagsipag, naging working student. Na kinalaunan dahil sa pagsisikap ko, Kapitan, ay nakapagtapos ako ng pag-aral hanggang sa college. Pumasok sa pagninegosyo. Sa awa naman ng Diyos, Kapitan, ang lahat ng ginagawa ko kahit mula pa noon, hindi ako nagkaroon ng kailanman o hindi ako kailanman nagkaroon ng problema patungkol sa bayarin ko sa eskwela. Lagi akong nabibigyan ng pagkakataon magkaroon ng trabaho. At lagi rin akong nabibigyan ng pagkakataon na mabigyan ng part-time job ng aking mga amo. Okay lang sa kanilang mag-aral ako tuwing gabi. Kaya mula pa noon, Kapitan, ay tuloy-tuloy ang aking pag-aaral. Natustusan ko ang aking pangangailangan hanggang sa makapagtapos sa pag-aaral na kinalaunan, Kapitan, ay nagsilbi itong paraan para magkaroon ako ng negosyo. Itinuro sa akin ang dati kong amo kung paano magnegosyo, kung paano dalhin ang negosyo. Sa kanya ko natutunan ang lahat. Kaya matapos ang college, ay sinimulan ko ang kaunting negosyo at unang-unang kinuha ko ang aking mga kapatid sa pag-asa, Kapitan, na makakatulong sa kanila, sa pag-asa na magtutulungan kami. Yun talaga ang nasa isip ko noon dahil alam ko makakatulong ako sa aking mga kapatid na hindi man lamang nakatungtong ng college. Magkaiba kami ng pananaw sa buhay. Kung ako nagsisikap na makapagtapos, sila naman ay parang kontento na nakatira sa bukid. Kontento ng kumain ng saging, kamote at balanghoy. Hindi naman masama yun. Ang sa akin lang naman ay may pwede naman kaming gawin. May lakas kami, may katalinuhan. Pwede pa namang magbago ang buhay. Yun ang prinsipyo na sinusundan ko, Kapitan. Kaya nung magkaroon ako ng sariling negosyo, kinuha ko kaagad ang tatlo sa aking mga kapatid. Tinuruan ko, ginabayan ko at sinahuran ko rin. Yun talaga ang pag-asa ko. Lagi kong sinasabi sa kanila mga pangarap ko. Pangarap, hindi lamang para sa aking sarili. Hindi lamang para sa magiging pamilya ko, kundi para rin sa kanila mga kapatid ko. Matulungan ko silang magkaroon ng magandang hanap buhay. Magkaroon ng malinis na hanap buhay. Yung hindi na kailangang maputikan. Hindi na kailangang sobrang init o pagtisa ng sobrang init. Magaan na trabaho lamang, Kapitan. Sa una, masayang-masaya ako dahil kahit papaano ay nakakatulong ako sa aking mga magulang. Nakakatulong rin ako sa aking mga kapatid, lalong-lalo na sa kapatid ko o kuya ko na may mga anak na rin o may pamilya. Pinagkatiwalaan ko ang aking nakakatandang kapatid. Ito ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa ko sa buong buhay ko. Ang magtiwala, Kapitan. Makalipas lamang ang iilang panahon, nalaman ko na lamang na pinagkaisahan ako ng aking mga kapatid. Mula sa aking panganay, sa aming panganay na kapatid, sa mismo ang nangunguna, Kapitan, para pagtraidorin o traidorin ako. Dahil sa sobrang pagtitiwala ko, Kapitan, hindi ko na nalalaman na pinagnanakawan na pala ako ng aking mga kapatid.
Sa sobrang pagtitiwala ko sa kanila, hindi ko na kailanman tinignan kung ano bang meron o meron dyan. Sobrang tiwala ko sa kanila na pinakikinggan ko na lamang kung ano bang sinasabi ng aking kapatid sa akin. Hindi ko na tinignan kung ano man ang nangyayari sa negosyo, kapitan, dahil busy rin ako sa ginagawa ko rin para sa aking sarili. Meron rin akong pinag-uukulan ng panahon, lalong-lalo na ang panibagong negosyo. Subalit, nagulat na lamang ako nang mapansin kong paunti-unti ay nagbabago na ang takbo ng aming negosyo. Paliit ng paliit. Ano bang nangyari? Malakas naman ang negosyo. Yan ang una kong tanong sa aking sarili. May customer naman. Saan na ang pera? Walang maayos na record, kapitan. Subalit sa unang tingin ko pa lamang, may hindi magandang nangyari. Hanggang sa unti-unti nang lumalabas ang mga istorya. Mabuti pang ibang tao, kapitan. Tao na hindi ko kadugo. Sila pa mismo ang nagsabi sa akin sa totoong nangyayari sa akin negosyo. Pinagnanakawan na pala ako ng aking nakakatandang kapatid at ang masakit pa, dalawa o tatlo sa kanila na pinasok ko sa akin negosyo ay nagkakasundo pa silang dayain ako, pagkaisahan ako. At noong mga panahon na sinita ko na, tinanong ko na,

Hindi na. Hindi ko na kayang kontrolin ang aking stress. Labis-labis ang aking stress sa pagkakataong iyong kapitan, kung saan nagkasundo pa ang aking mga kapatid na iwanan nila ako sabay-sabay.

Grabe ang sama ng loob na naramdaman ko sa pagkakataong yun. Mali ba ako na pinagkatiwalaan ko ang aking mga kapatid? Mali ba ako na pinasok ko ang aking mga kapatid? Mali ba na tinulungan ko ang aking mga kapatid? Tama nga ba ang mga sinasabi ng ibang tao? Tama nga ba ang sinasabi ng ibang tao na hindi dapat kinukuha ang isang kamag-anak sa negosyo? Ang akin lang naman sana, kapitan, ay makatulong sa kanila, pero pinagkaisahan pa nila ako. At ang masama pa, ako pa ngayon ang naging masama sa pandinig at sa mata ng ibang mga tao. Grabe daw ako magsalita. Mata pobre, porkit yumaman na, porkit nakapagnegosyo na. Masakit na raw akong magsalita. Masakit yon sa akin, kapitan. Kinausap ko rin ang aking mga magulang para sana payuhan ang aking mga kapatid. Mapagsabihan man lamang nila. Sana depensahan man lamang nila ako. Ang masakit pa, kapitan, kinampihan pa ng aking mga magulang ang aking mga kapatid. Hindi ka sana iniwan ng mga kapatid mo kung hindi mo sila pinagalitan. Hindi rin naman kasi maganda na pinagsabihan mo ang nakakatanda mong kapatid. Kuya mo pa rin yan. Dapat nire-respeto mo pa rin. Hindi porket may pera ka na, hindi porket sinasahuran mo sila, ganyan na ang turing mo sa mga kapatid mo. Dapat nga sana intindihin mo. Dapat nga sana nagtanong ka lamang. Ibang-iba ka na. Nung marinig ko yung kapitan, parang binagsakan ako ng buong mundo. Parang bumagsak sa akin ang napakibigat na bato. Bumaon yun sa aking dibdib. Bumaon yun sa aking isipan. Mula pa noon, kapitan, simula pa ng aming kabataan, ni minsan hindi ko naramdaman na kinampihan ako ng aking mga magulang. Ni minsan hindi ko naramdaman ang kanilang pag-aalaga. Ni minsan hindi ko naramdaman na may pangarap sila para sa akin. Ni minsan hindi ko naramdaman na nagsuporta sila sa akin. Ngayon, ang gusto ko lang naman ay bigyan ng oportunidad ang aking mga kapatid. Pero ang masakit pa, ako pang masama sa kanila. Ang masakit pa, kapitan, nalugi na nga po ang negosyo ko. Ako pang dinakawan. Ako pang masama. Napakasakit noon para sa akin, kapitan. Halos hindi ko yun matanggap. Pinagsisihan ko kung bakit tinanggap ko pang aking mga kapatid. Pinagsisihan ko kung bakit sila pang naisip ko na kunin ko mga empleyado. Dahil sa nangyari, kapitan, ay napilitan akong isara ang aking negosyo dahil palugi na ito.

Dahil sa nangyari, kapitan, ay naghiwalay pa kami ng aking girlfriend. Sobrang stress, gulong-gulo na ang buhay. Hindi na rin kami magkaintindihan ng aking girlfriend dahil siguro hindi na malawak ang aking isip noon dahil siguro sa napakaraming problema. Hindi ko na napansin, kapitan, kung paano ko itinuring ang aking girlfriend. Magkahalo-halo na mga problema noon. Sabay-sabay, napakabigat ng mundo. Akala ko noon, kapitan, hindi ko makakayanan ang lahat.

Nandyan pa yung labis ko na pagkadismaya. Pagdaramdam sa sinabi ng aking mga magulang, andyan pa yung pagkalugi ng aking naipundar na negosyo. Pagkasira nito, andyan pa yung mga judgment ng mga taong nakapaligid sa amin. Mabuti na lamang at may mga taong nagmamahal pa rin sa akin. Mga taong hindi ko kamag-anak, mga taong hindi ko kadugo, kapitan. Sila pa ang nagbigay sa akin ng pagmamalasakit. Pinayuhan, sinuportahan ako sa aking ginawa. Hanggang sa muli ako makabangon, lalong-lalo na ng taong dati kong amo ang nagbigay sa akin ng panibagong oportunidad. Nagbigay sa akin ng kapital. Sinikap ko makabangong muli at kalimutan ang lahat. Sinikap ko, kapitan, na muling harapin kung ano man ang pagsubok. Makalipas ang ilang panahon, sa awa naman ng Diyos, kapitan, ay muli akong nakatayo. Muling nanumbalik ang aking lakas, naayos ko ang aking pagkatao, naayos ko rin ang naipundar kong negosyo. Naibalik ko na rin ang kaunting kapital na hiniram ko noon at napakalaking pagpapasalamat ko at isang napakalaking utang na loob, kapitan. Para sa taong nagmahal sa akin, para sa taong gumabay sa akin, para sa taong naniwala sa akin na hindi ko naman kadugo. Nagtagumpay ang aking kaunting negosyo. Hindi mang ganong kayaman, kapitan, pero buhay na buhay ang negosyo. Kasama ang ibang mga tao na hindi ko naman kadugo, subalit sila pang mga tao mapagkakatiwalaan. Ang masama pa nito, kapitan, ginaya pa ang negosyo ko ng aking mga kapatid, gamit yung pera siguro na ninakaw nila sa akin. Plano talaga nilang pabagsakin ako. Siguro may mga inilihim silang galit sa akin. Hindi ko rin kasi masisisi ang aking sarili dahil mga magkakataon talagang nakakapagsalita ako ng hindi maganda. May mga araw talagang napagsasabihan ko sila, hindi para pahiyain sila, kundi para ipakita sa kanila na ganito ang dapat gawin. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Nagtagumpay ako sa aking ginawa, ngunit ang aking mga kapatid, kinalaunan, hindi rin nagtagumpay at naisara din ang kanilang negosyong ginaya nila sa akin.

Nagkabalikan rin kami ng aking girlfriend, Kapitan. Lumipas ang mga ilang panahon, nagkahiwalay man kami ng panandalian, sumalit na ibalik rin namin ang aming relasyon. Mas lalong nagkakaintindihan na, lumawak na ang aming pag-unawa, lumawak na rin ang aming pagkaintindi. Mas lalo naming naiintindihan ngayon ang aming mga sarili. Mas lalo naming naiintindihan kung bakit kinakailangang mangyari ang mga bagay sa nakalipas. Eto pala, Kapitan. Eto pala ang mangyayari sa hinaharap. Ang lahat ng aking mga pinagdaanan, nasasabi ko, Kapitan, na dapat lang pala talagang mangyari ang mga ganong bagay para magkaroon ako ng ganitong pagkakataon, ganitong pangyayari sa aking buhay, na masasabi ko ang lahat ng mga bagay na yon talagang sinadya ng Panginoong Diyos na mangyari para maihatid ako sa panahon sa kasalukuyan. Masama mang magtanim ng galit sa mga kapatid at lalong-lalo na sa mga magulang, pero sa sinisikap ko, Kapitan, na magka-okay na manumbalik ang aming relasyon. Ang totoo, hindi man naman talaga naghilom ang sugat ng kahapon. Ang totoo, narito pa rin sa aking puso, Kapitan, ang pagdaramdam. Pero mas nananaig pa rin ang puso ng pagpapatawad. Mas nananaig pa rin sa akin ang puso ng isang anak na gustong tumulong sa kanyang mga magulang. Nananaig pa rin sa aking puso, Kapitan, ang isang kapatid na handang magpatawad. Hinihintay ko lamang ang pagkakataong muling manumbalik ang aming mga relasyon, at sana sa pagkakataong yon ay maintindihan na nila ako. Sana sa pagkakataon na yon, malalaman na rin nila kung bakit ganoon ang trato ko sa kanila. Hindi kailangang nakawan, hindi kailangang magalit, hindi kailangang pagkaisahan. Ang kailangan ay magtulungan at magmahalan bilang pamilya o magkadugo. Sa karanasan ko sa buhay, Kapitan, natutunan ko na minsan ang nagbibigay pa ng pagmamalasakit ay yun pa yung mga taong hindi mo inaasahan. Ay yun pa yung mga taong hindi mo kadugo. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kapitan, at maraming salamat. More power po sa inyo. Lubos na gumagalang Noli.

0: Fresh and Free. Di na mabungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Rovelin Rilano, 40 years old. Magsakit-sakit yung mga kalawasan. Karon nagkagamit na, marag okay na. Okay na akong kalawas. Dili na magsakit-sakit. Nakauyon yun. Epektibo, barato pa yun, sir.
0: Di na yun mabungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa maramag bukid noon. Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy.
0: Di na mabungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Kerma, Kalo, Korok Dos, Kagoyaw, Bisleg City. Kung lawas, maayo kayo, dili kapoy. Taraadlaw ko si Giga, kuan, antod hapon, niya, maayo ng tulog na kumagabi. Epektibo niya, barato pa. Kusog na sa kutindahan.
0: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, Sainatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
0: Di na mabungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Ere Dale, taga 404B Bayabason, 34 ang edad. Sa una, wala kong nagamit ang Magnum C kay dili kay ko kabawas. Karon kay kainom ko sa kaping Magnum C kay sa isa kadlaw, ikatulong ko magbawas, nakauyon ko sa Magnum C nga kape tong barley. Epektibo, barato ra sa sir.
0: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa maramag bukid noon. Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy. Sa Malaybalay bukid noon, RS Drugstore, o Rodel Pharmacy.
5: Good morning, ma'am.
6: Uy! Good morning, pang! May kinimata na ka pang. Dali pang, mga pinatang duha.
5: Pumunta ng...
6: Dali din mga pita, tilawin ng kape.
5: Pumunta sa aroma niyo, eh.
6: Ay, syempre.
5: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malamig yung kayo.
6: Sus pang, lami na siya pang kay Magnum C Herbal Coffee man na siya pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo, more na ang pinakabagong kapi karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus nindot kaayo ni pang kay naanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
5: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
8: Dagan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending lang asunog nang itumbalig ug naguba ang now. Tungod dili ta nang whitening kay shave ug dili ta nang half dose kay nagwork. Rason nganong daghang magkatalumtom ug mga sunog ang now, pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong now. Mutya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extract, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set kay ang tinuod nga kaputi, healthy tan-awon, dili hapdos tan-awon.
2: Mutya Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery stores sa inyong lugar.
6: Kabalo ba mo nga ang una nga herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na, healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice, ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice. Say kini herbal juice, lami.
9: Magnum C, lami ka ayo. Orange or pineapple, fruity ka ayo. Magnum C.
10: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
11: Ha? Kabuhian man ko oy.
10: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi. Magnum C refreshing oil.
11: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw.
12: Mmm, refreshing lagi. Lami sa paminaw.
10: Refreshing yun day. Magnum C refreshing oil na day.
12: Refreshing oil yun ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
10: Haplas pang biyahe para sa dagaton gabiyahe. Magnum C refreshing oil.
13: Love, sex, marriage, and career.
14: Ikaw na pala.
13: Love.
15: Andam kong buhato ng tanan para lang sa'yo muha.
16: Sigurado ka?
13: Sex.
16: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
13: Marriage.
15: Sos na anasag ka ni Ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
16: Natural. Ay sige kag pambabae.
13: And career.
15: Yes, nanawat. Tagal ko sa trabaho.
13: Hisgutan nato ang love, sex, marriage, and career by

0: Courage and Freery.
1: Po ay nakikinig sa programang Love, Sex,
2: Marriage, and Career. Kawan si Captain Jake kung si Mommy Lucky.
1: August 22, magkita-kita sa Santa Jose, Van Trento.
2: Yes. Ay, magkalimot, Ana, ha. Markahin na darin yung mga kalendaryo para sa tuang Magnum si Caravan Day din, ha, sa may Trento, Agusan del Sur. Og sa may Santa Josefa.
1: Ayun. No. Kita-kits po, mga kaibigan.
2: Ayun. Alas 8 ng umaga po sa Poblasyon, Santa Josefa Gymnasium, Santa Josefa. Og alauna sa hapon sa may Trento, Agusan del Sur. Magkita-kita taan ng mga adlaw. Og anang mga lugar.
1: Ayan. Excited na mi. So sana po, excited na na kayo. Karun pa lang, iandam na yung mga basiyo. Kung halimbawa, taga Duolcas, Trento, taga Rosario, Bunawan, asa makadapita, karun na minas ng programa. Apilan is Trento, oh. Nay, tay tagsaraman da mag-abot diha gud. Talagsara kay ni atong Caravan Day. Lugar rin ninyo August 22, makita tanin niyo anang adlaw. Sa Trento ala una sa hapon, Santa Josefa alas 8 sa buntag. Asa man ka duol dito ta magkita. Kay base no niya puhon. Dito na punta sa next year.
2: Laing lugar. Basta sa laing dapit na mimo at buwanin. Basta laing planeta.
1: Nagkadako man gud ang coverage sa Magnum Season. Na yung mga higayon nga sa usa ka tuig, kausa na lang yung tamakita, ana ba? No? So sana po magkita taninyo, ana, sa Santa Josefa. May lawas. May lawas. Matakay ba sa mga lawas? May nanigay man natin higayon magkita. Maluing gino, magkita ta ng lawa. August 22. Ayan. Kita ta, ha? Nine greetings, Mami Lucky, bago na to. Himayon ang story karon adlaw. Nindot kan istoryahan. Ang gigil ko, Mami Lucky.
2: Ang ano man?
1: Pugni ko.
2: Nindot sa kay relatable ang tanan, Captain Jake. Ang mga tao makarelate sa mga ingani nga klase nga mga sitwasyon. Salamat sa pagpaminaw kay Tio Tima Payad, kay Lotsmi Orieta, kay Ma'am Rose Tagalog Kuwa. Maraming salamat mga taga-Bislig. Salamat po sa inyong pagpaminaw.
1: Salamat.
2: Si Furly Pugusa, si Heart Regidor, si Mira Boston. Yan ang magunin nila mga pangalan nila. Maning baliktaron.
1: Kini-kaniya daw mga kwan. Si Nanay Cecilia Losarita. Maraming salamat. Rebecca Dolor, Totong Subreno, Tatay Tony Lerus, Renz Labrador. Nakaantabay sa programa natin si Susan Quam, Rosana Monegro, and Tina Gailan, Edelfonso Moreno, Mirna Moreno. Maraming salamat sa si Angelita Sustento, Melissa Cortez, Jeanette Villorca, si Vilma Ihida, sa suralan ni sila, Mami Lucky.
2: Hello.
1: Si Jeneline May Gambin, Wilfredo Istanda ng Banga, si Vivian Domingo. Maraming salamat. Vivian Domingo, thank you po. Nelly Fonzales. And si Neil Octaviado. Neil Octaviado, maraming salamat,
2: salamat
1: po.
2: Salamat po. Ramilin Tumarog Dawag, maraming salamat sa papamina Lorna Pedrizo. Thank you very much, Princess. Si Prince Albacete. Albacete, salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Rosita Casiro, taga Agusan del Sur, salamat po sa inyong pagpaminaw. Si, si Genevieve, or Genevieve Hernandez. Ma'am Sir, good day. Ayan. San Francisco, taga San Francisco, salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Nanay Perla Sawe. Si Nanay Selky Domingo, hello. Hello na. Kamusta naman ka na?
1: Tagam lang ni sila. Salamat po sa inyo. Okay, balikan lang natin ang kwento, mga kaibigan. Mahaba-habang story ito. Mahaba-habang kwentuhan ito, mga kaibigan. Kwento po ni Noli. Kwento ng isang anak na kunento niya, mga kaibigan. Ha? Alam mo, pagka inani ang storyahan, makarelate yung guwani yun. Pagka inani ginandagan sa story, the way na ko basahan ng story, mura po na yung akong storya.
2: Asa mga part ka? Selective lang.
1: Hindi man tanang part, pero somehow, makarelate ko. Hindi man exactly, pero makarelate
2: I think ko. Kanaghanang tao karon makarelate sa story.
1: Ayan, okay. Story, so sa kapobre yun, kita ni mo na bata pa lang siya, nasa mga experience ka, dili maayo ba?
2: Mm-hmm.
1: Kita niya ang kapobre yun, mukha sa eskwilahan, way kaon.
2: Gaya, imagine ka ko kaganina ka, pero yung story niya nga, muabre na gani ang iyang
1: balunan
2: masimutan ang
1: pritong isda.
2: Makaremember ko sa kung ano sa una. Makaremember ko sa kanang senaryo lang sa ingana sa eskwelahan, mapagtingkaon na pag-abre ni musbaunan, manimaho na ang kanang isda niya, kanang isda ang nituyo. Lami na ba kayo?
1: And lami kayo na siya sa bata. Para sa batang huwag baon, gigutom. Ano ba, ma-imagine ka, lamiyang mukha on, pero ang sama, di man ako nabaon. And maghulat lang sa siyang classmate nga, maingon ang iyang classmate, busog naman ko, basi ginahaga mukha on, ay sobra. Ano, gani, I mean, so, can you imagine kung saan nakasakit? I hope lang, ha? Kaya na ako nang itagag emphasis mga kaibigan so that makonect ninyo ni Unya sa akong istorya.
2: Mm-hmm.
1: Okay? Gutom, na-experience sa mga itong eskwilahan, walay bag. Ang notebook, tinahi. Saan tinahi? Mga pinaglumaan ng mga nakarang taon, ilang tahion, tapos para mabalik. Uniform, bisag faded na kayo, lagom na kayong polo nga puti. Suoton, gamurag yellow na, kaya may laing polo. So suoton, gihapon ni mo. Pinaglumaan sa kuya, imo suoton, kaya may laing ikapalit ang ginikanan.
0: Ah.
1: Chinelas nga buslot, kinsabay di karelita na sa probinsya. Ako, kalirate ko, hana. Makapalit ang chinelas sa unang panahon, bulawa na para sa tuwa.
0: Ah.
1: Di man ganun ako halos suoton ng chinelas, kaya mahalo ko mahilis. Ang chinelas nga bago sa kwa mamila, for me ha, ako nag-skwela ko des Davao de Orozón, New Cebu nga ako nag- elementary. Ako ang chinelas ako na ako na ibutang di sa kong siko.
2: Mm-hmm.
1: Ako na magbaktas ko labi naglapukon kay di na ko gusto
2: nga. Sa Islander na nga sapat.
1: Nga Wintan.
2: Sa na Wintan. Oh, Amara brand.
1: Oh, Spartan, Wintan, mao na so nang mga gwapo-gwapo nga chinelas. No?
0: Ah.
1: Di ko kalimot ang mga brand. Mao na ako ang chinelas so na. Can you imagine ani nga bata na experience niya? Pagtiisa ng buslot nga chinelas, maibog siya nga dunay bag ang iyang classmate.
2: Mm-hmm.
1: Kana nga mga klase nga storya mga kaigsoonan, relate kita kung nagpuyo tayo probinsya. Relate kita na kung nagpuyo tas kapubrihon.
0: Ah.
1: And me, while reading sa iyang story, ka-relate kay Kwana. Kay mama po na akong gagisona nga, mamalit may isda, makapalit ako ang apuhan o isda, ipatago ang cellophane kay himong bag. Oh, ayun ang ilabay sulupin kay bag na ni mo ugma kay bag ug magulan at least di mabasa.
2: Lagi ko kay tama no.
1: Okay, net bag man ang uso zona, net bag. Uh-huh. Ang among bag zona net bag.
2: Kato man ang blue nga red nga. Oh, amo na siya?
1: Oh. Pagka muulan, mabasa man ang notebook. Amo man ang hipuson diri
2: sa.
1: Taguon na diri sa tiyan para dili mabasa. Kaya cellophane ang ipagamit para kung mulan, di mabasa ang notebook.
2: Murag mo na set cup ang ginagamit po sa una ka ng panglaba, pangkuso sa laba, pantalon mo na. Yan,
1: oh, pantalon, net bag.
2: Ah, mulay na siya.
1: Mm, so, mga ng mga bags, burbinsa, sa unang panahon, but karon maybe din na ma-experience sa mga bata ron. Lain naman, na may opportunity ron.
2: Order og bag sa shopping na.
1: Okay, balikan natin, mga kaibigan. Nagsikap. Nakita niya ngayong ginigana mag-support sa iya. And here comes opportunities, misulod siyang kinabuhi. Kaya nga naman, maayo man siyang bata. Nasa ambisyon, nasa plano. Kaho mag-skwela, working student. Gaya rin ng ibang mga nagtagumpay sa buhay. Working student, very good. Palakpakan.
2: Mga working student.
1: Oh, mabuhay, mga breadwinner.
2: Mabuhay. Mga working student, kagaya ni Captain Jack at ni Mommy Lockie.
1: Working student, mabuhay. Breadwinner, mabuhay. Mabuhay. Mabuhay. Kaya saludo po para sa inyo. Bihira mo, lahi mo gimugna sa Gino. Yan, working student maminaw. Breadwinner paminaw mo ha. At gwapo ni istoryahan. Now, ni graduar, nakahuman, nakanegosyo ginagmay. Midako ang negosyo gipanguha ang mga igsoon. Sa katuyuan nga makatabang sa mga negosyo. Makatabang dili para sa negosyo ha, kundi makatabang sa iyahang mga igsoon.
2: Igsoon ka pa nang ginauna-una.
1: Yes, of course kita. I mean, kita man gyud. Ang number one concern, ang number one ginabalikan sa mga breadwinner, labi na naka-abantis kinabuhi, walay lain ang iyang mga pamilya. Igsuon, mag-ginikanan.
2: Pag-umangkon, pariente.
1: Maugina, by default, maugina kasing-kasing sa mga naka-abantis kinabuhi. Ang pamilya, gyo, dayon ang balikan. O, kuya, tabangan da ka. O, igsuon, tabangan da ka. O, para di na mo manarbaos gawas, diri na lang mo sa ako. Ana ba? Now, gwapo kayo. Gitabangan, sus, gibinuangan man. Gikawatan. Ang kahars pag ito ni mamilaki kay giatbangan po lang yung negosyo. Ito, nanirado yung negosyo. Nalugi naman. Hindi naman sa kabayad ng sweldo. Hindi. ang mga igsuon, nagtuikod po ng mga gagmay-gagmay rabun. Pareho yung negosyo. I don't
2: sana
1: know.
2: Sana all.
1: O, oh, sa nga klaseng negosyo. Basi quick-quick ka ni. O hot-kickan man eh.
2: Masin po ka ng jusok-saging.
1: And to cut the story short, mga kaibigan, wa po nagtagumpay negosyo, but kining tao nga maayo, nagbuwag man sa uyab, naghang kay problema nang abot, makita nimo nakabalik. Dunay mga taong mitabang nga dili kadugo.
2: Mm-hmm.
1: Kinakita man sa laing tao ang kamaayo ning tawhana. So gitabangan, anto nakapundar og balik, nagbalik siyang uyab, anto nag-asawa sila karon. And nagulat sa panahon nga unta, na okay na mi sa panggilikan. Sipin mo, ginawa na yon ng kanyang mga kapatid sa kanya.
2: Pero ang isip niya pa rin.
1: Nasaktan na siya ng kanyang mga magulang pero naisip niya pa rin na sana magkaayos kami sa unahan. Mm. Ayun. O, mami lagi, magandang pag-usapan to.
2: Ay, ninot, kaya na siya nga huna-huna, Captain Jake. Sa Filipino settings, normal yun nga pag ang breadwinner mahitabo, maningkamot siya kay para sa iyahang pamilya. Mm. Kumbaga, sa iyahang kaugalingon, dili mahimong buo ang iyang kaugalingon, Captain Jake, sa iyahang pagpaningkamot.
1: Mm.
2: Kung dili apil ang pamilya,
1: tinod,
2: nahimo na siyang culture sa Filipino settings. Sa tuwa na din sa Pilipinas, ha?
1: And dili lang na sa kultura. By heart, ha?
2: By heart.
1: By heart.
2: By heart, by default. Daan na pagpalit, anak.
1: Ana, ginaan na itong kasing-kasing.
2: Ana, ginaan na itong kasing-kasing. So, sa iyang una-una, Captain Jake, kung makaangat siya, makaangat sa bang iyahang pamilya, mauna ang iyahang gihimong inspirasyon sa iyahang pagpaningkamot adlaw-adlaw. Mm. Pero sa tinol na kinabuhi, akong gisulti sa inyo, ha, this is based on my experience, our experience, ng Captain Jake. Ang experience na mo sa kinabuhi, sa imong pagpaningkamot, o sa imuhang same situation nga na experience ni Nolly, sa tinol na kinabuhi, dili tanan nga imong gihimong sakripisyo, mabalusan yun ka o pagpasalamat.
1: Mm.
2: O mabalusan ka o pagpasalamat o ma-appreciate sa mga tao nga imong gitabangan ang imong gibuhat.
1: Mm,
2: usahay ang mga tao nga imong gitabangan, Captain Jake, maupatoy usahay makapasakit sa imuha, mo betray sa imuha. Tungod aning ginaisip siguro nila nga kanami tong word nga sina, Captain Jake ba?
1: Sina, o tinood din sina.
2: Sina ka nang masinahon ba kay tungod sa imong ano, pero ang wala nila nakita nga ang imong pagpaningkamot, ang sakripisyo nimo is appeal sila ato. Pero mauna ang pinaka-importante, good Captain Jake, ako para sa ko personally, mauna ang pinaka-importante nga dili nato ibutang ang atong tanang pagsalig bisan pa man sa atong kaugalingong pamilya. Ingna na ninyo o ganang lain na po ni mo mamilaki, oy nga bisan pamilya ni nimo dili ni mo butangan o ganang dili ka mo musalig. Na pat na ating ginatawag na boundaries.
1: Mm.
2: Dili pwede nga tanang pagsalig ilaom na nimo ang tanan pud sa ilaha.
1: Mm.
2: Kaysa tinuod ni kinabuhi, no, this is base sa amo experience. Importante yun nga dili nato ibutang ang atong pagsalig or tanang pagsalig bisan pa sa ato ang kaugalingong pamilya. Kay kinahanglan mag-set yun ta og boundary para dili ta mahimo bitang dili ta maabuso, maabusar.
1: Yeah. Ang boundaries mo na mga sistema, policies, ano siya, mo na siya
2: kinahanglan ay klaro nga sistema. Ano, kinahanglan ay klaro nga sistema, dokumento ba karon, o accountability, Captain Jake. Isa pa o pamilya nga to ang kauban.
1: Mm.
2: Kaya ang pagsalig, maayo man na siya. Apan ang kanabitang balo sa imong pagpaningkamot, kay responsibility ba po na ni mo, Captain Jake, na
1: yes,
2: matudluan po sila. It's your also our responsibility nga tudluan sila. Mag-set og boundaries. Kung galing man, magkabalik ba mo sa imong mga igsuon, putangi boundaries. Putangi og boundary. Kay para ikaw po, protection po na sa imuha, sa imuha po. So, nung pag-abot sa panahon, nga ikaw po, maipasa ba na ni mo nga mga negosyo o mga kanabitong kaalam sa imong mga anak, kay bao po na sila kung sa ang mga boundary nga dapat i-apply.
1: Mm.
2: So, para sa kuha, Captain Jake, normal mangin na sa mga maigsuon nga naay ka problema, pero kay bao man ta nga, nagihapon tay soft spot ba sa tong kasing-kasing nga nagihapon na nga tong mga igsuon.
1: Igsuon, tama na nga mong ilagihapon tayo soon. Tama na, magkabati, tama.
2: Pero dapat na alang ginabutang na ito nga boundary. Unsa man ang boundary, for example, instead nga ka nang i-appealin mo sila sa inyong negosyo, tagai siya pang negosyo, aron siya lang mismo ang magtukod o ilang sarili sa ilang pagpaningkamot with your support. Dili nga i-appeal, gini mo sila dito.
1: Okay. Gwapo na kanang saying dito nga, kaibaw ko mo pasaylo pero di ko kalimot.
2: Wow. Okay, I can forgive, but I cannot forget.
1: Yun. Iba ako mo pasaylo, okay na, mapasaylo na do, pero ayaw kalimti ang lesson. So,
2: na lesson.
1: Never again.
2: Ano never na? Forget, dili lang ang situation, kundi ang lesson nga nakuha ni mo ato nga situation.
1: Yeah, never again, ha? Never again. Now, if ever, mga kaibigan, ang question is, wapo ni kinigusto yung istorya niya, negosyante, best kapitan, so, makarelate ko ano niya. Tanawan niyo yung perspective kay kung sa normal nga thinking, kasagaran magumingon, ang judgment magod kay, ang judgment rabadayan sa tao nga labi na una makadungog, nga mubo rapod kayo o panglantaw, ang mahimong daotan gina ni commonly mga kaibigan, and kasagaran, ang mahimong daotan ng tao nangasaba, ang taong naka-storyag di Mayo.
2: Ay, nalahi na siya. Uy, nadato. Nakwartahan lang gani. Nalahi
1: na hilas naman na kayo dyan. Nausap man
2: ay, na maumba. Pati igsona na. Uy,
1: without yan. Understanding kung asa gikan tong nasuko. Ayan. Without understanding, kano nasuko siya?
2: Correct.
1: Doon na ba'y taong ganahan masuko?
2: Ay, di wala. Yun.
1: Question. Alitin po natin mga kaibigan. Doon na ba'y taong ganahan masuko? Halimbawa lang ha. Doon na ba'y ganahan tao nga magsuko, i-invest niyang energy or ihatag niyang energy niya nga kanang dili maayo or kana bang sayangon lang nako akong energy para masuko. I mean, ganahan man tao ana? Of course dili, no? Mga kaigsunan sa mga naminaw sa programa. So the fact na nasuko siya, there must be something wrong. Doon na gi-rason na dili pwedeng nasuko lang na siya for nothing.
2: Yes.
1: Ay blaron pa lang na siya, takihon pa lang na siya diha. Sayangon ro gyud kunuhay na iyang oras para masuko. But the fact na suko siya, dunay lalom nga rason, labi na kung igsuon. Dili para i-humiliate o pagamyon ng usa ka tawo, kundi tagaag emphasis ngano man nganong nahitabo ni. Halimbawa, kung nasipyat ta, kung nagkamali, normal maguni nga mabito nang ako ay suggest kung negosyante ka, ayaw yung apila na yung parinti, maniwala ka.
2: Ay, tinood yun na. Charot nga tinood.
1: Pwede nimo na apilon sa unahan na. Kana bang naka-establish ka na kay mga tao, na kay mga heads, kumbaga, na kay manager. Oh. Pasulod imong parinte pero under nas manager, dili na under sa imo. Pwede nga na anak kung maabot ng panahon. Pero if ikaw pa lang, mas mayo itong di nimo kaila imong empleyado. Ano man, para walay personal nga bangi. Malikayan ang mga personal issues. Dili man yun mahitabo nga di maapil ang ato ang mga personal relationship.
2: Mm-hmm.
1: Halimbawa, ani, tagaanta mo, halimbawa, ato ni Himayon ha, sa perspektibo sa usa ka negosyante o perspektibo sa usa ka paryente.
2: Ana.
1: Paminaw. Ato ni Klarohon, para klaro ni. Ayaw kalain ha. O doon na may naminaw karon nga nangarabaho sa parinte, sabda ninyo ni.
2: Kuan lang ni siya, kaning real talk lang.
1: Kaya, ang usa ka taong nakatawid, o halimbawa, usa ka igsuon na nawag o igsuon, dili na para sa iha, para tabangan lang ni mo siya. Ang iyaana is that ako makatabang ko ni mo. Ana, yun na kanunay.
2: Mm-hmm.
1: Ganong ina namang kapitan, o tagaan na mong sample, kining tawhan na ba, kaya ba niyang musweldo? Tubag. Kaya. Kung meaning, kung kaya niyang musweldo, pwede siya makuha glaing tao.
2: Mm-hmm.
1: Pero nganong ang parinti magikuha? Sa katuyuan nga unta, dirita kay parinti ko ni mo, unya makasweldo ko ni mo, tabangi sab ko.
2: Mm-hmm.
1: Ayaw pagbilang og oras. Kaya nga naman, ato man eh. Apil man mo ani. Kung muda ko ning negosyohan, makatabang man ko ninyo o manginahanglan mo puhon. Kung mag-ani ko aning negosyohan, mo apil man po mag-ani. Kaya, itrato nga dili ilang parinti ta, igsuon ta, itrato na to in a professional manner. Professional, ibig sabihin ko, empleyado ka, ang settings na to, empleyado, dili ka dugo. Kung trabahante ka, mo na imong role, buhatan na imong role. Dili tungod kay igsuon ta ka. Dili ilikay na to na as much as possible atong relationship. Usbon ako, ngano nag-hire man og parinte sa katuyuan nga makatabang, dili lang para tabangan ka bilang negosyante. Ngano man kayo man niya musweldo. Pwede man sa musweldo glaing tao. Pero the fact nga gikuha ang igsuon, the fact gikuha ang igagaw, halimbawa igagaw, tungod na sa pagmalasakit. Now, bago ta maabot diha, ayaw ikalain kung mapunaan ka or masakitan ka or makasab-an ka. Sabta nga nung ikasab-an ka. Aron makatuna ni mo, unsay rason nga nung nakasab-an ka. Kay dito, kung maimong masabdan, makorek na to ang atong mali. Makorek na to atong sipyat. Mga bitaw na nasab-an ta, kay na'y mali. So dito ta, mag-alam, or dito na to, sayron, unsabay na mali. Ayaw lang dito sa nasingkahan ka, nakasab-an ka, kay bisan ako, aamo mang gumamilaki.
2: Yes.
1: And many times, masuko yung ko. Dili para daog-daogon ang tao, klaro?
2: Yes.
1: Kung dili, ato lang tagaag emphasis nga makasabot yun ang tao. Kay nga naman, usahay manggod bunga, manggod ang mali sa kanabitong kapabayaan. Doon naman ko'y lahi nga mali nga bungas kapabayaan. Bunga lang yun sa unintentional. Ganabang bunga lang yun sa kulang sa kaalaman. Makasabot man tanang kulang sa kaalaman. Pero kanang mali nga intentional, mali tungod sa katamaran, di na madawat. Uy, nanegosyable na. Nasabta ninyo na akong kaya makasaban eh. Kaya kasaban talaga naman, intentional eh. Bunga ng kapabayaan, ibalik-balik ng istorya, bantayin eh, bantayin eh. And namali yapon, bunga sa kapabayaan, kaya masuko. Sa halip tanggalon, kasaban ka, kini ang dapat ninyong makita. Usbuna ko ha, pwede bang tanggalon? Tubag?
2: Pwede.
1: Pwede. Pero nganong wala tanggala, nganong ikasaban lang?
2: Kinapay po, napay ano?
1: Kay nagmalasakit ragi hapon, kay kadugo man, kay pariente man. Sa halip tanggalon, kasabaan na lang ta ka para magkaton ka. Sa katuyuan na pagka nakakaton ka, still mag-uban ragi hapon ta aning panarbaho ah. Mag-uban ragi hapon ta aning negosyo ah. Di ka malayo sa ako kaysa manirbisyo kas laing tao. Dire na lang kas kuha kay pariente ta. Kay kung magbunga niya itong ipaningkamutan, maapil ta ka kay parinti ta ka. Mauna ang mindset sa usaka negosyante. Nga na parinti. O klaro na ha. Mga saba, dili tungod kay pakaulawan. Doon ay may higayon nga, basig na paulawan, pero dili na intentional. Ako, experience gano'n ako na, dili na intentional nga, pakaulawan ni mong tao. Wala yun na nga tao, gago siguro na nga tawanan na. Siguro wapun ay kasing-kasing kung inana manggaling, pero sa kasagaran, umabito nanguhag parinti, kaya ay kasing-kasing na. Kay bao na maluoy. Nagtanaw, nagparinti, kadugo. Nasabda ninyo na akong ginamin. Now, ibig sabihin, sa halip na tanggalin, mas piniling kasabaan, nga naman, para makakaton. Dili para pakaulawan, pero kasagaran, mali ang basa. Paano basahon? Ah, grabe, hilas kayo. Grabe, murakog. Grabe kayo, murag kung ultimo kayo nga gikasaban. Ah, naraba na dahil ng mga linyahan. Murag nakakasaba o baboy. Ah, lupig pa may baboy nga gikasaban. Ano ba? Inana, ang adlang kasagarang linyahan. Anong kahibaw ko, Ana? Sobrang matag, just now. Mananadana. So, ang wala nila nasabdang. Pwede takang tanggalon anytime. Labi na sa imo ang mali nga balik gibot buhat. Pwede takang tanggalon eh. Pero dapat ma-realize ni mo, nganong wa ka gitanggal, nganong ikasabaan lang ka, still, pag mamalasakit pa rin ang yunahuna sa tao nga nagmalasakit sa imo. Gusto lang niyang itulid ka, gusto lang niyang ayuhon ka, gusto lang niyang tambagan ka para makakaton ka, hoping nga mausab ka. Pero ang tao, again, mao ganinang ang worst ani, sa halip na guwapo imo ang katuyuan, pero dauton man ang pagsabot, so mahimo kang dautan, so might as well ayaw pag-hire og pariente. Might as well ayaw i-include ang imo igsuon na imo mga igaagaw mga pariente sa imong negosyo. In ani mag-isip ang pariente, ayaw kong kasabi bisag mali ko kay kadugo ta. I-consider ako bisag tamad ko kay kadugo ta. Ayaw kong singkahi kay malain ko bisag mali ko, i-consider gihapon ko kay kadugo ta. In ana mag-isip ang tao nga pariente. Ayaw kong pakulawi. Sabda ko bisag tamad ko. Sabda ko bisag nangawat na ko. Kay kadugo ta. Imagine, unsa ka worse na nga mindset. Pero sa negosyante, inani mag-isip. Labi nagpariente. Ali diri kay tabangan ta ka. Ali diri kay punaon ta ka. Ali diri kay tuliron ta ka. Nakakutkut kong bulawan. Kahibaw kong asa napit ang bulawan. Kahibaw kong unsaon pagkutkut sa bulawan. Tudluan ta mo. Arundili lang ako ang makahibaw ani. Apil ka. Usba lang imong pananaw sa kinabuhi. Usba lang imong mentalidad. Tudlo ang taka para dili lang ako ang mahawa sa kalisdanan, kundi apil mong tanan ng mga parinti nako, yes. Mga kadugo nako, makakaton sa mo ani. Kaya tudloan ta mo. Ana dapat na. Muna yung perspective sa usa ka parinting nagnegosyo, kaya nanguhag parinti. Pero ang parinti, worst. Sabda ko, bisag nangawat nako kay kadugo ta. Muabsin ko, magtinapulan ko, maghubog ko diya, magluya ko inigtrabaho, sabda gihapon ko kay parinti ta. O karon pagpili, dawaton pa ba ni mo imong parinti?
2: Pili.
1: Ayaw na lang.
2: Thank you na lang, pass.
1: Ayaw na lang. Hindi mo magkasinabot.
2: Tama ang yan. Tama ang ika, Captain Jake.
1: Dahil managlahi inyong pananaw sa kalibutan.
2: Lahi perspective.
1: Lahi perspective.
2: Lahi ang perspective sa nagdala o sa ni... Ni sabay ba?
1: Lahi inyong pananaw sa kinabuhi kaya di mo magkasinabot, so might as well ayaw na lang para di ka di ka maguba, di pa ka maglubog imong unahuna. Matulog ka na lang sa gabi, matugaw pa ka kay sigag unahuna, nganong giun ato ko sa kumparinti. Nga nung ginato ko nila, gibuhatan ko, despite sa kong pagkamayo nila, gipasii pa na ako, gipahuran pa na ako, gidaotan pa ko. Hindi ka katulog. Ay, to be honest, ganyan talaga naranasan ko noong mga panahon. 10 years ago. Mm-hmm. So mga panahon, nagsimula ako sa negosyo.
2: Pero itong mga lessons po, nagtudlo po ito siya. O siyempre, sa tanan ng mga lessons po nato sa itong kinabuhi, kanang mga nakaparinti o nakaparinti ni mo na nakay mga lessons na kuha ito, mo lang ginaingon nga,
1: pero,
2: you will forgive but do not forget yan. The lessons. Mm.
1: Pero pang pangutan ako, nagmahay ba ka kapitan? Oo, nagmahay. Ano, nakakaton mong good dito.
2: Oh,
1: kaya akong nakaton. Na,
2: kaya ako, syempre, ang pagmahay, wala man sa unahan, naman sa ulahi mo na ganing
1: pero, Mami Lucky, kung ang ako nakaton, na, kung ako nakaton, ako nalang itudlo para di na ninyo agian pa. So, ang tudlo is, ayun na lang, likay na lang. Nabiwan tayong oras, Mami Lucky, nang salamat sa pag-uwi na. I hope nakakaton mo and I hope nasabdan po ninyo ang perspective so sa ka-parenting na nakanegosyo o empleyado nga parente. Managlahi gina sila pananaw. Mo nang di magkasinabot. Ayan. So maraming salamat po mga kaibigan. Ako po si Captain Jake.
2: Huwag ka si Mami Lucky.
1: Na mag-iwan po sa inyo ng mali ay mali at ang tama ay tama. O, lagi po ninyo tandaan yan mga kaibigan. Ang mali, mali at ang tama, tama. Pagka mali, huwag niyang pangatwiranan. Mali yan. Itutuwid niyo na lang. Pagkatama, paduloy, padayon lang. Patuloy niyo lang. Kasi sa unahan mga kaibigan, pagkatama ginagawa, magbubunga ng tama. Maraming salamat po. Ito po ang programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
3: Love, Sex, Marriage, and Career.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Ako si Dominador Bio Kay Senior sa Nusay Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng kong Magnum C capsule o kape. Ako yung ibang tagamay, nawala yun. Kalawin sa ginoon, nawala yun. Munang dingting, yan ako na inam, kadadla yung frenom. Kasi sa karlaw, kapag kong inam, kalima, aneh, Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ninyo kung gusto nyo. Pati lamia yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Dolores Timaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Limpa Galindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Nagdala kami ng ordinan ko kay namo ko siya malunggay, tas maka-pan siya og sugar, maka-regulate. Nalipay siya ko kay nai-herbalingan niya, di ba? Taka panugulay, yun nga ka nang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka, mainom na ni mo siya. Since nag-copy man me, kini na lang, healthy pa siya. Barato yun siya, affordable lang kayo siya, healthy pa yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.

0: na mabugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
1: Prudensya Altirado, tapos sa Gapanapo. Ay, kasundin ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo ko nagagamitan yung Magnum C. Yung pagkadoong ako sa iyong radyo ka, ay nana, kadadlo ko nagagamit sa Magnum C. Bobo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, tanang natin mga palatiang ginagmay. Masalamat ko sa Magnum C kay naamo, naapon niya siya. Naparapon.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Ino bisira, taga Matina Pangi. Mayong ako lawas o makaano ka inong dyan sa lab capsule o sa kape. Ang ako nga sakit nga sa ula, wala pa akong latumar na. Biyara ko nga arthritis. Karun wala. Murugway na magbati. Wala akong labati arthritis. Hindi po. Mayong.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Pina Bisera, taga Matina, Pangit, Davao City. Ako na tilawan na Magnum C. Lami yun ay. Lami akong pamati sa kong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya, baraturasan.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Fishman Lakamura, taga Tagum City. Na nagainom ko Magnum C Herbal Coffee na akong dibati, alang namagutay, kapuyon ko, magikan ko nagtrabaho, na inom ko ang Magnum C Herbal Coffee. Kay kondisyon man akong lawat, hindi ko kapuyon, wala lang labad ako ulo. Lako dyan makatabang ang Magnum C Herbal Coffee. Pitibo po itong parato.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmacia Eva Tibungco, Farmacia Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Coxon Pharmacy. 90.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 3 o'clock.
2: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

Alas 3:14 sa kapunan, mga kabibes. Welcome sa tuwang programang FM Radio Favorite Max of Rock. Right only here in FM Radio 96.7 FM. At law kita karong Martes, pizza 4 sa bulan sa Agosto tuig 2026. Welcome kapamilya kabibes sa tuwang programang FMR Favorite Mix of Rock. Mayong hapon, kabarangayan kalungsuran nga sakop din sa probinsya sa Davao di Orog, siyempre sa kasikbit nga probinsya Davao del Norte, Agusan del Sur og del Norte ug Luzon, Visayas, Mindanao sa nga kadungog din nga tuwang programa. May hapon kaninyong tanan og sa tanang mga song request and greetings na to kapamilya kabibes sa tuwang hotline number 0951-220-0478. Usbon ko kapamilya kabibes sa tuwang hotline number 0951-220-0478. Sa tanang mga FB viewers na to kapamilya kabibes, pasensya kayo tungod kay naay problema ang atuang account sa FM Radio. Sige lang, paningkamutan na to nga makabalik ni ato ang FB Live kapamilya kabibes o FB account sa ato ang FM Radio 96.7 FM. May hapon sa tanang mga kapamilya kabibes sa ato ang mga suki na tong tig paminaw sa kugangan nga naminaw niya karon nga naa diya karon sa may Purok Tres ganggangan, no? Naa siya karon sa may landahan. Mayong hapon Papa Gregorio Oyo de la Piña, usog kong sawar Chel de la Piña. Patay, usog kong doha kanak Chel, si Ginog Chisley, Jana, mayong hapon. May hapon sab sa tuwang barangay captain, di sa may barangay ugaw, Kapitan Milagros Andanistal, mayong hapon ya kap. Uban sa tanang mga barangay pang Siunaris, ug may hapon sab. May hapon sab, siyempre kang Boss Bobby Nistal, ug kagawad Marjo Nistal. May hapon sa tanang mga gagawad na to di ang mga kugihan, ug buutan, ug aktibo kayo. Siyempre, kagawad ma Manoy Sherwin Turintira, maing hapon di may Purok Dos, Barangay Ugao, kagawad Boss Remo Narangkon, kagawad ati Ason Pontevedra, ug siyempre kang Boss Felix, mayong hapon di Boss Felix Pontevedra di may Purok Tres, Barangay Ugao, kang kagawad Boss Danny Digal, mayong hapon di Boss di may Purok Juan, Barangay Ugao, siyempre kang Nung Alan Gulayan nga perting lamia kayo tuba ni si Nung Alan Gulayan ay. Mayong hapon niya Nung Alan Gulayan is may Purok Juan, Barangay Ugao, uban sa mga kasilinganan ni Budiha, kasilinganan ni Bus Danny Digal, kagawad Bus Danny Digal, mayong hapon. Mayong hapon usab kang kagawad Bus Pab o kang Kuya Undoy, maayong hapon sa Digal family. May hapon sab sa tanang mga kagawad ato diri sa may Furok 5, Barangay Ugao, no, di sa Muso family, kang kagawad Dennis Muso. Ban sa mong pamilya, mayong hapon, o siyempre kang Manoy Alex Manti sa tanang Manti family, mayong hapon. Tagang salamat sa makanunayong pagpaminaw dinhi sa matag programa sa FM Radio 96.7 FM, kapamilya kabibes. Og sa tanang mga nag-birthday karong adlaw, happy happy birthday. Maing pagpaminaw kang Pring Dudong Rikrik Urbuda di sa may barangay Pangutusan, mayong hapon na Pring. Ubarasab kang Ma'am Minda Urbuda, Ati Ruth Rimulta Niyog di sa may barangay Tamya, Kumpustila, og kang Bibi sa Niyog family og Rimulta family, maayong hapon. Dagang salamat sa pagpaminaw, Ati Ruth Rimulta Niyog. Samtang oras ato kapamilya kabibes, alas 3:18 magpadayon gyapon ang ato ang programa karong takna ahuman ining pipila ka mga pahinumdum.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Ang utang, murag multo. Sa sugod, sigig paramdam. Inig paningil na, mawala na lang kalit. Why? Hala no!
3: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglong.
4: That in this province, in this part of country, we are living example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sayon mamahimong leader. Dili sayon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayod ko, tanan, makabot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.
5: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Impa Galindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Dagala kami ng work ganahan ko kay namo ko siya malunggay, tas maka-kwan siya og sugar, maka-regulate. Nalibay ko kay na herbalingan ni Dibay, taka kwano gulay, yun nga ka nang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka, mainam na ni mo siya. Since naga-coffee man me, kini na lang, healthy pa siya. Barato yun siya, affordable lang kayo siya, healthy pa yun.
5: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Nahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
3: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
4: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
5: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
6: Hugo Bistro.
7: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
8: Tara na!
7: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
8: More than good pizza.
9: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank naay iKen Mobile Banking App. Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer og kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet og InstaPay, magkabayad og bills, makapalit og prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iKen Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store og pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
10: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rinesa Lude, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sachet.
12: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
13: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
12: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
13: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
12: Likayi ang dialysis. Protect ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
14: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
15: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
16: Mga ka-MCOR, it's time to celebrate because MCOR is turning 68! 68! Ngayong August 1 to 31, don't miss the MCOR 68 Anniversary Sale.
17: Anniversary Sale.
16: Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at zero interest na, may electric vehicle ka pa. Visit your nearest MCOR branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.mcor.com.ph. For DTIFA trade permit number R11-100009, series of 2026.
18: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: Ka-vibe sa sound trip.
2: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents but also food para sa mo ang anak.
5: I love it, EXL Makabuhay.
6: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Prudensya Alpirado, tapos sa Gapanapo, ay kasuha din ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo ko nagagamit ang Magnum C. Pagkadoog na ko sa iyong radyo nga, hinana, kadadlo ko nagagamit sa Magnum C. Bobo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, tanang natin mga palatiang ginagmay. Pasalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya, nabarapon na po.
8: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Go Life Pharma o Value Plus Pharmacy.
11: Gutom mo kuyoy? Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
12: Gutom na lagi? Asa magalami ka una, no?
13: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
14: Hugo Bistro.
15: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
16: Tara na!
15: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
17: More than good pizza.
18: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
19: Ahoy! Kidney care time!
20: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa nang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
21: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
22: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.

les 3.58 sa kahapunon, kapamilya ka vibes. Juarang-arang na kapamilya ka vibes, kayo okay na nga to ang FB Live sa to ang programa karong takna ang account sa FM Radio 96.7 FM. Medyo na atuwa nang narikado ang kapamilya ka vibes. Ang salamat sa tuwang station manager Jason Urbuda kung nabalik ang atuwang FB account no sa tuwang station sa FMR 96.7 FM. Ngayong hapon sa tuwang mga nagpabiling nga naminaw diya karong takna o gatong karon pa nakakita sa tuwang FB Live. Sa tuwang mga nagtanaw karon sa tuwang FB Live, don't forget to share kapamilya ka vibes para ma-notify ang atoang mga friends makakita sa tuang programa karong takna. Og syempre magpadayon gyud po nang atong ang programa karong takna ka vibes samantamang ta alas 5 sa programang FM Radio Favorite Mix of Rock. Alas 4 sa hapon ug kining takna hatod kanato ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglog, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo.

0: kinasing-kasing na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

Alas 4.14 sa kapunon ka pamilya ka Bayan Zone ni balik ang inyong programang FM Radio Favorite Mix of Rock Right only here in FM Radio 96.7 FM Mayong hapon ug mayong pagpaminog, mayong pagtanaw sa tuwang FB Live kang Christopher Longlong Buladak o Urbuda. Mayong hapon diha kang Christopher Longlong Urbuda nga naminaw karon no diha sa may ug nagtanaw karon sa tuwang FB Live. Uban sa iyang pamilya diha sa may Purok Dos, Barangay Ugaw ug kang Preng Dudong Rikrik Urbuda. Mayong pagtanaw sa tuwang FB Live, Preng Dudong Rikrik Urbuda. Diha sa Barangay Panggutusan kang Maminda Urbuda. Og siyempre kang Antonio Colyantes, good PM sir, watching live from asa magkakaroon ka vibes. Antonio Colyantes nga nagtan-aw karon sa tuwang FB Live, daghan kayong salamat. Og may hapon sab kang Tatay Florencio Uyoy Urbuda diha sa may Barangay Ugaw sa Purok 4, kang Tatay Erneng Ernesto Urbuda, kang Tatay Ninin Alejandro Urbuda, kang Nanay Bibi, kang Lalay Bus Felix, ayan Mili Inday Jujo, Ate Gina, og syempre kang Bus Flor Delito nung Jimmy, og kang Christopher Longlong Urbuda, uban sa inyong mga kabataan diha, mayong hapon kaninyong tanan, nung mayong pagpaminaw. Og syempre kang Ate Dalia Opamin Panos diha sa may Barangay Canada. Mayong hapon diha Ate Dalia Opamin Panos uban sa imuhang mga kasilinganan diha no diha sa may Barangay Canada nga naglanog-lanog nga tuwang programa diha karon. Ug syempre manindot kayo nga mga rock hit song music nga madangog karong takna o karong hapuna. Daghan kayong salamat Ate Dalia Opamin Panos. Uban usab kang Auntie Ima sa Palyida ug Uncle Yeye. Syempre kang Kianot, maayong hapon diha Kianot. Sa Palyida. Mayong hapon sab sa tanang mga kabibes na to diha sa may DDOPH Montibista, kang Kuya Luloy Isabilo Birana o siyahang mga kaubana no, kang Joyjoy Gokong Ales Rubin Canoy, Glenn Domingo Itit Raimondo, Loribert O'Brien Lotlot, daghan kayong salamat sa pagpaminaw. Siyempre mayong hapon kang Boss Arjun Silisti diha sa may Barangay Linuan, o kang Barangay Kapitana Clavel Andigail Ferris, Bangkiruhan Norte, Montibista. Daghan kayong salamat sa pagpaminaw. Og siyempre Saryo ng Barangay Tubo-Tubo nga naminaw sa tuwang programa karon. Mayong hapon diha Saryo ng Barangay Tubo-Tubo. Og siyempre si Raul Masinarin ng Barangay Kaminwangan, Yubataan, Davao di Oro. Mayong hapon og mayong pagpaminaw. Samtang oras sa to ka pamilya ka vibes, alas 4:17 sa kahaponon. Magpadayon gyapon ang ato ang programa. Daghang salamat sa tanang mga naminaw karong takna, ay labi na sa to ang mga ka-vibes kapamilya diha sa may Barangay Syukon. Mayong hapon Parts Junril Usol Bilyason, mayong hapon na Parts. Uban sa mga pamilya no, kang Tuy-Tuy Underground o kang Marvin Ladika Kukamas, uban siya ang wife si Cha-Cha, mayong hapon ug mayong pagpaminaw. Kang Uncle Albert Acido o kang Uncle Florencio Villason Jr., kang Robert Ayok Acido, siyempre kang Uncle Lorito Bambam Oliveros nga walay puas nga naminaw sa tuwang programa. Dondon Vibura, mayong hapon na don sa Noel and Bimbim Pagal Store, o Marvin and Cha-Cha Sari-Sari Store. O may hapon sab kang Nanay Buging o Tatay Rudy, daghan kayong salamat sa makanunayong pagpaminaw. Sa tanang mga suod nga higala na ko diha sa may Barangay Syukon, mayong hapon og mayong pagpaminaw. Mayong hapon usab sa tuwang Barangay Captain Kapitan Pancrasio Bilyason, mayong hapon diha kap. Uban sa tanang mga Barangay Kagawad, kang Kagawad Bilya Laburada, Kagawad Dunong Patani, Kagawad Dunong Dumadag, Kagawad Gaspar Bilyason, og siyempre Kagawad Rinaldo Gatok, Kagawad Bin Binido Acido, og Kagawad Karim Bibura. Mayong hapon usab sa tanang mga ka-vibes na to diha sa may Yokoso Japan Surplus na Buntoran Brands, kang Jimar Dave Mariana Lane Merjane Pipito og Jik Jik, daghang salamat sa pagpaminaw. May hapon sab sa tanang mga ka-vibes na to diha sa may lungsod sa New Bataan, sa Abrigana og Situn Family, mayong hapon og mayong pagpaminaw. Bro Vinal si Garciano, mayong hapon diha Brad, shout out nga nagtanaw karon sa tuwang FB Live. Sa tanang mga
Brother Knights, nako diri sa may Santa Teresita sa Batang Jesus, no? Mayong hapon mga Brother Knights. No, sa tanang mga kaubanan ako, sige lang magkita-kita ra ta puhon tungod kay sa kabisi sa tuang panahon. Daghang salamat sa pagtanaw, bro. Bro Vinal, si Garciano nga nagtanaw karon sa tuang FB Live. Daghan kayong salamat. Uban sa tanang mga Brother Knights nako, mayong hapon ug mayong pagpaminaw. Siyempre, ang atong oras, alas 4:20, magpadayon gyapo ng atuang programa. Dinhi sa FM Radio 96.7 FM, ayaw mo ga balhin ka pamilya ka vibes. Badunggan gyapo nato ang mga rock hits karong tak.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Ang utang, murag multo. Sa sugod, sigig paramdam. Inig paningil na, mawala na lang kalit. Why? Hala na.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Kamakabuhay! Andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus, ABS-FM radio stations ug radio station partners sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog-og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Humanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na ug palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa ABS-FM radio station o ubang mga partner radio stations.
3: Di na mabugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Rino Bisira, taga Matina, Pangi. Mayong ako lawas kung makaano ka inom. Diyan sa laptop, sulog sa kape. Ang ako nga sakit nga sa ula, wala pong gatungar na. Biyara ko nga tritis. Karun nuwala. Uruguay na magabati. Wala ko nga bati tritis. Hindi po. Mayong.
3: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
6: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
7: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga ka-MCOR, it's time to celebrate because MCOR is turning 68! 68! Ngayong August 1 to 31, don't miss the MCOR 68 Anniversary Sale. Anniversary Sale! Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0 interest na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest MCOR branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.mcor.com.ph. For DTI Fair Trade Permit Number R11-100009, series of 2026.
10: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Bisan pag-usa ka na ko si mong grado, kung makigbalik ka pun ka si mong ex, bugo gihapon ka. Why? Hala no!

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, nagtitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
2: di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
5: Si Pinabisira, taga Matina, Pangi, Davao City. Ako natilawan na Magnum C. Lami yun ay. Lami akong pamati sa akong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya, baragurasan.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
9: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
14: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ahoy! Kidney care time!
16: Perhesyon ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
17: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
18: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Alas 4:50 sa kahapon, kapamilya, ka-vibes, og ni balik ang inyong programang FM Radio Favorite Megs of Rock, right only here in FM Radio 96.7 FM. Mayong hapon ang mayong pagtanaw sa tong FB Live kang Parts Junrel Usol Villason nga nagtanaw karon sa tong FB Live. Daghan kayong salamat, Parts! Mayong hapon, Parts, shout out me, Rapi, Bibura o Grikrik Paduna. Salamat! Daghang salamat kang Parts Junrel Usol Villason diha sa may barangay Siokon. O siyempre, belated happy birthday, Prats! Daghan kayong salamat! Parts Junrel Usol Villason ang ato ang mga suod kayong higala diha, mga kauban sa buhat kaniadto ug hantud karon sa Holy and Fun Community si Parts Junrel Usol Villason.

Lagkapi ni Boss Darwin, mayong hapon. Mayong hapon ka pamilya, ka vibes sa inyong makanunayong pagsuporta dinhi sa tuwang programa. Daghan kayong salamat. Ug dinhi natapos ang atuang tabil sa tuwang programa karong taknaa hangtod ugmang adlaw sa susamang oras ug istasyon. Oy, mayong pagpaminaw diha, diha sa may taga Purok 3 Barangay Ugao kang Nanay Carmen D. Diaz ug Nanay Maria Chungko. Naway puas gud naminaw nining atuang programa kang Nung Estong ug kang Nang Purisa. Daghan kayong salamat sa Gulayan family. Mayong hapon kaninyong tanan kang Nung Alan Gulayan. Daghan kayong salamat sa mga kapamilya ka vibes nato diha sa may Purok 1 Barangay Ugao, no? Mayong hapon ug daghan kayong salamat. Sa ngalan ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Apsay, ug SB Member Yuel Zamora Apsay, sa ngalan sab sa tuang Station Manager Jason Urbuda, ug sa atong mga kaubanan Tulit Rosales ug Gisa Adorna, ug kininyong boss nga igalas kahanginan ka pamilya ka vibes. Budoy Pats manamilit ug moingon amping ta kanunay og dalaygo ng Dios. Bye-bye!

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
3: Welcome mga pinangga sa tuwang tulumanong balitang special health edition. This is Dr. Bray Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Maghatod kaninyo bagong usab ng mga health tips alang sa pagpalambo sa atong mga panglawas.
4: Ang atuang health tips karon para sa tuwang texter, Doc, maayong adlaw unsa man akong buhaton, nagalabad man ang akong ulo, Doc. Salamat sa pagbasa. Okay, sa mga gilabdag ulo, ang labad sa ulo, daghana siya o hinungdan, differentiated by their causes and specific symptoms. Naay sakit sa ulo tungod kay ang iyahang simptomas naa sa likod sa ulo ang hinungdan. Base kana nga hinungdan sa sakit sa ulo, gitawag na siyag arthritis headache. No, naay labad sa ulo tungod kay arthritis di ay ang iyahang tangkugo. Musamot ang sakit kung ilihok-lihok niya ang iyang ulo. Ang iyahang mga joints diha sa iyahang tangkugo dapit naman ay mga joints o sa iyahang abaga nga banda na ay inflammation. Pwede ang mga muscle sa ato ang liog, buko-buko, abaga, base na ay inflammation. Mukos na siya og labad sa ulo. Sa mga buntis nga na ay inguniining nga klase nga labad sa ulo, mag-inom mo og watermelon juice. Apili og pipino juice. Makatabang na siya. No, inyuha lang na siya i-juicer. No, mag-inom buntag og tuhapon isa ka baso yun. Kaning arthritis headache, basta kung dili ka buntis, pwede ka mag-inom og Makabuhay Plus herbal capsule. Kung sakit pa gani, duha capsule lagi yun. Buntag ug tuhapon ang pag-inom para isa lang kaadlaw, duha, tulo kaadlaw, mawala dayon ang sakit sa ulo, no? Gitawag na siya arthritis headache. Pag ma-okay na, pwede mo mag-inom tag isa kapsul sa Makabuhay Plus or duha kapsul kada adlaw. Kunya i-maintain ang H3 immunity once a day or twice a day, makatabang na siya sa pagpalig-on sa atong muscle, sa ato ang mga joints nga mawala ang mga inflammation. At the same time, ang Makabuhay Plus manggod mga pinangga og ang H3 immunity. Dili lang na sila mga anti-inflammations, puno pud na sila og nutrition. Puno sila og mga phytonutrients, puno pud na sila og mga essential food nga mga sustansya sa tong lawas. Ayaw kalimot ha, EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kompleto mga pinangga. Alang sa pagpawala sa labad sa ulo, pagpaligon sa atong immune system o pagpahimsog sa atong mga kalawasan.
3: Ayaw kalimot sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule para lami ang tulog, layo sa mga komplikasyon tungod sa stress o kulag tulog mga pinangga. Ang Makabuhay, dili lang na pampalamig tulog, makatabang po na siya pagpa-nourish sa imuhang kasing-kasing layo ka sa atake-atake. Kung nakay mga nagtubo diha nga mga bukol, hinay-nayon po na niya og tunaw. Once nga ginahinay nagtunaw, alalay po, ayaw po og i-feed up ang imong lawas nga mudako na po siya. No? Labi na kung nakakaon kag full fat dairy products. Ayan. Mga high fat nga mga gatas. Ayan. Mauna nga bawal na siya ka ng mga high fat nga mga gatas.
4: Di pata magtapos sa ato ang health tips mga pinangga. No? Hinumduman na to daghan kag hinung nag headache. Kining tension headache. Mauna ato ang hisgutan. Before ta mag-end, tungod gadaghan kag mga hinungdan nga naglabar ang ulo tungod radi ay sa tension headache. Tungod sa emotional stress, mga kabalaka, nag-worry na kaay ka, nagka-anxiety na ka, na-depress ka na, labi na po kaning tension headache tungod gumikan aning anger, kasuko. Pwede po ang tension headache caused by food allergies na kaya nakaon nga mi-create o inflammation sa imuang sinuses or nagkaroon baka ng allergy. Pwede po magka-headache tungod kay poor posture, no? Sige na kag-bako-bako, sige na kag-duko-duko, nga sige lag-duko, no? While magbasa, nag-duko ka, perminti halos mo na yung problema. So, dapat straight back yun ka. Straight yun ang imong back. Dili yun ka nagaduko, nagabako. Ang imong spine dapat neutral. Dili siya dapat mapugos nga position ni mo is dapat wala siya nagapangusok. Dapat neutral ang imong spine. O sa hinungdan, aning labad sa ulo na ako. Psalm 16 verse 8. Nagsulti ang Psalm 16 verse 8. I have set the Lord always before me. Because He is at my right hand, I will not be shaken. taken. Gibutang gyud sa akong atubangan, dili gyud ko mobiya sa Ginoo. Ang akong hunahuna, dili gyud mobiya sa prinsipyo, kahayag, mga guide, gihatag sa Ginoo sa kuwa. Dili ko matarog kay naa siya sa akong tuong kamot. Himua nga ang Dios maoy imong kusog. Himua nga ang Ginoo nga naa sa langit, matawag na to nga amahan. Mahimo nimong inspirasyon. Basaha iyang pulong. Kada adlaw magbasa ka at least duha ka chapters kada adlaw, duha kapitulo. Unya, pangayoon nimo ang kaalam sa Ginoo. Unya, kuhaan nimong lesson ang imong gibasa nga ma-apply nimo matag adlaw sa imong kinabuhi. This is Doc Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Magagaingon, ang grasya kalino sa Dios, magaayo sa tanan natong balatian og magauban kanato. Dalay gyud ang Dios.
2: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
1: 519.
5: That time check was brought to you by
6: Board Member Colherb Zamorabsay.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Ang pagpaningil sa utang, murag horror movie. Ang naningil ang nahadlok, ang nangutang ang isog. Why? Hala na!
3: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
4: That in this province, in this part of country, we are living example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sa yon mamahimong leader. Dili sa yon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayod ko, tanan, makapot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Nahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa. Royal Touch
1: Massage and Spa. Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Miss Man, Lakamura, taga Tagum City. Nagainom ko Magnum C, herbal coffee, na akong gibati, anang namagutay, kapuyon ko, bagikan ko nagtrabaho, na inom ko anang Magnum C herbal coffee. Kay kondisyon man akong lawat, hindi ko kapuyon, wala lang labad ako ulo. Lako yung makatabang ang Magnum C herbal coffee. Pitibo po, itong barato.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
4: Kamu ba nasayod ng Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal. Sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil o ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified o Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyosong International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City. Sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award, alay namo kaninyo. Daghang salamat.
5: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
9: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mga Emcor, it's time to celebrate because Emcor is turning 68. 68! Ngayong August 1 to 31, don't miss the Emcor 68 Anniversary Sale. Anniversary Sale! Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan nagtatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at zero interest na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest Emcor branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.emcor.com.ph. For DTI Fair Trade Permit Number R11-100009, series of 2026.
11: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Arangkada! Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada!
3: Siksik sa katotohanan, balanse at walang kinikilingan.
2: Arangkada!
3: Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster.
2: Arangkada! Arangkada na! Arangkada!
3: Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan.
2: Arangkada!
3: Siksik sa katotohanan, balanse at walang kinikilingan.

0: August 4, 2026, Martes. Wala nang bagyo, pero may bago namang low pressure area. Kaya ingat pa rin mga kaarangkada. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapin nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
2: Patay at tatlo ang sugatan sa magkahiwalay na aksidente sa Davao City.
3: Kung akong tatanungin, scam ito.
2: Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan, tinawag na scam ang sistema ng paggamit ng confidential funds ng OVP at DepEd sa pagpapatuloy ng impeachment trial. 20 pesos na fuel discount para sa mga PUV driver. Pinag-aaralan na ng DOTR at LTFRB sa gitna ng tumataas na presyo ng petrolyo. 2 low pressure area sa loob ng par at habagat, inaasahang magpapaulan sa bansa. At Filipino tennis sensation Alex Ayala.
4: It's Ayala's magical moment.
2: Nakamit ang makasaysayan at kauna-unahang WTA singles title sa Mubadala DC Open.
0: Sugatan ang 4 na tao nang magkarambola ang 4 na wing van sa Bogos City, Cebu. Isa sa mga biktima ang nasa malubhang kalagayan ngayon. Yan ang umaarangkadang balita ni Clark Pasuit.
5: Ginising ang mga residente ng Bogos City kaninang umaga ng malakas na lagapak ng mga sasakyan matapos magkarambola ang 4 na wing van sa isang intersection ng National Highway. Ayon sa mga nakakita, nakalinya ang 3 wing van sa may intersection dahil naka-red light nang bigla silang panggain ng kulay violet na wing van. Sa lakas ng impact, tila latang napisat ang 2 wing van sa gitna. Sa video, maririnig pa ang tila paghingi ng saklolo ng mga biktimang naipit sa loob ng truck. Agad namang rumesponde ang mga rescue team at sumaklolo sa mga biktima. Patuloy pang nagpapagaling ang 3 sugatan habang nasa critical naman na kondisyon ang isa sa mga driver ng kulay green na wing van na si alias Alan. Iniimbestigahan na ngayon ng Bogos City Police Office ang insidente upang malaman ang tunay na sanhi nito. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Sugatan ang 3 pasahero at namatay naman ang 2 sa magkahiwalay na aksidente sa Davao City. Sa videong ito, makikita na nagliliyab ang motorsiklo habang nakahandusay sa kalsada ang driver matapos mabundol ng isang SUV sa National Highway sa Davao City nitong Lunes ng gabi. Ayon sa imbestigasyon, magda-drive-thru sana sa isang fast food chain ang mga sakay ng motor nang bigla na lang silang nabundol ng SUV na mag-U-turn. Nasa kritikal na kalagayan ngayon ang lalaking biktima habang nagtamo naman ng sugat ang babae. Samantala, tumilapo ng isang rider matapos madisgrasya rin sa Davao Coastal Road nitong Lunes. Patay naman ang mag-asawa matapos mabundol ng isa sa mga riders na sangkot sa illegal drug racing sa Davao City.
0: Sugatan ng isang driver matapos sumalpok ang minamaneho niyang tricycle sa isang van sa Baybay, Leyte. Yan ang umarangkadang balita ni Jay Baryon.
6: Sa kuha ng dashcam video, makikitang biglang nag-counterflow ang isang tricycle sa kurbadang bahagi ng kalsada sa barangay Maybog, Baybay, Leyte kahapon. Maya-maya pa, sumalpok ang tricycle sa kasalubong nitong van. Makikita rin sa video na sinubukan pa ng driver ng van na iwasan ang kasalubong nitong tricycle. Pero hindi na ito nailagan dahil sa bilis ng pangyayari. Dahil sa lakas ng pagsalpok, tumilapon ang driver ng tricycle at nagtamo ng malalang sugat sa katawan. Nagsasagawa na ng imbestigasyon ang autoridad sa nasabing insidente. Ako si Jay Baryon ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Sa pulsa video, ang pangbubugbog na ng isang estudyante sa kapwa niya estudyante sa Cebu. Nagbabalik si Clark Pasuit.
5: Viral ngayon sa social media ang video na ito kung saan makikitang ginugulpi ng isang estudyante ang kapwa nito estudyante sa barangay Talamban, Cebu City. Makikita sa video na ilang ulit na sinuntok ang biktima. Kita rin sa video ang iba pang mga estudyante na tila nanonood sa panggugulpi. Dinig din sa video ang boses ng iba pang mga estudyante na tila hinihikayat pa ang pananakit. Nangyari ang insidente noong July 29, ngunit na-upload ito sa social media kahapon na agad namang nang trending at umani ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizens. Kaninang umaga, ipinatawag ng barangay ang mga estudyanteng nasangkot, pati ang kanilang mga magulang, school principal, guidance counselor at mga guro ng mga estudyanteng pawang mga grade 7. Kasama ang barangay officials at GAD representatives, nagayos na ang dalawang bata, maging ang mga magulang nito. Kasama na rin sa pinag-usapan kung sino ang sasagot sa pagpapaospital ng biktima na nagtamo ng mga sugat at pasa sa katawan. Patuloy naman ang monitoring ng mga otoridad upang maiwasan ang ganitong insidente sa loob ng paaralan. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Sa 12th araw ng paglilitis ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte, nagpatuloy ang Senate Impeachment Court sa pag-ungkat ng katotohanan sa likod ng confidential funds. Live mula sa Senado, may umarangkadang balita si Angela Babad. Angela.
7: Ninya, kung kahapon nga ay isiniwalat ni Attorney Roderick Wamil kung paano ginastos ang unang 125 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President simula December 21 hanggang December 31, 2022, muling iginiit ni Wamil na ang natitirang tatlong transaksyon mula una hanggang pangatlong quarter ng 2023 ay merong pa rin paglabag ang OVP pagdating sa paggamit at pagliquidate ng mga ito. Dahil dito, umabot ang COA sa pag-issue ng notice of suspension sa ahensya.
8: Ayun na si Alex.
9: Under the joint circular po, yung notice of suspension is a written notification because it appears that the disbursement is irregular, illegal, or improper.
8: 21D.
7: Lumalabas kasi sa accomplishment reports na ang pinagsamang 82 million pesos mula sa first at second quarter ng 2023 na ginamit para sa medical at food aid, pati ang 20 million pesos na ginamit naman sa payment of incentives o traveling ay hindi nararapat na makasama sa paggagamitan ng confidential funds base na rin sa Section 4.8 ng Joint Circular 2015. Tinanong naman ni Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan kung ano ang saklaw ng confidential operations.
10: Kasama ba sa physical and financial plan ang Christmas party?
9: Yung agency po ang makapag-answer niyan.
10: Okay, kasama ba dyan?
9: Yung physical and financial plan po kasi ay ginagamit nila to support their allocation.
10: Okay, kasama ba dyan tree planting?
9: It is outside po my authority to answer that since agency lang po ang makakasagot niyan.
10: Okay, kasama ba dyan ang magbibigay ka ng awards?
9: If I am to relate po yung sinabi nyo doon sa item 4.8 of the joint circular, hindi po kasama yung mga binanggit nyo doon sa allowable expenses po.
7: Sa pagdako naman ng prosecution sa disbursement ng confidential funds ng DepEd, lumalabas na wala rin itong kaukulang dokumento na sumusuporta sa ilang confidential projects at activities gaya ng counterinsurgency programs, abuse prevention and control within schools, anti-illegal activities operations at anti-extremism o terrorism programs na nagkakahalaga ng tig 37.5 million pesos para sa tatlong quarter ng 2023. Mainit ngang nagtapos ang direct examination ng prosecution ng tawaging scam ni Kapunan ang paggamit ng parehong OVP at DepEd ng kanilang confidential funds, bagay na na-strike out mula sa records. Sa pagsapit naman ng cross-examination ng depensa, ipinakita ni Attorney Michael Poa ang isang kopya ng Special Allotment Release Order noong December 22, 2014 bilang patunay na ang confidential funds ay na-release sa Office of the Vice President noong hindi pa si Duterte ang vice-presidente. Bukod dito, ipinunto rin ni Poa ang COA Circular Number 92385 dated October 1, 1992 na nagsasabing ang confidential activities ay hindi maaaring ibulgar lalo't kung makaapekto ito sa national security o sa success ng confidential operation. Ninya, bukas nga ay magpapatuloy ang pagsalang ni Attorney Roderick Wamil para naman sa clarificatory questions at interjections ng Senator Judges. Ninya?
0: Maraming salamat, Angela Babad.
1: Himuyin pa natin ang mga nangyari sa impeachment trial ngayong Martes. Makausap natin si House Prosecution Spokesperson at Prosecution Counsel Attorney Benjamin Tolosa Jr. Magandang gabi, magandang hapon po, Attorney Tolosa.
11: Magandang hapon, Jack. Magandang hapon din sa lahat natin mga taga-subaybay ngayong araw.
1: Apo, and Attorney, no, sa pagpapatuloy po ng pagtalakay sa Article 1, kumpiyansa po ba kayo na na-establish nyo yung sinasabing misuse ng confidential funds?
11: Well, Jack, ayaw natin pangunahan, no, kung anong magiging pagtitimbang, no, na gagawin ng impeachment court, no, ukol dito sa naging testimonya ng ating mga testigo. But ang masasabi namin, no, na so far, nailatag ng mga testigo natin yung mga importanteng bagay na gusto naming napatunayan sa pamamagitan nila sa paglilitis na to. So magmula dun sa mga land bank managers na napatunayan na nila na nakuha itong mga bultong-bulto ng cash, no, ng pera, ng Office of the Vice President and Department of Education. Ngayon naman, pumunta naman tayo dito sa representative ng COA, no, si Attorney Roderick Wamil, na nagpaliwanag sa atin ano ang proseso na sinusundan sa paggamit at pag-liquidate ng mga confidential funds. At dito mismo, sa kaso na to, paano liniquidate ng Office of the Vice President at DepEd itong sa kanilang paggamit nitong confidential funds, no, na nagahalagang 500 million o kalahating billion for the Office of the Vice President and 112.5 million sa Department of Education. So if I could just emphasize, no, dito sa testimonya ni Attorney Wamil, napakahalaga na nasabi niya na una, maliwanag, napakadaming dokumento na inisa-isa niya. Binasa niya, no, na ito ay pinirmahan mismo ng Vice Presidente, no, na madami siya doon, approved by the Vice President, certified by the Vice President. Clearly, hindi masasabi na hindi alam ng Vice Presidente ang pag gamit at pag-liquidate nitong confidential funds na ito. Pagkatapos, no, inisa-isa din ni Attorney Wamil kung ano yung mga naging issues na nakita niya since siya mismo ang nag-audit nitong public funds na ito. So, tulad na for example, ng mga problematic ng mga acknowledgement receipts, doon na natin nakita kahapon yung Mary Grace Piatos, may iba pa palang Piatos, no, yung merong Andy Lim at ano pa, no? At for example, dito kay Mary Grace Piatos, nakita doon, nakatanggap siya ng 70,000 pesos. Tapos ang nakalagay ay medicine, ano? So, at nung sabi nga niya, kung gamot ang binigay sa kanya, pero nasa no official receipt, wala, no. So paulit-ulit 'yan, no. Narinig naman natin kanina, nasabi niya, walang na-submit na proof, no, na itong mga ganitong klaseng rewards na binibigay supposedly sa mga ganitong tao ay talagang nabigay sa kanila, no, kapag may nakalagay na expense na medicines, food, travel allowance, so walang patunay na nagkaroon talaga ng ganitong expense.
1: Okay, and Attorney, kanina yung sa point nga ni Attorney Poa na hindi pwedeng ibulgar yung mga ibang details ng pag-ano sa confidential funds, lalo na kung national security ang pinag-uusapan. Ano po masasabi niyo dito? May kaugnay kaya ito? Kaya itinago, ikinubli sa mga different names yung mga recipients?
11: Well, sinagot din ho yan ni Attorney Wamil, no, on redirect examination. Tulad nga sinabi niya, hindi ho yan dahilan para hindi i-liquidate ng maayos yung paggamit ng confidential funds. Dahil sabi nga niya, these are public funds, so dapat ma-account ng mabuti paano ginamit itong mga to. At sabi nga niya, naka-base dito sa Joint Circular which governs the use and liquidation of confidential funds, ang auditing process dyan, no, it should be strictly followed, hindi pwedeng substantial compliance. No? So, maliwanag, nasabi niya, confidential ang paggamit, pero ang hindi confidential ang accountability dito, no, kailangan sundan yung mga maliwanag na requirements under the Joint Circular.
1: And Attorney, ko natatandaan ko yung mga, I think that was last week, naghanap si Senator Ping Lacson ng magiging kumbaga competent na para magpaliwanag tungkol sa tamang paggasta ng confidential funds. Would you say na itong si COA Auditor Wamil ay would be enough para maano yung hinahanap ni Senator Ping? Masabi natin competent.
11: Yes, definitely. Napakita naman ho yung competence niya, no? At malawak ang kanyang experience, no? Sa pag-audit ng mga confidential funds. So napaliwanag naman niya ng mabuti anong proseso na dapat sundan dito. Pero hindi pa ho siya ang huling witness namin na ipipresenta namin sa bagay nito, no? So madami po, meron pa ho tayong mga sumusunod pa na witness na presenta, dahil ang layunin natin pagkatapos natin magpresenta ng ebidensya pukul dito sa question ng confidential funds, no, masasagot ho natin lahat ng mga katanungan na meron ng kababayan natin at ang mga senator judges, no, paukol sa ano ba ang tamang proseso na sinusundan sa confidential funds at ultimately nasundan ba itong proseso na to ng vice presidente, napatunayan ba niya na nagamit itong pera na to para dun sa mga allowed purposes and declared purposes nila.
1: And attorney, huling tanong na lang po, of course, sa social media ay marami nagtatanong kung eventually ba kailangan iharap ng itong sila Mary Grace Piatto, sila Andy Lim. Paano ba ang magiging process po dito?
11: Well, clear naman magmula dun sa simula, no, even in articles of impeachment, ang position namin dyan, these are fictitious persons, hindi totoong tao tong mga to, no. But regardless, no, kung ihaharap pa natin or merong magpipresenta na supposedly sila itong mga tao na to, no, madami pa ring question na kailangang sagutin na conversely, kahit hindi sila maharap, no, maliwanag na yung mga issues dito, dahil tulad nga na sinabi ko kanina, specifically for example itong si Mary Grace Piatto, no, nakalagay supposedly ang tinanggap daw niya 70,000 pesos and then may nakalagay in parenthesis medicine, so para ang sinasabi nakatanggap siya 70,000 worth of medicine, but again malaking issue dyan, nasaan ang patunay na talagang bumili nga talaga ng 70,000 worth of medicine? And syempre, it also raises the obvious question. Normal ba na ang ipangbabayad mo ng reward para sa information ay medicine? Ginagawa ba talaga yan? So, regardless kung harap siya o hindi, madami ng mga importanteng question dito, no, na kailangang sagutin ng panig ng Vice Presidente o paukol dito sa gamit nila ng confidential funds.
1: Oh, and obvious po, kunyari, gamot naman yung pinag-uusapan, bakit kailangan gawing confidential ito? I mean, hindi naman siya ganun ka-delikado or ano?
11: Tama ho. No, I mean, medyo naliligaw ho yung mga kababayan natin sa issue na yan. Nakikita natin ang ginagawa nila sa social media. Mm-hmm. Ang sinasabi ngayon, no, merong some quarters are saying that na nakita nyo na at least ginamit sa gamot or pagkain, no? Mm-hmm.

0: Nalusaw na ang low pressure area na dating Bagyong Luis, pero isa namang low pressure area ang tumaas ang tsansa na maging bagyo sa susunod na 24 oras. Humingi tayo ng update sa lagay ng panahon kay Justine Ignacio. Justine?
1: Yes, Nina, nalusaw na ang binabantayang low pressure area na dating naging Bagyong Luis alas 2 nitong hapon. Sa huling ulat ng pag-asa alas 5 ngayong hapon, isang low pressure area naman ang tumaas ang tsansa na maging bagyo. Huli itong namataan 180 kilometers sa kanluran ng Bacnotan, La Union sa West Philippine Sea. Base sa latest track ng pag-asa, mataas ang tsansa na maging mahinang bagyo ito sa susunod na 24 oras at kung sakali ay tatawagin itong bagyong Maymay. Ito na ang magiging ika-13 bagyo ngayong taon at ikalawang bagyo naman para sa buwan ng Agosto. Samantala, maliban sa binabantayang low pressure area, isang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Dolphin ang patuloy na minomonitor ngayon ng pag-asa. Sa huling tala ng ahensya na mataan ng bagyo, 2,095 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Kumikilos ang bagyo pakanluran sa bilis sa 20 kilometers per hour. Hindi naman iniaalis ng pag-asa ang posibilidad na pumasok ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility, ngunit hindi naman ala nakikita na maglalandfall ito sa Pilipinas. Gayunpaman, habang lumalapit si Typhoon Dolphin sa ating bansa, palalakasin ito ang southwest monsoon o habagat na siyang dahilan ng mga pag-uulan sa bansa. Ninya, dahil naman sa low pressure area na posibleng maging bagyong Maymay, 100 to 200 millimeters na pag-ulan ang inaasahan sa La Union, Benguet, Pangasinan at Zambales ngayong araw, kaya posible ang mga pagbaha. 50 to 100 millimeters sa pag-ulan naman, dulot ng habagat ang mararanasan sa Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro sa susunod na 24 oras. Pinag-iingat naman ang mga residente sa mga nasabing lugar at pinananatiling maging updated sa lagay ng panahon. At yan na muna ang latest. Balik sa inyo, Nina.
0: Maraming salamat, Justine Ignacio.
2: Energy Regulatory Commission nagpatupad ng tatlong magkakaibang rate adjustment.
0: Marami pa maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.

Benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, Herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega 3, Heart Friendly, ug ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Ilan pa umanong anomalya sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte ang lumitaw sa pagpapatuloy ng kanyang impeachment trial ngayong Martes. May umarangkadang balita si Mari Ocampo live. Mari?
3: Ninya, mas nahimay pa nga ni COA State Auditor Roderick Wamil ang mga red flags sa confidential funds na hiningi ni VP Sara. Ayon nga sa House Prosecution, lalo lang nitong napatibay ang kanilang alegasyon na talagang mali ang paggamit sa naturang pondo.
4: Yung pong pumirma para doon sa mga acknowledgement
5: to hindi pinalampas ni House Prosecutor Terry Ridon ang inami ni COA Auditor Roderick Wamil sa kanyang pagtestigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Kwento niya, ilang senior officials ng Office of the Vice President at Department of Education na nasa ilalim noon ni VP Sara ang nakipagpulong sa kanya noong siya'y parte pa ng COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office o ICFAU. Present sa naturang pagdinig noong September 2023, sina OVP Chief of Staff Zulaika Lopez at Attorney Michael Poa, na noong panahon na iyon ay ang Chief of Staff ng DepEd.
6: They ask po if instead of an audit observation memorandum in case may audit findings, ay audit query na lang po yung i-submit, i-issue sa kanila.
5: Hindi pinagbigyan ng ICFAU ang kanilang request at tuluyan ang nag-issue ng AOMs ayon kay Wamil.
4: Medyo makapalimuka ng mga involved doon sa OVP. Sino ba yung mga yun? OVP at Department of Education to even ask an audit query from the Commission on Audit.
5: Sa pagtataya ni Ridon, sinubukang impluwensyahan ni na Lopez at Poa ang desisyon ng COA sa halip na hayaan na lamang ang ahensya na gawin ang kanilang trabaho. Nakita ni Wamil na maling paggamit ng confidential funds ng OVP ay ang medical at food aid travel expenses, pati na rin ang ilang rewards na wala namang katibayan. Kapareho rin ang nakita sa DepEd, pero ang kapansin-pansin ay ang disbursement vouchers at liquidation reports na tinukoy ang paggasta para sa maintenance and other operating expenses o MOOE sa halip na confidential fund expenses.
6: Pag sinabing maintenance and other operating expenses po, wala po siya specifically dun sa enumeration ng item 4.8. Based on these documents, nakalagay po MOOE and not confidential fund.
5: Ang tinutukoy na 4.8 ay ang nakapaloob sa Joint Circular 2015-01 na guideline sa paggamit at pag-release ng confidential at intelligence funds. Ang MOOE ay pera na regular na ginagamit sa pang-araw-araw na operasyon ng ahensya, samantalang ang confidential funds naman ay espesyal at hiwalay na pera na para lamang sa mga confidential operation.
7: There seems to be a pattern dahil dalawa, tatlong beses yata na isubmit na MOOE kasama dun sa kanilang justification. So, merong irregular at merong highly questionable dyan sa liquidation na yan.
5: Napitik din ng COA ayon kay Wamil ang pag-aproba ng disbursement vouchers ni Nooy Finance Undersecretary Annalyn Sevilla sa halip na ang agency head na sa sitwasyon noon ay si Vice President Sara Duterte.
4: Nailantad ngayong araw po na ito, yung pong pagiging scam, iskandalo nito pong confidential funds misuse. Nakita po natin yung pattern ng maling paggamit, yung pong mga peking mga pangalan.
3: Samantala nga ninya, no, mas pinalawig pa ng impeachment court itong sabina para kay COA Supervising Auditor Celine May Del Campo hanggang 11 nga ng Agosto na inaasahang magpapatuloy ng pagtestigo kaugnay nga sa pag-audit doon sa confidential funds ni VP Sara. Samantala naman, ayon kay Lead Prosecutor Jinky Luistro, isasubmit na nila bukas, Miyerkules, yung listahan ng mga susunod pa nila na testigo. Ninya?
2: Mari, so bukas, ano naman ang inaasahan natin? Magpapatuloy pa ba itong si Wamil o may iba na silang ipapakilalang witness?
3: Bukas niya titignan natin kung sasalang pa rin si Wamel no sa witness stand, pero base kasi sa nangyari kanina, inilista ni presiding officer Senator Cheese Escudero yung mga senador na gustong mag-interject at medyo mahaba-haba itong listahan na to, at titignan natin kung papasok pa sa oras yung pagsalang ni Wamel sa witness stand. Niya.
2: Maraming salamat, Mari Ocampo.
1: Naniniwala ang 4 sa bawat 10 Pilipino na bribery ang pinakaseryoso at kailangang bigyan ng pansin sa mga kasong nakasaad sa impeachment complaints laban kay VP Sara Duterte. Ayon sa tugon ng Masa Survey na isinagawa ng Okta Research, 43% ng mga Pilipino ang sumagot ng bribery. Sinunda naman ito ng maling paggamit ng confidential funds sa 28%. 10% ng mga respondent ang nagsabing hindi maipaliwanag na yaman, at 10% din ang sumagot ng grave threats. Samantala, 8% naman ang nagsabing hindi nila alam ang pinakamabigat na aligasyon. Isinagawa ang survey noong July 4 hanggang 11, 2026 sa 1,200 respondents sa pamamagitan ng face-to-face interviews.
2: Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si Professor Ranjit Rai, ang presidente ng Okta Research. Magandang gabi, Professor Rai, and welcome back sa Arangkada Balita.
8: Yes, magandang hapon po sa atin lahat at sa lahat na nakikinig po sa atin. Magandang gabi na pala sa atin lahat. Thank you for inviting us.
2: Prof, 43% ang nagsabing bribery ang pinakaseryosong charge. Bakit bribery ang nanguna sa pananaw ng publiko kumpara sa ibang mga usapin like grave threats?
8: Well, siguro unang-una ang bribery, ang issue ng corruption, yung unang dalawa no na mataas ang rangko no doon sa pananaw ng ating mga kababayan, yung bribery or panunuhol at maling paggamit ng confidential funds. Lahat yan nakatutok sa corruption yan eh. And malaking bagay ho yung issue ng corruption sa ating mga kababayan. Yung bribery ho, dun sa iba naming survey, tinanong namin yung mga kababayan natin, ano ba ang pinakamadalas yung na-experience na corruption o forma ng corruption sa ating bayan? Yung nga, panunuhol, galit ng mga Pilipino sa ganyan. Yung sa ano naman, maling paggamit ng confidential funds, dahil rin ng panunuhol, pamilya rin mga kababayan natin yan, kasi napag-usapan yan to kay VP Duterte sa siguro nagdaan na 2 taon eh na congressional hearing. So siguro kaya sinabi na bagamat lahat naman ng kaso o aligasyon ay seryoso, itong 2 pinaka seryosong mga aligasyon against our Vice President. So number 1, familiarity. Number 2, na-experience nila yan, naiintindihan nila yung issue ng corruption, lalo na yung panunuhol.
2: Opo, pero matagal nang kontrobersyal itong confidential funds na ngayon nga ay dinidinig sa impeachment trial. Pero compare doon sa bribery na 43%, 28% lang ang nakatutok dito. Paano ninyo ipapaliwanag itong shift na ito sa priority ng mga tao? Saan ba yung bribery sa impeachment trial ni VP Sara? Meron ba?
8: Ang basic na tinatanong dito sa ng aming tinatanong natin sa ating mga kababayan dito sa survey na to, ano para sa kanila ang pinaka-seryoso, ano dapat pa pinaka-priority no na bigyan ng pansin no ng impeachment court. So ang lumalabas bribery o panunuhol ang una, pangalawa yung sa confidential funds, pangatlo ho yung hindi ma-explain na yaman, at pangapat yung ano yung grave threat. So, ang rason kung bakit ganyan yung arrangement, yun nga, number 1, familiarity, hindi naintindihan nila yung 2 ano, no, what you call this, allegations, kasi nga they deal with corruption. So, yun yung overriding reason kung bakit mataas sila dun sa ranking. Pero hindi ibig sabihin na hindi importante yung iba. Ang sinasabi nila, ang pinakaseryosong allegation ay itong corruption-related cases po. So importante rin sa site ni VP Sara, papaliwanag na mabuti no. Kung ano yung position nila dito, ano yung sagot nila sa mga issue ng corruption. Na tinalakay ngayon no sa impeachment 11th day no, impeachment hearing, 11th day na natin ngayon. So napag-usapan yung misuse ng ating confidential funds.
2: Opo. Yun nga, still ano, going back to the bakit 10% lang yung unexplained wealth at saka great grave threats na parang very obvious, 'di ba? Talagang may video siya na kumbaga nagwala and 'di ba, napaulit-ulit nating napapanood. Parang marami nagtataka talaga 10% lang 'yon compared doon sa mga naunang 43% na bribery at confidential funds nga na 28%. I mean, even unexplained wealth is only 10%. Do you think this will change as the impeachment trial goes on?
8: Siguradong magbabago pa yung mga numero na ito, numero na to. Kasi ginawa lang naman itong ating survey July 4 hanggang 11. So yung unang linggo lang o unang mga dalawa o tatlong ano, impeachment trial days lang ang na-cover nito. Siyempre ngayon nasa day 11 na tayo, lampas isang buwan na tayong nakikinig sa impeachment. At mas marami na tayong naintindihan tungkol sa kaso. Sa marami tayong naintindihan doon sa mga allegation against the Vice President, marami ng ebidensya ang lumabas. At sigurado magbabago ang pananaw, no? Kung ano yung mas seryosong, seryosong sa mga kaso na inihain against the Vice President. So magbabago pa yung mga numero na to. Pero yung unexplained wealth, pati yung grave threat, palagay ko, hindi kasi naintindihan ng mga kababayan natin kung ano yon. Medyo hindi na pag-usapan ng mabuti doon sa hearing sa House. Pero ngayon dahil napag-usapan siyang unang-unang napag-usapan dito sa impeachment trial natin, palagi ko magbabago ang pananaw ng mga kababayan natin dito.
2: So, ginawa tong survey bago dininig sa impeachment trial yung grave threats, tama po ba?
8: Yes. Bale, ito, okay. Na-capture niya yung unang tatlo o dalawang impeachment, okay. 2 to 3 impeachment trial days . So, na-capture yung grave threats, no?
2: Okay.
8: To some extent. Pero nagsisimula pala yung impeachment trial nun. Hindi pa lahat naiintindihan yung mga detalye ng kaso. Pero ang ibig sabihin lang naman, hindi na sinasabi ng mga kababayan na hindi importante ito. Ang sinasabi niya, ang mas seryoso mga allegation ay nakatali dun sa issue ng corruption. Para sa ating mga kababayan, malaking bagay yung corruption . Galit ang mga kababayan natin sa corruption. At importante for the side of the defense ng ating Vice President, ma-explain nila mabuti na unang-una walang nangyari. On the side of the prosecution, na naging klaro ngayong araw, talagang mukhang may misuse sa public funds natin, lalo na pagdating sa confidential funds. Yung first day ng or second day ng hearing ngayon on confidential funds, mukhang very successful yung prosecution in trying to lay out, no, yung mga argument. So yan yung buod ng survey na to. Yung survey na to, hindi lang itong tanong ang tinanong namin. Last week, naglabas din kami ng survey, ano ba ang dapat pamantayan o patayan ng impeachment court ng mga judges natin sa pagdesisyon sa kaso ni VP Sara Duterte. Number one, dapat daw ebidensya at ang batas ang magiging batayan para gumawa ng desisyon. Or pamantayan, no, para gumawa ng desisyon whether to convict or to acquit. Pangalawa, sinasabi ng political considerations. Pero doon sa numero, 70%, 7 out of 10 Filipinos sinasabi dapat ang pangunahing batayan para mag-desisyon yung mga senator judges natin ay ang ebidensya at ang batas.
2: Opo,
8: so yan, consistent talk, klaro sa ating mga kababayan, gusto nila ng patas, walang kilikilingan at evidence-based na trial. At pangalawa, nakikita nila corruption, yung mga allegation ng corruption, yun ang mga pinaka-importanting kaso na dapat talaga matugunan ng both defense at saka ng prosecution.
2: Alright, nako. Given these numbers, ano ang dapat maging takeaway ng Congress at ng Kamara kung sakaling maghain o magproseso ang impeachment ng impeachment complaint laban kay VP Sara?
8: Dito, number one, ang mga kababayan natin talagang pangalawa, dahil ang sila lumabas sa survey, mayori ang mga kababayan gusto magkaroon ng impeachment trial para makalibot o mabigyan yung pagkakato ng Vice President na makasagot yung mga kaso sa kanya. So number three, sinunod ho yung taong bayan. And gusto nila ng isang patas na proseso na walang kilingan at nakabase sa ebidensya.
2: All right. Maraming salamat, Professor Ranjit Rai, sa inyong oras at malinaw na paliwanag. Magandang gabi po.
8: Magandang gabi po.
1: Nakipagpulong na ang DOTR sa LTFRB para sa interim fare hike at 20 pesos fuel discount para sa mga PUV driver kasunod ng pagsirit ng presyo ng langis. May panawag naman ang palasyo sa ilang grupo na magsasagawa ng transport strike. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler.
9: Pinag-aaralan na ng Malacanang ang sinumiting rekomendasyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa interim fare hike at 20 pesos fuel discount para sa mga PUV driver. Kasunod ito ng pag-aray ng ilang mga tsuper at transport groups dahil sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni Presidential Communication Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na kasalukuyang nakikipagpulong ang Department of Transportation sa hiling na dagdag pasahe at diskwento para sa mga tsupera.
10: Sa ngayon ay pinag-uusapan po, nakausap po natin mismo sa Secretary Banoy at mayroon po siyang pakikipagpulong sa Office of the Executive Secretary para pag-usapan po ang mga detalye patungkol dito.
9: Dagdag pa ni Yusek Castro, magpapatuloy pa rin naman ang 10 pesos fuel discount para sa mga PUV driver hanggang sa katapusan ng Agosto. Sa kabila ng petisyon ng dagdag pasahe ng ilang transport group, sinabi ng palasyo na sinisigurong dadaan ito sa usapan habang isinasaalang-alang ang mga commuter.
10: Well, ang sabi naman ng Pangulo, sana ay hindi maka-apekto kung magkakaroon man ng pagtaas ng pamasahe o hindi magkakaroon ng taas ng pamasahe, ayaw po sanang maka-apekto ito sa ating mga commuters dahil alam po natin ang epekto ng krisis sa Middle East.
9: Tinitingnan na rin ng pamahalaan ang maaaring maibigay na tulong sa mga apektado sa transport sector sa patuloy na pagtaas ng langis. Samantala, nakatakda namang magsagawa ng 3 araw na transport strike ang grupong manibela sa darating na August 10 hanggang 12 bilang protesta sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Bagamat nirerespeto ito ng Malacanang, sinabi ni Yusek Castro na mas mainam na maresolba ang issue sa pamamagitan ng pakikipagdialogo. Aniya, lubos kasing maapektuhan ng kilos protesta ang mga commuter.
10: Hindi po natin pinipigilan ang sino mang nais na magkaroon ng pagpaprotesta, but still, hindi po siya makakatulong sa ating ekonomiya.
9: Handa naman rin aniya ang gobyerno na tumugon para sa mga commuter sa araw na isasagawa ng transport group ang kanilang tigil pasada. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Nagpatupad ng 3 magkakaibang rate adjustment ang Energy Regulatory Commission na makakaapekto sa susunod na bayarin sa kuryente. Ito ay ang taas singil sa feed-in tariff allowance sa mga consumer ng Meralco at electric cooperatives. May hiwalay namang taas singil sa pass-through under recoveries. Sa kabila nito, inatasa ng ERC ang Meralco na i-refund sa mga consumer ang over-collection nito noong 2025. Ibig sabihin, bawas singil sa bayarin ng Meralco consumers sa loob ng 6 na buwan. Dahil dito, maaaring mabawasan ang singil ng Meralco pero may pagtaas naman sa mga consumer ng electric cooperatives.
8: So overall, mayroon pa rin magiging pagbaba pagdating sa mga Meralco consumers. Kaya lang itong fit all, ito kasi ay ini-impose sa lahat ng ating mga consumers. Dahil ito nga yung ating insentibo para naman yung mga renewable energy developers ay magsipagtayo ng kanilang planta.
1: Sa aming pagbabalik, NBI may hawak na ebidensya sa character assassination plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto.
2: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng
1: Arangkada.

0: This is FMR.
1: Sa ngayon ng AFP na dapat nangunguna ang bawat opisyal ng gobyerno sa paninindigan sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Kasunod yan na naging pahayang ni Defense Secretary Gibo Chodoro kaugnay sa mainit na isyong ito. Yan ang umarangkadang balita ni JM Pineda.
2: Sinigundahan ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang naging pahayag ni Defense Secretary Gilberto Chodoro na dapat lahat ng mga opisyal ng gobyerno ay manindigan para sa teritoryo ng Pilipinas. Ayon kay Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, suportado nila ang mensahe na gustong ilabas ng kalihim para sa paglaban sa ating karapatan sa mga nasasakupang karagatan.
3: The members of the AFP have sworn to protect the territory of this country, to uphold our sovereignty. And we have proven time and again in the annals of history that the members of the AFP have laid down their lives, given the ultimate sacrifice. We expect every Filipino, every elected official, every appointed official to support our national interest, especially in the West Philippine Sea.
2: Nitong nakaraan lang, sinabi ni Chodoro na dapat magbitiw na sa pwesto ang mga opisyal ng gobyerno na madalas kumampi sa China kapag pinag-uusapan ang teritoryo sa West Philippine Sea. Malinaw daw kasi na trabaho ito ng mga opisyal, lalo pat pinirma ni dating Presidente Noynoy Aquino ang Executive Order No. 29 na nagbigay pangalan sa West Philippine Sea at kasama umano sa batas na yan na ang Pilipinas ang may kontrol sa karagatan. Ayon naman sa palasyo, walang mali sa pahayag ng kalihim at simbolo pa daw ito ng pagmamahal sa Pilipinas. Samantala, na-monitor naman ng Philippine Navy ang halos 50 mga barko ng PLA Navy at Chinese Coast Guard na pumasok sa loob ng West Philippine Sea nitong Hulyo. 14 na mga barko ang namataan ng Navy sa Ayungin Shoal, 22 naman sa Bao de Masinloc, 4 sa Escoda Shoal, abang 8 sa Pagasa Islands. Higit 19,000 mga barko ang na-record ng Navy sa loob ng ating maritime domain. 14,000 dyan ang nagkaroon pa ng radio challenges.
3: The total number of ships is fairly constant. If we are to graph them from January of this year to July, this would be average around 19,000 different ships, foreign and domestic, passing through our maritime domain.
2: Wala umanong nagbago sa bilang na yan ng mga barko ng China na pumapasok sa ating teritoryo. Patunay na tuloy ang kanilang agresibong galaw sa loob ng West Philippine Sea. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Tiniyak ng Malacañang na isaalang-alang ang lahat ng hinaing ng publiko kaugnay sa planong pagtatayo ng AI hub na Pagsilica sa New Clark City sa Tarlac. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
5: Taong 2025 nang inilunsad ng U.S. Department of State ang Pagsilica. Isa itong International Economic Security Framework para bumuo ng ligtas at pangmatagalang mapagkukunan ng supply para sa AI, semiconductor at minerals. 23 bansa ang lumagda sa naturang kasunduan, kabilang ang Pilipinas. Pero sa lahat ng bansang ito, sa Pilipinas magkakaroon ang pinakaunang physical industrial project. Planong itayo ang isang 4,000 acre o mahigit 1,600 hectares ng semiconductor at artificial intelligence ecosystem sa New Clark City, sa Tarlac. Ayon sa Basis and Conversion Development Authority, bubuo ang Pagsilica ng 200,000 dekalidad na trabaho at $180 billion sa kita sa Pilipinas kada taon.
6: The Pagsilica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy.
5: Pero ang proyektong ito, kakain ng likas na yaman. Ayon pa sa BCDA, kapag nakumpleto ang Pagsilica, maaaring abutin ng 130 million liters ng tubig kada araw ang magamit nito. Kaya niyang magpainom ng 1 milyong katao. 3 gigawatts ng kuryente din ang ikokonsumo nito, katumbas ng 16% ng grid capacity ng Luzon o katumbas ng kuryente sa buong Metro Manila. Gagamit din ito ng mineral deposits gaya ng nickel at cobalt. Ikinatatakot ng ilang progresibong grupo ang magiging epekto nito sa mga karatig komunidad at sa kalikasan. Bukod pa rito ang aspekto ng seguridad. Sa Kamara, isinusulong na ang isang congressional inquiry. Kahit ang Department of Justice, nakahanda na umanong pag-aralan ng legalidad ng PAC Silica. Pero sabi ng BCDA, tutugo ng proyekto sa mga environmental laws at iba pang batas ng Pilipinas. Wala din umanong komunidad ng indigenous people ang maaapektuhan nito.
7: Kaya nga po, ito ay inihahayag ng ating pamahalaan patungkol sa PAC Silica dahil kung sino man po yung ibang mayroong issue patungkol sa di umano magiging problema sa supply ng tubig, sa supply ng kuryente, lahat pong ito ay isinasaalang-alang ng pamahalaan.
5: Sa ngayon, umaarangkada na ang ground assessment ng BCDA sa pagtatayuan ng PAC Silica sa New Clark City. Ako si Naomi Tiborcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: May hawak na ang ebidensya ang NBI kaugnay ng usapan ni dating Congressman Jing Paras at isa umanong talent manager para sa plano umanong siraan si Executive Secretary Ralph Recto. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, nakatanggap siya ng sworn statement ng isang alias Jen at isang alias Ken kasama ang iba pang ebidensya. Nag-ugat ang imbestigasyon matapos ang operasyon ng NBI sa isang hotel sa Maynila kung saan naaresto ang isang talent manager at na-rescue ang limang babae sa human trafficking. Sinabi ng isa sa mga babae na may planong iset up si Recto kasamang ilang kababaihan para gumawa ng sekswal na aktibidad at palabasing pinagagamit sila ng pinagbabawal na gamot. Nakuha ni Filipina tennis star Alex Ayala ang pinakamalaking tagumpay sa kanyang karera matapos masungkit ang kampyonato sa Mubadala DC Open. Ito ang kauna-unahang WTA singles title ni Ayala at isa na namang makasaysayang tagumpay para sa Pilipinas sa international tennis. Yan ang umarangkadang balita ni Migs Bustos.
8: Sa wakas, kampyon.
9: It's Ayala's magical moment.
8: Undefeated si Pinay tennis star Alex Ayala sa Mubadala DC Open. Tinalo ang mga tennis champions tulad nila Olympic gold medalist Qin Wen Jing sa round of 32, defending champion Phil Canadian Leila Fernandez sa round of 16, tournament seed number 2 Elina Svitolina sa quarterfinals, Grand Slam champion Naomi Osaka sa semis, at world number 3 at top seed ng tournament Jessica Pegula sa finals. Tila naging tadhana ang final match. Panalo si Pegula sa first set 6-4 nitong Lunes oras sa Pilipinas. Ngunit tapos po ng match dahil sa sama ng panahon. Noong nag-resume ang match noong Martes, nagbago ang ihip ng panahon at malakaw from behind win para kay Alex. Sa last set, hindi na pinescore ni Ayala si Pegula at wagi 6-love. Umaapaw ang saya ng Pinoy fans na magwagi si Alex Ayala ng kanyang kauna-unahang WTA 500 crown at ang unang Filipino player in history na magwagi ng WTA Tour Level Singles title. Nagpaabot din ng message of congratulations sina Ann Curtis, MJ Lastimosa at Jericho Rosales. Siyempre, hindi pa uhuli ang kanyang mentor na si Rafa Nadal. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mismo, tuwang-tuwa sa pagkapanalo ni Ayala na hindi siya lang ang na-inspire kundi ang lahat ng Pilipinong nangangarap nang walang makakapigil.
7: Pero nagbigay na po siya ng kanyang pagbati at karangalan sa buong taong bayan, sa sambayan ng Pilipino at ng ating bansa, ang pagkapanalo po ni Alex Ayala. So congratulations.
8: Dahil sa panalo, umusad si Alex Ayala sa career high number 20 sa WTA rankings. Ako si Migs Bustos ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Grabe, napapaklap ako. Galing-galing ni Alex. And talagang binalik niya yung national pride. Mm-hmm.
1: Tsaka binati mo rin naman siya. Dapat kasama ka doon, kanaan Curtis at Linya Corpus.
4: Ganon. Pero alam mo, grabe talaga. Iba yung impact niya ni Alex Ayala. Actually, all over the world. Uh-oh. Yung Toronto na susunod, sobrang sold out. Tapos yung natira, ang mahal-mahal.
1: Iba talaga yung following niya.
4: Iba ngayon. Oo. Well, talaga namang yes, go get them. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
1: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
4: Arangkada Balita.
0: Bawat issue dapat malinaw sa lahat.
10: bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatan magtanong.
11: Akala ko, di niya, wala lang siya masagot. Di niya pala talaga, di pala nila talaga alam ang gagawin ngayon against, at okay to. Kasi alam mo kung sino nag

0: kumusta, kumusta? May adlaw sab kanatong tanan mahikala na sab kita sa atong nandang programa Ang Mga Panid sa kagahapon. Huwag kinilang yapon yung higala sa Kuya Arn, magiguban ka ninyo. Sabay na usab sa paghatag o laing pagtagad sa laing tampo sa usa ka babae nga si Clarissa na lumulupyo kini sa Agusan del Sur. Kumusta da, Clarissa? Manghinaot ko nga nakakaroon, nag-aabang sa imong kaagi nga imong gina-share diri ka na to. Di nagka-heart to heart sa cellphone, no? Manginaot ko, Clarissa, nga naagib ka. Kaya basin, malipat ka. Manginaot ko na ka, Clarissa. Okay, mahiga na, no? Musbo na ko itong sinder sa kababay si Clarissa na taga-Agusan, Sur. Pero sa lili pa, kumusta? Kumusta nga tanan na itong mga listeners sa nagkalaing lugar? Labi na sa taga-Agusan, Sur, nga ubay-ubay ko no atong mga listeners di ang dapita mo nga halos po't kasigaran na itong mga sinder na sa Agusan. Kumusta ito na nga itong mga users at itong mga produkto? Labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malungga and Santon. Nagpabilin pa ba o naghantod pa ba karon naggamit mo sa atong mga produkto sa atong Coffee Corn Gold with Malungga and Santon? Basin inyo nag-iundangan tungod kayo nahibalik na normal ang inyong kondisyon. Ang mga nag-iundangan na ninyo, ayaw ninyo undang yung mga higala. Kung unsa'y nakaayos sa imo ha, dapat iminti na to siya. Kini ato ang Coffee Corn Gold with Malungga and Santon, pwede batasano na kinininyo nga mao na gininyong kapihon sa matag adlaw. Kay makatabang ni sa mga tao nga labi na kung walay relax, kulang sa katulog, no? Isud kay mga higala ang sa katao nga kulang sa tulog. Kapoy, mapiktahan tanan ang kondisyon sa imong lawas, unya labi na sa imong trabaho. Laig kay mga higala, no? Kanang kapoy trabaho nga wala kay tulog. Una, kung naamo ni Ana at imano na ito na, simple naman kayo, gold. Naman tayo Coffee Corn Gold with Malungga and Santon sa parmasya. Kung mutisting mo ni Ana, inon lang yung parmasya nga Coffee Corn Gold with Malungga and Santon. Na, para paghatag sa imo ha, makita ni mo may pagka-black, may pagka-gold yellow nga sinaw siya ba? Nga pouch. Yan ay tatak nga 200 grams kay maunik pinakadako sa ito ah. Atong Coffee Corn Gold. Yan na pong kita'y gagmay nga 110 grams. Mauna siya atong Coffee Corn Gold with Malungay and Santon. Katabang na sa mga taong kulang stulog, no? Nya, ay makabalaka kay wala na siya'y chemicals nga sagol nga atong Coffee Corn Gold with Malungay and Santon. Kaya naiuban ko nung kape ka nang muinom sila. Kuhaan ka nang mutukar lang hyper nila mga higala ba? Siguro na'y chemicals sa nga kape. Kung sa'y gisagol ni Ana. Pero kani itong Coffee Corn Gold with Malungga and Santon, rich in fiber na siya, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free, o pure good nga organic. Kaya ang mangustin, malunggay o mais. Makita ninyo sa pouch mga higala. Yung makatabang sabi sa mga tao nga maglisod sa pagbawas sa matag-adlaw, dili pwede nga dili kita makapagawa sa itong hugaw sa matag-adlaw mga higala. No, kay dili maayo ang resulta. Mapiktahan ang atong tinae, magkabukol-bukol, magsamad-samad hantun nga malata mahigala. Madaot atong tinae. Mao na nga atong atimanon atong pagbawas sa matag adlaw. Bisan sa isa kadlaw ka isa baka pinakaninot ka duha ba. Mao na nga paningkamutan ato nga mahimo nato na sa matag adlaw gitaw nga magbawas sa atong hugaw. Makatabang ang atong Coffee Corn Gold with Malungay and Santon. Og sa lain bahin usab mahigala, napod kita usa ka Coffee Corn Purple. Kini atong Coffee Corn Purple mahigala, nailhan na kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content nga naa sa atong Coffee Corn Purple. Sulayan po ninyo mahigala, mabati ninyo kung unsay naa sa atong Coffee Corn Purple. Kini atong Coffee Corn Purple, doon na usab kini daghang sagol sama sa mangustin. Nasa'y mangustin mahigala. Makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani, mahimong regular ang atong pagbawas kada adlaw. Dugang sagol mahigala na pagkisya moringa o malunggay. Gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sa makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. O, diba? Dugang pagkisya mahigala na pagkisya guyabano. Makatabang sa digestive health, makatabang sa pagpaubos sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Napag-itsay dugang sagol nga asyetaba. Asyetaba mahigala makatabang sa pagpanunaw sa digestive problem. Napag-itsay barley grass. Ang barley grass mahigala makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Napagin siya yung spirulina mahigala makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Napagin siya sagol nga ambalaya. Ining ampalaya mahigala na ibalanan niyo kung unsay maayong benepisyo nga ikahatag sa ato. Ah, nailhan ang ampalaya nga makatabang sa pagkontrol sa blood sugar level o makapaubos sa bad cholesterol o triglycerides. Triglycerides mahigala ha, hibalo mo, fats na siya, taba na siya nga nasulod sa itong lawas nga makontrol sa ampalaya nga naasagol sa atong coffee corn purple. Huwag na pag-idugang asagol nga chia seeds. Kining chia seeds makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar kung diabetic ka, magpabiling normal ang blood pressure kung high blood ka, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o ganunay lantip ang imong brain function o regular ang pagbawas kada adlaw. Busa, sulay isab ninyo atong coffee corn purple with malunggay and santan. Ituloy atong trabaho kada adlaw, no? Kini atong haplas nga Orion Herbal Liniment Oil, mahigala. Orion Herbal Liniment Oil, daghanay na tabangan ini, daghanay na kasulay ug naka-testimony nga epektibo gyud ang atong Orion Herbal Liniment Oil labi na sa mga panuhot, panakit sa kalawasan, labaw sa tanan sa mga buntis, mahigala. Nga dali ra gipakatawo ilang anak tungod kay wala gid sila'y panuhot. Og nindot sabni sa inyo mga buntis dili madaot inyong baby tungod kay wala siya chemicals, dili siya halang, pwede pud kayo sa mga bata nga bisan tagpila pa kabulan pwede haplasan niini. Mo nagingon nato kining Orion Herbal Liniment Oil, green ang sudlanan, globus green siya para sa tibuok pamilya gikan sa mga bata og hantud sa mga tigulang. Wala siya chemicals nga sagol mahigala, puno siya sa herbal, citronella, kakawati, acapulco, guava, luya, og himag, pure herbal, wala siya chemicals. Pwede siya sa mga katul-katul sa panit, allergies, og labi na usab sa mga bukol, og mga almoranas. Ang almoranas mahigala, pwede ninyo butangan ang gapas og Orion, dahil dito ibutang sa inyong lubot, matag gabi sa inyong pagkatulog. Pwede ang mga kuto, og lusa, og kuyamad sa bata. No? Apuran lang ninyo, nya tapos putsa din sa usa ka oras nga salupin kung malukop na paghapla sa Orion ang buhok sa babay o lalaki, baka bisag mga lalaki basta kay naay buhok nga naay nagpuyo nga mga makahasol sa atong ulo labi na sa mga kaspa o balakubak. Kung wala matanggal sa inyong gina-apply nga mga unsa na din ha, hindi atong Orion sigurado pananggalo ng mga kaspa o mga balakubak. Okay, mahigala. Manginaot kong nasabta ninyo. Kung haplas naman galing para sa trabaho o para sa external parts sa atong lawas, no, makatabang atong Orion Herbal Liniment Oil. O dayon sa mahigala, napun kitay, umaabot nga haplas usab. Ikaduhan na itong haplas, kining itawag na itong Supremo Herbal Oil. Kining Supremo Herbal Oil, mahigala, wala pa inunay sa mga parmasya. Dili pa ninyo ni mapalit. Kaming pa siya, magpahibalura ko kung mapalit na gininin ha. Pero ako lang dahan, i-advance sa inyo pagpahibalo kung unsay naa sa itong Supremo Herbal Oil. Para diritso-diritso na dahin mo, kahibalo naman mo. Abi ninyo mahigala, 25 na ni katuig na nasulayan sa mga tao. Doon na kini mga epektibong sangkap sa masab sa panyawan, loya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad ug asunting. O, nasulayan na kini mahigala nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting. Kaya nga no, doon na kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol ini. O matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan o dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Malibihan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol niini. Pipila ka minuto, no, gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian na nimo ang pagpanuhot-suhot sa paghahalang sa luya sa imong kaunduran, batio na dahil nimo ang relieving effect. Dili usab mo duol ang lamok ani mahigala kung sa higayon makahaplas kanini atong Supremo Herbal Oil tungod sa samuyaw nga sagol niini. Busa kung panghaplas ang inyong gikinahanglan basta mapalit na kini ninyo usab sa inyong mga parmasya di sa inyong mga lugar o butika, Supremo Herbal Oil masaligan sa mga higala. Okay, no? Magpahibalo rata kung mapalit na kini ninyo ang Supremo Herbal Oil. Napakoy uban pang mga product ako i-share sa inyo ha, pero standby lang una. Gikan sa mga bata, hantod sa mga tigulang, ato sa sugdanas paghatag o kinabuhi. ang maong kaagi sa usa ka babaye nga si Clarissa. Clarissa, mahinaut ko nga nakakaroon. Ano ay mong kaagi?
1: Doctor, no!
0: Mga higala, na'y mga tao nga makaingon, nga murag nag-inusara ka, kay miabot ang higayon, nga nawala na kanimo ang tanan ba? Ano makaingon ka, bisan pag na'y mga tao nga nakita nimo sa imong palibot, pero para sa imong murag nag-inusara, mao kining kaagi sa atong sinder karon nga si Clarissa. Para masabtan yun ninyo mahigala itong tagag ginabuhi o gato sa ipabati ang mga awit nga haom niin.

0: Nancy! Nancy! Abli, sabi, abli! Nancy, abli, sako, abli! Larissa, anak! Abli, sako, abli!
1: Hupog na po ning tawhanan eh! Sa konso na ni ba? Pagdili na ni Maya, karon kang tawhanan ka!
0: Nancy!
1: Ah! Hubog na pod ka!
0: Ay, kabalagan. Di man ta mangaway. Magpaabli lang ko. Di malikayan.
1: Unsa man gyud? Dili makumpleto ay mong adlaw? Kung dili ka makainom?
0: Balo na ka natin mga amigo na tong ha. Manglibre. Tungod kay Mayo maligit na sa ilalagi niya. Di pod malikayan nga natay kwarta. Pakisama. Mag-chip in siya para pakisama ba? Sige lang, wala may problema. Kainom ko muli ko diri. Wala man ko mangaway. Ablihan lang ko.
1: Di ka ni kamuhunong na na yung trabaho ni mong si Hubog, Raul? Biyaan tagyo ka.
0: Ayaw po, day. Sige lang, day. Kinipon ako mga amigo likaw man sa trabaho. Hindi man ko kabalibad, good. Eh, balabaya ka nga. Tungo na ako mga amigo. Nakapasok ko diyan ang trabaho. May gani din akong lagan ni halos pagastuhon kay bago pa daw ko.
1: Hindi na, sige lang, kayo, hindi po sila manghadi mampug ko. Kibali di ay, kung manghagad sila di yung kakabalibad, ha? Magbantay ka sa ko, Raul. Basulan na ginimong pagkabandungon ni mo. Sikag kalata niya ng inom.
0: Hindi na ko na, sige na. Pakisama raman ni ato ba?
1: Pakisama bitaw. Tanaw na to na imong pakisama ni mo sa imong mga kauban sa trabaho. Tanaw lang gid na to. Ma, nag-away mo? Na imong ama-ama ni mo nga di makumplitong adlaw kundi li mahubog. Pa?
0: Larissa, sige na, sige. Sige na, tulog na dito kay kainom si Papa.
1: Ay, palabi si kainom pa. Kadaot din na sa imo pa.
0: Ah, di, sige lang kayo nag-inom dito pero na may pulutan. Hapin-hapin ba? Nanagaw na mag-amo.
1: Nabugdaw na lang ng sabaw ang among gibili na sa imo ha. Ikaw ang tawhana ka. Magpantay ka sa akong tawhana ka.
0: Masa ba yung pantayan ako dahi? O ikaw dahi, grabe sabi mo. Grabe sabi mo, Nancy. Igor kita mahubog ka na gabi eh. Huwag man ko mag-gasto. Nasay mo, chip in ko pero di pagidawaton sa akong mga amigo kay gusto nila sila ra. Eh, kasabot sila nga, wa pa ko'y kuinaratahan lumayo.
1: Bitaw, madao tong masakit kay kanay mong trabaho si ikang kahubog. Pantay kang tawhana ka.

0: Ah, diyaray mong balon pa, oh. Mura pa magkakubog pa.
1: Ay, Clarissa,

0: ang Uber. Pero sige lang, ay problema, kaya rin trabaho ni Papa ni Mom.
1: Di ka kakapuyo na ni mong trabaho pa nga. Mong trabaho ka nga ang Uber.
0: Ah, sige lang, okay na. Di ka na, doon ako. Tansi!
1: Pag uli ni Monya ha, hubog na pod ka.
0: Basta na'y mamam na ilibre, mainom good tagod.
1: Bitaw! Hinumdumi lang akong isulti sa'yo mo ha. Mapulaan gani ko sa'yo mong trabaho nga sige kahubog. Aw, mamambitaw, mamambitaw.

makahimo di ka biya kay papa ma kung siking ana ngalon dili man siya pa hinungdan nga wala may anak. Mabito nga nag-adapt mi sa imo ha, bata pa ka, nalipay mi nga naka-adapt mi sa imo kay buutan ka. Siya na po hinoy bandlongon. Ay ning tawhanan eh, di ba na siya yung ana sa una? Pero sukad siya nakatrabaho, na niya yung gitrabahoan, nakaamigog mga parahubog. Hantun nga murag, natakda na imong ama-ama ni mo. Sige lang matabangan na nato magtambag si papa. Nga, di na perminti mag-iana. Ay, ambot lang, maminaw na. Sige na nagkatawa. Oo lagi, dili siya mangaway kung pauli na, kung hubog. Pero, hassle ba niya gapon? Kung masakit siya, kung saan naman lang. Ay, nang tawa na, sige lang yun. Maglagot gani ko. Piyaan ko lagi na. Kanya, ang ako ma, awtiri na ka. Imo siyang ubanan. Ay, pag-ana ma, oy, grabe sa mong biya sa brengas amo, ah. Aw, dili gani ko makagwanta. Piyaan ko lagi na.

0: Raul.
1: Uy, bay. Saan pa uli na ka?
0: Oo, oh, uli na.
1: Ayaw sa pastilan.
0: Nakadaog nga itong kauman sa number ba?
1: Kadaog kong number?
0: Oo, nakog-daog. Hapit cheese.
1: Mo ba?
0: Nagsabot ming duha ka niya nga. Ingnon ka. Para kilaw-kilaw ta ba? Subat ang aron tula. Dito silang balay.
1: Mo ba?
0: Oo! Bangka siyang inom ba eh. Adto ta karon human sa atong trabaho. Sige. Upatrata. Si Binje.
1: Oh, as Binje di panganan ng bagong trabaho.
0: O ato lang amiguhon kay mura pong kaubuyon po ng bataan niya. Mura makisama ba?
1: Ah, sige.
0: Sige. Unya ha. Ay, sa diretso ko si mauli ka.
1: Dili lagi ka na pa'y libre na na'y tinuwal na na'y sinugba.
0: Mone, plano na mo ganina. Kinilaw yun. Sugba o tula. Chat-chat na yun. Ah, pula permenting hasang. O sige.

0: Ay, talaga nag-inom. Anse!
1: Ah! Oh, dali dong! Dali diri dong, Raul. Salot.
0: Ah, maayo kay, huwag ka masuko.
1: Ay, wala man. Okay ra ko.
0: Ah, unsa ko na, murag enjoy man lagi.
1: Enjoy ka nga, nahubog ka. Nakadundong ba ka sa ungisulti sa imo ha kung magsige na gihapon ni mong pagkaparahubog? Ngabiyaan ta ka?
0: Ah, di na ni mo kaya, day, Nancy. Di nakakakitag lalaki nga pares ako, ah. Samang ka.
1: Pa, hubog ka?
0: Ay, hey, anak, Clarissa, sige na, tulong na dito. Apit na alas 11. Sige na, day, Nancy, tulong sa ako, ha?
1: Ah, tulog dong. Kaya mo trabaho pa kaugma.

karong tawhan na ka. Bahala na mo ni Clarissa din eh. Grabe na gini papadlong ni tawhanan eh. Ikaw ni bahala sa imong ama-ama, Clarissa. Bahala na ka. Mulakaw na ko. Nagtuman siguro dili na ako tinudon. Kamaayo ni mong laki, no? Sa gunso na ka mag-inom-inom, pila na kay gayon. Yung magkasakit ka, ako ang magproblema. Bahala masakit ka. Basta kay wala na ko dire. Hala, padayon sa imong kabuang. Sige kay hubog kada gabi eh. Kay mulakaw na ko. Biyaan ta mo.

0: buntag niya. Mura ko alam may nagtikaw-tikaw sa kusina. Tulong pa siguro si Mama. Pagbangon ko. Si Papa ka, nakamata na ba ka? Nga mo trabaho ra ba siya? Wala man din si Mama sa kusina. Ato na ako sa kwarto nila. Si Papa rapon. Tulog pa si Papa. Sigurado, tulog yun eh kay hupog man ni kagapigigod. Pero si Mama, asa ka? Ma? Ma, asa ka? Ginoo ko. Wala na tiri. Milakaw lang kit si Mama. Pukaw na ko si Papa.
1: Ay, sakit ang ulo eh.
0: Pabangon pa. Bangon.
1: Ano man?
0: Nilakaw na si Mama. Wala na yung mga sinina.
1: Kung sa'yo milakaw?
0: Si Mama milakaw na. Iyang kitinunang iyang ipahimangno niya kanimo.
1: Nilakaw? Isa-isa. Yung mga sinina.
0: Wala na gani dito sa kabinet ninyo. Ang imuha niya lang.
1: Asa ka sa paingon?
0: Maniwala ko masayon pa. Asa na tas ba ang paingon?
1: Anong biyaan man ta niya nga? Di man ko mangaway.
0: Oo, nag-inom-inom ko pero di man ta mangaway, good.
1: Masa may rason niya yung tagibiyaan? Di ko matrabaho subayon ako basing narato din sa mga silingan o
0: asa siya. Mag-uban ta pa?
1: Lala, sige. Sige, Clarissa. Sige, pakanap na kayo maglakaw ta.

0: Walak ya. Dari terminal walak.
1: Asan itu si mama pa?
0: Wala ko magto anak na. Iya to buhaton. Tara manguli na ta. Basinog mo balik ra ka to anak.
1: Huwag din na mo balik si mama. Magunsa na lang ta.
0: Mo balik to.

0: Wala pa yun mo pa ulit sa mama ni Ma?
1: Wala pa.
0: Ikaw patarun nga lang.
1: Ikaw panggut pa si pabadlong sa iya mo na...
0: Huwag mo ko magpabadlong ba? Kano sa mga nagpabadlong? Mara ng pag-inom-inom. Matulog lang magpupugong pa uli. Di ba ko mangaway?
1: Ay, alang gusto pa baka di ka mag-inom-inom pirmi kay basin masakit ka? Mau siguro to'y hinungdan nga milakaw na lang siya para kung masakit ka, dili siya magkabuang kong katiman diya si mo, ha?
0: Say, sakit good. Ano man na masakit?
1: Mau gani pa, basin umuabot ang higayon nga masakit ka, simba ko lang. Mau to'y mama na mahala na to.
0: Ay, sige-sige, muundang nakuinom.
1: Karon pa nga, wala na si mama.
0: Basin mo balik rito.
1: Nali na pa man niya punta.
0: Ay, sa'yo mong sud na niya, Clarissa.
1: Nagtula kong isda. Kaya na kong dugay na po kang pauli.
0: Wala. Pauli kong sa'yo. Ang hagad gani sila, pero... kung yun na nga, na si Nancy, ina-ina ni mo.

0: Nakita na ko si Papa murag magulanon siya. O siya kalipay. Karon pa inon niya, gihimo nga wala na siya mag-inom-inom, nga wala na si Mama, nagpalayo na. Mibiyaan na dirika na mo. Still ni si Papa. Maluoy sa tasig sa ginuktok. Ah, si Mama. Bye-bye, nawag si Mama. Hello, Ma.
1: Oh, kumusta mo nga mahan din na nga, Kwanggol?
0: Mauli na, Ma.
1: Unsay uli? Kamura dang duha. Uli-uli si ati man ang tao nga mga parahubog, mga badlungon. Paiguan mo nga mahan diha.
0: Ma, luoy ba si Papa, Ma, nga nakita na akong murag magulanon siya? Murag nagbasol naman siya, Ma.
1: Basol lagi pag mauli ko diha. Inom na pod. Pahala na mo diha.
0: Ma, anak ba ya ko ni mo, Ma, nakinanglan niya po ko sa imo, ha?
1: Ay, unsa ko nga pagkaanak ko, nga wa man ka mo agi sa ako, ah. Adapted naman ka na mo.
0: Bisan adapted ko ninyo, Ma, pero giisip yapon mo na ako nga tinuod nga ginikanan.
1: Ay, kalimti na ako. At di ba nanay mong amahan ka, di nagigong pauli.
0: Ma, bisan para lang sa ako, ah.
1: Paningkamot niya, Clarissa. Paningkamot niya nga mabuhi ka. Ay, kung damay-damay ang problema sa imong ama-ama diha. Bahala na mo sa inyong kinabuhi.
0: Si Mama sa buhi.
1: Ako pa ba solo ni mo? Muingon magang si Mama po doy.
0: Di ba, maluoy po ka ni Papa?
1: Maluoy o? Wala mga isang maluoy sa ikaw galing mo na sikig kalata sa inom. Kaya ng tawahan na masakit, yun ang tawahan na may nang masakit siya nga wala po diha. Kadili o ganahan mati man mga tao nga badlungon. Masakit ng tawanan na. Kaya na iyang mga barkada ngayong kauban sa trabaho, mga puros para hubog. At iba na ang mong ama-ama, Clarissa.
0: Ma, mauli na, Ma, magpaabot din, Ma.
1: Ayaw na mo magpaabot. Di na kong paulit.

0: nanawag si mama ni mo kaganina. Ang sumayon, mauli na daw siya.
1: Ako yan nyo pa nga mapauli na. Dili na gina siyang pauli. Ako na daw bahala sa imo apa.
0: Ngunit di man siyang pauli. Pwede tawagan ni mo inahan.
1: Di na po siya makontak pa.
0: Mau ba? Stilan. Ako man tumanon yun, di nagyo ko mag-inom-inom lagi basta mapauli lang siya. Basta magtawag siya otro ha.
1: Oo pa.
0: Ipasalig na ko nga di na ko mag-inom-inom.

0: Dugay-dugay na nga wala manawag si Mama. Hinoon mo rin na andan na po naman ni Papa, pero dilimali ka yan. Nga ba't yun akong kamingaw sa iya? Kumusta na ka si Mama? Kumusta na ka siya? Asa ka karoon siya napita? Si Mama! Nanawag na po niya! Ma!
1: Oh, kumusta na ka niya, Clarissa?
0: Ano yung masipag-iapag handom sa imo, ha? Nga upauli ka?
1: Ayaw na pag-asa nga upauli pa ko. Kumusta imo kamahan?
0: Wala siya mag-inom-inom, ma. Sugan nga ikaw milakaw.
1: Karon pa. Paminaw.
0: Unsa ka na, ma?
1: Ay napagdahom, mga mupauli pa ko diha.
0: Di ka maluhoy sa ako, ma.
1: Wait, dilit na ka anak, ha? Dilit na ka anak.
0: Di sana, ma. Kaya ikaw may nagpadakos ako, ha? Giisip na gani mo nga akong mong ginikanan. Nya karon nilikon ni mo ang kulon nga sa anak-anak lang.
1: Anak-anak na lagi, pero ano ko ganahe? Tungod na imong ama-ama ni mong awit, pulos.
0: Wala lagi mo hinom sa papa, ma. Nagbinuotan na siya.
1: Karon pa, nga nanak ko'y lain.
0: Oh? Unsa, ma?
1: Nanak ko'y lain, lalaki. Nga kaubanan ako kanunay. May ni kay buotan, dili mo inom. Mao ni siya akong kabiliban nga lalaki. Dili para sa imong ama-ama ni mga badlongon. Karon na may undang inom nga wala na ko. Dili para sa ning lalaki nga akong kauban na. Nga, buotan. Walay bisyo. Oh, kalayo rin na imong ama-ama ni mo.
0: Mamaluoy po ka ni Papa. Magulanon yung kayo siya hantod ka ron.
1: Bahala na siya sa inkinabuhi. Kaingnan, bito na ako nga. Di yung ka magmahay. Ako naghihimo. Siya ni bahala sa inyong kauglingon. Ikaw at timan na niyong kauglingon po.
0: Ako'y permintin na katiman ni Papa, ma. Hantod na mabalik ka.
1: Ay, napagdahan mga mabalik pa ko. Sige na. Babay na.

kalain ni ngulay na. Bisan toon niya, adapted ako na ni Papa o ni Mama. Pero tungod kay gikan pa sa akong pangabata, ato sa akong pagdako, sila akong nakita. Manang nasa una-una nga ako kin silang mga gidikanan. Pero si Mama, ignore ako niyag bahala na ako. Antun pa rin karun, mawala iyam kahibo sa akong amahan. Aloy po di Papa. Namiswa na gid siya mag-inom-inom. Wala po din siya asawa.

0: na nasilain.
1: Oo, pa.
0: But pasabot nga di inagin siya mabalik.
1: Siguro pa di inagin siya mabalik.
0: Taon-taon na siya nga nagpalayo ka na to.
1: Labi na karon nga na siya katipon daw. Buutan daw kuno kayo, pa. Pero buutan man ka pa. Ang kinaramay mong pagkaparaidom.
0: Niundang na kong inom, anak, Clarissa. Niundang na kong inom. Kinamasin mo balik pa imong inahan. Pero dili naman di ay. Lisod mo kanun na akong mag-gool.
1: Masibot pa sabot niyo pang balik na pagkainom-inom.
0: Walay mawala sa ko, ah. Kaya di ko mugasto. Libre ho na ko sa akong mga kauban. Napay mga kauban ako ng ulit tao. Sige. Bahala na siya. Na naman kay iyang katipon nga lalaki.
1: Oo, paingon niya. Nana daw.

0: sana.
1: Pa?
0: Dali sa day. Initi sa ugtubig, Debbie. Kay, lain ako tiyan, murag sa gunso naman ni nga si Gigapdos.
1: Mauna ni resulta sa'yo mong pagkaparainom pa. Imbis di undang nakanibali ka.
0: Wala ko ganay. Tungod kay nanay kaipon sa'yo mong ina-ina ni ma. Sa may pulos pa na ako nga, wala na ko mainom. Imbis di undang kong inom, tungod kay basin mo balik na siya. Na naman ni siya'y lain, matod pa ni mo.
1: Oo ba?
0: Ilingaw na lang nina ako ang kaugalingon, Clarissa. Ay.

0: kamu trabajo, pa?
1: Ah, dilisa, Clarissa. Sakit yang untuk hampir minti.
0: Magpatsikap ta, pa?
1: Oh, sige, sige, magpatsikap ta.
0: Para may bala na ito pa kung siya mong tiyan. Yeah. Para may bala na ito kung sa po yatong paliton nga tambal.
1: Ah, sige.

0: Dok, unsay ikon sa akong amahan, Dok?
1: Oh, dali, diri, day. Asan mo ito yung amahan?
0: Tuwara dito, Dok.
1: Dali, diri. Ay, nagpahibalay mong papa, ha?
0: Kaya nga, Dok?
1: Mag-uul na siya.
0: Kaya nga, today, Dok?
1: Nanay, liver cancer imong papa.
2: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
3: Unsa imong hangalan nay og taga-asa ka?
4: Ako nga lang si Alejandrina Mohamitano, taga Pamansalan, Diwan, Dipulog City.
3: Unsay imong hangibati sa una nay sa wala pa kakainom og Capricorn?
4: Kapoy kaayo ang layas. Unya dali ra pud ko masakit. Kana siya nag-inom na dayon ba nang Capricorn. Yeah. May na akong tulog, then akong hugaw po, may po, then taghanap po sa ingihi.
3: Sa ato pa na, doon ay alibyo ang paggamit ni mo sa kape. Nindot ang imuhang tulog, nindot po imong bawas.
4: Dayon ang kaming Capricorn, nindot po kaayo siya. Akong paminaw, hayahay na akong lawas ba. Na niya, karon, muragani po din ko na. Muna ginangadili, gibson ta ko magpakawana kay... Kanang na ang gigiganahan man po ko.
3: Thank you, Kayon. Okay, ha? O, padayon lang yun ta sa paggamit sa ato ang Capricorn Coffee. Daghan kayong salamat.
4: Sige, salamat po sa inyong pag-ari.
2: Okay, may galang mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. May gala, no? Hayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
5: Okay sir, nakagigunay tanga plus.
6: Kuhan kayo, ganang Orion Herbal Oil na siya.
5: Mm-hmm.
6: Ako din nga si Jared.
5: Mm-hmm.
6: Na, kung magaduwa ko kung basketball ba niya, kini siya na... Pamatulaan din ako nga maayo din dyan sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gid nga akong gamiton. Mm-hmm. Natawaan nga ko sa mga kauban dito kay ako raw na ipatanoon nga mga plus.
5: Mm. Orion Herbal Oil mo gamit?
6: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba o sila na pwilo eh. Nga no, ako raw ang pwede pamaol ba daw maguli.
5: Mm.
6: Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, magabuntag, wa na puro na pamaol.
5: Oh, ang imo, way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
6: Wala problema.
5: So, iba yung recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
6: Why, problema. Testin and proven good kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Ako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony mga higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
7: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganano na siya sa pagkaon karon. Yung dan-undan na yun siya. Na ako ipainom niyang vitamins sa una, pero ang sakit man yan, tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerviplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
2: Karon, napod gyapon tayong Nerviplex AA, Appetite Enhancer Capsule. Mauni siya, Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Sama ni Lolo o Lola, ate o kuya, mama o papa, tumar sa Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naani siya gitawag nga Boclizen ng pampagana sa pagkaon o makatabang po ang Boclizen sa pagkatulog. Napod niya siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang gana sa pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerviplex AA mo balik ang gana sa pagkaon o gusto kang mo relax, makarelax ka. Mao na siya ang Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nag-agwanta sa mga tusok-tusok, mao na ni gitawag nga nervous neuropathy tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Kanabi taong imong text nga mas taas pa sa buhok ni Rapunzel, pero iyang reply mas mubo pa sa bank ni Dora.
3: Ay! Hala no!
4: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
5: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL! Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ania na ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan ang

0: imong Cantinan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa Bangko sa Cantinan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Rubilin, Rosales, Sandra Pael. Lamin na ang tulog, lamin ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na mi. Nakain na sa ampuan. Barley, wala to siya. Kaya lang po na mo. Dili na mi problema sa barley.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, o Bria Pharmacy.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mamukontak sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: For keeps nga agri-tips, kabalo ba mo nga 27% sa mga trabahanteng Pilipino kay mga mag-uuma? Be proud kung ikaw mag-uuma. Kini nga agricol tip hatod kaninyo ni Col Herb Zamora Apsay sa OctaM Agri School.
3: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Copy 17-in-1, every time magkapiko, dili dahil ko maluya kayo, makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya, nga maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kayo. Nindot ko na siya. Proven at tested na quality product good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
4: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Ako si Dominador B. Okay, Senior. San Jose, Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng kong Magnum C, capsule o kape. Tapos yung mga tagamay, mawala yun. Kalo yung sinunan, mawala yun. Munang dingting yun ako na inom, kadadla yung penom. Kesa karnaw, kapag kong inom, kalima, aning, Magnum C, capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ko ninyo kung gusto nyo. Pero lamia yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Medjum Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o Altree Pharmacy.
5: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5. Ang mabuting balita.

0: Wow, mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga rutin.
1: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, tita?
0: Oo kayo, mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata, mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

sa lahat. Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino.

0: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 100 days.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga gikalintura ko. Grabe pa lang akong ubo, sakit ya akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po ya capsule sa evening. Doon na dyan siya changes ni gaan na akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend dyan ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kayo o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Emeline Dabalos, galang sa bangkeruhan. May nandat ni siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Kami imong tulog ba na? Ang imuhang pagpaminaw ganit. About sa barley, makabawas doon kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum C, mas nindot imong tulog kung nakainom ka. Pwede na kadili ka pati yung nagutom ba? Epektibo, barato po.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
7: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
9: Good news, Davao di Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
14: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
16: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
17: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
18: Mas klaro na ba bisan gabii?
19: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
20: Ipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
21: Lagang paalala, ang iBerry

0: kinasing-kasing na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: The vibes, sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Ang TV Patrol ay sa bayang napapakinggan live sa DWPM Radyo 630 at sa lahat ng FM radio station sa buong Pilipinas. Sa Luzon, FM Radio Cagayan, FM Radio Isabela, FM Radio Camsur, sa Visayas, FM Radio Cebu, FM Radio Iloilo, FM Radio Katarman, FM Radio Katmalogan, FM Radio Borongan, FM Radio Tacloban, FM Radio Maasin, at sa Mindanao, FM Radio Camigin, FM Radio Surigao, FM Radio Butuan, FM Radio Sambuanga Sibugay, FM Radio Davao del Norte, at FM Radio Davao de Oro. TV Patrol, live sa DWPM, Radyo 630, at FM Radio.
6: Pag nandito ako sa school, parang kinakalimutan ko na yung mga problema.
7: Pagbutihin niya ang pag-aaral niya, patupad niya yung pangarap niya.
6: Walang makakabawi sa kaalaman ko. Kayawanan ko po yan na akin lang.
8: Tayo ang lingkod. Tayo ang kapamilya.
9: Sa ulo ng mga nagpabagang balita, Pinay tennis star Alex Ayala, tinanghal na kampiyon sa DC Open sa Amerika. Pagpupugay sa makasaysayang tagumpay ng Pinoy Pride, bumuhos.
10: It was just a huge kind of explosion of emotion. Yeah, very, very happy.
9: Selebrasyon ng karawan na uwi sa trahedya, nanay at anak pinagbabaril sa labas ng hotel sa Makati. Lolo arestado sa pang-aabuso umano ng menor de edad na lalaki. Padre de pamilya na paulit-ulit umanong hinalay ang panganay na anak, huli. Albularyo arestado dahil sa mga ilegal na baril na pang-testing umano sa anting-anting.
11: Eh, ang nakalagay dito, bongga kaday. Extravagant. Bongga, extravagant.
12: Objection, Your Honor. Question calls for a conclusion.
9: Pagtalakay sa paggamit ng mga confidential funds, tinutukan sa pagpapatuloy ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ulat ng OPP at DepEd, may irregularidad umano ayon sa testigo ng prosekusyon. Depensa, iliniin ang pagiging confidential ng gastusin. Bagyong Luis at habagat nagdulot ng malawakang baha at pagguho ng lupa, bagong bagyo nagbabadya. Don't step back challenge ng Bini, sino ang kakasa

0: CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Pinas, simulan natin sa galing ng Pinoy. Patuloy ang pamayagpag ni Alex Ayala sa daigdig ng tennis. Nakamit ng Pinay tennis star ang kanyang kauna-unahang WTA 500 title matapos talunin ang world number 3 na si Jessica Pegula sa finals ng DC Open sa Washington, D.C. Nagpapatrol, Dayan Castillejo.
2: Maliwanag ang sikat ng araw Lunes sa Washington, D.C. para sa pagpatuloy ng finals nina Alex Ayala at Jessica Pegula sa Mubadala D.C. Open. Tutok si Alex Ayala sa practice bago ang match sa Harris Stadium. Si Pegula nagpractice sa center court. Malaking pagkakaiba sa maulan na kondisyon sa umpisa ng match noong Linggo. Tahimik ang venue bago binuksan ang mga gate para sa mga manonood na

0: naghintay hanggang Linggo ng gabi. Pero hindi tumigil ang ulan kaya napilitan ng mga organizer na ilipat ng Lunes ang ladies final at men's final. Ang score bago nahinto ang finals. 6-4 para kay Pegula, 2-1 para kay Ayala sa second set. Full force ang mga Pinoy sa pagpatuloy ng match. Ang unang 1,000 spectators, libre ang pagpasok sa venue. Ang mga nakabili ng ticket noong Linggo, pwede rin manood. Mula umpisa, kita ang determinasyon ni Ayala. Malakas ang palo, agresibo sa bawat pagkakataon at matapang. Dikit ang second set hanggang 4-all nang makabreak si Ayala at lumamang 5-4. Epektibo muli ang kanyang lefty serve. Nag-error si Pegula, 6-4 para kay Alex. Sa final set, mas intense pa si Ayala at bumitiw ng forehand winners sa magkabilang panig ng court. Kuha niya ang final set, 6-love. Tagumpay si Ayala ng kauna-unahang WTA Tour Level Tournament. Si Ayala, emotional sa court. Tumakbo si Alex kay Coach Joanne Bosch para bigyan ng mahigpit na yakap. Habang hinintay ang awarding, kitang tinawagan ni Ayala ang mga magulang na nasa Pilipinas. Sa awarding ceremony, itinaas ni Ayala ang malaking DC Open Trophy. Nagpasalamat siya sa pamilya na nagsakripisyo para sa kanya kasama ang kanyang team mula sa Rafa Nadal Academy.
1: From my family and from my friends who are on tour, I feel so much love.
0: Kahit hindi nakuha ang title, nagpasalamat si Pegula sa Pinoy crowd para sa napakagandang atmosphere para sa finals. Ang tournament owner na si Mark Ain, pinuri si Ayala sa pambihirang tagumpay sa buong Linggo kung saan tinalo ni Ayala sina Kin Wenzin, Elina Svitolina, Leila Fernandez, Naomi Osaka, at Jessica Pegula.
2: Nadas, being our defending champion, you meet two top players and Alice, you deserve this title.
0: Pagkatapos ng awarding ceremony, nanatili pa sa court si Alex dala ang trophy, ang kanyang unang WTA Tour Title Championship.
3: Describe what it was like when you fell to the ground and you just realized you won the match.
4: Oh, I think it was just a huge kind of explosion of emotions and all the nerves that have been building up this past week. So yeah, very, very happy.
0: Ayon kay Alex, hindi niya inaasahan na maipapanalo niya ang DC Open dahil na rin sa mga bigating pangalan na kasali. Kaya sobrang meaningful ang tagumpay.
3: Did you ever think you would win this trophy at this stage of your career?
4: No, like I said, it kind of these weeks creep up on you and I think I've handled the situations and the obstacles that have come this week very well. So I'm really proud of that.
0: Ibinahagi niya kung paano siya nakabawi mula sa first set at nadomina ang third set, 6-love.
4: A little bit more intensity in the intentions that I had on court. I kind of maybe stuck with the game plan a little bit more, was able to execute it more proficiently. So.
0: Determinado si Ayala.
4: As much as anyone would want a win, you know, this is my first title. You know, I have a crack at a WTA 500. You gotta go for it, right?
0: Proud si Coach Joanne sa comeback ni Alex.
5: I'm super happy because this was the goal from the year. She deserved it. She came back from yesterday. Tough match. Pegula was playing amazing. Alex is a very good champion. The whole week she played very good tennis. She played with very good players. The most important for me is that she's improving day by day.
0: Ang ilan sa bumati kay Alex sa social media, si Rafa Nadal at Martina Navratilova.
6: Pagkatapos ng makasaysayang kampyonato sa DC Open, isang araw lang ang pahinga ni Alex Ayala dahil sa Miyerkules na magsisimula ang Toronto WTA 1000.
0: Grateful si Alex sa fans na talagang nag-effort na hintayin ang match sa Linggo at bumalik pa ng Lunes.
4: I didn't know what to expect because this obviously my first final of the 500 got moved from one day to the next, and I'm really grateful to everybody who stayed up late, one, second, you know, really stayed at the venue through lightning and thunder and the storm. So thank you everybody, and there you go.
3: How are you gonna celebrate tonight, or are you leaving for Toronto?
4: I'm gonna get a good night's rest, and then I leave for Toronto. So hopefully I'll see you guys there.
0: Bago lumabas ng venue, naghintay pa rin ang fans sa labas ng player lounge para makuha ang pirma ni Alex.
7: Bumuhos ang pagbati kay Alex Ayala para sa kanyang makasaysayang tagumpay sa DC Open. Sa isang social media post, pinuri ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Binay Tennis Star na patuloy anyang nagbibigay inspirasyon sa mga batang Pilipinong abutin ang kanilang mga pangarap. Kasama anya ni Ayala ang buong sambayanan sa pagdiriwang ng kanyang panibagong tagumpay. Ayon naman kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, lubos na nagalak ang Pangulo sa panalo ni Ayala.
8: Alam naman po natin na ang Pangulo pagdating po kay Ms. Alex Ayala ay talagang buhos po ang kanyang pagsuporta. Sa ngayon po ay hindi pa napag-uusapan kung iimbitahin muli, pero alam natin na sobrang maligaya po ang Pangulo sa pagkapanalo po ni Ms. Alex Ayala.
7: Binati rin ni House Speaker Faustino D. si Ayala, anya, ipinagmamalaki ng bawat Pilipino si Ayala sa tuwing tatapak siya sa court at nakatutuwang nagpapasaya sa milyong-milyong Pilipino ang kanyang pinaghirapan. Maraming senador naman na naghain ng kanilang resolusyon para bigyang papuri si Ayala. Tatalakayin ng Senado ang mga nasabing resolusyon sa Miyerkules. Pinuri rin ni Senator Cheese Escudero si Ayala bago simula ng impeachment trial ngayong araw.
9: Sa ngalan ng Senado, ng mga Senator Judges, mga kawani ng Senado, sa ngalan ng magatunggaling mga partido ng impeachment trial, nais po naming ipabatid ang aming nagkakaisang pagbati kay Binibining Alex Ayala sa kanyang panalo at kampiyonato sa DC Open, tunay na ikinararangal at ipinagbubunyikan naming lahat. Congratulations sa iyo, Alex.
10: Sa ibang balita naman, patay ang isang senior citizen habang sugatan ang kanyang anak matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang salarin sa Makati City. Nagpapatrol, Jeff Caparas.
11: Mag-aalas 7 nitong Lunes ng gabi nang lapitan ng lalaking nakaputing damit, maong shorts at puting sapatos at pagbabarilin ang mag-inang ito sa tapat ng isang hotel sa Makati Avenue, corner Durban Street, Barangay Poblacion, Makati City. Itinago pa ng gunman sa eco bag ang baril ng tambangan ng mga biktima. Isinugod sa ospital ang 63 anyos sa biktima pero diniklarang dead on arrival dahil sa tama ng bala sa ulo. Isinugod pa sa ospital ang 63 anyos sa biktima pero diniklarang dead on arrival dahil sa tama ng bala sa ulo. Sugatan naman ang kanyang 26 anyos na anak na tinamaan sa kaliwang sentido. Sa inisyal na investigasyon, magdiriwang sana ang mag-ina dahil kaarawan ng anak.
12: Base po sa paunang impormasyon na nakuha po natin, yung nanay po is lumuwas pa po galing Zamboanga nitong August 2 dahil para po i-celebrate yung birthday ng kanyang anak kahapon po, August 3. And yun din po, sa kasamang palad, doon din po nangyari yung hindi magandang insidente.
11: Agad na rumesponde ang Makati City Police sa insidente. Bumuo na rin ng Special Investigation Team ang Southern Police District.
12: Agad po tayo nagsagawa ng SIT upang mag-conduct po ng backtracking and forward tracking at matutukan po itong insidente na to dahil para po matukoy natin yung suspect and magkaroon din po ng pagkakakilanlan nito.
11: Patuloy na inaalam ang motibo sa krimen at ang pagkakakilanlan ng gunman. Patuloy namang nagpapagaling sa ospital ang nakaligtas na biktima.
12: Yung anak po is stable na po, pero sa ngayon po hindi pa po siya makausap dahil may mga nakakabit pa pong aparato sa kanya.
11: Umaapila ang SPD sa sinumang nakakita sa insidente o may impormasyon sa kinaroroonan ng gunman na makipag-ugnayan sa Makati City Police o sa pinakamalapit na presinto sa inyong lugar. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
10: Arestado ang isang lalaking paulit-ulit umanong hinalay ang kanyang menor de edad na anak na babae sa Quezon City. Sa Rodriguez, Rizal naman, arestado ang isang lolo na nang abuso umano sa pamangking lalaki ng kanyang kaibigan. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
13: Kusang loob na sumama sa mga operatiba ng Rodriguez Police ang 77-anyos na lalaking ito na inireklamo sa pang-aabuso sa isang 10 taong gulang na batang lalaki na pamangkin ng kanyang kaibigan. Ayon sa pulisya, 2025 nang makituloy ang tiyahin ng biktima sa bahay ng suspect. Dahil nasa abroad ang magulang ng bata, isinama siya ng tiyahin sa tinutuluyang bahay kung saan umano nangyari ang pang-aabuso.
14: Ito pong ano natin, victim natin at saka yung tita niya ay lumipat po pansamantala sa bahay po ng ating akusado. Si akusado natin ay pumasok o pinasok yung ating ano po, victim sa kanyang kwarto. Hinawakan po sa mga masisela na parte ng katawan.
13: Hindi agad nakapagsumbong ang biktima matapos siyang pagbantaan ng lalaki. Pero kalaunay nalaman din ng kaanak ang umano'y pang-aabuso, kaya nagsampa sila ng reklamo. Noong July 16, lumabas ang warrant of arrest at tuluyang naaresto ang akusado nitong August 2 sa kanyang bahay sa Barangay Burgos. Itinanggi ng lalaki ang bintang at sinabing siya pa umano ang hinipuan ng biktima.
15: Pagkatapos kong maligo, yung bata, pumasok sa kwarto. Yung bata, may pagkamalikot ang ano, hindi ko makaintindihan kung ano. Nga akong ihipuan nung ikalawang beses na yun, doon siya nahuli, no? Kanyang tiyahin. Yung kamay gumagapang dito.
13: May piyansang 180,000 pesos ang kasong 3 counts ng acts of lasciviousness na isinampa laban sa lalaki. Inirekomenda namang isailalim sa counseling ang minor de edad na biktima ayon sa pulisya. Sa Quezon City, arestado ang lalaking ito dahil sa paulit-ulit umanong panghahalay sa panganay na anak na babae. Ayon sa pulisya, March 2021 na magsimula ang umano'y pang-aabuso sa nooy 12 anyos na biktima at nagpatuloy pa hanggang September 2025.
16: Nangyari yon nang ganong katagal dahil po yung ama, tinakot po yung bata na kapag nagsumbong sa ibang tao o lalo na sa kanyang mama, ay papatayin niya yung kanyang mga kapatid, yung mama niya, yung tita niya, yung lola niya. So natakot po yung bata. Lately, naglakas ng loob na tong bata na magsumbong sa nanay. So by April, dumulog po sila dito sa himpilan natin at ayun, nakapag-file po tayo ng kaso.
13: Itinanggi ng akusado ang paratang.
17: Hindi ko po nagawa yun. Hindi ko nga alam kasi kung bakit nangyari yan na pinakulong nila po ako. Mensahe ko sa kanya, sir, sana iurong nila yung kaso ko.
13: Kasalukuyang nakakulong ang lalaki sa custodial facility unit ng Novaliches Police Station habang gumugulong ang mga kaso laban sa kanya. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
18: Arestado ang isa umanong albularyo sa Cavite matapos mahulihan ng mga hindi lisensyadong baril na ginagamit niya para subukin ang visa ng mga ibinibentang agimat. Nagpapatrol, Karen de Guzman.
19: Abe!
20: Dito ka magpitesting sa bahay?
19: Oo!
20: Oh, ano ba yan? Ano ba? Ayaw pumutok!
21: Ang video na ito ang ginagamit na isang 72 anyos na albularyo sa General Trias, Cavite para kumbinsihin ang kanyang mga parokyano na mabisa ang mga ibinibenta niyang agimat. Sa video, binabaril ng albularyo ang una na nilagyan niya umano ng anting-anting pero kahit anong kalabit sa gatilyo ay walang lumalabas na bala. Pero hindi siya naisalba ng kanyang anting-anting sa pag-aresto ng mga operatiba ng PNP Criminal Investigation and Detection Group.
22: Inaresto namin kayo dito sa pag-iingat mo na hindi mo nga lisensyado.
21: Ayon sa CIDG, nagsimula ang investigasyon mula sa impormasyon ng isang confidential informant na nagpatingin sa albularyo.
23: Habang nagpapagamot po siya, inalok niya ang aming impormante na sumali sa grupong Haring Bakal. Kasi po, ito po ay isang leader din ng tinatawag na grupo doon na Haring Bakal. Pinagyapang po ng ating albularyo ang kanyang mga di-lisensyadong baril.
21: Sa bisa ng search warrant, na-recover sa bahay ng suspect ang tatlong ilegal na baril, mga magazine at mga bala. May mga reklamo rin natanggap ang pulisya tungkol sa pagpapaputok ng baril ng suspek sa kanilang lugar na nagdulot ng takot sa mga residente.
23: Kasi siguro tinetesting niya yung ano niya, yung anting-anting, may anting-anting daw siya eh. Baka yun yung mga baril na ipinuputok niya. Ang danger po nito ay baka po mabola nung ang albularyo yung mga parokyano niya at bumili sa kanya. Then eventually, testingin noong tao na yun na bumili ang barili ng sarili, pero hindi naman po talaga totoo yung anting-anting.
21: Inaalam na ng CIDG kung saan nakuha ng suspect ang mga baril. Nakakulong na ang suspect na nakaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
18: Nakuna ng cellphone video ang pambubugbog ng isang estudyante sa kapwa-estudyante sa barangay Talamban, Cebu City noong July 29. Sa video, paulit-ulit na sinuntok ng 12 taong gulang na bata ang 13 taong gulang niyang kaklase. Kapwa grade 7 ang dalawa. Dahil sa insidente, ipinatawag na ng barangay ang mga bata sa pamamagitan ng Gender and Development Office. Isinagawa na rin ang isang case conference. Ayon po sa barangay, nakausap na ang mga magulang ng dalawa. Inaalam din ng otoridad kung sino ang mga individual na kumuha ng video. Isa sa ilalim naman ang 2 bata sa diversion program ng Department of Social Welfare and Development. Patay ang mag-live-in partner na nadamay sa hinihinalang karerahan ng mga motorsiklo sa Davao Bukidnon Road sa Davao City Lunes ng madaling araw. Sa paunang investigasyon, nagkakarera umano ang 2 motorsiklo na patungo sa hilagang direksyon habang ang isang motor ay patungo naman sa timog na direksyon. Nabangga umano at natulak ng isa sa mga sangkot sa drag racing ang likurang bahagi ng motorsiklo ng mga biktima at nabangga ng isa pang motorsiklong kasali rin sa karera. Dinala na sa Balyok Police Station ang isa sa mga sangkot na driver habang tumakas ang isa pa matapos ang insidente. Labis ang hinagpis ng pamilya na nasawing lalaking delivery rider at kanyang kinakasama na isang call center agent. Naulila nila ang kanilang musmos na anak.
10: Sa ibang balita naman, balik sa witness stand ang auditor ng Commission on Audit na bumusisi sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte sa Office of the Vice President at sa Department of Education nung siya pa ang kalihim nito. At live mula Senado, nagpapatrol si RG Cruz. RG, ano ang naungkat sa day 12 ng impeachment trial?
1: Karen, sa ikalawang araw ng pagsalang ni Roderick Wamel sa witness stand, tinawag ng prosecution, siya nga pala ang dating nag-audit sa Office of the Vice President at Department of Education, ano Karen, tinawag ng isang prosecutor na scam ang paggamit ng bise sa pondo ng 2 ahensya. Pinalagan ito ng depensa at pinatanggal ng presiding officer sa records ng korte. Manananghalian na sana ang paglilitis kanina ng magkasagutan ng prosekusyon at depensa. Nangyari ito sa dulo ng direct examination ni Attorney Lorna Capuna na counsel for the panel of prosecutors kay COA Auditor Roderick Wamel matapos ang paghimay sa mga isinumiteng dokumento para ipaliwanag saan napunta ang confidential funds ng DepEd at UVP.
2: So you said here that if an accountable officer, pag hindi na-explain ng isang accountable officer ang paggamit ng public funds, kagaya ng confidential funds, meron tinatawag na prima facie evidence, presumption na na-convert for personal use or benefit, applicable dito sa sinabi mo.
5: Conclusion of law, Your Honor. Calls for conclusion.
2: Your Honor, that is...
5: Your Honor, all these matters are pending still.
19: Sustained.
2: Ang tawag ko lang doon, hindi prima facie evidence. Kung akong tatanungin, scam ito.
5: Move to strike,
2: no further
5: Your Honor.
2: Questions.
5: Move to strike. That is out of order, Your Honor.
2: No further questions, Your Honor.
19: So stricken.
5: Move to strike.
19: So stricken from the record.
1: Ang pinag-uugutan ni Capuna ng joint circular na 5 ahensya kasama na ang COA na nagsasabing ang pondong hindi mapaliwanag, maituturing na nawawala o nabulsa na.
2: Ano ang ibig sabihin dito ng prima facie evidence?
24: Nagkaroon po ng presumption na ginamit yung funds for the personal use and benefit of the accountable officers.
1: Matapos isa-isahin ang prosekusyon kung saan ginasta ang confidential funds na hindi naman umano kasama sa mga pinapayagang paggamitan ng naturang pondo, dinagdag ni Wamel na irregular o hindi pangkaraniwan ang paggamit sa confidential funds.
2: Ang nakalagay dito, bongga kaday. extravagant. Bongga, extravagant.
5: Objection, Your Honor. Question calls for a conclusion.
19: In relation to his observation only, not as to the conclusion of law given that the AUM is not a final disposition.
24: Dahil irregular po siya, dahil hindi po siya compliant.
1: Inusisa rin sa paglilitis ang tatlong disbursement voucher na isinumite ng UVP.
24: With respect lang po dun sa disbursement voucher for the third quarter of 2023, hindi po napirmahan yung box E, which is the receipt of payment portion. Ito po kasi yung patunay na na-receive ni kung sino man po yung pay nung cheque, yung payment.
1: Una naman ni Wamil sa accomplishment reports na pirmado lahat ng bise, kulang-kulang ito sa patunay na nagamit ang tama ang pondo.
24: Wala po silang sinabmit na any document evidencing the success of the information gathering or surveillance activities on account of the information given by the informer. Wala po silang inattach na any document po supporting yung kanilang payment for medicine.
2: At again, tanong ko, sa expense na 10 million na yan for traveling expenses, meron bang inattach na mga annexes? Jan, para explain, paano ginastos sa travel ang 10 million?
24: Wala po silang inattach.
1: May patutsada naman si Kapunan sa pinirmahang certifications ng bise.
24: Since these are pro forma documents po, wala naman po akong nanote na observations with these certifications.
2: Anong ibig sabihin ng pro forma? Parang copy-paste. Ang tawag ko doon, copy-paste. Na copy-paste.
5: Well, I would like to object to that characterization, Your
19: Sustained
5: Honor.
19: I withdraw,
2: Your Honor. I just could not resist.
1: Sa confidential funds ng Department of Education, halos pareho ang mga puna. Wala umanong patunay na dokumento na nagamit sa counterinsurgency, pagkontra sa abuso sa mga mag-aaral, illegal na aktibidad, extremism, at terorismo, at sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Napansin ding hindi ang bise nakapirma sa disbursement vouchers ng DepEd. Pati ang confidential funds ng DepEd lumalabas na ginastos umano sa maintenance and other operating expenses o MOOE na ayon kay Wamil hindi kasama sa mga dapat pondohan ng confidential funds. Inamin naman ni Wamil na minsan niya nakaharap si POWA at OVP Chief of Staff Zulaika Lopez noong 2023 na magtanong sila tungkol sa proseso ng liquidation. Ayon kay Wamil, tinanong ni na POWA at Lopez kung pwedeng audit query na lang imbis na audit observation memorandum o AOM ang ilabas para maisaayos ang mga puna ng COA. Pero hindi pumayag ang dating tanggapan ni Wamil dahil hindi naman anya matuturing na parusa o sanction ang AOM.
0: Karen, balak naman talakayin ng korte ang motion for judicial notice bukas ng prosekusyon. Miyerkules yan, bukas ano? Kagunay ito ng motion ng prosekusyon nga para tanggapin na ng korte ang mga transcript at video ng mga hearing at committee report ng investigasyon ng Kamara sa confidential funds. Magugunit ang nag-imbestiga ang House Committees on Good Government and Public Accountability and Justice noong 2024 doon sa Kamara. Karen?
10: RG, kanina sa pagtatapos ng impeachment trial kanina, no, hindi pa tapos si Wamil, pero naging usapin kasi nag-direct examination, nag-cross, at bumalik ulit sa prosecution. Mm-hmm. Ikwento mo, na-establish ba ang tanong kung may, bukod sa may irregularidad, hindi pa conclusive o conclusive ang kamalian pagdating sa paggasta ng pondo?
0: Magugulita naman ang sinabi ng presiding officer kanina na yung audit observation memorandum ay hindi pa naman yan final disposition. So ibig sabihin, hindi pa yan final. At yun ang tinatalakay kanina noong panahon ng paglilitis. So yung, sa maikling sagot yun, ang sagot sa katanungan mo na hindi pa yan final.
10: Alright. And RG, ano pa ang tatalakayin ng korte bukas kay Wamil? Kasi babalik pa ang testigong ito bukas, no?
0: Karen, sa pagkakaalam ko, ay bukas naman nakatakda ang clarificatory questions ng mga senador. Dahil tandaan natin, ang flow nila kapag ka merong direct examination, kada witness ito, direct examination, cross-examination, redirect, recross, kung wala man, diretso na doon sa clarificatory questions ng mga senador. Kada witness yan. So bandang dulo, bago sila umusa doon sa susunod na testigo, merong pagkakataon ang mga senador na magkaroon ng, o may pagkakataon ng mga senador na magtanong ng mga sarili nilang punto. Karen?
10: Oo. RG, huling tanong na lang, binasa nga kanina ng presiding officer ang listahan ng mga senador na magtatanong bukas sa testigo. Meron pa bang isang testigo mula sa Commission on Audit na nakaschedule bukas, RG?
0: Ang hindi natin mamaliwanag kung pupunta ba o matutuloy ba siya bukas dahil nga medyo mahaba ang kanilang agenda, no? Pagkatapos nga nitong si Auditor Wamila ay nakatakda ang bali yung kanyang kapalit doon sa ICFAW, ano? Na-issuehan na rin ng subpoena yung current auditor ng ICFAW. At yun ang naka-line up na kasunod na witness ng prosecution. Pero yun ay titignan natin kung matatawa ba siya bukas o sa ibang araw na.
10: Maraming salamat, RG Cruz, nag-uulat ng live mula sa Senado.
18: Gretchen, mukhang hahamunin tayo sa isang bagong dance challenge, ha? Kaninong pakulo ito?
3: Ate B, may pasilip ang bini sa kanilang Don't Step Back Challenge na hango sa kanilang kantang Step Back. At ngayon pa lang, tiyak nakakasa ang Bloom sa showdown. Samantala, may bagong misyon si Bel Mariano para maghatid ng pag-asa at saya sa mga bata. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
4: Isang araw na puno ng pag-asa at saya ang ibinigay ni Bel Mariano kasama ang kanyang mga sponsored kids para sa World Vision Philippines.
6: I've always wanted to advocate something that's really close to my heart. And me personally, growing up with four younger siblings, I think this is the best way for me to be an ate to all the kids and hopefully inspire them to dream big.
4: Masaya din si Bel na tugma sila ng World Vision Philippines sa misyon ng pagtulong at pagpapasaya sa mga higit na nangangailangan.
6: I like that they put so much love and care for young girls, for women, and for kids.
4: Isang bagong karakter at bagong genre naman ang susubukan ni AC Bonifacio sa pelikulang Saving Cherry.
6: I'm just so excited to do something very different from AC Bonifacio. Something new and just a movie that is needed in the Philippine cinema, I feel like, because it's a concept that's never been put out before.
4: Bagamat excited, aminado si AC na kinabahan siya sa pagpasok sa mundo ng komedya.
6: Going into it, I was very scared because my jokes don't hit sometimes because of my English and stuff like that. Pero with Derek and the whole cast, they've definitely helped me through all of it and I learned a lot.
4: Mapapanood ang Saving Cherry sa mga sinehan sa buong bansa simula September 2. Speaking of pagpapasaya, patuloy ang dalang happiness ng Binnie sa Blooms. May pabaon ng girls sa mga may hangover pa sa kanilang Hawaii concert. Dahil inilabas na ang kanilang performance fan cam video para sa kantang Sugar Rush. May pasilip din ang Nation's Girl Group sa kanilang Don't Step Back Challenge, hango sa kanilang kantang Step Back. Mapapanood ang full episode bukas, Miyerkules, 8 p.m. sa YouTube channel ng Binnie. Bukas din ang Los Angeles leg ng kanilang Signals World Tour. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
7: Sa pagbabalik ng TV Patrol, talent manager na sangkot tumano sa planong sirain ang reputasyon ng isang mataas na opisyal ng bansa, nagsorry. Sasakyang hindi nakalak sinalakay ng salisigang. At bagyong Luis sa Tabagat na nalasa, bagong bagyo, nagbabadya. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
8: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: TV Patrol sa FM Radio.
2: Humingi ng tawad kay Executive Secretary Ralph Recto, ang talent manager na naaresto ng NBI sa kasong human trafficking matapos madawit sa umano'y planong character assassination laban sa opisyal. At live mula sa NBI, nagpapatrol Zian Ambrosio. Zian, ano ang idinitalye at bakit siya nag-sorry?
3: Karen, bagamat naudlot nga ang planong character assassination, humingi ng tawad ang talent manager kay Executive Secretary Ralph Recto dahil nga sa pagkakasangkot sa planong sirain ang opisyal, ang reputasyon ng opisyal. Kasama ang kanyang abogado, inilahad ng talent manager na si Elias Ken kung paano nabuo ang umunoy planong character assassination kay Executive Secretary Ralph Recto. Ayon kay Ken, ang direkta niyang kausap, ang dati niyang kakilala na si former Congressman Jing Paras. Anya, matagal na niya itong kakilala dahil madalas itong tumutulong sa pagpopondo ng mga pelikula kung saan siya ang nagsisilbing talent manager at producer.
4: Initially, parang ano lang eh, parang... pahaging pa lang ito si ano itong administrasyon natin, itong ano, hirap-hirap na yung mga taxes and all that, kinukurap lang ng taxes.
3: Pero kalaunan lumina umano ang plano. Ayon kay Elias Ken, may mga paghahanda na para sa isang character assassination laban kay Recto. Kabilang dito ang paghahanda ng mga babaeng gagabitin naman o sa operasyon at pagre-rehearse ng mga sasabihin.
4: So it was a character assassination. Kailangan lang natin na magdala ng mga tao na kailangan marunong umarte sa gagawin natin plano. Rehearsals, meron naman kaming mga ipapabasa or ano, basta more or less sasabihin namin yung personality ni Senator Robert.
3: Ayon pa kay Ken, may mapalitan pa sila ng mensahe ni Paras. No, May 14, sinabi umano niya na ready na ang mga girls para sa plano. Ipinakita rin ng kanyang abogado ang mga screenshot ng mga usapan mula sa cellphone ni Ken. Sinabi ni alias Ken na may mga sagot umano si Paras na kalaunan ay nabura na. Sinabi rin niya na tumanggi siyang isama ang mga kilalang artista dahil ayaw umano niyang may madamay dito.
4: Sabi, ayaw ko magdala ng may pangalan na. Kasi kawawa rin naman. What if kung yung may pangalan dinala ko doon? Di kawawa naman.
3: Dagdag ni Elias Ken, malaki ang naging epekto ng kontrobersya sa kanyang pamilya at negosyo.
4: Very emotional kasi unang-unang pamilyado akong tao. Unang-una, legit businessman po ako. I do film, I produce films, I handling talents, I produce concerts. So, naapektuhan yung pamumuhay ng pamilya at pamumuhay ko.
3: Samantala, nagsubitin na rin ang pahayag ang kampo ng dating congressman. Humarap na umano si Paras sa NBI sa pamamagitan ng kanyang legal counsel at nagpahayag ng kahandaang makipagtulungan sa investigasyon. Giit nila, wala umanong tinatago si Paras at mariin niyang itinatanggi ang paratang nakasama siya sa anumang kasabwatan o planong idawit ang isang mataas na opisyal ng gobyerno. Hiniling din ng kampo ni Paras sa NBI ang mga kopya ng reklamo at mga ebidensya para maihanda ang kanyang formal na sagot kasabay ng panawagang hayaang manaigang due process at presumption of innocence habang patuloy ang investigasyon. Samantala, Karen, kausap natin kanina si Attorney Mark Tolentino, abogado nga ni former Congressman Jing Paras. Sinabi nga niya sa atin na balak nilang ipareset ang sinabi na nga ng NBI sa kanila dahil ayaw nila yung nagagaling lang sa media ang impormasyon. Gusto nila, rekta nilang nakikita ang sworn affidavit ng suspect para mabigay nila ang proper na pahayag. At yan muna ang pinakauling balita mula dito sa Pasay. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
2: Zian, matanong lang kita, no, itong talent manager na nagsabing kausap niya mismo si Congressman Jing Paras, may personal knowledge ba ang talent manager na ito kung sino umano ang mastermind o nagpondo para sa operasyon na ito.
3: Karen, di ba narinig natin recently na pinapangalanan nga si Congressman Leviste? Ang sabi na, tinanong natin yan dito sa suspect, ano? Sinabi niya ang rektang kausap niya ay si former Congressman Jing Paras. Sabi ko, tinanong ko sa kanya, rekta mo rin bang nakikita si Congressman Leviste? Ang sinabi niya, naririnig lang daw niya ang pangalan kay ang pangalan ni Leviste dito kay former Congressman Jing Paras. So, sinasabi, yun daw yung mastermind si Leviste. Pero pag tinanong mo yung suspect kung talagang alam ba niya information, kung sino ba ang mastermind, ang sinasabi nga niya, humihingi siya ng tawad dahil para sa kanya, ang focus lang niya is makakuha ng pera. So, aminado siya na greedy siya, Karen. Kaya, hindi na niya inalampa yung buong detalye. Basta ang naririnig niya, si Congressman Leviste daw ang naguutos kay Congressman, former Congressman Jing Paras na punan ng statement nga itong mga babae na ibibigay daw kay Congressman Leviste. Karen.
2: Maraming salamat, Zian Ambrosio.
1: Arestado ang 4 na lalaki kabilang ang isang menor de edad matapos umanong pagnakawan ang isang sasakyang na iwang hindi nakalock ng isang senior citizen sa Silang, Cavite. Nagpapatrol, Dennis Datu.
5: Habang nakaparada ang isang SUV sa gilid ng highway sa barangay Ibados sa Silang, Cavite, isang lalaki ang tumawid sa kalsada at lumapit dito. Lumingali nga pa ang lalaki sa kabinuksan ng pinto at tinangay ang mamahaling bag, cellphone at pera ng biktimang senior citizen. Naiwan pala ng biktima na hindi nakalak ang pinto ng sasakyan nang siya bumaba para pumunta sa isang tindahan.
6: Pagkakuha ng unang riding in tandem ng bag, ang ginawa naman nila, ipinasa doon sa isang motorsiklo na riding in tandem din. Immediately nagsagawa tayo ng drug net operation na iradyo natin sa mga adjacent na mobile cars natin o saan papunta yung description ng motor na yon.
5: Kita sa CCTV na biglang nag-U-turn ang isang motosiklo nang makita ang mga nakaabang na police mobile. Muntik niya pang mabangga ang isang kasalubong na police mobile. Sa isa pang kuha ng CCTV, kita ang isang suspect na tumatakbo patawid sa kalsada hanggang pumasok sa isang eskinita kung saan siya nasundan ng mga police at naaresto. Nabawi sa mga suspect ang gamit ng biktima. Habang sa isang suspect, nakumpiska ang isang caliber 38 revolver. Pawang mga taga Las Piñas City ang mga suspect.
6: Based on the revelation, ang kanilang area of operation ay tumatawid sila ng Laguna, Cavite, at abot sila hanggang Batangas Province.
7: Pasensya po sa abala sa mga ginawa namin. Bigyan niyo po sana po kami ng isa pa pagkakataon.
5: Pinalaya naman ang isang suspect dahil 11 taong gulang pa lamang.
6: Established natin na minor detail siya. Turnover namin sa MSWD ng Silang and then doon na kinuha nung nanay niya.
5: Kasong theft ang kinakaharap ng tatlong suspect habang isa sa kanila ay naharap din sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act dahil sa nakumpiskang baril. Dennis Datu, ABS-CBN News.
8: Binaha ang ilang lugar sa hilagat gitnang Luzon dahil sa mga pagulang dala ng Bagyong Luis na sinabayan pa ng habagat. Nagpapatrol, Haris Julio.
9: Sa tindi ng baha, halos bubong na lang ang nakikita sa ilang bahay sa Barangay Santa Arcadia, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Council, 15 barangay sa lungsod ang binaha dahil sa halos walang tigil na pag-ulang dulot ng Bagyong Luis at low pressure area. Tinatayang 2,000 individual ang inilikas sa iba-ibang evacuation center habang patuloy sa pag-iikot ang mga rescuer para umalalay sa mga residenteng gusto pang ilikas. Sa Laur, pinayuhan ang mga motoristang gumamit ng alternatibong ruta dahil bumigay ang bahagi ng detour bridge sa Barangay Sagana dahil sa lakas ng agos sa ilog. Sa Naguilian, La Union, nagkumahog ang mga residenteng ilikas ang kanilang mga alagang hayop matapos rumagasa ang baha. Isa-isang binuhat ng mga residente ang mga alagang baboy. Hindi madaanan ang ilang bahagi ng kalsada sa Barangay Baay sa Bagulin, La Union matapos matabunan ng mga gumuhong lupa at bato. Nadamay sa pagguho ang mga linya ng tubig kaya problema ngayon ang supply sa ilang lugar. Kalbaryo rin ang kawalan ng kuryente matapos na matumba ang ilang poste. Ayon sa PDRMO La Union, mahigit 200 pamilya katumbas ng mahigit 700 individual sa Naguilian, Bawang, Santo Tomas at San Fernando City ang inilikas dahil sa pagbaha. Sa Medela Quirino, nagsimula nang bumaba ang level ng ilog kaya nadaraanan na ang kalsada at tulay na nalubog nitong Lunes dahil sa pag-apaw ng ilog.
10: May atin nga mapagnaanan.
9: Pero panawagan niya, sana'y mapalitan na ang tulay na kailangan nila kung may emergency. Sa Nagtipunan, Kalbaryo naman ang iniwan ng malakas na buhos ng ulan sa isang pamilya sa Pulang Lupa, Barangay Disimungal. Pinalala kasi nito ang pagkatibag ng lupang kinatitirikan ng kanilang bahay na nasa bahagi ng Slope Protection Project ng DPWH. Una nang gumuho ang kanilang banyo, kusina at kulungan ng mga alagang hayop. Nakipag-ugnayan na sila sa ahensya para sa kaukulang aksyon. Haris Julio, ABS-CBN News.
8: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas live mula sa Welcome Rotonda sa Quezon City. Ariel, bukod sa habagat, meron pa bang ibang sama ng panahon na makaapekto sa bansa?
11: Alam mo, Alvin, patuloy pang makaranas ng maulang panahon ang malaking bahagi ng Luzon, gayon din ang ilang bahagi dyan sa Western Visayas dahil sa habagat at isang bagong nabuong low pressure area sa may West Philippine Sea. Nabuo ang LPA sa ikot ng hangin ng dating bagyong Luis na humina na bilang LPA Lunes ng gabi at tuluyan ng nalusaw ngayong Martes ng hapon. Yung naiwang LPA ay namataan 180 kilometers kanlura ng Bacnotan, La Union at sabi ng PAGASA, mataas na ang tsansa na ito ay maging isang bagyo sa susunod na 24 na oras. Natawagin ito sa local name na Maymay kapag naging bagyo na. Tatambay ang potential na bagyo sa dagat sa kanluran ng Ilocos Region buong Miyerkules sa kalalapit at tatawid sa Northern Luzon bago malusaw sa Huwebes. Maiiwan ang habagat na palalakasin naman ng papalapit na Typhoon Dolphin at magpapaulan pa sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas hanggang sa weekend. Huling namataan ang bagyong Dolphin mahigit 2,000 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon at posibleng lumapit ang bagyo sa northern boundary ng PAR habang kumikilos pa kanluran. Sabi ng PAGASA ay hindi inaalis ang posibilidad ng pagsilip ng bagyo sa PAR bagamat mananatili itong malayo sa kalupaan. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas August 5, Miyerkules, sa Luzon magpapaulan mula madaling araw hanggang tanghali ang LPA at habagat sa Pangasinan, Central Luzon, Calabarzon, Mindoro at Marinduque. Meron na rin aasahang pag-ulan mula hapon sa Cordillera at Cagayan Valley. Aasahan ang malalakas na ulan sa Mindoro sa hapon at merong hanggang matinding pag-ulan sa Pangasinan, Zambales, Tarlac mula hapon po yan hanggang pagsapit ng gabi. Kaya kapamilya, aasahan ang mga pagbaha at pagguho ng lupa. Mag-ingat, magplano, maghanda at makinig sa inyong local disaster officials. Dako naman tayo sa Palawan na maghapon na may kalat-kalat na mga pag-ulang dulot ng habagat at pagsapit ng gabi maulan pa sa hilagang bahagi ng probinsya. Sa Visayas, aasahan din na may kalat-kalat na mga pag-ulan dahil sa habagat sa umaga at tanghali sa Western Visayas at ilang bahagi ng Negros Island. Sa hapon, uulan sa Guimaras at Samar Island at maulan muli sa Panay Island pagsapit ng gabi. Pero sa Mindanao, maaraw maghapon sa malaking bahagi, bagamat uulan sa umaga at mula tanghali hanggang hapon sa may Zamboanga Peninsula. May aasahan ding kaunting ulan sa Caraga bago lumubog ang araw at uulan muli pagsapit ng gabi sa Zamboanga at may kaunting ulan din sa ilang lugar sa Lanao at Maguindanao provinces. Doon naman sa Metro Manila, buong araw pa rin pong maulap at mararamdaman ang bugso ng habagat at maghapong mataas ang tsansa ng pag-ulan lalo bandang tanghali. At alam mo, Alvin, dahil sa paulan ng naiwang LPA at ng habagat ay meron pa rin mga nakataas na heavy rainfall warning mula sa PAGASA. At kanilang alas 5 ng hapon, nakataas ang yellow warning level dito sa Metro Manila, gayon din sa Zambales, Bataan, Tarlac, Western Pampanga, Central Nueva Ecija, Southwestern Bulacan, katimugang bahagi ng Rizal, Cavite, at Western at Central parts ng Laguna at ng Batangas. Samantala, regular pa rin ang operasyon ng water concessionaire na Maynilad sa kabila ng pagbaba pa ng level ng tubig sa Angat Dam. Iniulat ng Maynilad na wala silang naiulat na water interruption sa kanilang service areas kahit nasa 156.61 meters na ang level sa Angat Dam nitong Martes ng umaga. Mas mababa ito sa critical level na 160 meters. Ayon kay Maynilad President and Chief Executive Officer Ramoncito Fernandez, malaking tulong ang pagtatayo nila ng mga water treatment plants at pagkasaayos sa mga taga sa linya para hindi na masyadong umasa sa supply mula sa Angat Dam. At samantala, Alvin, dito sa aking kinalalagyan sa Welcome Rotonda sa may boundary ng metro ng Quezon City at Maynila ay malakas ang bugso ng habagat at malakas, mabilis din yung pagdaan ng makakapal na ulap ng habagat. At meron lamang build up ng trapiko mula sa Espanya papasok ng Welcome Rotonda, bagamat lumuluwag din pag nakalabas na yan ng N. Ramirez, E. Rodriguez at Quezon Avenue. Medyo mas maluwag naman itong daloy ng sasakyan mula sa Quezon Avenue pasok ng Welcome Rotonda at maging pagpasok sa Espanya, meron lamang traffic build-up doon sa mga stoplights sa mga susunod na bahagi ng Espanya. Tingin naman tayo sa ibang bahagi ng Metro Manila. Dito po sa Commonwealth Techno Hub area sa westbound lane ay medyo maluwag ang daloy ng trapiko at tuloy-tuloy lang ang mga sasakyan. Sa may Quezon Avenue Scouts Watoko corner naman, westbound lane, medyo mabigat po at halos hindi gumagalaw ang daloy ng trapiko. Sa dako naman ng EDSA Ortigas flyover ay siksik din, no? Napakabagal ng daloy ng sasakyan sa northbound at southbound lanes at maging sa flyover, kaya kung dyan po kayo daraan ay magbaon po ng pasensya. At panghuli po sa may EDSA Quezon Avenue underpass, ito pong papasok na sa kanan ng inyong screen na namumula ay papunta po yan sa may bahagi ng Quezon Memorial Circle. Medyo mabigat ang daloy ng trapiko sa parehong itaas at sa underpass, habang yung galing naman circle at patungo sa may EDSA ay medyo mas maluwag ang daloy, lalo sa bahagi ng underpass. At yan ang latest sa lagay ng panahon at lagay ng trapiko mula po rito sa Welcome Rotonda. Ako po si Ariel Rojas. Ingat mga kapamilya.
2: At susunod, mga manggagawa may mariing panawagan kasunod ng naunsyaming taas sahod. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
0: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
7: Ako si Dominador Bio kay Senior sa Nusay Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng kong Magnum C capsule o kape. Ako'y gibata gamay, nawala yun. Kalawin sa ginoon, nawala yun. Munang minting, yun ako nainom. Kadadla yung pinom. Kesa karnaw, kapag kaminom, kalima, aning Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalagay ko ninyo kung gusto nyo. Betin lamia yun.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum.

0: Winner for me! Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
4: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na magmisud.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga ka-MCOR, it's time to celebrate because MCOR is turning 68. 68! Ngayong August 1 to 31, don't miss the MCOR 68 Anniversary Sale. Anniversary Sale! Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan nagtatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0% na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest MCOR branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.mcor.com.ph. For DTIFA trade permit number R11-100009, series of 2026.
8: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Purok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: TV Patrol sa FM Radio.
2: Ikinababahala ng mga labor group ang nababalitang paggaya na ng ilang employer na dumulog sa korte para harangin ang mga wage order. Dahil dyan, nananawagan silang agad ng ibasura ang kaso at ipawalang bisa na ang temporary restraining order na pumipigil sa 85 pesos na wage hike sa Metro Manila. Nagpapatrol, Andrea Taguines.
3: Sa bawat pagtaas ng presyo ng petrolyo, hindi lang mga motorista ang apektado, kundi maging ang mga pump attendant na tulad ni Resty. Sabi niya, halos wala na siyang naitatabi sa kanyang sahod dahil sa taas ng pamasahe at presyo ng mga bilihin. Malaking tulong sana para sa kanya ang 60 pisong dagdag sa arawang sahod na dapat nagsimula noong July 25. Pero naudlot.
4: Tatlong sakay po ako, ma'am. Sana isipin nila yung kapakanan ng magagawa kasi wala naman po ibang inaasahan yung mga magagawa.
3: Nadagdagan pa ngayong Martes ang mga labor group na nananawagan sa Pasig Regional Trial Court Branch 152 na agad ibasura ang Temporary Restraining Order o TRO na pansamantalang nagpapahinto sa unang tranche ng 85 pesos na aumento para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Ang TRO ay bunga ng petisyong inihain ng dalawang construction companies na tumutol sa wage order. Pero giit ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP, hindi pwedeng ipagpaliban ang pangangailangan ng mga manggagawa habang nakabinbin ang kaso. Nasa 3 milyong manggagawa anila ang sinasabing apektado ng TRO. Sinusubukan ng ABS-CBN News na makuha ang panig ng dalawang petitioners pero wala pa silang tugon.
5: Kahit na sabihin nila na yung kanilang petition ay suspension lang ng wage increase, hindi mo naman pwedeng sabihin yun sa manggagawa na walang makain ngayon, after 20 days na lang kayong kumain dahil malilip yung TRO.
3: Babala ng mga labor group, nagsisimula ng gayahin ng ilang employer ang paraang ito para maharang ang mga wage hike. Kahit na anila, hindi naman sakop ng korte ang mga usaping pasahod. Una na rin iginiit ng Department of Labor and Employment at Malacanang na may itinakdang proseso sa ilalim ng labor code para questionin ang mga wage order.
6: Lumalabas po kasi na ang dapat na naging remedyo ng sino man na sanang may concern dito ay nagsampa ng apila sa national sa regional tripartite wages and productivity board, no, ipa-file ito ng apila at hindi sana sa korte.
7: Manalig po tayo

0: sa tibay ng batas at manalig po tayo sa social justice at sa saling batas ng Pilipinas.
1: Pero para sa ilang labor groups, hindi sapat ang pagtitiwala sa proseso.
2: Mga kasama kami na nagmamanifest na titingnan yung administrative concern dito at maaaring magreklamo sa Korte Suprema.
1: Para hindi na ito maulit, naghain si Senator Raffy Tulfo ng panukalang batas na hayagang magbabawal sa mga korte na maglabas ng TRO o injunction laban sa pagpapatupad ng mga wage order. Ayon kay Tulfo, nawawalan ng saysay ang mga dinidinig at inaprubahang aumento ng wage boards kapag naaantala ang pagpapatupad ng mga ito, habang patuloy namang lumiliit ang purchasing power ng mga manggagawa. Samantala, sa Kamara, naghain ng resolusyon ang TUCP party list na humihiling sa DOLE, DTI at DepDev na ipaglaban ang naaprubahang 85 pesos na aumento sa sahod. Andrea Taguines, ABS-CBN News.
3: May mga bagong paraan at pakulo para mas marami pang Pinoy ang maingganyong kumain ng gulay. Alamin yan sa Pagpapatrol ni Rod Macenas.
4: Mahilig ang mga Pilipino sa kanin at masasarap na ulam. Pero gaano nga ba kadalas nating sinasamahan ito ng gulay? Kasabay ng pagdiriwang ng Nutrition Month, muling umarangkada ang caravan ng isang global food company para maingganyo ang mas marami pang Pilipino na kumain ng gulay.
5: Through strong partnership with local government units, the I Love Basilius Caravan has successfully reached thousands of households.
4: Noong July 30, idinaos sa Dapitan Sports Complex ang taunang caravan kung saan dumalo ang mga nanay at nakinig sa practical nutrition tips at cooking demo ng panibagong healthy recipe ideas.
6: Para matutunan din po namin yung mga dapat na ipakain na masusustansyang pagkain para sa aming mga anak.
4: Simple lang ang mensahe ng kanilang caravan.
5: Healthy food should actually taste good.
4: Sa ganitong pagtitipon, layunin ng organizer na ibahagi ang masarap na recipe na makatutulong para mas maging malusog ang pamilya. Rod Macenas, ABS-CBN News.
3: Susunod, COA Auditor Roderick Wamil, inusisa kaugnay ng mga teknikalidad sa mga patakaran ng Commission on Audit. At babae nagpaparami ng mga bulate at iba pang kakaiba pero ipinagmamalaking trabaho, alamin. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
7: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man imo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Dolores Timaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailang yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
3: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
7: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
8: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: TV Patrol sa FM Radio.
2: Kumbas na rin si State Auditor Roderick Wamil sa cross-examination ng kampo ni Vice President Sara Duterte kung saan tinanong siya sa mga teknikalidad ng mga patakaran ng COA. Live nagpapatrol mula sa Senado si Katrina Domingo. Katrina, ano ang naging estratehiya ng depensa sa pagkukwestiyon sa State Auditor?
3: Bernadette, isang dokumento rin mula sa Commission on Audit ang inilapag ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte para ikatwiran kung bakit hindi naging praktikal para sa Office of the Vice President at Department of Education ang pagsusumite ng mga detalyadong resibo na magpapakita sana kung paano nila eksaktong ginastos ang confidential funds na papalo sa 612.5 million pesos. Bagay na pinalagaan ng prosekusyon.
4: Sa pagsisimula ng cross-examination ni Defense Counsel Michael Poa, inihain agad ng depensa ang COA Circular No. 92385 na inilabas noong October 1992. Kinikilala ng dokumento na imposible ang pagkuha ng mga resibo para sa mga confidential at intelligence funds dahil likas na sensitibo ang mga intelligence operations. Ayon sa dokumento, nararapat na maging mas flexible ang pagrepaso sa mga naturang paggastos dahil maaari itong magresulta sa mga leak ng sensitibong impormasyon. Pero agad itong tinutulan ng prosecution at sinabing may bagong panuntunan ng inilabas ang COA noong 2015.
5: At the repealing clause under JC 2015-01 states, and I quote, all circulars, memoranda, rules, regulations, and other issuance inconsistent herewith are deemed repealed.
6: Counsel read the literal meaning, Your Honor, but the substantive meaning is all circulars are deemed repealed and superseded accordingly. No interpretation needed, Your Honor. 9.0 is expressed. All are repealed and superseded accordingly.
4: Iginiit ng depensang wala ring patakaran ng COA na nalabag ng gastusin ng OVP at ng DepEd ang buong confidential funds nito para sa huling tatlong buwan ng 2022 sa loob lang ng 11 araw.
7: Meron po ba nagbabawal na gamitin ito in 11 days?
8: Wala din po. Kaya hindi po namin sinama sa findings namin yung 11 days na disbursement. It's just a statement of fact.
4: Itinama rin ng depensa ang anilay maling pahayag na si Duterte lamang ang bukod-tanging vice-presidente ng Pilipinas na nagkaroon ng confidential funds.
9: I have to apologize if I offended anyone from BPB Nice Camp. I didn't want to drag his name.
4: Hindi ito pinalaga ng prosekusyon. Pero naging mabilis at matalas ang palitan ng magkabilang kampo nang tanungin ng depensa kung lumabas ba sa pagsusuri ng COA na napunta sa vice-presidente ang kahit isang sentimo ng confidential funds ng OVP at DepEd.
7: Based po dito sa findings ninyo, wala namang pong expressly nakasulat na may misappropriation at this point.
8: Actually, yung presumption of misuse kasi nasa item 8.3 na kapag hindi nag-liquidate or failure of liquidation of the accountable officers upon due demand shall be a prima facie evidence that such fund has been put to personal benefit or misuse.
7: Yes. May expressly po ba na nakasulat na may iniisang kusing na napunta sa bulsa ng Vice President?
6: Ask an answer, Your Honor. This... wait, don't answer. Uy.
4: Nilinaw naman ang prosekusyon na hindi maaaring gamitan ng accrual accounting ang confidential funds o ang paglilista ng mga bayarin bago ito tuluyang bayaran sa mga susunod na araw, linggo o buwan.
6: Hindi pwedeng accrual, parang lista.
8: Opo, hindi po pwedeng lista.
6: Hindi pwedeng lista-lista. Kung binayaran, dapat cash out.
8: Yes, ma'am.
6: Tama? At opo. Kung cash out, dapat may resibo.
4: Samantala, tinutulan ng depensa ang pagsasama sa affidavit ni Arturo Lascañas sa listahan ng mga ebidensyang ipepresenta sa korte. Si Lascañas ay dati umanong miyembro ng Davao Death Squad na nauna nang nagsabi na sangkot umano ang bise sa mga extrajudicial killing sa Davao City noong siya pa ang alkalde ng lungsod.
10: If there's no competent witness who has identified the affidavit of Lascañas, then there is no reason for a supposed transfer exhibit markings. We object.
2: Bernadette.
3: Bernadette, bukas ay magpapatuloy ang pagharap ni COA Auditor Roderick Quamil sa Senate Impeachment Court para naman sumagot sa mga katanungan ng ilang Senator Judges. Bernadette.
2: Maraming salamat, Katrina Domingo.
1: Nanawagan si Defense Secretary Gilberto Teodoro sa mga bansang kasapi sa ASEAN na suportahan ang 2016 Arbitral Award on the South China Sea. Hindi lamang anya Pilipinas ang nagbebenepisyo rito, kundi ang buong rehiyon. Muli namang nilinaw ni Teodoro ang kanyang pahayag tungkol sa posibleng pagbitiw sa pwesto ng mga opisyal ng gobyerno na hindi makapagtutupad ng polisiya ng pamahalaan sa West Philippine Sea. Nagpapatrol, Bianca Dava.
11: Hindi na pinatulan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang batikos ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa kanyang pahayag na ang mga opisyal ng gobyerno na hindi susunod sa batas at patakaran ng pamahalaan sa West Philippine Sea ay dapat magbitiw o hamunin ito sa korte. Inakusahan ni Duterte si Teodoro na pinasasama ang China. Pero ayon sa kalihim,
12: well, characterization niya yun. Ang importante lang, yung tunay na sinabi ko, yun ang dapat lumabas. Kaya nga, nung lumabas tayo ng statement, I'm not asking for fairness. Ang fairness, kanya-kanya yan eh. Marami nga nakakapatayan dahil yung katwiran eh. Pero I demand accuracy.
13: Well, una sa lahat,
11: sinegundahan ito ni Rear Admiral Jay Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa mga issue sa West Philippine Sea. Kinwestiyon din niya ang pananahimik ng kongresista tuwing hinaharas ng mga barko at tauhan ng China ang mga barko at mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea.
13: Hindi naman natin kailangang i-demonize ang China dahil sa pang-araw-araw na ginagawa nila sa West Philippine Sea, sa encroachment, sa aggression, sa bullying sa ating mga mangingisdang Pilipino. Ano bang tinitindigan ni Congressman Paulo Duterte? Ang sakripisyo ng mga mangingisdang Pilipino, ang pagkikipagsabalaro ng Coast Guard at ng Armed Forces of the Philippines?
11: Muli namang nilinaw ni Teodoro na hindi personal na paniniwala ang kanyang tinutukoy, kundi ang ginagawa ng mga public official na labag sa umiiral na Administrative Order No. 29 na nagtatakda sa maritime zones at maritime entitlements ng Pilipinas alinsunod sa international law.
12: Batas yan kung salungat yung gawa, hindi yung paniwala, yung gawa tungkol dito. No? So, yun yung usapan natin eh. Hindi ka naman pwedeng humingi ng resignation basta-basta eh. Kung walang violation eh. Halal yan eh.
11: Suportado ng Malacanang ang posisyon ni Teodoro. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi ito usapin ng loyalty check, kundi ng katapatan sa pambansang interes.
14: So, kung kay Congressman Pulong Duterte ay pinag-uusapan ang loyalty ng Pilipinas, or rather ng mga Pilipino sa Pilipinas, lubhang katakataka. Very alarming para si isang katulad niya naman babatas na lubhang para nagpapakita na ang kanyang loyalty ay hindi solido sa Pilipinas.
11: Nasa Kuala Lumpur, Malaysia, si Teodoro at Tariela para sa United States Pacific Command International Military Law and Operation Security Engagement o MILOPS Conference, kung saan nagtipon-tipon ang mga defense at military leaders ng iba-ibang bansa. Sa kanyang keynote address, nanawagan si Teodoro sa mga bansa ng ASEAN na suportahan ang 2016 South China Sea Arbitral Award.
15: Ensuring Philippine entitlements as a whole under UNCLOS and the arbitral award is in ASEAN's interest.
11: Sa halip anyang tutukan ang mga pagkakaiba ng mga bansa sa kanilang ugnayan sa China, hinimok ni Teodoro ang ASEAN na tukuyin ang mga puntong maaaring pagkasunduan. Ayon kay Teodoro, hindi na maaaring manatili ang ASEAN sa isang zone of neutrality habang may mga puwersang kagaya ng China na nagtatangkang hatiin ang rehiyon. Sa harap nito, nais ng Pilipinas na hindi na lamang maging tagamasid ng ASEAN, kundi maging aktibong tagapagtanggol ng international law at regional security. Bianca Dava, ABS-CBN News, Kuala Lumpur, Malaysia.
16: Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na nagsasagawa ng military drills ng China malapit sa Baudi Masinloc o Scarborough Shoal. Ang AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, bahagi ito ng pagpapakita ng lakas na militar ng China sa South China Sea. Namonitor ang aktibidad ng China mula July 31 hanggang August 1 na nilahukan ng 5 warships, isang replenishment ship, 2 hovercrafts, 2 helicopter at hindi mabilang na fighter aircrafts. Dagdag ni Trinidad, isinabay ito sa 69th na anibersaryo ng People's Liberation Army noong August 1. Samantala, na-monitor naman ang 48 Chinese vessels sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea noong Hulyo. Babaeng nagpaparami ng mga bulate at ang isang food delivery walker. Kilalalin sila sa Philippines Oddest Jobs.
17: Nakakapangilabot. Para sa iba, ganito ang laman ng kanilang bangungot. Pero ang phobia ng ilan, pwede palang pagkakitaan.
18: Hindi lahat matutuwang mag-alaga ng bulate, pero lahat natutuwa na magkapera. Ito ang vermicast. Yan siya. Ito yung ipot ng bulate, mahalaga siya sa kalikasan. Ito ay natural organic fertilizer. So, ito ay maganda para sa mga lupa, yung mga lupa na titigang na o halos namamatay na hindi na sariwa, para gumanda raw ang lupa, itong ginagamit nila. Diba tayo naglalagay tayo ng mga abono, mga synthetic fertilizer. So, ang sabi ng government, mas ito na raw ang dapat gamitin.
17: Hindi kotse, hindi motorsiklo, ni hindi bisikleta. Dahil sa pagdi-deliver ng pagkain mula sa mga restaurant, paa ang puhunan niya.
19: Hi guys, this is Riz, your food delivery walker. Tara, lakad tayo. Alright, tama tayo. Pasensya na po, sorry kuya. So here's the food po. Just get the food po and then I'll take a picture as a proof po. It's better po unahin yung drink. Yeah. Yeah. Yeah, that's great. And then I'll take a picture lang po. Thank you po, enjoy your food.
17: Ang bawat pagtsatsaga, nasusuklian ng ginhawa. Kaya, kayod lang. Yan ang palaging paalala sa Philippines' Oddest Jobs.
16: Tutukan po ang mga kakaibang trabaho sa Philippines' Oddest Jobs sa ABS-CBN News YouTube channel. Pagkatapos na po yan ng TV Patrol. Susunod, Alex Ayala, agaw pansin habang bit-bit ang tropeo ng DC Open. Yan, ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: Inaasang haharap bilang testigo si dating Public Works Secretary Manuel Bunoan para sa malversation case ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa Sandigan Bayan sa susunod na linggo. Ito ay kahit ibinasura ng hukuman ang hiling na alisin si Bunoan sa hanay ng mga akusado sa isa pang graft case para maging state witness sa flood control scandal. Haharap si Bunoan sa Sandigan Bayan 3rd Division sa August 12, kaugnay sa maanumalyang flood control project sa Pandibulacan. Gagawin sana siyang testigo ng pamahalaan para sa mga kasong katiwalian sa flood control projects, kabilang ang reklamo laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sa pagbalik naman ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo sa witness stand ngayong Martes, sinabi niyang si Bunoan ang may access sa lump sum allocation sa DPWH budget at siya ring magdedesisyon o nagdedesisyon sa pagbibigay ng pondo sa mga politikong humihingi ng proyekto. Ayon kay Bernardo, humiling umano kay Bunoan ng project allocations ang halos lahat ng senador, maliban kay Senator Panfilo Lacson. Idiniin niya si Revilla na isa sa mga humiling ng proyekto at nangakong makakakuha siya ng umano'y kickback na 25% pero itinangging natanggap niya ito. Binanggit din ni Bernardo na 75% ang nakukuhang kickback ni Bunoan habang 25% para sa namayapang DPWH Secretary Catalina Cabral. Nagtagal umano ang ganitong kalakaran hanggang noong 2025.
1: Nanindigan si Sandigan Bayan 3rd Division Associate Justice Ronald Moreno sa pagbayag nila sa bail petition ni dating Senator Bong Revilla. Ito'y matapos magkomento si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa naging desisyon ng hukuman. Anya, hindi siya natatakot at pinaninindigan nila ang kanilang pagpasya. Para kina Moreno at Associate Justice Fritz Brin De Los Santos, natural ang reaksyon ng Ombudsman, lalo na't sila ang nagsabing malakas ang isinampa nilang kaso. Handa nilang harapin ang anumang legal remedy na gagawin ng prosecution. Parehong bumoto si Moreno at De Los Santos para pagbigyan ang hiling ni Revilla na siya'y makapagpiyansa. Paalala naman ni Associate Justice Carl Miranda, ang tanging kumontra sa bail petition ni Revilla, hindi pa napagdidesisyonan ang mismong merit ng kaso.
2: Hindi mahihinto ang pamamayagpag ni Alex Ayala. Biyahing Toronto siya ngayong araw, ilang oras matapos makuha ang kanyang kauna-unahang WTA Tour Level title. Live mula sa Amerika, nagpapatrol, Dayan Castillejo. Dayan, kumusta na si Alex? Parang walang pahinga.
3: Walang pahinga talaga at pagod, pero ganyan talaga ang buhay ng professional tennis player Alvin, dahil ang mga tournaments sa pro circuit ay halos linggo-linggo sa iba't ibang syudad at iba't ibang bansa. Naalala natin na bago ito ay naglaro si Alex sa grass court swing sa Germany at sa London, naglaro siya sa Wimbledon, and then lumipad siya ng Maynila para sa isang linggong commitment sa kanyang mga endorsement deals. And then lumipad na naman siya ng Washington DC para umpisahan itong North American hard court swing. Kaya mahirap talaga ang trabaho ni Alex, dahil bukod sa practice sa tennis court, training sa gym, kailangan ay malakas ka talaga para sa biyahe. Pero sabi nga ni Alex, kaya niyang mag-compartmentalize at very professional siya, dedicated, disiplinado sa oras ng pahinga, practice, kaya nakikita naman natin ang ganitong klaseng pambihirang resulta. Yes?
2: Ayan. Anyway, so pagkatapos nito, Toronto, afternoon meron pa ulit.
3: Okay, after Toronto, meron pa, dahil papunta naman sa isa sa pinakamalaking tournament ng hardcore swing, ang Cincinnati. Isa rin yung WTA 1000 tournament na two-week tournament yon. At pagkatapos noon, ang huling Grand Slam ng taon, ang US Open sa New York. So, umpisa pa lang to ng hard court swing sa Amerika, kaya napakagandang resulta, Alvin, itong nagawa ni Alex Ayala sa pagtumba ng napakaraming big name sa women's tennis. Nakita natin Bongbongo mula sa first round hanggang sa finals.
2: Dayan, ano na yung ranking niya? Hindi ba may ranking yan? At seed? Ano na yung ano niya ngayon? Status niya?
3: Itong every Monday ay naglalabas ng bagong ranking ang WTA Women's Tennis Association. At kahapon, ay ang bagong ranking ni Alex ay number 20 in the world. So itong bagong career high ni Alex. So napakagandang ranking yan dahil magiging seeded siya sa maraming tournaments katulad ng sa Toronto, sa Cincinnati at sa US Open. So yan ang kauna-unahang beses syempre ng isang Pilipina ay makakamit ng ganyang ranking. At sa tingin ko ay isa sa pinakamataas na Southeast Asian player na nakakamit ng ganyang klaseng ranking din. Very, very impressive.
2: Dayan, pakipabot mo ang congratulations at good luck ng buong ABS-CBN ng buong sambayanang Pilipino kay Alex Ayala. Maraming salamat, Dayan Castillejo. 90.

0: Okay mga pinanga, ang ato ang topic karon, kabalo ba mo nga ang pagkamalibakon o libakero, libakira, makapaapekto dili lang sa atong mga pagbati, sa atong feelings, kundili bisan pa sa ato ang blood pressure, blood sugar, o inflammation sulod sa ato ang mga lawas? Yes, tama ang atong nadungog nga pangutana. Hunaunaan ni mga pinangga, usa ka tawo naglingkod nga malinawon. Normal ang iyang heartbeat, relax kaayo ang iyang lawas. Unya, kalit nga naay miduol og miingon.
1: Hoy, kabalo ka, sige sulti niya bahin ni mo.
0: So, unsa may epekto ana pinangga? No, pila lang ka mga segundo mulabay, mahimo dayong mukusog ang ato ang mga heartbeat. Tama dili? Umupaspas gyud ang ato ang buto-buto sa itong mga dugan sa agad na ito. Ang uban, manugnaw ta, manugnaw atong kamot, muinit ba itong naong, musakit ba itong tiyan, o dili na ta mahimutang ang huna-huna. Kadtong tawhana nga malinaw nung ta naglingkod-lingkod, wala man to siya gisamaran, no? Wala man. Wala po siya naigo og sakyanan, wala siya mabanggaan. Pero ang iyang utok pinangga, iyang mahuna-hunaan ang usa ka social threat. Hulga, kuyaw, no? Ang iyang ngalan, kuyawan siya, unsanay mahitabo siyang pangalan, sayang relasyon, sayang dignidad or siguridad. Og sadihang ang brain makabantay og threat or hulga, ang tibok lawas nato mahimong mo andam alang sa away or fight or flight mode. So mo na itong hisgutan karong mga pinangga nga, giunsa sa mga libakero o libakira, sa mga pagchismis o mga interpersonal conflict, pag-trigger sa stress response, inflammation o unhealthy lifestyle patterns, na ay scientific research mga pinangga nga, giingon, harmful gossip can create fear, conflict, humiliation, rumination, and chronic social stress. So, ganing rumination mga pinangga, kanabitong magsigi na lang kagunahuna sa mga, kanang parihang nga hunahuna, labi na katong mga dark memories nimo, katong makapastress kaayo, makapakapoy kay nimo nga mga sitwasyon, makapaguol, makapakahadlok, makapalagot. Rumination, maunay mahatag sa mga pagtabi-tabi. Ang chronic stress, kanabitong masubra nagduha ka semana, isa ka bulan, pila ka bulan, ug labi nang uban, tuig na gyud. Ang uban pila gani, maabot gani isa ka dekada, makapaapekta din na siya mga pinangga og hormones nato sa atong mga hormones, maapektahan ang atong mga hormones, maapektahan pud ang atong immunity, maapektahan pud atong pagtulog, maapektahan pud ang atong health behaviors, no, mga pathways nga nag-connect ni siya sa inflammation o chronic diseases, no? So, chronic stress na, no? Naghanak ang ginahona, kahiubos, kalagot, kahadlok, mga pangunahona nga mga sa una pang panahon nga mabalik-balik ni mo tungod sa matabi-tabi, bitaw. Kaya nakadungog ka, mauto nga murag na apiktahan pug ka. Now, ang cortisol ni mo o adrenaline, mutaas na siya. O mupataas pud na siya sa glucose sa dugo. Asukal si mong dugo. Mutaas po na yung asukal sa dugo. Mabitaw nga pag naka sa stress, mas maayog yun nga magbaklay ka. Maligo ba kag dagat? Mato ba kag nature? Para nga, ang katong sugar nga mitaas, mamanage na to. Dili to siya makapahimog diabetes, dili to siya makapaguba sa imong mga kidney, kasing-kasing, mata, kaugatan. Dapat imog yun i-counter, pinangga. Kaya kung taas sa panahon nga perminti ka, naakas ka subo, kaligot-gut baron, kasuko baron, kabalaka baron, kahiubos baron, mo, resulta lagi na siya sa insulin resistance, high blood pressure, heart disease, o weight gain, pinangga. Okay, mauna itong buhaton ha, pag nagi mo dool nga libakirog libakira nato, pag naa sila istorya nga mga sekreto nato, ang ato ang unang buhaton is dili nato dungagan ang istorya. Kaya kung dungagan ni muna, mapiktahan ka. So pag naay mo dool nga magsugod na gani og tabi-tabi, magsugod na gani og paglibak, ayaw dayon pangutana, unya, unsa pa man iyang giistorya be? O ayaw di ay, kay pinaagi ana imong gitagaan og audience ang tabian. Imong gitagaan og audience ang libakir og libakira. So dapat ang istorya daw nato ang atuang itubag magbinaga. Ato sa sultihan, mas maayo siguro nga dili nato ni ipadayon nga istorya. Oy kay wala man diri ang concerned person. So kung magbit-bit di ay og lain nga ngalan ang atuang isig katao, no, ang katong tabian, ang katong libakir og libakira, ang atuang himuon gyud nga wala man to dining tao nga atong gisgutan, di lang sa nato ni ipadayon. Ayan ha, mao na siya ang pinaka the best nga tambag binaga. Sunod ang atong ipangutana sa katong libakir og libakira, ato silang istoryahon or pangutan-on unya. Unya pare or mare or mad, so unsa ba imong tuba tawag ana mga pinanga. Unsa man ang gusto nimong mahitabo human ani atong istorya? Unsa man imong gusto mahitabo? Kon ang tubag walay klarong solusyon, so kana basig tabi-tabi lang na siya, basig libak-libak lang na pinanga. So ang ikaduhang prinsipyo, kinahanglan pangitaon gyud ang solusyon. Kung wala sa ikahatag nga solusyon, then stop sa inyuhang istorya mga pinanga. Ikatulo, Ignacia, kon importante gyud ni siya, mas maayo nga diretso nato istoryahon kadtong tawhana nga imuhang gisgutan. Or kung tan-aw nimo nga importante gyud ni siya nga matter or seryoso gyud ni siya, pwede nato ni siya dadon sa mga responsable nga mga leader or mga authority. So, likay pinanga, likaya nato nga mahimutang messenger sa duha ka tawo. Okay? So, muna ilikaya nato nga ang iyahang istorya bahin niya ihatod sa imuha. So dapat dili ka mahimong messenger. Pananglitan sa pamilya ba or barkada ba mga pinanga, ang sitwasyon ingon ni ini ba nga nakay usa ka paryente or amigo higala ba nimo nga miduol sa imuha, unya iyang gisulti ang mga sikreto or bati nga nabuhat sa laing paryente. Nya kasagaran maghimo lang og bikil og dili pag sinabtanay. So unsa may buhaton nimo? Unsa may buhaton nato? Iatong badlungon or tambagan sa ang nagdala sa tuas tabi sa maayong pamaagi atong paningkamutan og tun-an nga unsa nato pag sulti nga dili ta mo apil sa ilahang away. Dili ta mahimong messenger sa ilahang pagkadili sinabtanay. Nganuman, proteksyonan nato atong kaugalingong kalinaw. Kaya nganuman, pag di ilagi ta malinawon, mutaas atong stress na magsakit man ta. So pag na'y magtabi-tabi na to, na'y manglibak sa to, nga katong mga pariente, ilang gipang istoryahan, nga mauni-mauna, aing na lang yun nga, ay, di lang kumuapil silang away ha. O pwede ni mo siya tabangan nga, imo siyang dadon, so sa kastorya nga, masimang ang istorya pinanga in a positive way.
2: Stay tuned in mga pinanga. We'll be right back after this few messages.
3: Basta healthy, happy!
4: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Aniana ang pa-premyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
3: Basta healthy, happy!
0: pananglitan sa trabahoan. Ang imong kauban nga nagtrabaho, niduol sa imuha o nagsigi o reklamo nga bahin sa sayop sa uban ninyong kauban. O niya, nag-ingon siya nga tapulan kayo ng tawhana, tapulan kayo na siya sa tong team. So sa may buhaton nato mga pinangga, pwede nato ingnon ang kadtong nagsigig reklamo sa atua, iyang ginareklamo ang atong mga kauban, ang uban at trabaho, atong tambag kung importante yun na siya pinangga. Mas maayo diritsoon ni mo siyang istorya. Nga naman, para nga di intawon maguba ang dungog intawon atong trabahante, kauban at sa trabaho nga imong ginareklamuhan, atong ginareklamuhan, nga wain taon siya kabalo, nga atong ginareklamo, insakto ba itong di? So ang atong buhaton, mas maayo idiritsog yun na ito o istoryahan ang atong ginahuna nga naay sayop. Tong tapulan nga atong ginahuna, kadtog yun ang ato ang istoryahan personal. So nga naman, looy bugay itong ginareklamo kung tinoor ba nagdili, maguba in taon yung dungog. So mauna nga, para di ka maapil sa negative effect sa pagka libakirog libakira, tambagan nimo siya nga ang imong gisaway, idritso na sa iyaha. Kung naka nakita nga sayop sa iyaha, palihog, isultihi siya, ayaw sa akua. Kaya nga naman, kung dawato nimo, dawato na to ang mga sumbong, batok sa to ang mga kauban sa trabaho, duha na mo mas stress. Nga naman, duha naman mo naglain ang huna-huna, sige naman tagpanaway. Mamakadaot ba yan na sa itong emosyon? Mawa ba itong kalinaw ng sige tagpanaway? Ikaw pat nga punto mga pinangga, pag naay maghatod og istorya na to, ayaw dayon og tuo. Kay matag istorya, anaay konteksto na mga pinangga. Usahay, tinood ang usa ka parte, apan sayop ang interpretasyon. Ayaw paghimog conclusion, hantod manungog ang duha, kaside. Ikalima nga punto, magbutang og healthy boundary. Kung sige siya og balik og chismis, sige siya og balik og mga sulting mga tabi-tabi, pwede na to sultihan, pasaylo ako ha, pero dili ko komportable nga magisgot sa bahin sa tao nga wala diri. So dili kini pagkamaldita, dili kini pagka-istrikto, pero boundary ni siya sa atong kalinaw o ato ang integridad, no? Kung kita ang biktima, ikaw nung nga punto ni siya, kung kita ang biktima, kita ang ginalibak, ayaw dayon og react, di ita dayon mo react pinangga. Dapat muhunong sa tama, malandong sa tama, gunahuna sa tama, magampo ba ta, ginhawa ba ta glalom, ginhawa ta ginahinay, unya. Ayaw dayon pagpost sa social media, pag-text o pag-atubang samtang init pa ang emosyon. Basta init pang emosyon, ayaw reply, ayaw tubag. Basta init pang emosyon. I-check muna kung tinuod ba ang impormasyon. Humanana pinangga, dapat direkta ka makigsulti sa concern nga tao. Unya, privado, private lang, o niya kalmado. Pag di gani ka kalmado, ay sa istorya, kaya di pa mga kalmado. Gamita ang words nga, nakadungog ko ba nga, naakay, naanay, gisulti, bahin ako. Gustong taan ako masabtan kung unsa gyud ang nahitabo. Hinumduman na ito mga pinangga, basta di pa ganita kalmado, di pa malinaw na itong una-huna, but pasabot, napaka sa fight or flight mode. Maangimong sirkulasyon sa dugo, wala kaayo paingon dito sa imuhang utok nga frontal lobe kana bitaw ang utok nga responsable sa right decision or sa decision making. So ang imong sirkulasyon sa dugo more on naa sa imong mga muscle, naka sa fight or flight. Mas dali ka makahimo og away or dagan baron kahadlok, dili kay ka makaresolba sa problema basta dili ka kalmado. Mao na gani pag di pa kalmado, ay lang sa istorya, ampo lang sa, ginhawag lalom, lakaw-lakaw ba, inog tubig, relax lang sa muna. More prayer, mga pinangga. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga. Take 1 or 2 or 3 capsules before matulog or human pa ni hapon. Kung medyo overweight ta, dakong tao ta, taas tang tao, pwede 2-3 ka capsule ang inumon sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nganong kinahanglan nato adlaw-adlaw og mga nutritional support? Kay matag-adlaw ang atong lawas nagagamit og kusog, nagatubang taog stress, og nagtrabaho sa normal nga pag-repair og recovery sa cells og tissues. Ang recovery dili lamang human sa sakit. Adlaw-adlaw kini nga proseso sa lawas. Sama sa Chalcones nga naa sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, Mga natural plant compounds nga gitun-an tungod sa ilang antioxidant o anti-inflammatory potential. Giresearch kini alang sa posibleng suporta sa mga kondisyon nga may kalabutan sa inflammasyon o oxidative stress sama sa joint inflammation, diabetes, cardiovascular problems o protection sa atong brain o nerve cells mga pinaga. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anaapon na siya'y andrographolide. Gitun-an tungod sa potential niini sa pagsuporta sa normal immune response o respiratory wellness. Ang flavonoids o polyphenols makatabang sa antioxidant protection samtang ang vitamin C o B complex mo suporta sa normal immune function, collagen formation, tissue repair o iron absorption para sa adlaw-adlaw nga kusog, recovery o healthy longevity. EXL Makabuhay Plus, daily nutritional support for a stronger, more active and healthier life. Pahibalo, pahibalo, pahibalo mga pinangga, labi na sa mga tag-as kay BP, naisakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke o taas kay risgo nga ma-stroke. O niya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang H3 Immunity Capsule mga pinangga. Kauban ni sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule na pwede nato ni sila isabay para the best kaayo ang epekto o dalita maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani mga pinangga. Kanang mga huot sa dughan nga kanang patakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang, 2 to 3 kapsula, bisag 2, mawala na mga pinangga. Sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. So check ta sa itong mga BP ha, taas pa gani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar, taas pa gani, i-diabetics patagani mga pinangga, unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake og duolta nga ma-stroke simba ko lang. Stroke patients na to nga human nakainom sila EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilang mga bukton nga sa pila ka mga tuig, bugat kay ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisag way gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon para maangkon nato ang tinuod nga kahimsog og dugang kabaskog matag adlaw. At ang mga pinanga ang H3 Immunity Capsule sa Rose Pharmacy og sa ubang mga butika. Hinumduman nato nga ang pagkalibakero og pagkalibakera or ang tail bearer dili diretsong hinungdan sa diabetes or heart disease, pero mahimo kini magdala og away, kahadlok, kasuko, overthinking og pagkawala sa tulog o niya stress na dayon ni pinangga. Kung madugay ang stress, mahimo na siya nga makaapekto sa stress hormones, immune response, inflammation, metabolism og healthy lifestyle habits. So diha na magsugod ang dayon ang diabetes, arthritis, heart disease, high blood pressure o guban pa, cancer, even cancer. So ang atong pulong hinumduman nato mahimong tambal or makatabang or mahimong dugang stress sa huna-huna o lawas sa uban.
2: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
3: Basta healthy, happy! Happy.
5: Oy, nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha. Timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala og do naman pipilara og do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon maoy tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang inon natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang ato ang kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakaon na itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Muna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan na to ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula o isa ka basket na na ng gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay ang kapsula, yes. Kaya bisag mukaon kag usa ka kilong gulay ug imo nang usapon ug alang-alang ang pag-usap inig gawas ana sa imo kamunggay ra gyapon na gulay ra gyapon na sa ato pa wa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule pino na kayo na nga di na kinahanglan i-digest, pag take nimo ni ana ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal inig kabuntag, sa udto unya before you sleep inig kagabi eh, para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa unsa pa gipaabot nimo adto na sa imong mga suking butika, bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. At doon ka na ito sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Basta healthy, happy!
0: Magbilin tagasabihan mga pinanga. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Masabtan pa ang pagkawala sa kwarta, pero lisod daw aton ang pagkaguba sa maayong reputasyon. Pagkaguba sa maayong dungog. Ang mensahe ni mga pinanga nagikan sa iyang pahayag nga mahimong mapasaylo ang financial loss. Nawadan kag kwarta, nalugi kas negosyo, murag dalira mapasaylo. Pero seryoso kaayo kung mawadan ta sa reputasyon. Ang kwarta mahimong mapangita papag-usab, pero ang maayong pangalan nga naguba pinaagi sa mga sulti-sulti lang, tabi-tabi, akusasyon o walay pag-amping nga pulong, mahimong dugay kaayong maulian. Sa dili pa nato ipasa ang usa ka istorya, pangutan-o nato, makatabang ba ni o makaguba lang sa dungog sa akong isig katao? Alang sa tuang Nature Study segment mga pinanga, ang kalayo o ang kahoy. Hunahuna ang usa ka gamay nga spark. Murag ni Cindy ba? Ni spark. Gamay lang ni pinanga. Pero kung anaay uga nga kahoy o dahon, mahimo na siyang dakong sunog. Ang tail bearing o ang pagtabi-tabi, pagpanglibak, mura na siya sindi. Sindis kalayo or spark mga pinaga. Ang selos, ang jealousy, kasuko o bitterness mga pinaga, kapait. Mauna siya ang gi-illustrate nga usak ka mga uga nga kahoy. Unya ang matagtaw nga maminaw, mudugang o mupasa sa istorya, mao ni sila ang mga dugang nga sugnod mga fuel. So kung ugang kahoy, sama aning jealousy, kasuko, bitterness, nagsimbolo na sila sa ugang kahoy, dali kay na siya sugnuran, dali kay na siya pasigahon. So kita di ay kung dali tamo react, ugat tanga kahoy, patay tanga kahoy. Patay ang atong espiritu, patay ang ato ang pagkatao. Kung dali ta mo siga, sigang mata, sigang ilong, gamay rang sayop, gamay sipiat, siga din ta atong mata, gamay lang mga misunderstanding, siga din atong ilong. O nagingon sa Proverbs 26 verse 20, ang word for today nagingon, tungod sa kakulang sa kahoy, nga isugnod, ang kalayo mapalong. O din walay witwitan, or tabian, or libakirog-libakira, ang pagpakig-away muhunong. Sa kaminyoon mga pinangga, sa mga magtiayon, kinahanglan protektahan nato. Protektahan sa bana o sa asawa ang mga dignidad sa usag-usa. Ayaw dada ang weakness sa imuhang kapares, ngadto sa imuhang mga higala, pariente ba o mga silingan. Kung naamoy problema, nate problema, sulod sa inyong kaminyoon, istoryahi una ang imong spouse privately. Kung dili mahibawaan, di nato, di takabalo, kung saan pag-deal din, mangita ta og mga matured, trustworthy, mature og trustworthy nga mga magtatambag. Dili audience nga mudugang lamang sa kasuko. Hinumdumi, ang husband og wife dili magkaaway. Magkauban sila batok sa problema. Kapalo mo pinaga unsay sulti sa Word of God. Unsay tan-aw sa Ginoo, aning mga libakirog-libakira, labi na kung mahimo tang libakirog-libakira, nasa'y judgment. Psalms 101 verse 5, ingon ang Ginoo pinaga, whoso privily slandereth his neighbor, him will I cut off. Kadtong nagbutang-butang sa iyang isigkatao sa tago, pagalaglagon ko siya. So nagpakita ni siya mga pinangga nga ang Ginoo, dili siya tolerant sa mga magdadaot, mga libakirog-libakira. Magdadaot sa mga dungog sa isigkatao. Dili kini permiso nga ato ang masakitan pod ang mga tabian or mga libakirog-libakira. Ang Dios mao ang paghukom. Ang atong responsibility mao ang paghinulsol, paghunong sa tabi-tabi o pagtulid sa atong mga nahimong kadaot. Pilion nato ang kamatuoran, ang truth kaysa mga rumor. Pilion nato ang direct communication kaysa mga sulti-sulti lang. Pilion nato
9: SL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
10: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
11: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
12: Ernesto Boy Makasaed Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule saka sa EXL Makabuhay Coffee.
13: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
6: Mahalagang paalala,

0: Okay, kalagsoon. Magarang ka na may bundag na usap ganin yung danan. Oras sa tukaroon doon na kita 5 minutos sa mga nagkalagubo ang tagna sa alas 7 sa bundag. May bundag sa mga nagbalanog-lanog. Ginibagaroon sa garon. Hello, ganin yung danan.
1: Good morning!
0: Sabi na sa tubagasug, hindi paminaw din sa 101.9 FMR Davao. Ibagaroon sa garoon na ni kay Sikay, magigalang. Mga manang, mga manong, mga indag, mga undong, mga lulus, mga lulas. Hello, ganin yung dana, nag-welcome sa tuwang programang Arangkada sa Punta. Adlaw kita garoon, magigalang, Merkules. It's a 5 na sa bulan sa Agosto, tuig 2026. Sa pagkausap, mga ingala, bonabana, ikunin niyo hangtod alas 8 sa buntag sa

Oras ka pa gisgot sa pagkabutang kung diin ikaw o ako adunay kalambigitan. O ganyang taon-taon na tungi at hangi nga ang mga nag-una nga mga balita sa atong aranggada balita sa bundag Bagay Xuan.

0: Laban sa dili ba mga igsoon, at doon niyang sa error ang kahimtang sa itong mga panahon ining mga orasa.
1: Arangkada Barangita Weather Update.
0: Yes, sa katong kahimtang sa panahon nagpabili ng ikusgon sa Tropical Depression Maymay. Samtang panayon gining nagbundo sa kadagatan nga sakop sa kasagpang bahin sa La Union garong adlaw August 4-5. Sumala sa gipagawas ng weather bulletin sa pag-asang na estimar ang sentro sa bagyo sa Kilayon nga 140 km sa kasagpang amihanang kasagpan nga bahin sa Baknutan, La Union. Inungdan na ron magdala gini og pagkusog sa hangin nga moabot sa 55 kilometers per hour. Dool sa sentro nga bahin og paghaguros nga moabot sa 70 kilometers per hour. Tungod sa maong hulga mga karangkada gipalaom karon sa Tropical Cyclone Wind Signal Number 1 ang tibuok Ilocos Region, Cordillera Administrative Region og Cagayan Valley. Uban ang amihang ng bahin sa Zambales, Tarlac, Nibaysiha o Aurora. Gilauman sa mga meteorologists nga maglandfall ang bagyo sa lalawigan sa Ilocos Sur o La Union karong unyang hapon o gabi idungan sa pagkusog nini pagbalik sa gipaspason isip usa ka tropical storm sa dili pa usab mutabog sa kayutan sa northern og central Luzon. Nagpagawas usab og formal nga pahimagno o warning ang mga otoridad alang sa mga baybayon sa Ilocos Sur, La Union og Pangasinan tungod sa kadelikado sa tag-as nga balud nga moabot sa 4.5 meters. Rason aron di ginadid-an ang tanang matang sa ginampandagat og pagpalawod. Dinhi sa tuwa sa Davao Region, magasinati og panalagsang pagdag-om ngadto sa mapanganuro na pakalaidan. Inubanan sa patak-patak nga pag-ulan og kidlat pagdalugdog tungod sa localized thunderstorm. Kasarangan nga huyop sa hangin nga magagikan sa habagatan ngadto sa habagatan nga bahin sa kasagpan direksyon. Ang upasulabi og sa kadagatan kasarangan ang pagbalod na lamang sa 0.6 to 2.5 meters wave high. Sa gritibukan mga karagkada lauman usab nga budulang temperatura garong adlaw sa 25 hangtod 32 degrees Celsius. Ang adlaw may subang kagrina ng alas 5.30 sa buntag og kinimusap unyang alas 6 dos sa gabi.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Sa way paglangan, mga karangkada, ni ana ang uluhan sa atong mga balita.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Balitang lokal, batanong nagabangga patay sa drug race sa Katalunan, Davao City, gikasuhan na.
1: Arangkada! Arangkada!
0: 5 milyones ka pesos nga smuggle ng sigarilyo na sapon sa Davao Oriental.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Upat ka suspek sa pagpangulata sa batan-on sa Compostela gikatakdang kasuhan.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Og 20 mil ka mga security mubantay sa kadayawan.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Headline sa balitang regional, 5 ka Chinese nationals nadakpan sa giingong paglapas sa immigration laws.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Og traffic enforcer nga bag-ong nabiyudo samdan sa pagpamusil sa Midsayap.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Headline sa balitang nasyonal, hungihong nga pagkasikop ni Bato de la Rosa gihimakak ni Matibag.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Vice President Duterte giakusahang ng budol sa katawhan.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Bisag nagbaha ng imported rice pag-angkat sa bugas, humay, magpadayon.
1: Arangkada! Arangkada!
0: O og Armed Forces of the Philippines mipalag sa padayong naval exercise sa China sa Baho di Masinloc.
1: Aragada.
0: Sa atong balitang international, Pinoy footballers na miligro maputbol sa ASEAN Cup semifinal.
1: Aragada.
0: Balitang showbiz, maong venue gitabunan, bini concert gilangaw sa Hawaii.
1: Aragada.
0: Oras magaranggada, 12 minutes sa mga nagkalagubon. Tekna sa alas 7 sa buntag. Ganyan na ang mga detalye sa ito ang Arangkada Balita.
1: Arangkada Balita. Local.
0: O na sa detalye sa balitang lugar. Gikasuhan na sa kabulisan, nagbatanong motorista, ginasamdan atol sa drag race nga gikamatay sa magtayon dito sa Katalonan, Pequeño, ng Sudan. Niyadong miaging adlaw. Sumala sa Davao City Police Office. Kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Ang atubangon sa rider kinsa kasamtangang nagpaalim sa magkasama dito sa Southern Philippines Medical Center. Itudlo ang batanong rider nga posibleng nagabangga sa motorsiklo nga gisakyan sa usa ka food delivery. O gasayahang call center agent ang nga kapuyo diyang nadamay sila sa taliwala sa matudbang. Naglumbaanay ng mga motorsiklo dito sa Katalonan, Pequeño, Lunes sa Gadlaw. Matod sa Davao City Police Office nga padayon ang ilang pagbangita sa driver sa ikatulong nga motor nga nalambigit sa karambula sa Katalanan. Upat-usab sa mga batanong rider ang mipatim naaw sa Balio ka Police Station. Og miangkon nga apil sila sa mga drug race nga mirisulta sa kamatayon sa duha ka mga biktima. Nangayo matod pa ang pasaylo nga dito sa mga banay sa mga namatay ang upat ka mga drug racer.
1: Aragada.
0: San pag-usahan niyo pangayog luhod-luho dahil pasaylo kaya ginabuhis sa katawang mahinggala din na ginamamalik.
1: Aragada.
0: Padayon sa balitang lokal, bukaban sa 20,000 ka mga security personnel ang ipagkatag alang sa pagpatunhay sa kalinaw o campsite sa Davao City alang sa kasulugan sa 2026 Kadayawan Festival. Sumala pa ngang maong ihap naglakip sa mga sundalo, pulis o mga personahe sa Davao City LGU Security Cluster gawas pa sa ubang security units sa kagamhanan. Niadtong miaging adlaw, ipahigayon sa Davao City Police Office ang send-off ceremony alang sa tanang security personnel nga i-deploy aron bantayan ang syudad samtang nagasaulog gini sa labing sikat nga kapistahan.
1: Aragada.
0: Nangayo og pasaylo ang school sa Division of Davao City sa publiko human sa dili angay nga pamatasan sa pipila ka mga estudyante atol sa pagbisita sa President o pagbisita ni President Ferdinand Marcos Jr. niadtong Hulyo 28 ning tuig nga matud pa sa division dili kini nagapresentar sa values nga ilang gitudlo sa mga eskwelahan. Ilusad gulayon sa eskwelahan og sa School Child Protection Committee ang imbestigasyon nitong Hulyo 30. Dinupat ka mga estudyante ang dailhan ng ipatawag usab ang ilang magginikanan o guardian alang sa mandatory conference. Subay sa DepEd Order Number 0060/2026, ipailalom na karoon ang mga estudyante sa angay ng disciplinary measures, guidance o counseling o values formation aron matudluan o responsabling pamatasan o digital citizenship. Gipasiugda sa Schools Division of Davao City nga magapadayon sila nga magapagtimbayayong sa mga ginikanan o gumunidad aron mapalig-on ang disiplina, respeto ug mayong pamatasan sa mga estudyante.
1: Aragada.
0: Itugyan na ngadto sa Bureau of Customs ang bukabat 5 milyon nagkapisos nga kandidat sa smuggle nga sigarilyo nga nagpan dito sa Governor Generoso Davao Oriental niyadong August 2. Subala sa Coast Guard District Southern Mindanao, nasagpan ang kontrabando human gipahibalo sa usa ka mananagat nga nagkakita niini nga gibilin sudlanan sa mga baryo sa Nangan o Gataga Bibi pasado alas 11 sa gabi. Ang gatuan sa mga Coast Guard personnel. Kadlaon itong Lunes, ilang nasapon ang usa ka gatos ka mga kahon na sa gidudahang ismangol ang esgerilyo nga nagakantidad og dili muubos 5 ka milyon ka pesos. Isusi pa sa mga duridan kinsang mga tao nga nagapalusot sa mga illegal nga mga kargamento.
1: Aragada!
0: Gipaligon sa kagamhan ng lokal sa Tagum ang kahibalo o kapasidad sa mga barangay information officers. Pinagi sa kaduang hugna sa Barangay Information Officer Network seminar sugod niya itong miaging adlaw. Sumala sa City Information Office. Kabahin sa pagbansay ang pagpasabot ng dos sa mga partisipante sa mga pamagi. Aron mahimong epektibong tigapalapnag sa impormasyon sama sa paggamit sa digital platform. Abil sa gitudlo ang bahin sa social media branding, paghimo og epektibo og responsableng social media content og pagpalig-on sa kahibalo sa cyber security. Ipasiugdahan ang galihugan sa CIO sa pagigalayon sa Department of Interior and Local Government kun DILG. Gawa sa pagpalig-on silang kahuna sa information dissemination kung information dissemination kilauman usab kaya madugangan ang ilang kahibalo o kapasidad isip kaabag sa lokal ng panggamhanan sa pagatod saktong kasayuran alang sa kayuhan sa publiko.
1: Aragada!
0: O garon sa katapusang detalye sa balitang lugar. Gilauman nga mapasaka na ang kasong serious physical injury batok sa upat ka mga suspek nga giingong nangulata sa usa ka 20 anyos nga batan-on sa Compostela, Davao de Oro niyadtong August 1. Matud pa, lakip sa mga gamitong nga ebidensya ang mga dokumento gikan sa Balay Tambalanan, ilabi na ang adunay buak sa panga ang biktima. Samtang base sa pamahayag ni alias Jane nga nabilin karon sa Balay Tambalanan uban ang iyang anak, din wala pa maoperahan ang panga tungod kay gikinahanglan pa nga ipasa ilalom sa CT scan.
1: Aragada!
0: Oras magkarangkada alas 7:19 na.
1: Aragada! Barangita! Regional!
0: Detalye sa balitang regional. Samda na gusto ka traffic enforcer sumana gipusil sa wala mailhing suspect dito sa Mid-Sayaf, North Cotabato kagahapon. Giilang biktima nga usa ka Julius Lahot, hamtong og membro sa traffic enforcement unit sa lokal nga magamahanan sa Mid-Sayaf. Naitabo ang insidente samtang nagtindog ang biktima doon sa usa ka bakery sa Barangay Poblasyon 1 alas 10 sa buntag. Base sa pagkakuha sa CCTV, usa ka lalaki nga nakamask o nakasunglass ang biduol sa luyo sa biktima dayong pusil ngadto kaniya. Ugot nga gikondina ni Mayor Rolly Sakdalan ang pagpamusil kang lahot dagis sa tulog adlaw nang biudo kay bag-ulang namatay sa balatian ng asawa. Tumala sa kabulusan nga stable na ang gahimtang sa biktima sanglit na liog kini pagkaigo oga ang bala milapos ngadto sa yahang aping.
1: Aragada!
0: Katapos ang detalye sa balitang regional na sikop sa iniusang operasyon sa Bureau of Immigration o sa partner agencies sa gobyerno ang 5 ka Chinese national sa Mayukada Enterprise Compound, Barangay Pulang Lupa, Trinto Agusan del Sur niyatong August 3. Isuportahan sa 67 Infantry Battalion o sa 10th Infantry Aguila Division ang operasyon na binagi sa paghatag og seguridad og law enforcement support aron masiguro ang hapsay nga pagpatuman niini. Sumala sa Bureau of Immigration, gingong nalambigit ang mga nadagpan sa mga paglapas sa immigration laws, lagip ang mispresentation og fraud. Ana sila garon sa kustudya sa Bureau of Immigration alang sa investigasyon o pagsangat sa tukmang kaso.
1: Arangada.
0: Agad ang balitang lokal o balitang regional.
1: Arangada. Balita. National.
0: O karon sa itong detalye sa pagkabalitang nasyonal. Iklaro ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matimag na nagpadayon ang manhunt operation batok kang Senador Ronald Bato de la Rosa. Iniluyo sa mikandag nga hungihong nga nadakpan matod pa kagahapon si Senador de la Rosa sa usa ka hotel sa Davao. Sumala ni Director Matimag, wala ba sila impormasyon gabahin sa posibleng gitaguan ni De La Rosa sanglit padayon pa nila gini nga gipangita. May katag ang report bahin sa gingong pagka-aristo ni De La Rosa human mituaw sa iyahang social media si Attorney Jimmy Bundok kalabot sa Osaka umaabot nga daw tang balita. At kini nga gihubad sa publikong gabasin na sikop na si De La Rosa. Insa nagatubang og bugat nga mga kaso sa International Criminal Court tungod sa drug war sa Duterte administration.
1: Arangada.
0: Dakong pagpangbudol sa katawhan. Mao gini ang nahimong sintro sa pasangil ni Private Prosecutor Lorna Gapunan. Batok ang Vice President Sara Duterte sa isyu sa confidential fund sa Vice Presidente sa pagparayon sa impeachment trial. Batok ang Duterte kagahapon. Ipasangil ni Kapunan nga miabot sa 612 million pesos ang matudbang na budol ni Vice President Sara Duterte sa katawhan gumikan sa gingong sayop nga paggamit sa confidential fund. Atol si kadusi kadlaw nga pagdungog sa Senado, gitakang ang saksi gikan sa Commission on Audit nga si Roderick Wamil. Gialigar ni Wamil nga nakasupak sa mga gildatid sa balaod ang Office of the Vice President ni Duterte kalabot sa paggasto sa kapin 600 million pesos confidential fund.
1: Arangada.
0: Gibarugan sa Department of Agriculture nga walay ipatuman nga pagdili sa pagsulod sa mga imported nga bugas. Luyo sa pagbaha sa inangkat nga bugas sa lokal nga merkado. Sumala sa Department of Agriculture, kinahanglan pa ang dugang supply sa bugas aron mahimong bastante ang buffer stock. Isip pagpangandam sa gikabalak ang El Nino. Matul sa Department of Agriculture, moubos gayod ang produksyon sa lokal nga palay gumikan sa epekto sa taas ug labihan nga huaw. Gisulti ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. nga miabot sa 3.3 million metric tons ang inangkat nga bugas humay ngadtong semana. Ikabalakaan nga magsugod ang epekto sa El Nino inigsulod sa bulan sa November.
1: Arangada.
0: Alas 7:24 na magrangkada parayon sa tuwang balita o garon sa katapusang detalye sa balitang nasyonal. Nagpasidaan ang Armed Forces of the Philippines sa matud pa padayon ng pagbansay sa mga barko di gira sa China dool sa baho di Masinloc sa West Philippine Sea. Base sa monitoring sa Armed Forces of the Philippines, nahitabo ang naval drill sa Chinese People's Liberation Army Navy ni atong Hulyo 31 o August 1. Iniluyo sa paghimakak sa China government nga walay mga kalihukan ang ilang militar dool sa giilugang bahin sa South China Sea. Sumala ni Armed Forces of the Philippines West Philippine Sea spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad nga lakip sila hang na monitor nga mga barkong insik mao ang lima ka barko di gera usa ka replenishment ship, duha ka hovercraft, duha ka mga helicopter ug ubay-ubay nga mga fighter jet.
1: Arangada.
0: Ito naglangkob ang balitang lokal, regional at balitang nasyonal by Arangada. Sa doon yung pagbalik ang balitang international, balitang sports o balitang showbiz. O man lamang sa pipila nato ka mga pahinumdom gikan sa sales department.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
3: 96.7 FMR Davao de Oro.
4: Ka vibes!
3: Ganda!
5: Yes, balita pagrangkada sa tuang rangkada balita sa buntag samtang itong oras karon. Aduna na kita'y 30 minutos sa mga nagalabay ang dagna sa Ala City sa buntag.
6: Arangkada balita international.
5: O karon sa balitang international, sumala sa report naitabo ang insidente sa habagatang Russia dool sa baybayon sa Black Sea. Upat sa mga namatay sa Sudan sa Gilinsik mga kabataan samtang mikabat sa 58 ka mga tao sa ang nasamdan. Wala pa masutag kung anong nahagsa ang maong Ukrainian drone. Ogong gidirahan bagini sa mga Russian anti-air defense system. Damdang nang hinaw ang Ukraine ng ilang gituyo pagpunting sa mga sibilyan ang maong drone. Deklaro sa Ukrainian military nga pulo sa Russian military og posibilidad sa gobyerno sa Moscow lamang ang ilang ginatirahan.
6: Arangkada! Arangkada! Arangkada! Balita Sports.
5: Sa natad sa paugnat sa kusog mga garangkada, napakyas ang mga football player sa Pilipinas nga makabanti human na pildi sa Thailand sa ASEAN Cup dito sa New Clark City Stadium sa Tarlac kagahapon. Wala na nagpadayon sa semifinal sa mga Pinoy human naka-goal ang Thailand sa ika-84th minute alang sa 1-0 ng score. Namiligro nga matagtak sa torneo ang Pilipinas human kausa lamang nakadaog sa 3 ka match. Pero nga magkasangka sa mga Pinoy alang sa do or die game ang Malaysia dito sa Kuala Lumpur karong adlawng Sabado.
6: Arangkada! Arangkada! Arangkada! Showbiz!
7: Back to back.

0: Yo, sa itong balitang showbiz. Mitaas ang kilay sa mga netizen sa mikatag nga mga chika nga gilangaw matud pa ang concert sa P-pop girl group nga Bini dito sa Hawaii. Kiniwan ang gawas magaranggada nga ang mga pictures online sa gingong ngit-ngit nga bahin sa concert venue nga daw walay mga tao. Sipa sa mga netizens, basin wala makabira o daghang fans ang pambansang girl group ng Pilipinas kay dili taste ang ilang music sa mga Hawaii-based Pinoys. Apandagan po ng mga blooms o fans sa Bini ang nagingon nga basin dako ra gayud kaayo ang venue mao nga daw wala kini napuno.
1: Pino!
0: Yes, masin di ay. Di ba? Daku kayong binyo. Wanong wa na puno. Okay? So, magkata ito ang showbiz balita mga karangkada. Alas 7:34 na ang itong oras mga amigo o mga karangkada. O dito naglangkob ang kinitibukan sa itong Arangkada Balita sa Buntag sa adlaw karon ng Merkoles, August 5, 2026. Tangalan na lamang sa kinitibukan ng pirsa sa FMR News Center. Kauban ang katuwang news writer Friendstone Lim. Ako mga sparring partner sa technical and production sa staff na diya si Jason, si Tulit si Pants, ingan man si Harrison Serrelli. Kauban ang amang buutan ng general manager may kala sa FMR Network. Balik ko niyang taon-taon alang sa pagbadayon sa tuwang kaduhang segment sa Arangkada sa Buntag. Ako si Elmer Dudes, romantiko tandog ang magingon pag magbinantayon o magpagkabanaw sa magkasamtangang isyo o mga nagunang balita.

0: Yes, balik tama ang Karangkada sa Tumpag Barangay Bravo sa pagbarayon sa tuwang programa ang Karangkada sa Bundang. Once again, ako lang gyapo ni Gubos ng Alagad sa kahina ng ganun ay nagbubos kayang nami na sa ubos. Dili gwapo. Dili gwapo, dili tisoy, romantiko lang. Okay? Dudes romantiko, no? Ilmer, dudes romantiko, may kailan yung mag-auban ka rin. Hangtod ba talas 8? Aroon na nalaman kita ay 22 minutes ang nahibilin. Una mo lagubo, ang tek na sa las 8 sa buntag mga iksyo. Basta mo tanan? Kiluna ba niya? Sa patog isikisikay ni mga oras na garon? No? Dire sa nagbayan sa Dabaw, Dilangkuban o tulog na distrito, may kailan. Ay, buntag, lanog-lanog ta sa 101.9 FMR. Ilansang ang inyong magadayal mga igala sa 101.9 FMR. Okay? O gasugod karong Lunes, akong balikon. Ang galing ato ang panag-uban-uban ng 7 to 8, ang balikon na ni si Kid Libunaw na. O niya, ako, dito na ko sa 6 to 7. Nagkambyo mi og time slot ni Kid Libunaw. Ay, tagdugay mong mata ng dawana. Pinawa! Ito kay eh ang bukod ng gidara na tano tinuog yun ang giingon mga gala nga life begins at 40 ka nang gidara na ta o di man ay ka nang mutong tumugo rin ta mga babaeng lagi mutong tumugo di man yung babanti sa inyo pag early 40s mga 45 ha 45 pataas di mo kalikay ng makamata mo o ginigadlaw. Mm. Ang kamatatagal lang, di natutuyo on. Di para itong patanoon patang inigmata ni mo, no? Usahay gini, maunahan pagkagsubang sa gining adlaw. Maunahan ka o gining banag-banag sa sayong kabuntagon. Gini mag-idaran ta mag-igsoon. No? Matagagal lang. Ako makamatag ikaw, mga alas 3:30. So, kanyang sakit na ko, no? Alas 3:30, dumdum kita siya. Ang kaihiun ka, di ba? Kanang kaihiun makamata ko kay kaihiun ko. Alas 3:30, namadugay man ang quarter to 4 sa buntag, di ba? Nasigiro ko'y sakit. Kamu din experience man ninyo na diya? Ang kamatagin mo, mga alas 3, kape na na. Murag na ako'y sakit ba? Ha? Sakit kayo. Ayaw! Sakit kayo. Anyways, nagagang mga nag-text na itong kagapon pag-igala, no? At nagagang nagbinsahe naman itong programa. No? Karon po, doon pa, nag-news pa tanahan usap. So, maing buntag sa tanan. No? Naminaw din sa Dagbayan sa Dabaw. Uy, naminaw karon ang kining mga guard. No, mga guard mangigala. Kaning guwapo nga mga guard sa guardman na minaw while the naka-onboard sila silahan sa kinan. May bundang, no, kaysa man ang mga guard. Greetings coming from Michelle Lumansok. Kung kauban po ni sa una sa Love Radio Davao mangigala si Michelle. Okay? Ni mo ang bagitang surveyor sa field. Bundang din mo si Michelle, no? Sutan man ang tuwang pagpaginabuhi. Princess Rivera Destagom, ang buntag ganinong tanahan, no? Sa Okira, Sir Elmer. Okay, ang buntag po ni mo diya, Ma'am Princess Rivera Destagom. Napagyabog ka sa Bermudez, Princess? Bukon? Okay. May buntag. And si Taba, no? Dasa Villa Quincillo, Apukono, Substagom. Ulis po niyong nagpalanog-lanog, bagigala. May buntag niya. Oo, nga tugang Taba. And Kuya Dong Diampon, may buntag ni mga Kuya Dong. Dagan po ni Kuan mo station manager na sa RP. Dagan ni Barangay Gagawa diha sa Barangay La Pilipina, Tagum City, Bagigala. Dagan managan ng mga Kuan radio broadcaster, no? Gusto mo servisyo silang tagsa-tagsa ka mga barangay. Si Bong Alvarez, di ba? Ang ato ang Kuya Cardo din sa FMR. Okay. O papili pod pag barangay kagawad katubitan kanumdo mo indagan og city councilor nga Alvarez. Okay, nga lalaki. duha man to sila, babae ang isa. Former wife ni former Speaker Alvarez, si Emily, di ba? Katong isa, katong lalaki, guwapong tao, pero wako muliwat niya. Tinglayo arag yun at nagdagwa. Tinglayo arag yun ang dagwa ni Bong Alvarez ato ah. Eh, nabayot palagi ko, kumbitayan ko ning tawhana, di ba? Okay. And naminaw po si Mama Bibi o Papa Bibot, no? Naminaw sa La Palipina. Okay? Naminaw ganyan. Managinahan ako ni Bong kung asa sa nga radio station masayin. Dito na ginam nakalansang iyang dial mga gala. Di ba? So, puno na ang line-up ni Kapitan Toben Rubinos diha sa Barangay Pilipina. So, mag-independent, no? Wala problema. Mag-independent ka. Basta nakita sa mga tao nga gusto ka nga mga lagad, sincero ka nga mga lagad nga sa katawhan sa mga barangay. Bisan pag-independent ka mga gala, ako, nidagan ko before independent ba ko sa pagka-barangay gagawad sa Barangay San Miguel? Di ba? Pero dili ingon sa naghambog na mga gala, number 2 ko. Din gamay lang kay gigas atong sa administration. Oni makonsider pag ginato sila ng mga incumbent kay kining na ilan gid sila sa ilang pagpadribisyo sa barangay. O di ko katuwad do mga gala, di ba? So dili rason nga di ka kadaog kay independent ka. Hasta kay sarang ko kasulti ninyo. No? Istorya lang gid mo kanabang tinuod nga istorya. Anong walay bula-bula nga istorya. Nga tinuod yun. Nga anong magpapili ta. Pagka barangay official tungod kay. No? Gusto ta nga mo servisyo. Nga doon sa mga katawhan. No? Itong ibuhos ang itong pagpadribisyo nga ito kanila. Okay? Buntag niya, Mabibi o Papa Bibot ang mga guwapo nga ginikanan ni Bong Alvarez a.k.a. Cardo din sa IPMR mga binating tigpaminaw. Oras, 15 minutos na mag-exoon. Namudangat ang tagna sa gining last 8 sa buntag. Dirita itong sigutan mag-igala kay daghang mga nangutana sa kuwa. No? Daghang mga nag-text, daghang mga nangutana personal nga. Yeah. Daghang pumiingon nga, di na kuno mapuspo, di na kuno madayon ang barangay eleksyon. Di ba? Postpone ko no. Sa may nag-ingon ninyo, postpone. Ha? Dili madayon. Tungod kaya nakabasa ko sila sa social media nga dili na ba na yun? Nakadungog sila sa kining radio. Ganun sa po ninyo pagpaminaw. Ningon gitong radio announcer nga dili ba na yun? Ha? Ingan eh. Ha? Nagsumiti si... Ito klaro ho na. Masabta ninyo. Nagsumiti si Javi. O gabalaod mga gala. Katong congressman sa kuan ba? Si Javi Benitez. No? Kadong congressman sa Bacolod. E di nagsumiti o gabalaod, no? Nga ipalangan ang barangay o iske eleksyon. Nga matun niya hangtod 2028 sa iyahang a proposed bill. Ha? Nga matun niya mangyagal, ha? Kini nagasikad sa krisis, sa enerhiya, no? O tagaan kunog priority ang kining edukasyon. Gasto kuno kayo mga eksyon, labi ba kayo na eleksyon sa kining Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao, Kunbarn. So again, ingon si Negros Occidental 3rd District Representative Javier Ujabi Miguel Benitez mga eksyon, nga sa iyahang gisumiting House Bill number 10-591 nga nagtumong sa paglangan sa barangay ug sa ganiang kabataan elections nga original nagkatakda karong umabot nga November 2 ni kasamtang nga tuig ug batud niya sa iyang proposed bill nga ibalhin ngadto sa November 2028. O ba ni kilating color to hanan eh?
1: Pinawa!
0: Ako okay ko kung i-postpone yung mga sunod tuig, mga Mayo ana. Pero 2028, November? Ha? O ni ang election? Mayo. So, unahon sa ang kining election sa kining national. O niya, muingon na po. Na di na po na ipadayon tungod kay gasto. Kay bago lang na human ang national election. Yung sa mga pag-unahuna ni Guanay, Congressman Javi Benitez, di na sa Bakulod. Layo rapod kayo ni Kong. Ha? Layo rapod kayo ni. Daghanang magagatawhan sa mga barangay nga dili ganahan silahang mga barangay officials. Di ba? Kaya wag ko rin nahimo. Oh, gusto na nila naay eleksyon. Dugay taas ra po kayo ni 2028. Pero ang mga incumbent na ganahan kayo sa kanini. Kanini may propose bill. Ay, makaloon na sa taan ni Pinakalit.
1: Pinawa!
0: So, Mato ni Benitez, again, ang maong panukala, no, ang maong balaon, disuportahan sa 63 ka mga membro sa House of Representatives. Okay? So, gipasabot usan niya, nga dili kansilahon ang eleksyon, kundili ibalhin lamang ang pizza ni ining ngadto sa ulahi. Dili kansilahon, ibalhin. I-cancel ang gyapo na. Murag, iyan ang, dili na lang postponement iyang tawag, ani. Murag, isibog na lang. Diba? Postpone man gyapo tawag, ana. Ha? Na-postpone ang barangay eleksyon. Katikon pag ining mo ni mga tao, kung gusmanag. Okay? So, 63, ang membro sa House of Representatives, mga ingal, ha, ang isuporta sa proposed bill nga giduso ni representative sa kining Bakulod Javi Benitez. No, again ang gitumbok ang tulo ka mga nagunang rason sa iyang pagsugyot nga paglangan sa baong barangay eleksyon ang nagapadayon kuno ang crisis supply precious petrolyo. No, sa paman mo baba ng kinini ang precious petrolyo mga galag dako. Ni baba man tuod pero cinta sentabos. Ya? Muna yan, karo toto sa 28. Bubaba din ang petrolyo. Musamot pa nung nagsaka. Okay? Padayon ko ng crisis supply sa petrolyo. Huwag ang deklarasyon sa nasunod ng gobyerno sa State of Energy Emergency. Maday? Okay? Kadua, ang panginahanglan ko no, nga unahon ang edukasyon ug ang pagbangon sa 3.2 milyones ka mga estudyante nga napiktuhan sa bag-ong magalinog sa Bisaya sa Mindanao. Baday? Ug ang ikatulo magyala ang paglikay kuno. Ang paglikay nga ang barangay ug iskay eleksyon ipaygayon nga duol kayo sa unang regular nga eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region ug Muslim Mindanao. Unya kun 2028 Mayo ang eleksyon sa national. Pila raman ang November na ganun, piti mo pong duula. Di ba ni balido eh, muhang rason, congressman?
1: Pinawa!
0: So, again, ha, madayon ang eleksyon na, madayon. Ayaw gamitin mo, dili madayon. Proposed bill pa lang na, no, diskusyonan pa na mga gala sa lower house. Dili pa na aprobado, nga, kininiang, dili pa na balaod kay house bill pa lang na. No, muagi pa nag-discussion, no? 63 sa mga congressman ang disporta. Okay? And then, kung ma-approve sa kining lower house, saka pa dito sa upper house nga mao ang Senate. Ano mo na ito bangon? Sa Senado? Nga Lunes, Martes, Merkules, may gala ang schedule sa kining impeachment proceedings? O niya, Huwebes o Biyernes, ilang gigahin alang sa ilahang sesyon sa mga importante nga mga napasang nga mga bill mga higala. galangan langan lang na. So katong managanay pangandam na mo dia yung magkumpiyansa. Okay, bisan og dili nako welcome sa bugoy gini si Prince. Happy birthday. Hey, birthday karon sa papa ni Princess Wilfredo, no? Rivera. Tama ko, Princess. Happy birthday, Wilfredo. Wilfredo Rivera. No? Nung Wilfredo, istoryahin yung mga anak nung Wilfredo kay nang luod biya na. Happy birthday nung Wilfredo Rivera din sa Bermudez, Apuco, no? More years to celebrate. Ladods, good morning. Nagkatanaw ko sa mong Facebook balik ka balak sa radio karong Domingo. Yes, no? Eh, kalimut ha? Karong Domingo mangigal ha? Alas 6 sa buntag, sugod tahagdod alas 9, alas 6 city, alas 8, alas 9. Tulog ka oras na mag-uban din ninyo sa pagkatod og mga banikanhong huni og mga awit, mga tugtog ginaraan mangigala itong mga standards uban itong mga wasa ka itong mga standards nga uban sa itong mga balak diyan na mo gawas mangigala nga itong mga balak nga wa din hiwa dito ikaw ribog itong itik nga nagkitiw-kitiw sa malapukon kong kasing-kasing. Diba? Hagdawon ko kining tipaka sa magagahapon, iiway ko katong naglugitom nga magadagom, aro hikitan ko ikaw, pinangga kong nahanaw. Okay? Dito na niya madunggan, matag-adlog Domingo pagigala, there is 101.9 FMR, Davao. Then simultaneous ta, no? Inibutang mabante, sa 89.5, matag-adlog Domingo, FMR Dabnor. Okay? Sa mga taga-Tagom, okay, diha mo maminaw sa 89.5 kay tinaw ka na siya signal diha. Pero kung nakadiri sa Dabao, pabor ka sa Dabao, 101.9. Okay, 101.9. Kung dirigid mo sa Dabao, okay, tinaw po loud and clear po itong signal din sa 101.9 mga igso. Labay tag 5,000 watts. Pero diri sa Tagom, magandang 101, diha sa Tagom, magandang 101.9. Maklaro man pero lahi ra gid tong 89.5 to, klaro diha kayo kay na din anukad sa Tagom mga igso. So again, ang mga taga Davao del Norte pwede mo mo tune in sa 89.5, no, nga nanukad din na sa FMR Tagom o diri sa Davao, Marilog, Kalinan, Turil, Pakibato o downtown sa Davao, ilan sang yung dial sa 101.9. Tinag ito ang signal din na mga kaigsunan. And then Lunes, kung balikon, no? Aron basi matingala mong wala na yung news. Puro na lang komentaryo ni Kid. Lasiting ito sa loso. So, cambio me. Nag-cambio me time slot magigala. So, ako na ang 6 to 7. Then 7 to 8, si Kid Libunaw na. Doon ay gamay lang at changes mga soking mga ating paminaw. 4 minutos na una muna ang atantag na sa lasotso sa buntag. Una tayo oras, salamat na lang kayo, no? Hinahina tayo iskerda may gala kaya doon na po importante nga ginini ang doon balik pa ko sa Tagom, eh? Tayo importante kay nga trabaho on dito sa Tagom. So salamat sa inyo ang pag-lanog-lanog sa kanunay. Hagdod na lamang sa sunod na itong pagbarag-baruan sa muntag na sa mga istasyon. Singalan sa mga Station Manager Billy Dulantre, ako si Elmer Dudes Romantico Tandok Magaingon. Walay kapsulanan ang kahayag sa atong mga mata kung sa kasing-kasing magpabilin kitang guta. Bye-bye. I love you all. Have a nice Wednesday ahead.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.